0: budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala siyang budget.
1: Ambugin ang tao, no?
0: Oo. Oh,
1: oh. Oy, bakal na mo na DTX, pure sick, agbay TC.
2: Oo. Oh. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusunod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagit.
1: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
2: Islan mo na, no? Wala na chance
1: wala
2: ang mabalik
1: na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo, kahit nga diabetic retinopathy, kung daw pigaw na imo panlokan.
2: Sugod na buro na, no?
1: Gaburo na.
2: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
1: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
2: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bangon sa diabetes, so good ka na.
1: Amo na, nga adlaw-adlaw, inom ginya DTX 500 kag ITC, para hindi ka mabulag, tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko, nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
2: Agrigi ko da, Dok.
3: TX500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times ID.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatulong hugas ang diarrhea. Sa Sporbiotic, sasig ang alibyo. Magklinika, Sporbiotics na! Sporbiotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya
20: with EQ Diapers
19: e-raffle promo.
20: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long lasting relief.
20: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
21: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kamusta nga?
22: O sa pinakamaliyo man nga isla.
23: Day, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kabon.
30: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: K5
0: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall.

0: Okay. Balik naman kay K5 sa inyo naman niya para tuntunan ng oras dulong sa inyo sa kalawang sa DTX 500 ay yung Supio Antioxidant alas 8.13 naman sa aga.
1: Last and final stretch.
0: Yes. No, feeling ko K5 Eric na naka-D3Bio na tanga duway.
1: No? Tiwa'y tiga kalipat. Kung D3Bio ka produce ang ketones, mga K5, kapin pa kung
0: may idalidad. Magsin ka ketones, these are good food for
1: food
0: the brain.
1: For the brain. Wala, hindi mo ni makita sa iban. So D3Bio, hindi ka malipaton, hindi ka mangin mali-malion, kag pwede mo pa ma-prick in ka so nga may makulukinadtan kita gamay or pa o paso-paso, pwede mo pa magamit. Di ko di ka namin, daw all-in-one ka na sa D3Bio.
0: Okay, so this time around mga kakipaib, dali kita sa ato naman nga 4-0 Trivia.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0 Trivia.
0: Ari na si Lori, trivia. The Explorer.
1: Kapal ka na ba?
3: Ngayong buntag mga kakipaib, ini ang 4-0 Trivia kung atong hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atong kaalam.
4: Mga ka-K5, hibalo-bala ka mo nga ang fruit flies amo ang una nga mga buhi nga creatures nga ginpadala sa space. Sa tong 1947, ginpadala sa United States ang fruit flies ukod ang Drosophila melanogaster. Sakay sa isa ka V2 rocket bilang parte sa mga early experiments sa space. Ang pagpadala sa mga scientists sa mga kasapatan sa space ang importante, bangod na gusto nila mahibaluan kung paano makaepekto ang space environment kag radiation sa living organisms. Apan nga a fruit flies ang ginpili nila nga ipadala sa space. Sunod sa pagtuon, halos 60% sang ilang nga genes amo ang halin sa aton. Nga rason kun nga isa sila sa mga kasapatan nga importante para sa mga genetic research subjects. Sila ang magagmay, madali at ipanun kag may biological characteristics nga magamit para sa eksperimento. Ang experiment gin-design

0: Agad nga matun-an ang epekto sang high altitude flight kag radiation sa inalawas. Kang pinaka-interesting nga parte, nakalampuas ang mga fruit flies kag nakabalik sa Earth nga buhi. Ang experiment nang yun importante nga tikang sa development sa space exploration. O diba? Kampiyon! Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Horatibia!
1: Grabe. Okay! Grabe, dragonflies, mga
2: ang iba na langaw. Ambot sa langaw, sa report sa bungi Lori, ha? Maayo pang langaw, okay. Naka-outer space.
1: Naka-outer space pa, no? Hindi kaya ambot sa langaw.
2: Kampiyon niya, hindi ambot sa langaw. Maayo pang langaw, naka-outer space na.
1: Thank you so much, Lori. Si Ibo Saringa. Oro, trivia sa karungad law. Dagdag ka laman itong kipabirin.
2: Kampiyon, langaw pang una.
1: 60% galing ilang, ang jeans nila lin sa aton, no?
2: Di kaya yung langaw na may ensis tawo. Kung namang langaw, do tawo man.
1: Ah, amang promayon lang ang langaw, kay kumakapon sa karbaw, kabalo siya nga langaw. Delikado sa tanan nga langaw, nga paghapon niya sa karbaw, abiya karbaw man siya.
2: Nagkalain siyang langaw, kay ginapihin siya permiang, baho kagang hamot.
1: Ha? Do tawo man eh.
2: Kita mo, basta gani hamot, gani ang mangga, bla?
1: Oo.
2: Damo langaw.
1: Kaya tawo na miyaman sa hamot?
2: Oo, oh, di bla? Dasa na miyaman sa baho.
1: Ambot ko ng tao na minyan sa mga
2: ay!
1: No comment, ha? Okay, balik kita mga ka-K5 sa ato naman yung presentation. Nautod kita kay na sa statement sa duha ka mga sunumpaan yung klase tao namin pang pa, ha?
2: No,
1: karoon na namin pang latigun.
2: Kulog is buhon, ganoon lang karoon eh.
1: Come on, people of the Philippines. Oh, come on. Amo nga bilidad nga mambalon mo lang yung na high-gid guru kami. Oo, eh, kinag-drugs ka mo.
2: Ano to ka, matter of factly pagambal daw. No remorse, no fear.
1: Wala ganyan tanan-tanan. No nothing. Doon ka natural lang, ha? Natural lang. Panugid lang siya nga nagkali sa kamuti sa kwan eh.
2: Ha? Sa kampo. Na
1: ano nga ambal sa Tag-Iyas ang kampo? I-check na this time around aring video, mga kakipaib. Ang Tag-Iyas si Mr. Manolito, ang pangalan is Manolito Sabakan.
2: Mm-hmm.
1: Tag-Iyas ang poultry. Aring iapayag na nungod sila ng insidente.
3: Sa lima ka nuras kayo nila, ganit, Sir Gintaw, ganti pa ba nungod manikitaan sila ng bangkay?
4: Mga 5 o'clock o 5:30.
3: 5 o'clock at 30? Okay. Yeah, pagkatapos, din katuan ito tayo, sir?
4: Din pagkatuan ko, hindi niyo pagbiyae. Kamuto na nawag po pulis kag-tanod.
3: So, pagkatapos, sir, ano din? Sila nga duwa?
4: Sila nga mas nga na nugi nga sila napatay sa uli.
3: Mga duwa sila na gabi?
4: Gabi na. Mga sabi magro mga 7, goro, mga 8.
3: Okay. So, pero din sila nadakpan, sir?
4: Dira, eh, ginpahold ko sila.
3: Ipakulto
4: sila. Kaya abot ko nga sila mo kaya hindi sila magtampad sa ako mag-istorya.
3: Nawag naman na sila kaubrasin mo, sir?
4: Si alas toto, mga 9 years na ito.
3: 9 years?
4: Natapas ako.
3: Pero confirm, sir, ginamit mo nila. Kagamit sila.
4: Kagamit, hindi kagamit.
3: So, ang maging posible, kaya nagtulod sila kayo. Kung ginagito, kalayo, nga ginimuslan, pag-ibigin na.
4: Kaya sila na mismo nga kita nila nga patay na ginrit nila nga. Mugit ito.
3: Ginsulod nila sa sako. Maging tapos.
4: Tapos nila rin.
3: Okay, so this time sir, mabulig kagit sa
4: buligan eh. Buligan kayo tawagan ko pa naman kapitan. Tapos kanilang.
3: So, sinaya sir, hindi kagikan sa nakaibalo ka?
4: Pagin ha? Okay. Sa balay, magulong ko ng kabot. Alin sa airport, nagulong ko sa magulang ko.
3: So, pakanaon ka pa?
4: Hindi. Sa airport lang, kaya nagpuloy ang magulang ko sa Mindanao. Pagindulong ko. Okay. Iway ko na nga pe, pagkakay nagtawag sila.
3: Okay, pero that time, so sa Webis din ka?
4: Webis, ato ko sa kanilang. Merkulis pa ko itong agabot. No,
3: may talamnan ka, matapatubuhan mo eh.
4: So, may talamnan kami ng gamay na. Gamay lang. Pero kay napatay nga akong magulang. Naglubong. Merkulis ka ito ko ito sa hapon. Pagka Webis, naglubong kami. Ulya, alas 5, nagtawag sila sa akon. Ngaway nakapulis, Jinjin. Muna lang, hindi ko pangitaan nyo lang. Kaya gahibi ang mga bata ito sa balay.
2: Grabe na.
1: Grabe ba kakipay? Bangod sang public demand, due to public demand, ipabati taliwat ang tingog sa duha to ka mga suspect.
2: Si Batoy. Alert ka mo, alert.
1: Alert ka mo. Abi, ready na ka mo sa mga late shooters na request. Ipabati na mo liwat para itsindihan nyo kung ano ang pagpatag sa duha ka mga nami pang bakulon ikog pag.
2: Ay, grabe.
1: Oh, come on.
2: Alert na, alert na.
1: Alert, kayo guy.
2: We will
1: reply. Noy, ipakita na yung pag-travel ni Wilson kung anong dalan yung ginagyan nila pagkanto to sa ilang misyon, no? Ari ang dalan, ginaday-day pa ni K5 Wilson. Kag ni K5 Carla, tanong ni K5 Erico, ang muning dalan ginagyan nila.
2: Ah, okay.
1: Ang isa kayo, pa, ha? Ang isa pa na yung magrabyo, gabing pasulod nilaw, medyo malayo-layo.
2: Layo klinik.
1: Dos hermanas talisay ni Kipabirik.
2: Ah, tilapit siya. First Farmers Cleaning Central.
1: Kinito sila na yon.
2: Oo. Okay.
1: Maring alagyan, no? Bawagay na hinay lang sila.
2: At yung Hacienda Road din mo.
1: Hacienda Road.
2: Hacienda Road.
1: Okay. Ari ang pagpayag liwat sa interview ni Kipabirik Salgado na makatapos sa media sa saling suspect nga si Arnold Ampog kag Rini Boy Kuelo. So, aring interview sa K5News-FM ka makatapos sa media.
2: Matiyan talawat. Here we go. Julio.
5: Sa isla lang na ako ng sildo. Hindi sa mong paulam na maakit siya. Tapos, sige na ako sa mong puto yung yabag. Nung ulit siyang uwartay ako, 3 mil lang ito mo. Doon na mo ito na masinggit siya, ginilampusan lang na yun.
6: Pero nga naglabos sa punto, nga ginilampusan, yung pag-inimuslan, yung pag-ikikwarta,
5: mag-inimuslan nga. Nagbato sa boss.
6: Nagbato siya?
7: Ginanoyan ka mo, sir?
5: Hindi naman, kung sa kayo, hindi ako naman. Kung may isugid siya kami, ginamon itong ginilampusan na lang eh.
8: Sa din siya na, din na tanana tabo.
5: Dito.
6: Sa Manukan
8: din? Manukan.
5: Oo.
6: Din nga porsyon sa ulo, ginilampusan niyo.
5: Sa Dresel Cochero.
6: Asa ang tagpugo, dapit ah. Okay, ito pagkalampus, ano tabo sa biktima?
5: Amo to, ginatumba siya, ginipong na lang, ginkuga na lang siya, ginturut siya ako.
7: Sino nakuga, sir?
5: Siya.
9: Sino siya?
5: Siya ang
8: ukupo eh.
6: Buklay?
8: Ikaw sa bumay siya?
9: Ang buklay siya.
7: So, naging kuga mo sa saraw?
5: Umabato man siya mo.
9: Umabato sa mga.
8: Huwag ito.
6: Di pagka, pwede sa tabuhik, ito. Ikaw ula?
5: Ako siya na ula.
6: Ikaw ula?
9: Okay.
6: Kaya pila ka bisis?
9: Pisa mo na siya.
6: Tapos?
9: Nagbulos-bulos ka naman yung pano eh.
7: Nagbulos-bulos ka mo, sir?
5: Pisa lang.
9: Pisa mo na.
6: Pero why sa gaulag? Why na gaulag?
5: Gaulag, pisa siya po nang abot-abot.
6: Patuway ka mo?
5: Na, tama ko nalang ko tama na kay na doon na akong nagdaluhoy ko, blau.
6: Patuway ka mo na kapaminsara siya nga dalaon siya sa ospital, be?
5: Nalang siya na, mga dugtuman ko siya, uli na lang, bo.
6: Ano ka sir? Nabisyo ka mo ko, sir? Kasuyo ka?
5: Kasuyo kami ito po, sir. Kung natamuan mo timing ito, sir.
1: Ang dami ba?
5: Oo.
1: May isa ka yawa mo eh.
5: Bakal na siya sa puno niya.
9: Puro ko na ko?
5: Oo eh.
6: Okay. Kaya mo na that time, wait ka muna kasuyo. Amo na nga, again sister ka mo mula ang kwarta.
7: Ano niyong kwarta, sir?
5: Hindi, bakal sa siya po.
6: Sabo? Okay.
9: Yung pinang mo gamit na, sir?
5: Talaga siya lang kami kaya gagamit siya.
9: Siya?
5: Duga niya niya.
9: Duga ka na, tol?
5: Hindi, mahalingan na duga siya lang.
8: May mga kaso na kumana, sir.
5: Ha?
8: May mga kaso, record na kumunahan.
5: Sa?
7: Kahit ka mo preso?
5: Baya.
7: Okay.
5: Eh, gabakal mo lang kami, ha? Gabakal mo lang kami.
9: Di ba may pabiliya ka na? May isawa ka na?
5: May isawa ko sa Manila.
9: Bata?
5: Gulang mo na.
9: Ikaw, tol?
5: Okay kami, bata niya.
7: Bata, yes, sir.
8: Bulag, sir, hindi.
6: Pero kasawa mo ko na, sir. Gubra man si Manukanda. Puti, gana pa minsaran mo na, sir, nga muna yung mukon to siya. Bilang edad sa kasawa mo, sir?
5: Bilang
6: mo
5: kami, ha?
9: Katran tayo.
6: Tumutubo man sa biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan nyo na sila na duwa, naluyag ka mo, ano? Obses ka, ano man? Tungkol sa efekto, sa ilegal na droga, muna? Naging manya ka mo, muna?
5: Nagutihan ba?
1: Okay, so mo rin papayag mga KK5 sang duwa ka mga suspect.
2: Gabi no, maghambal sila daw. Gatanaw ko, pamatikotingog lang, natanaw ko yung tsura niya. Sa Facebook, kakuhan ka, daw wala gidyan.
1: Ahay.
2: I-zoom mo gito doon tsura ko.
1: Tawagan taguro si Wilson, ipakita ta ko na nung kabudlayan, no? No? Kipay Eric, Ario, tanong mabla, play ni Biyo, ipakita ni sumong kipabita ng panglugayawan sa mga reporter. Tamo ni kabudlay, amo na mula kong kaisa, ay ibang taga mga utod, o kaluluoy pa bash sa mga reporter, no? Kapin pa kon, ang tandaan ginya, kung nag-live ang reporter Subong, nambalya na siguro mga 5 minutes, within 5 minutes, sa mga facts ka nakuha niya. Kung bago ka kung 30 minutos ng coverage, ang ginapangayo mga facts nambal na, that's why ang gina-instructionan ta from time to time, recap the facts. Kaya ang iba niya hindi kinsindi, nga kulang-kulang, bago ka lang imo, abinagsampot. Dayon mo man imo, pagsampot, dayon mo man imo, dayon tugda.
2: Tapos yung mga reporter, wala kisa, kung kayo nga gaw kami sina, kag mag-live, ang tingog mo nagahangos ka pa.
1: Kapoy mo.
2: Kapoy ginilagay mo.
1: Padawa mo subog si Kipa Wilson, no? Upo sila ni Kipa Vincent, kinabantayan, ginopdansa. Tanong na kalayo, bilang ilang, kapang lakato na sila pakantot sa lugar, ha?
2: Pero naka-jacket na.
1: Di natural. It's because that is a reporter. Mapauma ka man akong nasyonad. That is, panawag ta sina is, panawag sila kay pag Eric, posturing.
2: Kagrabe, oh. Ang iya subong nga action camera, oh. May arat na siya subong nga
1: GoPro. Grabe, grabe.
2: Naging siya si Toto Wilson. Nung kinapabili mo kami, Wilson, nakagupo. Grabe, ipo. Wala ka lang, ha?
1: Kag tanawag na subong ko, ano siya kagamay. Nagtupad kami nga gamay. Doon, doon tayo na diferensya ko siya.
2: Ay, laki ng iyong pinagbago.
1: Ano nga ka na mo sa ikanta mo? Magaling mo ikanta. I-check ko na si Kipa Buelson. Grabe, subong atong reporter. Nagapang lugayawa niya. Hindi luglaog. Within 5 minutes pa siya makabot sa area. So kay Paberic, kamo ning sitwasyon. Balikan talang si Kipa Buelson while gatanaw, hulaton tang pakabot sa crime scene. Hindi ka mo maghalin. Because Kipa Buelson well described to us kung diin na yun nila ginlampusan.
2: Grabe.
1: Kag diin na yon nila ginaboy kati 50 meters away pa lang alin sa Manukan country.
2: Lapit na kayo.
1: Ang Manukan country. Sa Manukan nila. Ang bot ko balon. Ang Manukan country lapit lang sa SM City kay dito kita makatulog kay dugay. Now. Balikan ko na si Wilson si Kaki Five Red. Tanawon ta kay ang venue.
2: Ispikarta,
1: no? Balikan ta si Kipa Bread. Ano bala ang mga dugang information na nakuha niya kapon, no? And then after that si Kipa Bread isuot yung lakato ni Chura to subong may pulungkuan to sa kilid sa SM.
2: Amo
1: ganit bisitahan tanay while Wilson is preparing si Kipa Bread abi check tanay ready anay bi. Ang itsura sang pamangkot diin kami mapungko sa arena competition kaya wala na pulungkuan sa kilid sa SM.
2: Mga ka K5 ka pamangkot ka mo kung dito ibutang sa kilid sa SM may pulungkuan bala.
1: Tiyari ng sabat
2: ha. Bala kami?
1: Tiyari ng sabat niya tagto. Ara na sa red no? Isang tagulat ta sa kanay Wilson.
2: Pasakaili lang tanay. Pasakaili
1: lang tanay. Lang tanay. Si Kipa Bread. Akin sa talisay lupad pa isa. Mga nasig siya maglupad ba?
2: Siya pa na. Dasig na niya.
1: I-check ko si Kipa Bread Salgado, our chief of reporters. Anong itsura? No? Ano ba yan ang itsura sang ato sa ding arena kay for the first time din iwato nagliga dito naginiwat sa pero na ko lamang tanong kay Paberic masapos ang traffic di? Kaya nga ang tanang nga slack hindi na maglibot ni Sdalo mo dito na sila pababaw hindi magubang lagan sa trapiko kay Paberic no?
2: Okay.
1: Tayo yon. So arena si kay Paberic ang pamangkot sa publiko kung ara kami matanaw arena dance competition da sa SM City. May pungkuan kami na kay Karsada. Madada ka, Kipa Bread. Good morning.
10: Yes, good morning, Kipa Bread. Jan, opinion Eric. Live kita subog dari sa may reclamation area. Dari mismo sa may SM City, Bacolod.
1: Okay.
10: Actually, kung ikumparata, Kipa Bread, Jan, Bacolod City Public Plaza, kag dari sa may SM, makasilay kita.
1: Mas lapad.
10: Mas lapad kag protektado ang mga tumalanaw sa arena dance competition ni Kipa Bread. Jan,
1: dali lang. Eric, ang ilang parking area, may mga pungkuan na naridaw.
10: Yes, sir. May actually pulong ko Andre.
1: Bleacher pa nawag sila kay Five Red.
10: Yes, bleacher. Yes, correct. So diri magapungko ang mga tumalanaw sang arena dance competition.
2: Okay.
10: So diri kay Elgan ko tarawon naton sa aton sige video protektado sila sa
1: may
10: ulan.
1: May atopaw?
10: Init, init. Oh. Kag dito man yung area, actually mo damo damo di makatanaw kay KFML.
1: Pero compare mo sa plaza, no? Sa plaza ya. Dokulangon guro ang lugar to kay kagamay nga daan.
10: Yes, amo gina actually nakita
1: na to
2: di Janay Janay. May stage diin sila mag-perform Red Atubang Baybay or Atubang Bukid.
1: Hindi, atubang sila sa entrance ng SM na main.
10: Atubang sa Baybay. Yes, sir. Atubang sa baybay eh.
2: Atubang sa baybay.
1: Balikwa niya, di nabutang ang stage, mabutang sila stage sa dalan, kagi Five Barred. Ara, gali o. Kundi bridge kagi Five ba, gatubang sila sa Pope John Paul Tower. Ang stage siya gatubang sa Bacolod Public Plaza. So, ma-perform ang mga dancer, atubang dito sa baybay. Amo na?
10: Yes, correct. Correct. Amo gina, kagi Five Barred, jade kagi Five Barred.
2: So, madulhog sila. Madulhog sila from downtown area. Pagdulhog nila sa tungasang bridge, ara dira ang stage, dira amo ang performance area nila.
10: Yes, amo ina kay Kevin Eric.
2: Okay. So ang likod sang stage, why na daya tawo? Exit na to.
10: Why na? Exit na ni siya actually. Matapos okay. Perform ang aton sinay mga dancers, malapad-lapad ang ila sinay lugar nga mabutangan sa ila sinay mga props.
2: Kaya ang props nila kay Pebre din mahalin, kaya kung mag-perform sila tubag sa baybay, din dapat ang props ibutang.
1: Hindi ang props sa restumahan niya po ni dalon na nila part sa performance ng props.
2: Hindi tulod-tulod ng iba.
1: Hindi dito na sila lead sa plaza. Itulod nila panaog. After sa performance nila, tungaon ang lane sa duwang pasulod. Ang dancers, madiretso na ito pagwa. Ang props daw ibalik nila kay Pebre daw itulod. Ang mga dancers mabalik kaya pabalik sa plaza. While ang props ni Duso palikod pa kanto sa Pope John Paul, correct?
10: Yes, correct. Amog na kay KPML dyan.
1: Ang dancers mabalik pa na kay Pebre mo. Kaya may street dancing pa kadaan mo. No?
10: Makita natin, ining actually diri ang do bridge ni bala sa SM pwede ni siya magamit nga do backdrop kit ni Eljan kay Marika butangan pa ni siya ka design kag agonti ang mga na masunod naman ni mga performers baka standby dito idress ka by Comelec na kalagyan agod nga hindi sila mangin photo bomber sa tanay ka perform kit ni Eljan kay Derek ining mga grupo or ining
1: so, di nang entrance sa ila performance diri sa may plaza
10: sa Bay Plaza, gid malapit.
1: Taso nang exit nila Pope John Paul Tower area.
10: Yes, lapad.
1: Pero ang matabo ka kay Pebred, ang props lang na day duso. Kaya mga dancers siya, dari ni sila mabalik gyapon.
10: Amugin niya siya ang performance area, kapakita na
1: lapad siya kay Pebred, mas lapad siya kumpara sa Makulod Public Plaza. Mas ligwa pa siya kumpara sa panaa sa paglaoms.
10: Mas lapad ni siya.
1: Kag hindi mag-uot ang ila props kay Pebred, kumagulan, kay simentadong yes, agyan.
10: Yes, correct. Abo ba na gani ang advantage ni K5L dyan, kay Peverick. Kagadri, advantage sa mga dancers naton, advantage sa mga props kay ila sininga paggagamit at the same time, ang tumalan ao protektado kay K5L dyan, kay Peverick. So, ay kita kabalo.
1: Naka-MITC lang, abi, kaya naka-D3Bio sila.
2: Isa pa na.
10: May left kag right magamit ini siya burutangan sa
1: kagangwa niya kag Pebred wala tuos ang dalan niya ma-occupy sang tao nga may pulungkuan.
10: Amugid kikifel dyan kikiferik eh. Kag siguro ining mga nagarenta dari sa may SM dari dumping area siguro paghawanan ini agud mahatagan ini siyang ligwa ipahigad dari siya kag posible pa nga madugangan pa sang bleachers dari nga area kikifel dyan kikiferik
1: okay.
10: Lapad-lapad pa na eh kag gini makita na to during stage wala pa na siya gindi makompleto pag ipasaka pa na siya
1: kag ang opposite sang stage na ako di may entrance na ding SM nga gamay halin sa plaza dra na makita ang lead walls ang K5 doon sa PEM.
10: Natita home champion kita. Kitaon gitik KPL jump kita
1: rek. Kay ambalan ka nga samtang perform sa lead walls sa K5 matanaw.
2: Pwede ka tanaw.
10: Oh, yes.
1: Di for example, amigo talk abred. Ari ka di mo yan ayon sa nagabrigya bulak. O dito kali na bisa may plaza panaog. Magi ka sa station 1. Budlayan ka gutok sa lead wall kaya sa K5 tanaw kaya ara na i-plastar ta mo. 9x12 na.
2: Dako na.
10: Oh, ati champion gitik KPL jump kita rek.
1: Kita le tsura ni K5 breda, makita nila ang mga tsura ni K5 Eric, no? Pati mga itsura sa mga dancers makita nila eh.
10: Yes, correct. Ang mga tao dira ka magkakaon sa Manukan Country, tipo hindi na sila yung katal-tanaw dira KPML dyan kay Mary kag sa nagabakal dira sa Bulak. Pero dira, sa masinig na ito, advantageous di siya or advantage sa isang lugar. Kibanting mga tao dira, protektado sa init. Kibanting usually sa madumduma na ito pila na ka mga tuig na karigada. Ang mga tumalanaw na ito, gadala sa payong kagati nagasulan.
1: Ang nami sila rin, nabi ba, no? Kung maglain, matsyag mo kitama ka init, sulod ka lang sa mall. Ano na pinakadami? Di ba siling din si Sir Dave? Sigaw, okay kina Sir Eljan. Sir Dave na di bas bla? Si Mami Castro? Sigaw, oo. Kung manghihi ka, hindi pa bud problema kay si Arda Damo.
2: Amo nang manami, kay kung ara ka gaatubang sa plaza, left side mo, north wing.
1: Correct.
2: Ang right side mo, is south wing.
1: Correct.
2: Na, amo na siya.
1: Ipili ka lang na kung di ka balubog na. Kung magutong ka, hindi ka magutman.
2: Di ba pinabob ka on to mo?
1: Ang sulod lang ka. Si K. Pebre din ka ready na naman ko din. Ara sa Nablagaw sa Bado. Gaw sa Domingo. Pagkatapos na niya, dito na siya ko niya sa... I don't know kung din siya makanto sa It All You Can. Yung paborito yun mo.
2: All You Can Eat lang siya. Ha? Sa All You Can Eat.
1: Hindi sa It All You Can.
2: All You Can Eat.
1: All You Can Eat is just like this. Ah.
2: Diyan ka, pamangkot na muna eh. K. Pebre dyan, K. Pebre. Ang aton nga barangay kategory kag ang open kategory, ang barangay kategory will be on Saturday, ang barangay kategory will be on Sunday, dira na tanan ang performance area?
10: Yes, dira gitaran di kay FML dyan, and K5 Eric, diri kay mismo sa aton diri kay area. Kaya diri sa makita naton do wala pagin siya organizar but
1: sige, by tomorrow balikan ta guro kay tanawon ta ginag total niya. Patikim lang ato nya pabalon ta sila kay pabangkot permission tag pala matita sige di kami pungko da. Ti may pulong kuan na red matamat.
10: Oh, may magmakita naton diri do may ara na siya nga tatlo na kaset sa bleachers.
1: Ti sigurado ko pagkadapos sila draguro ma-concert ang mga taga SM, you know? In this coming 16, may ara sila nga show. Ti dra na daguro ma-gwa sa stage ng ibutang.
2: On Friday.
1: Friday.
2: May concert na?
1: May ara, may mabot niya nga mga bisita sa SM City, ng mga taga-artista, taga Manila. Mga ba, hindi mo na? Ang mga talent ni K-Pab Red.
10: Pero damo, kaya dari, makanto ka kita ni Aljada, kita ni Eric, dari mismo sa venue, kaya dari titinloan pa rin siyang aton, sinigabaga maintenance sa aton, dari mga utility, dari sa makulod, kabati, mapanami pa rin siyang lugar, kita ni Aljada, kita ni Eric, kagiti, may kulang pa rin sa mga disenyo, gabutangan man, agod maging manami, pagin during the time sa competition sa aton, sinigabaga
2: arena
10: street dance competition, kita ni Eric.
2: K-5 Red, K-5 Eljan, so kung ang aton performance area is in SM, diin masugo ang maskara dito gapon sa kwan sa Libertad area.
10: Well, actually dito dira sina pa sa pagkaibalo na tondo kay Pebel Jadi kay Merrick.
1: Dito sila masugod sa yes, sa paglaom ah. Das la malena.
2: Oh, so paglaom
1: lupit na, lupit church vlog gapon.
2: Oh, das la masaot. Sunod sa baybayon nilang Araneta Street, masunod sila sa downtown kag manaog dito sa performance area sa SM.
10: Yes, correct.
2: Ah, okay, it's
10: klaro sa tanan. Ito sa mga nagligat, yung mga pag-starting point na ito, di kaming Eljan, di kaming Eric, sa giniwat, dari sa may Bacol Public Plaza, ang arena dance competition.
1: Sige.
2: Very good.
1: Salamat, Kip Red, kaya naka-standby na dito sa linya si Kip Wilson. Salamat sa si mabalita, Kip Red.
10: Salamat. Abo rato sa nagabalita, kabundulong gikan, dari sa may reclamation area, angot sa nagapadayon ng celebration sa Mascara Festival 2026. Dulong sa ato sa Power Trio, ang aton siring nga DTX 500, Mighty Seek, at Clinic at DTX, UVCO.
1: Pwagig ko ka congratulate sa imo effort, ha? Grabe, ginag imo pagpaningwa nga ma-raise mo ang pundo sa K5 League of Champions. Believe na ko si Morena. Believe ko, ha?
10: Thank you. Thank you kita sa emak pula.
1: Salamat kita.
10: Effort mo sa tanan. Okay. So, muna ito si Balita. Dulog sa ito sa DTX, Beauty Soap, DTX, Coffee Mix. Kaupo na rin si Patrol, K5 Red, Sir Coralde. Ako naman si K5 Red, Salgado, para sa kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Pagkalingapan, Sir Negros, K5 News FM.
1: Salamat, K5 Red, Salgado. At least may ideas lang ka K5 Eric. Si K5 Eric, man, sanggang ka mo niya nga ginobra. Dumarkahan niya na, diin nga party, isang blitzer siya mapungko.
2: Oh, ginimagine ko, makakunalin ka to sa paglaob. Example, ha? Aling ka sa paglaon.
1: Magi ka diri sa may...
2: Liko ka diri sa may
1: Sebastian. Araneta. Ano na Araneta na?
2: Araneta State, ang Rizal Elementary School. Diretso ka. Pag abot mo sa tubang sang replika, it's either they will go right or they will go left. Basta ang panaog niya sina is maasabot siya sa plaza, manaog siya sa SM.
1: Usually straight-straight na sila, no? Oh, dito sila halin sa may... sa nagligad, sa lupit na sila mo. No?
2: Lupit.
1: Pakanto sa plaza.
2: O, liko ka sa lupit na kwan.
1: Or basi ma-shortcut. Ano, na ito kung hindi sila ma-start, starting point nila.
2: Basta sigurado.
1: Straight kina sa Araneta.
2: Araneta, dra sila. Big,
1: so, malibot sila sa plaza, pasulod, padalong sa SM.
2: So, kung ara ikaw dira dapit sa area sang Araneta, ang pinaka-sure is that, halin sa Servandos, masinguna?
1: Oh, correct.
2: Servandos, pakanto sa... replika sa new government center agyan niya gid na.
1: Correct, correct.
2: So meaning makakita ka na sa mga salyada nakikiay-kiay nila. Kung magliko siya sa tuo, masabot siya sa plaza, maagi siya sa katedral, magkwabuylo, madulhog pa idalom, performance area na. So mga ka-K5, sa ina nga stretch ka tadlong-tadlong, damo ka na sa makita, maka-enjoy ka na.
1: Okay.
2: Ang sekreto mo ni, kung gutok dito sa idalom, may lead wall si K5. Kag tungod si K5 may lead wall, may kamera kami nga lagko nga to dito. Studio kamera ang implastar dito kag may mga drone pilots kita.
1: Oh, ready
2: so,
1: na.
2: So kung ara ikaw sa Araneta, kag hindi ka nakadukduk to sa dalom, all you have to do, enjoy the beat of music nga ara sa Araneta, tanawa sa imo cellphone ang Facebook Live, ara kahidya sa sulod mismo sa maskara.
1: Grabe.
2: Kita mo.
1: Amo na sekreto, ginatudlo ni K5 Eric.
2: Mga secret lang mga K5, gina-imagine ko eh, amo ning himuon ta.
1: Tingin kaso nga doon, hindi ka gaya sulog ka, guto ka nabot tawo na.
2: Pero himuon mo para hapos, kung Sabado Domingo kay ang Sabado barangay kategori, Sunday is open kategori, alas 9
1: pa sa kategori Sabado.
2: Oo.
1: O barangay sa Sunday.
2: Sa Sunday.
1: Oo.
2: So, alas 9 pa lang sa aga, Sabado kag Domingo, standby ka na to sa bleacher, dala ka na balon ng pagkaon kag tubi, inom ka na Mighty C, kag hulaton mo pag alas 2 pag salya, dara ka na kapungko ka na.
1: Ready ka na. Nakaplastar ka na.
2: Pero may Mighty C ka dapat.
1: Hindi dapat. Kung may atop, ba't hindi ka man mainita na?
2: Parang ano katawa?
1: Si Wilson, okay, na. Ato na siya dito sa area sang lugar.
2: Arena.
1: Sa din na dito inigin patay ang babae nga si Ansalay, Jeneline Ansalay. I-check tabing area sang Manukan. Ay, sa board na kita subong materyon, mga ka-K5.
2: Arena
1: ang lugar mismo. Ato na si K5 Wilson, naka-standby na. Okay. Matapos magpanglata sa uma. K5 Wilson, good morning.
2: Morning, son.
11: Ay, good morning. Kesa dyan.
2: Din ka.
1: Son, din ka. Son, hindi kami kita si mo.
2: Son, din ka.
1: Ah, okay, okay.
2: Gaano ka na iya?
11: Ready ang diri sa ginakundugan
2: ko. Huwag ka pakatapos?
11: Ang nalikod ko, suba, inisamo ng pilas. Gamay ko lang at trust ni kita dyan, kita Eric.
1: Grabe.
11: Mahulog na ko sa may suba, diri.
1: Okay.
11: So, ini nga area specific, no? Diri, no? Nakita. Ini ang babae ito.
1: Dinda na yun sa ginatindugan mong area?
2: Dinda na yun
11: sa ginatindugan mong area? Dinda na yun sa kampo. Arang may sinunugan daw.
1: Okay, medyo... Mga ka-K5, eyes on the board.
2: Eyes on the board.
1: Ang inyong ginatanaw is the crime scene. Diri sa ni nakita ang bangkay ni Jeneline Ansalay. Ginkantuan ginsang news team. Ha? Tanawa niyo kung ano kasiok. Hindi mo gali makita na yun ka-K5, Eric?
2: Hindi gali kampo kundi masiot nga parte sang pangpang
1: pangpang hindi ya kampo
2: hindi kampo arena okay, okay. Go ahead Wilson,
11: makita nyo bala kung ano kalayoon ang halin sa Manukan pakadto diri sa lugar
1: kundi sige ikaw ang magpatpat wells kay mamati ila kami ha. Go ahead.
2: Okay,
11: so, may video ko dangan send kay Sir Aljani sa play naton kay Kifan Eita no ang aton nga last nga video da magin send kun sa din amo na ginagyan naton pakadto diri kag amo man ang ginagyan sa mga suspect kay Sir Aljani padulong diri sa lugar na kundi nakita ang bangkay no sinisa nga biktima pa play naton.
2: Eyes to the board, eyes to the board arena. Ginabay-bay subong ni Wilson ang alagyan.
1: Amo na giling kili. May pader gali siya. May kudal.
2: May singa kudal.
1: Oh.
2: Kag na-reach nila nag-agi, gintuwangan nila ang sako nga may ara na patay
1: bangkay
2: nga babae. Kag naglibot sila sa kilid sang Manukan.
1: Pakadto dito sa pangpang sa suba.
2: Pakadto sa pangpang sa suba. Ay, so the board, mga kaipan.
1: Kampo mang ginagalagyan nila. Kaya may mga tubo.
2: Kampong agyan, kag si Wilson, naka-Amerikana, puti ang pantalon, puti ang sapatos.
1: Ahay.
2: Disgrasya, kag ipagpuli mo karunoy.
1: Sige lang, son. Trabaho ni. No?
2: Ara na. Ara siya. Laingin man kung naka-action camera ka. Oo. Grabe. Ari na mga K5, ginabay-bay ni Wilson Subong, not in full battle gear, but in full business attire. Wilson, nag-rampa.
1: Huwag siya ka-expectar ka Subong aga, muna nga gira, mga ganyan mo.
2: Huwag
1: mga
2: reporter ka mo.
1: Reporter so, amo na da, Subong, ang gina-stop sang kamera mo, amo na sang gintampukan sang babae?
11: Yes, kita to dyan. Amo na ni siya kita po. Kanyang sunugan, ina siya di Subong. Kada actually kita to dyan, amahambal. Kung kita grabe, kita pala ilayo sa lugar. Aside sinang sa ginsuho.
1: Alin sa ginsumay mo sa Manukan, pakanto si Ginabuyan, mga pila kami trus na.
11: Kapag sa may area, kita to dyan. Halin sa highway sa Dos Hermanas, may apat kapaya ka kampo kay Pedro Jan nga si Utsiuta nantes kay makalabot nagpadlagpad pa nga mga kampo antes ka din situra kay Pipe Kaila kay Pedro Jan malano di ko ano kalayo o diba aba ko sa inyo layo kay asin na super git para pita ka mo din sa suba kay Pedro Jan kung ano
1: okay
11: ang sitwasyon din sa suba kung diin man diri lapit din tapukan sa nga biktima nato. As of now, miskin amo na ning oras kag ipa nakita mapapanimauan sa pa ang of course ang patay no kay Pedro Jan.
1: Okay. So, dira sa sulod sa Manukan, nakasugilanon ka mo. Magluwas abi kay Ampog, kag kay Kuelo, kag siling biktima, kag duwaya ka bata. May iban pa nag-star?
11: Ang ara lang yung digto, subong kay San Ozan, kay San Eric, maang ano, atong bana, man siyang kwan, siyang ining biktima.
1: Okay.
11: Pero hindi na siya magatan, siyang pahayag, kag ang pag-iya sa Manukan. Hindi naman
1: si Sir Manolito.
11: Oo, hindi na siya magpasulod. Pero ang Manukan, kay San Ozan, ang balayan sa mga manok, ilang guma, siyang style, iya sa guma.
1: Okay.
11: Tapos mga ano bulang, pangbulang nga manok kay Sir Jan kay Sir Derek.
2: Ah, manukan gali iya nga pangbulang ini hindi iya pang
1: gaming farm niya, gaming farm. Game farm. Son.
11: Halin halin sa akon yun tindugan kay Sir Jan kay Sir Derek at ara dito ang manukan no diri nga area ho sa
1: Piyas. Ay tago gali kagipay ba. Hindi mo gali halos makita gali.
2: So si Ot gidya nga lugar magi kaysa
1: siguro nila guro sina. Ginubran na guro na kun sinsya ni sila nga duwa kay nagakaya tong bangkay mo.
2: Lain,
1: no? Tiguro sila patulog.
2: Mga ipaip tinawan yung lugar. Kung sa Tagalog, papanawag sila yung liblib na lugar.
1: Liblib?
2: Liblib na lugar, o.
1: Kung sa aton pa, masiot.
2: Masiot.
1: Nagklasis ang lugar.
11: Masilaman ang nakakita kasi sa Tadjan ni Kisa Terik. So kung na amo ng ilang statement kasi sa Tadjan, maduda ka gito, kay hulong doon, kasi yung klase lugar, maano ka di amo na pamangkot, alangan ka madin mamunod sa pantat, hanyas na lang hulong doon, mong kisa yung kagdo ni Kisa Tadjan.
1: Tungguha niya mangita kung sila yaong.
11: Yes, amo na siya ang problema. Dili wai kag dili layo, dili kayo.
1: Iling ni Mercy Martisano. Nga thank you Congressman Wilson. Congressman Palawag
2: dili. Magamo ka nang lima ka.
1: Congressman.
2: Kung mag-Amerikana kag lingara ka sa tunga sang wayang do reincarnation of
1: Ang ayan ka blason.
2: O dra ka lang Tarzan gani way gabayo si Wilson ka Amerikana mo.
11: So subong na kaysa sa Danny kaysa sa Eric, no? Ang actually ang bana na medyo nakita natin.
2: Natural eh.
11: Subuan, siya,
2: natural.
1: Ahay. Di ka bataan nilag eskwela pa na son?
11: Yes, kaysa sa Danny. Magagmay pang iya sila yung mga bata na high school pa kung isa magsala sa iya sila yung mga kabataan. Tag-ato sa kanaon kaysa sa Danny and kaysa sa Eric. So ang plano nila, ang bangkay, ara pa to sa Soko. Subong, no? Again, after sina irikta na lang lubong kaysa sa Jan and kaysa Derek kasi hindi naman pwede mahaya tungod ara na sa advanced state of decomposition ang nga lawas yung isa nga biktima kaysa sa Jan and kaysa sa Derek. So,
1: okay.
11: Amula niya makita dili subong no ang party ni kundi nakita ang lawas ang sato ginsunog na kaysa sa Jan pero kaya ang baho sang patay ari pa sa Japon na panimahuan naton kaga wala kita na-expect, no? Pero kita kalayo. So, mga ano, bukid, Bisaya kayo, klase ng lugar, kaysa sa Jan, kaysa sa Eric, kaga kung hundon mo, Bisaya kanto, yati, makatago, kaginas ang krimen, mudri, klase ng lugar, pero kalayo kayo. Even na pick up na to, na parking, pag mga 500 meters away pa, pasulod rin, kaysa sa Jan, and kaysa sa Eric, amin na kalayo ang, ang kanatuan, mudri, antes ka makalabot sa, I mean, crime scene, rin sa may, barangay,
2: grabe,
11: na
2: pa,
11: National Santalisa, kaysa sa Jan, and kaysa sa Eric.
1: Sige. Wilson, grabe ha. At least may diya kita kung ano kasiok. So, gwa si Nadaya, ang normal ka tao doon, hindi kaya magkanto sa lugar nga na? Ang gwa niya, sila yung mismo ang palamangkutan. Kung doon sila nag-ako, tumalibugulos tao, mano, kung matumagita ka mo, lagi mo makanto. Buro na konsensya na sila eh.
2: Ang ilang kagigkantuan, kung tanawon ta, very logical nga dra na taguon.
1: Una hindi kita nun.
2: Hindi kita on. Number two, sila lang nakakabalo sa terrain. Kita ka dira sila gobra mo.
1: Pwede sila kabalo kundi ang ibang diwa, nakinsindi
2: na mo. Ang iba niya hindi nakabalo. Kung, son, kung hindi ka guro taga dira, son, hindi ka kabalo nga may amo pala ng lugar sa likod sang kampo ay.
11: Oh, wala hindi. Actually, ang bana ni Gani, hindi ko sabi kagwa sa ano, hindi pa sa bantay interview, hindi siya kagwa sa manukan. Kahit
1: okay.
11: Sarap isa ang bantay to, so nagtindog, nasa sa bingding, naging tudlo, yan lang kung BNP ang lugar. So, amo na nga,
2: grabe,
11: no? Hindi na nulto, hindi ka kadalis ang lugar, kaya pwede kasi, o, mga talang-talang, hindi ka kino Rajan, kaya wala ka sang guide, hindi kaya wala ka dito mangkutan. Ang pamalay, hindi kino Rajan, dito, pa sa may pick up, 500 meters away, pa 30 kalayo kayo. Kaga ang baho, kita tigit ka isog kayo, kito na dyan, ang kito Eric, no? Ari pa di sa Gapon, ang...
2: Now, aring pamangkot kay Pepe Wilson, nakita mo na ang manukan. Gindescribe mo na kung ano kalayo inang lugar. Ginkantuan mo ang lugar nga amo ina ang insi ang isena nga dira gid ginbutang ang sako nga may unod nga patay nga bangkay sang isa ka iloy nga gin himuslan sang duha ka mga animalis puertes. Now question is, halin dira sa manukan sa pinaka gate abigid kay hindi ka man kasulod diin dapit or ano kalayo ang pinaka malapit nga kaingon? How far is the nearest kaingon?
11: Dito, payak nito sa dyan, kasi very sa din parkingan o sa patrol, 500 meters.
1: At sa pagkalayo, lapit isa kilometro, mga tungas kilometro.
2: So in short, kay Pipe Wilson, kay Pipe Jan, even if during that incident,
1: nagsiyagit
2: ka, ang babae, waay sang makabati sa iya, except the manok. Ay na.
1: Doi gani. Doi gani ka pa.
2: Doi manok kagi gugay ka daw ka ni itano. Limita ya hindi mo hindi mo.
1: Galing ka suritan.
2: So well son, hindi kin mabatian son.
11: Ang huli ka manok day sa ginatindugan ko mabatian niya kaysa sa dyan ay kaysa very kagina nag ano na kasi adlaw naman ito para mamilaok ang manok pero kagina ya pag abot ka to di ka huli pa mga manok bation teris area.
2: Pero kung nagsinggitan ng bayi hindi kasi siya bation.
11: Ano na?
2: Kung nagsinggitan ang biktima during that time, hindi siya bation.
11: Hindi, hindi kayo. Hindi kita kaya sa Rajan and kaya sa Eric. Hindi masyadong kapatawag ta. Bakit yan? Kasi siya makalabot. Kaya why na siya sa kabuhi kaya sa Rajan kaya sa Eric. Kung hindi siya gipatay, susulod sa manukan. So, hindi ka riyan sa kwan. Hindi. At kung dito ka man susulod sa manukan, layo man sa mga panimalay, kay ara mo sa likod-likod, yung porsyon sa manukan, di ko bra, sulig yung tingwaan kung ako pwede, tani nga makakuha ako to sa video.
1: Kaya muna nang kinalain na sa isa ka mainstream media because we're after for concrete and realistic presentation of news.
2: Hindi, amon nang trabaho sa media mo.
1: Tikay kon, tikot sa vlogger, i-vlog mo na lang na
2: dahil. Apo no? Sa na, yeah. Oh. Easy thing to do.
1: Easy thing to we do. Can but do you conduct investigative because you're after for the truth.
2: Uh-huh.
1: Ano ginatabo, hindi yal views.
2: Kag diri sa mo makita ta, nga isolated place, kag even if during the time, ginahambal na subong ni K5 Wilson, ara siya sa tunga sang mini lasang.
1: Ha?
2: Mini lasang.
1: Mini lasang. So, kadako na halasang, di ka nakatultol, guro ka matalang.
2: Even if Cyril Jan gasinggit ang babae ito sa sulod,
1: hindi ba
2: no way gid nga may makabati siya.
1: Kaya mga kaigo, di ba siya duklayo?
2: Malayo.
1: Kagguro, tisa mo na daw mo pakahoy, plus...
2: Muted ang singgitan.
1: Oh, hindi ka ba't yun? Helpless ka.
2: Helpless ka.
1: Kung tingalan, kung ati ibilin mo ito sa upod sa dua kalalaking hindi mo man kilala, supposedly...
2: I'm leading into that. Nga ah,
1: taniway na kinalaw. Dapat nga ani, ining mga lalaki ni, pwede nga sila na mabilin ang babae yan, dito na mapuli nga may mga pamalay.
2: Why was she allowed to stay sa sinangamanukan
1: na may dua kalalaki
2: na? May dua kalalaki dira, kag siya lang kag ang iya duha ka kabataan nga babae Wilson kay pwede ta ra makuwag sa bat sina.
11: Kay ano sorry ka bagyan na kay sa dere.
1: Nga agin tugutan.
2: Nga agin tugutan nga dra siya.
1: Matiner nga may duha na kalaki nga hindi man kilala.
2: Nga kun amo na gali kalayo.
11: Kay sa dyan kay sa dere ko basi kan sa kanay sa yon sa tusen ba na diri gi sila yan nagatineri o pud ni asawa kay caretaker ini sila dito.
2: Correct gani.
11: Nagapuli-puli dito sa may kanlaon. Pero sa pag-abyan na, yung nila nila, kaysa sa dyan, nagkasali, kitin niya ang bana, no, sa mga amigo niya, nga duha kabilog. Eh, that's why mas ang kapagduda, no, maamo na matabo, kaysa sa dyan, and kaysa sa rin. So, actually, isang ginasturya na dun, sa toas ng nasubuan na sa trote at the same time, shock pa siya niya po, so, dun sa karun, kaysa sa dyan, kasi hindi mo makita ang emosyon sa iyan na tsura, pero mabatsagan mo, manasubuan, di siya, kaysa sa dyan, kaysa sa rin.
1: Correct.
11: So, as to the, this thing, nga gahambal ka mo kung magpanawag ka di bulik kaysa sa dyan kaysa sa Eric mabatian ka bala sa likod ko din kaysa sa dyan suba ini no ari din nakita ang patay mga kahoy na dra pero kung manawag ka bulik kaysa sa dyan hindi ka bation nga man sa tabok sinisang
2: sa tabok
11: sinio kampo na niya lapad lapad ini nga kampo sa tubo kaysa sa dyan kagkataas pa sa nga katubuhan
1: so at least ka konkreto sa presentation mo kagi 5 gusto ko patari pabati ni subong istokada ni attorney season kag ni attorney kapunan pero bas na lang
2: at no? Kagang baldi bas na lang ah
1: bas na lang kami sa baldi no alang alang natason kag hindi no, namon na. Pwede tag, hindi namon pwede nga palagpason kag hindi pagtagaan hustisya ang imo pagpangabudlay dira sa lasang
2: Son, grabe.
1: Di ba ka gym pa tani ka duwa, Son, karon?
11: Oo, mag-gym po karon kaya sa Rodjan, kaya sa kaya pa niya.
1: Kaya pa niya. Okay, very good. At least, ang akong gym ko para kay Dilay, tabag doon nga, nga duwa.
2: Ang tawag siya na kay Pebel Jan, kay Wilson, fighting spirit lang na bilins ni.
1: Ah, hindi. Ang punto daw mo ni, sa tuntun lang ha, ang sulod ni Wilson, to be honest, karon pa tani, alas 8. Pag-text ko si alas 4 sa aga, ang response ako siya, sir, aga pa ko nagbugtaw, kaya nga gusto ko tumakanto sa Talisay. Ay, sa ako.
2: That's the heart of a reporter.
1: Because they love their work. Wilson, amo ng pasyon niya nga dapat mapabilin sa aton, kaya doon na matabo si industriya ta, kung may na pasyon sa trabaho.
2: Do it, Wilson.
1: Very good, Son, ha? Kamu ni Carla, kamu ni Vincent, job well done for today.
2: Para nga may konsuelo si Wilson. Wilson, kay pizza 14, subong, extra.
1: Extra kay para maka-endorse ka.
2: Para maka-endorse ka, Tira Wilson, 14 subong.
1: Pila ka itlog ipabakal mo sa konson subong? Parang at least, tingnan ako panyaga mo.
11: Kaya na dyan? Ah. Nakamudaya, basta isa lang niya ang mambal kung masala, kung ganyan ginobra subong kaysa na dyan, kaysa Eric.
1: Nagpurma ka?
11: So, hindi man may napurma, may problema. Ang problema lang yan, ako nga dilargo, puti.
2: Kaya sapatos mo, puti.
1: Agi ka lang karo sa boarding house mo kung mag-ilis, ah. Kung doon na damo yung
2: kong.
11: At least na lambot na tundri kaysa sa
1: dyan. Very good, very good. Job well done, Kakita Wilson. Bili ba nga tuntog pala matisi mo kay bisang congressman tsura mo na nga rado ka na kulos kampo. Aga pa. Salamat, kid.
2: You have the privilege to do the extra. Go ahead.
11: Salamat kaysa sa Eric. No, direct sa diri sa mga barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay, halin sa crime scene, no? Ina nga balita din na doon sa inyo sa kalma sa MyTC. Distribuyo kang DTX 700. Ito po natin sa patrol si K5 Vincent Coralde kay K5 Carlo Melonga ina si K5 Wilson Villana patakampiyon na balita. Sa publiko sa Kiligawan sa Negros, K5 News.
2: Okay, good.
1: Dumdumantang atong mga hidays kay K5 Eric, no? Bala na lunang. Wala niya, losakon mo.
2: Kaya ang tuntod niya reporter, hindi 8-5.
1: Oh, why na yan? Hindi niya pwede. Ang tuntod niya reporter, kasulong kung sa liin ang balita.
2: Correct.
1: Hindi, dumduman ko man ito gani. May sunog, dahil sa nagligad, dumduman mo. Puti ang dargo, puti ang sapatos. Ba, ang alagyan, alang ang tiintinon mo kung nilasakon mo.
2: Lasakon mo.
1: Pagpuli mo, tsura sa dargo mo, itom.
2: Malabalang.
1: Wilson, salamat. Ginawa niyo tachempo sa program ta. See you by tomorrow. More updates sa salinga kaso karon sa 11 Mbps. Ako naman si K5 Eljan Castan.
2: Ako naman si K5 Eric Tenere.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 Dugs FM.
2: Bye-bye. K5 News FM. K5
12: News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit niya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotics. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Max4 Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Mayong aga sa tanan nga nagaupod sa maskara do happy ginang bakulod City of Smile nga ginahambal na. So sa liwat mayong aga kag padayon naman kita sa aton nga programa Impormasyon sa ikaayong lawas. Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Na ang pinakaimportante, dapat kita maging healthy layo kisa kita sa mga masakit. Upod natin sa itong programa, si Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solweta. Pero before anything else, naka-take na kabala ka mo sang DTX 500, dapat updan nyo man sing mighty siyang alkaline na vitamin C. Of course, D3 Bio ining Super Trio dapat natin nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw na kagang aton nga Clinica Spor Biotics. Mayong aga sa tanan. Ari nang aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kag Sir Boy.
27: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo. Ang aton subong mangin topiko amo ang
0: paano ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag na to nga fatty liver.
26: Mm-hmm.
0: Paano naton engineer naturally mahimo nga mamat-amat ani cure ang aton nga fatty liver kay kon mapabayan ang general delikado man kag anong mabulig ni DTX 500. So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta. Mayong aga Sir Kevin, Sir Boy.
3: Mayong aga Sir JP, mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy. Mayong aga suki na ton nga tigpalamati no nagatutok sa ton kag nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre ang DTX 500 no ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang inyong resistensya. Kag ang D3 Bio, ang pambato nyo sa anuman nga sa'y isang impeksyon, tuga sang anuman nga sa'y isang mikrobyo. Kag ang aton nga paborito, nga probiotic food supplement, ang Clinicas Probiotics.
26: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga plalangga at ang KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkuntla naton sa atong mga bisyo, ang pangkuntla sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. So kung gusto mo hubi ng selula mo, mag DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kay may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit no. Kung gusto mo kampiyon ang imo mga ang imo immune system in tip top shape, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang gina-produce nga glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why gamat-amat ka puti, ha, gamat-amat ka hapahamis, and of course ang collagen level mo gasaka man, so layo ka sa wrinkles kung naka Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag Eye Care Gold Capsules. Ang Eye Care Gold Capsules, ha, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga katarak, mga other eye diseases caused by oxidative stress, kuha na tanan sa Eye Care Gold supplements. Parisan sa ginatawag nga eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso, ubos, ipon, kagilana, at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
26: Dapat energetic kita, sining maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. Pero kinanglanta maging healthy.
4: O engineer ha, sa talking doctor, so yata ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
0: Sige, okay. Nakasanta na karon na Sir Boy sa imong topic, no? Para di kita magkulabo sa tiyempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gining aton initutukan.
26: Mm-hmm.
0: Kay kung hindi mo ni ma-address, mangin potential ini nga kosang mas lala nga problema sa liver. Mm-hmm. Tanda-anta ang progression, engineer, sang mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
26: Okay.
0: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes, ang liver gahil, engineer, gahil siya, gaayo siya, o galing ti gakugan, and mm-hmm. Kakugan to kakiloidal bla ang pinaka-example siya nga daw ga tig-a siya. So ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidyang original gidyang structure.
26: Ang pagpalang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver problem.
0: Engineer, damo na yung problema ang amo sina no. Pero ang storyante ni Subong is fatty liver. Ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So ang iya sininga sa una daw NAFL, din mo non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. So, sa una ang iya nga tawag. Prosubong niya, ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening si Sir Kevin? Kuan ang yapo no?
3: Siyempre ang aton nga no, liver function test no, ang SGPT naton, ang SGOT no. So ALT or AST.
0: So pinamako to Sir Kevin kay registered kuan sa engineer ano ni MedTech ano? Medical technology. So sa ilagi ni gatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan anak ka pa test na bala ka mo? Engineer ka pa test ka?
26: Ati, ako plano ko gani mag-general check-up mo. Tanan-tanan nga ko ng mga laboratories.
0: So, sa edad mo na, check-up ka gid. Mga kita nga daan nga nag-50 na bab na. Dapat ma-check-up gid. No? Dala na yung mga prostate. Pa-check mo na prostate mo. Sa liver, importante, sa tuntog palamati, ipa-check nyo gitin yung liver. Why ka tani kulbaan kung nga DTX ka 500, engineer mo?
26: Dapat lang ho.
0: Kaya ako bala, ang nakapaayo gitin sa akong fatty liver is DTX. Tutuod na.
26: Mm-hmm.
0: May ara ko yung mga results kay ginatago ko na. Basta gani lab result ko. Ginatago ko gina niya. May ara ko yung lab results ang 2003 pa. 2003. Taas ako ng GPT. Ang normal 55. Depende sa machine. Pero akong to, ang normal is

0: lang kay again ang liver takabalan ni engineer igo na yung batsyag mapakita yung symptoms imo dako na naya ang damage sa sulod. So you could be healthy from the outward pero from at the inside ya may problema ka. That's why gina laboratory sa engineer ti ako ya way labot nga ng labs ko gapa ultrasound gi kuya whole abdomen. So nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois Ginoo, hamis, wala piklat, wala kunanong inflammation, may fatty liver lang, sa gamay na lang.
1: Okay.
0: Oo. Kay naglambot progression engineer mo, ama ko mo taw sentry akon nga fatty liver, akon nga SGPT 65 ang normal is 45. Nagpaskan ko liwat 2010. Kiti na good na kumed rep, buhay na kami kaayo ga pa-screen. 2010, nakibot ko, aran ako sa 80, sobra. Pagka 2012, nagpa-check ko liwat, nag-90 plus. Pagka 2016, nagpa-try ko, 120.
1: Gataas na gataas.
0: Ati o eh. Tiyan ba siyang doktor?
1: Siguro may anong mga unhealthy ng mga practice na nga magtaas naman?
0: Aside sa pang-checks,
1: ang inom?
0: Inom.
1: Inom. Ang pang-chicks ka para taas man.
2: Ka pa fatty liver ang...
0: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang-chicks, hindi ka mahubugon.
2: Ha?
0: Hindi ka hubugon man. So, muna, seriously, gataas, engineer. Kaysa ginakaunta ni, ano nga ba sa doktor? Basta gani Pinoy ka, normal sa aton kisa mo na kay palakaong kita carbohydrates
1: okay.
0: No? Sa aton nga diet
3: sa aton staple diet
0: naan amo na unless nga puro sa amon dito sa US
2: wala na nang bulk na Pinoy ka
0: okay ay di ba ko ga dito ba yung kay cortisol ya manage anyway sir boy para dito magdugay no. Kung wala mo ko choice, gusto ko tayo dali. Hindi na mamatapos, sugpo naman ni Friday.
2: Sige, huwag nang headache.
0: Ginuntan ko ito pala, kaya maabot mo ko. Oo, Dudrina. So, ang dita na isa testimony, bala sir.
2: Oh, yes, of course.
0: Nag-abot ang DTX 500 2019. Nambala ko pa na si Doc. Gaan niya ko, linga sir, before tani i-market. Abi gaan takat tilawin ni sa imo fatty liver. Si ko ti doc may fatty liver nag warning na tublang ng doktor sa ako nga halong ko sa ginainom ko. Kaya testing eh. Gaan niya ko isa ka box. Perting inom ko engineer, duwa sa aga, duwa sa gabi. Okay? Ay, pagka after 3 months nagpa-check ko, ginulbaan ko itapat gini karon. Sus paglantaw engineer from 120 nag 70 plus.
1: Mao nagnubo dayon. No, mga 50 plus
0: ang ginibuin. Sige ko pa. Last year nagpa-check ko sa engineer, kay nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga SGPT is 35.
1: Bo.
0: Ang normal is 45. Dula gid ta nan engineer. Ti paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani, yung nga sagi inom ko, nagnubo yung fatty liver ko, engineer.
1: Gani?
0: Ha, imagine mo halin sa 120, ha, ang ambal sang doktor, hindi lang pagpasubra, ha, 3 times sa imo nga normal.
1: Okay.
0: Okay? Basta wala ka malang ginom whiskey, ng taas si GP, itong most likely fatty liver na. Kay ti normal, yung mag-gastor fat, Sir Kevin, aton nga liver mo, kay source of energy, tanay emergency need, no? Surplus calories mo ni Dra, magini ang master. Dasig niya i-manage. So, siling sa doktor, kung wala lang makayaga yung problema sa inom, most likely pati liver lang ni, bisan ipa-ultrasound. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base ya ining SGPT mo, nga taas, ang elevation, base hindi man pati liver.
1: Okay,
0: base
1: okay, inom, okay.
0: Kaya alcohol ni related. So, yung pa-ultrasound, may fatty liver.
1: May gamay.
0: Tisubong niya, wala na yung engineer eh. Why na ya kay normal na lang yung deposited deposit sang fat. Now diri kita.
1: Hindi sa madula 100% gidya.
0: Kasi sa diet
1: may mga traces. Kasi
0: ikaw may fatty liver ka gani guro so di blaser ka
3: So ang fatty liver engineer no hindi lang nasa sa inom kundi mismo sa diet. As long as your diet is rich in triglycerides no, triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon so prone siya gid sa fatty liver nga ginatawag especially kung may fatty liver ka no so gadako imo visceral fats leads to obesity kay kung damo nimo fats nga naaccumulate sa lawas no ining mga fat cells hindi lang ni weight gain iya ginatag sa aton kundi ang insulin resistance nga ginatawag because ining mga fats no naga-trigger sang inflammatory signals kag nag-disrupt ang insulin

0: sensitivity naton nga nagalead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
1: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
0: Well, syempre,
2: duga pula-pula, duga pinkish.
0: Kita mo na sa, ano, engineer, sa...
2: Duga brownish?
0: Mga ginapambakal mo man nga innards. No?
2: Grabe ba, Eston Engineer, kinanglan pa yabrihan na itong lawas.
0: Hindi ka nga dissect.
2: Mag-dissect ko siya. Engineer mo na lang niyo, para magwapa ang inyong liver, mag-DTX 500.
1: Ayos, so, ayos.
2: Tested niya sa akon. Ayos. Pasinsya, boy, wait na matandog, boy, ang pati liver, boy. Friday, ma. Okay lang. Batayan, ha, sa Friday. I-discuss tapagid, no, ang madalom-dalom sang pati liver
1: na no, abangan ang kasunod.
3: I was inspired, impressed, no? Impressed kay ang DTX 500 gitutuod kito nang yung dumduman ko na sa unang lecture ni Sir JP nga gipakita ipa ko na isang lab result
2: niya. Isang lab result ko
3: Nang DTX 500 nagpadula sa niya fatty liver.
1: Okay, no? Okay.
3: Ginisla ng fatty liver sang fatty wallet sang tungod.
0: Wow, so boy, may history man ko sang fatty liver.
2: Fatty bank.
0: Ay, kamara ka. May history man ko sang fatty liver, Sir JP, pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness, ha?
2: Oo, nadula.
0: Nadula ang aton fatty liver. Pag ultrasound ko sa...
2: Why na?
0: Wala na.
2: Kunumi. So, workout, kag DTX 500.
0: Partner ka na.
2: Si Sir Boy, may arima sa una. Saan ka inom niya? Subong, why naman sa ka-inom?
3: Why naman?
2: At lagsa lang. Lagsa na lang. Lagsa. So, kadami. Gidya sa aton niya. Tatlo niya. Exercise, DTX 500, kag, kakas inom. Imo engineer.
1: Ang nami.
2: May ara ka pa.
1: Ang nabatian ko niya kagaina, ang fatty wallet. Amuna iya ang ginagawa. Sige.
2: So sa Friday, balikan tani ang fatty liver, kay importante ini.
3: Promise, ha.
2: Kadto ta sa talk ni Doc.
1: Sige, sige. Sige, cortisol, istoryan ta man cortisol, mga benefits kung matag sang D3 bio.
2: Sa talk ni Doc, suyahan ta kung paano bala makabulig ang D3 bio sa imo weight loss. Uy, gym enthusiast ka ba? Pormi ka bala sa gym, ha? Feeling mo, dugay gid madula ang imo nga tawag nga mga fat sa lawas, lalo na sa imo chan.
0: Lately do amo gining mga trending nga topic sa social media, sir, boy, no? Weight loss, weight loss deficit.
2: It's a sign na ang tao subong is so in sa gatawag nga fitness. That's why uso mga gym. Ha, damo ka kadto sa gym.
0: Dalaga,
1: ang pag-enlarge sa mga muscles.
2: Hindi lang pag-enlarge sa muscles, but to prolong your life. Gakadto sa gym, gadlagan sila. Because they finally know nga, ay, amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo. Kadto ka sa gym, kadto ka sa Rayo Gym, gym ka da, and practice good lifestyle.
1: Na, no? Bila kayo may trainer da, yag, gwa.
2: Ang gwa, hindi na
1: kung gwa, na, isang trainer
3: half da. Half Korean ang trainer da.
0: Yan na lang si Sam Gyupsal.
3: Sam Gyupsal. Anyway, ano mo lang ginobas ang cortisol? Let's talk about cortisol first. Di ni sa Evelyn alin ang cortisol niyo.
0: Ako masabat, Sir Boy.
3: Sige, sige.
0: Cortisol, no? Cortisol, hormone ni sa saton lawas. Actually, kung magtulog ta, ang ininga hormone ga, ano ni, gamat-amat naog, no? Kay para maka-relax aton lawas. So dira pa lang a key term, no, ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga naga amat-amat init aton lawas, naga active. So pagbugtaw ta sa aga ang aton cortisol nubo, and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up, no, after mo bugtaw, gamat-amat na siya saka. No, ang cortisol. Ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imulawas. But silingon normal nga proseso sang imulawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imo nga metabolism.
2: Nami na yung nga function sang cortisol.
0: Oh, oh, nami na ya. So dapat ina nga function has only short period of time.
2: Correct.
0: Kay the more kada nga gababad sa cortisol, amo nang lain nga epekto. So ano bilang reason nga naga-prolong ang cortisol, Sir Boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man ini sa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataasin mo cortisol.
3: Kaya, example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
1: Uh-huh.
3: Mata mo sa aga, nagsaka ang cortisol mo. Pag nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na.
1: Uh-huh.
3: Pagkita mo sa bill sang imo sa kulinti mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say, kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
0: stimulate,
3: makita yang, oy, na-stress si Sir, na-stress si engineer, pataaso niya ang cortisol level mo, ma-release na siya sa ginatawag nga adrenocortisol hormone na nadatanan. Anyway, Sir Kevin.
1: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza ho, siguro wala nang gataas nila cortisol.
3: Aga-gataas.
1: Wala ka stress
3: ako
1: mo.
3: Ako gataas ang cortisol ko kung amo na ang imo.
1: Ugani. Pero
0: engineer, no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas. Regardless of your sanity.
3: Let us be clear about that.
0: Regardless sa sanity sang tao, no? Whether man normal nga tao or insane, no, nadula ang animus ang isa ka tao. Kag syempre, engineer, no, ang baliktad sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol? Nagataas aton nga blood circulation.
3: Correct.
0: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kag gadugay man ang taas aton nga blood, nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
1: Blood pressure?
0: Hypertension. O mataas nga blood pressure.
1: Okay.
0: So may high blood ka, engineer. Kag syempre, kung under stress kapagid, mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals, mataas. So manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system, pwede magtubo ang anong sakit? Cellular mutation. Cancer.
1: Nagayina man ang imo mga muscles.
0: Isa pa gina engineer kag syempre, no, ang imo brain function nagadeteriorate kung ikaw under stress.
3: Okay. So, thank you Sir Kevin, ha. So nga aga tambok ka kung may cortisol ka. Ha? Nga abala gatambok ka kung ga-stress ka.
1: Kung gataas ang
3: cortisol. Siyempre, kung stress ka, gataas ang cortisol level mo.
1: Correct.
3: Cortisol is a stress hormone, no? Kaya nga, ha? Kay redirect ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat, to your visceral fat.
1: Okay.
3: Your visceral fat has 4 times more receptors for cortisol. Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, amo na ang situation sang imo lawas, i-redirect, do delikado ang lawas mo nga dugog ta si bosaw iputang tanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat amo ning kakapol sa tiyan mo sa sulod. Deep within niya ang sagwa mo niya nga fat yang lapit sa skin mo, yung subcutaneous na niya. Tapos na iya dulaon. Ang budlay nga dulaon nga fat amo tong visceral fat nga gakapol sa imo mga organs sa lod sa mga tinai mo.
1: Okay.
3: Amo nagaform sang buyon mo. Amo na ang kung ina siya nga visceral fat na, mas dako ang iya pagdako kung stress ka permi, kidamo niya sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Anong tawag na gani? Comfort food. Comfort food mo be cake. Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice kag may sinigang kada.
1: Tig
3: the more ka gatambo ka pagid.
1: Okay.
3: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang gagadugang ang tambok sa tiyan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kiginaos, imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imo lawas as a source of energy, cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tao, kung imagine mo, kita mo, tambok siya.
1: Okay.
3: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
1: Dabot ito, igli.
3: Kay, that's because of cortisol. Ano mo brand ni D3 Bio, no? Ano mo wala mo brand ni D3 Bio? D3 Bio first and foremost will increase your metabolism by increasing your core temperature. Amo ni mahatag sang medium chain fatty acid sa imo lawas nga sa D3 Bio by increasing your metabolism, ang una gid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo ang imo mga stored fats. Tapos ubi kaon, way ka na nagkaon.
0: Okay.
3: Ha, ginom ka D3 Bio, pangitaon ani D3 Bio. Di ka ba kwa energy man? Ha? Di ka ba kwa pag besides giving energy, din pag ko makwa energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Gamat matamat ka may buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa Rayo Gym. Gym ka da, uh-huh. Inong ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Mm-hmm. Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. Nga para kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron niya na ni ang ginatawag niyong medium chain fatty acids sa D3 Bio as a form of energy.
1: So, Sir Boy, ano ang pinaka the best abing level sa cortisol? High siya or low or katamtaman lang?
3: Ang it should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
0: Actually, may timing lang yun, engineer, nga nami, nga taas imo cortisol. Okay. So, muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon, na bla, after lunch.
1: Uh-huh.
0: No, so dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat muna siya da pataas. So I mean, nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas, no, has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy, maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
1: Okay.
3: I just want to put this out, no, out in the open. Tanan nga na sa lawas ta. Has a purpose. Even those bad things, even oxidative stress has a purpose.
1: Okay.
3: Even cortisol has a purpose.
1: May pero mga function may sila function, positive hindi, or negative.
3: Hindi lang sila mag sobra, sobra kasaka.
0: Okay. Kaya ang sobra, no, amo naman ang lain.
3: Amo naman ang lain. So hindi kaya ka na madula gyud ang cortisol sa lawas mo, hindi ka na ka function.
1: Okay.
3: Ha, hindi ka na kalog kabugtaw.
0: Kay kung wala cortisol, no, ang imo lawas nang hindi ka kapangusog.
1: Okay, well, ang imo mga muscles wala pursa.
0: Natamad ka magiho.
1: Okay.
0: No, tapos pagbugtaw mo luya ka Japon.
3: Mm-hmm. Cortisol is not an just want to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
0: to generate
3: energy and find the source of energy.
1: Okay, okay.
3: So amun sa yeah, no, amun ang purpose ina. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka mga provided ka energy nga mausan mo dayon mag D3 Bio kadto ka sa Rayo Gym balon apat ka D3 Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted fats. So kung hindi lang kuntat lang kaso ubos ipon kagilanat ang D3 Bio, pwede mo mani mausan mag workout or pwede mo mani mausan mag paniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
0: so,
3: pa
0: so muna si Sir Boy stress, no, hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabenepisyo sa D3 Bio kundi pati mismo ang may active nga lifestyle.
3: Correct.
0: No, ang makabenepisyo gid sa D3 Bio pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3 Bio. So mga suki, no, mag D3 Bio na kamo.
3: So, di mo makita, no, ang MCTs nga ara sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas.
1: Mm-hmm. Okay. Ha?
3: Ang mga
0: sa kalitro ga 1.5
3: ga 1.5 ara sa D3 Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3 Bio.
1: Okay, okay, no. Salamat Sir Boy sinang mga positive kag mga dapat hibal-on gyud sa aton mga tagpalamati. Pero kinanglan ta man Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
0: Siyempre,
1: kinanglan man moisturize ang imong skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gyud permi sa aton nga skin.
0: Yes, engineer, kay kisa no ang punggod or ang pimples kisa resulta man na sang stress. No, kay kung stress ka, gataas man nimo cortisol kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, mag-DTX beauty soap na kamuhimo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract kag syempre ang virgin coconut oil nga may aras ang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases kag ginapaputi pa ang imo nga panit. So sa DTX beauty soap nagahamis ka na nagaputi pa ang imong panit. Pero syempre, engineer, dapat may partner gid ni.
1: Kaya
0: kung hindi kasi ni magpartner, base magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sa imong atupad sa jeep. No, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh, natural Dio roll-on nga ginatap na ang pagbaho sa imong kilikili, no? To stop body odor, mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sa aton ilok. Mayara man kita sang Dio Glow, no? Ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no? Sang Clinica de Alternativo.
1: Ang kinanglaman natin, ang pangapi, Sir Kevin, mm-hmm. ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoy. Amo nang di kwa kuno, the most consumed beverage sa bugos ng kalibutan ang kapi. Pero dapat natin, hibalon, ang kapi nga kabulig sa aton maging healthy,
0: mm-hmm.
1: Sir Kevin. Dapat ining...
0: Why na iba niya kapi engineer? DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, himo sa palay leaf extract kag di sugar sugarcane extract nga bugana sa antioxidant. Kag syempre may ara pa ini chia seeds engineer nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract, no, para mapagwa da ang mga toxins sang bad bacteria, no, sa imo nga lawas. Kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health kung nag-inom ka sang DTX Coffee Mix. Kag syempre engineer, no, nagahubin ang imo selula kay bangod sang antioxidant ngara sa DTX Coffee Mix. So nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Talking about detox, engineer, no?
1: Uh-huh.
2: Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee. Tandaan ang ngalan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrin ganin sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amunin paborig to sa Japan.
1: Uh-huh.
2: Kaya amunin yung pinakadugay nga antioxidant magtinel sa imulawas. It has the ability to revive all your old antioxidant. Those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o nasang ergotyrin nga sa DTX Premium. Ginduwa ngan pag ini Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para putiktahan kasi imo bisyo, kun lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no, kung gusto mo lang nga if you wanna look young by uh-huh. drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. So if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX Premium mm-hmm. coffee.
1: Pero kung buringot, kaya may halatang kape yung gina-interview sila.
0: Naong taas cortisol mo.
1: Oo.
0: Dapat pre-bio coffee, engineer, ang pre-bio coffee. Ang kape nga may aras ang probiotics nga nagapasaka sang imo nga happy hormones, no, to fight cortisol, no, para ma-normalize natong liwat atong cortisol, para hindi ta stress, hindi buringot atong ulo kag nami ang brain function. Kaya may ara kita pre-bio coffee. Pero kung gut health ang pag-storyan, engineer, may Clinicas Probiotics kita, ang fortified probiotic supplement. Mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation, or even amoebiasis, no, kag mga bad bacteria dira nga pwede magtugas sang ginatawag naton nga gut diseases, no, kaangay sang colorectal cancer, no. Kag syempre ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, no, base kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong lawas, amo ning solusyon Clinicas Probiotics para matap na ang pabalik-balik nga urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower, engineer, hindi na kay flower, pati mga lalaki pa da, no? So mag Clinicas Probiotics.
1: Sa mga lalaki naman niya, speaking sa mga performance blas ng lalaki, mm-hmm. may ara kita ina-introduce ining extend food supplement for men.
0: Mm.
1: Magahatag energy, kag maga-reduce ang fatigue level bla, Sir Kevin,
0: mm-hmm.
1: ha? Stamina kag vitality, sexual performance manami. Labi na gid kung may mga prostate problem sila. Iniya nagapanami sang performance ang mga lalaki. Kay kung non-use kuno kag or overused, makapalain man, Sir Kevin. Pero dapat ang prostate mo maging healthy, dapat permi ara sa kondisyon, Sir Kevin. So mag-extend food supplement for men, manami ang blood flow.
0: Yes, extend food supplement engineer, may ara sa makarot, kagklavo, waska, was sa phytonutrients, kag amino acids, no? May ara manini anti-inflammatory properties nga beneficial para sa inyo prostate, no? Sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati, no? Kag may medyo may problema sila sa ila prostate, ma nami gining extend food supplement. Kag hindi lang sa mga lalaki kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness, no? Kay ang normal nga vagina should be
1: moisturized. Moist.
0: Kaya kung mag-dry ang ginatawag natin nga vagina engineer, dry na nag-cause ang irritation which will later on lead to urinary tract infection as well.
1: Correct.
0: So mag-extend food supplement, mapabaye man or lalaki, extend food supplement.
3: Bro, kung gusto mo yun namin, imo blood flow engineer. Pwede man kapamasahe, no?
1: Okay.
3: Magpamasahe 2 to 3 times a week gamit ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga may mga hanginhangin ka sa kasukasuan mo, ha? Haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, amat-amat kwa. Ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relieve and the relaxation nga mabatsagan mo.
0: Mga gasakit ang ulo sa aroma. Ulo, no? Sakit ang ulo.
3: Pwede ba?
0: Hindi kinang lan, imnan da yun ah.
3: Imnan.
0: Try mo i-aromatherapy kag imnan tubig ah.
3: Kag magpahilot sang ulo mo sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Munang pinaka-importante. Pero din sila makakuha si ni Sir Kevin. Si
0: yes, engineer, ang produkto sa Klinika di Alternativo available initanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyong lugar, no? Kag syempre, available gid initanan sa clinic sang Klinika di Alternativo nga lapit sa inyong lugar, no? Para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, no, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika di Alternativo kag magpadala sang mensahe, no, kag aton ina pagasabton sa Facebook, no. So again, magkadto sa Facebook page Klinika di Alternativo. Kag syempre dapat tandaan din nila engineer para nami ang estado sang ila ikayong lawas, magkaon gid sang insakto, mag-ehersisyo kag partneran ina sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Klinika di Alternativo. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, nagahubi ng selula, nagahubi ng itsura. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang imo nga immune system. Kag syempre, ang D3 Bio, ang protektor sang imo nga lawas, batok sa anuman nga say, sang impeksyon, tuga sang mikrobyo. Kag ang aton nga Klinika Spore Biotics, ang fortified probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Okay.
3: Mascara season, no? So protektahan ta aton lawas, no? Before maglagaw, inuman ay D3 Bio para balukan when you're in a crowded place. Ah, kung ka-enjoy ka, mas damo, mas exposed ka. Kaya kaya kabalo kung anong masakit na sang tupad mo. Kaya kaya kabalo kung sino na yan masugata mo. Kanunan, in tip-top shape ang imo immune system. Kag may bodyguard gini, dapat that's why maka-D3 Bio kagit. Of course, parisan sang imo immune booster nga Mighty C and the Alkaline Vitamin C and DTX 500. Patiktahan man naton mata, ha? Mga eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa ato na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nanda nga aton official store sang Klinika di Alternativo. Ako si Boy Salueta, gambal good morning, God bless and enjoy your Wednesday.
1: Ang pinakanami nga na practice ng himuon nila mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata, sir Boy, kay tungod si Lula gusto gid mamati sa aton nga programa. Kay kadriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information, manami gid para manatiling healthy ang aton tagpalamati. In behalf ni Doc Ramiloy, ang aton pinalangga nga CEO, salamat busing kag sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan kag si Sir Renz Salawat. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ninano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
2: Amo na?
1: Oo. Ibang na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw ng lugar. Wala magani sila kwarta.
2: Ay, ano na yung klase bugnaw ng lugar man?
1: Sa muli.
2: No!
1: Ara ya, bisan wala ka tayo kwarta. Pwede tayo kapabugnaw. Kagka-hangaw-hangaw.
2: Sabi ko gani, anay, kung lain ang mabugnaw ng lugar.
1: Eh, amo niya galing gusto mo? Siya desadya, no?

0: Yogs, kadugay man kay mamburak tayo.
1: Natak-an ka magulat, toto da ka?
0: Uy!
1: Tiyo na natupuli. Lakat na to ko natak-an ka? Kaya kuya, mulat lang ko diya.
0: Bao, ikaw balaya ka, Earl? Tanggo ba, gidya balasang trip ang imo?
1: Hindi ah. Mayo na yung suggestion. Kung natak-an ka na laman lang, una ka na lang puli.
0: Gamba lang, kuya. Sangakon ang feelings, ya.
1: Ti, feelings ko man ang ginambal ko sa imo.
0: Bao ka, laba. Wala ka gitbalaya nag-support sa akon.
1: Support ko gani. Amo gani nga gin suggestion ta kay.
0: Suggestion? Nga daw pang sotab?
1: Pamatsyagan mo lang na iya. Para hindi ka matakan? Istorya na lang tabalatinikal? Para malingaw ka?
0: Ano nga tinikal man? Tuod na iya nga kung niya nga ginaistorya si Muya.
1: Ah, ati sige. Tuod man kung tuod ah. Sige na. Sugi rin ako sa istorya mo.
0: Oo ah. Kabalo ka bala nga. Mayara ko bala tiyo nga nagabaligya balot.
1: Tenong labot ko?
0: Bao, pangbaragid yang imo dayon niya Eljan laba, no?
1: Di sakto man. Wala man gid ko labot sa tiyo mo. Kay ti, negosyo man na imong. Mayotane kung magdako ang ginansya, kagaan ako. Kay,
0: oo, gani ah. Wala ka labot? Pero ang namin kuya, high-tech tuya, ang tiyo ko.
1: Paano nga nangin high-tech siya?
0: Kay maglibod siya balabalot. Wala na to siya bali nagasinggit. O kag wala na siya nagakapaos.
1: Kagaman toto dako?
0: Kay kabalo-kabala. Nagagamit na pala siya sa speaker. Kag-in-record yun na pala ang iyang tingog. Nga nagasinggit nga balot pero record na iya kinasulit-sulit na iya patukarya.
1: Yogs, ako amo man lang na amo man lang nagali abig ko kung ano git
0: sadya-sadya no.

0: 안목에 펠라. 뭐 똥낭 어?
1: 나밭길이야 순든 무야 시보이 빛신이야
0: 신는 시보이 빛신만
1: 신오빠비 시탄탄이
0: 나 보이 빛신 또왁 무시야
1: 깨띠 빨아까 오는 샤샴 반싯 간단
0: 그러니까
1: hilig na yan ni Yaya sa mga paratya.
0: Ama, yupa siya gali eh.
1: Amo na yan iya sekreto ko no, nga wala siya ginagutom kay bastante siya sa bitsin.
0: Wala na siya iya sa kunya.
1: Nga manaw?
0: Nga kunya, black pepper. Ginasamo ko na sa kanon kung wala sudan.
1: Hala!
0: Oo! Inigani, ang pamintang durog, ginamix ko na sa kanon. Sampat na yung tayo niya.
1: Hala! Hala! Sobra kapagigaliya kay Boy Bitsin ba?
0: Bahaw na yun si Boy Bitsin niya. Kulang pa na siya sa ako niya.
1: Pero, damo na balabalon niya. May lunchbox na siya na balon.
0: Pau, tuod ka? Ikay gutom na ko. Siya lang ano niya kung intuon eh para makakaon ko.
1: Oo, intuwa siya ano nga. Ikaw lang makaon sa ngiya pansit kanton ng laban bitsin.
0: Pihogit eh. Hintuon ko sa kay man. Hintuon na siya nga taan.
1: Ala, cha-cha-cha-chay no.

0: Mr. President? Arnang folder.
1: Apta. Ano ning unod sini? Chiki?
0: Eh, hindi, Mr. President. Pilirmahan ni siya.
1: Agoy! Ang sus, eh. Abi ko gani, Chiki, na naman.
0: Pero kung pirmahan mo ni Mr. President?
1: Oo.
0: Basi palang maka-check it, ha?
1: Ay, agay! Ay, tuwag ka?
0: Oh, Mr. President.
1: Ano ni siya?
0: Bill, ah.
1: Huh? Animal! Ano ni nga Bill? Bill sa kurinte o ko sa tubig?
0: Hindi, Mr. President, ah.
1: Ha?
0: Bill ni siya halin sa sinago kag kongresong.
1: Aba, dumaayo ni gali eh. Dumakwartahan gali ni.
0: Amo ini ang bill nga nagapalawag sang termino sang barangay official.
1: Ati, mayugin! Pila na sila katuig mapungko?
0: 5 katuig taga-termino, Mr. President.
1: Ah, kung mainit pa ko, ah, himuon kung napulo sila katuig sa isa ka-termino.
0: Nga! Ano?
1: Oo, kagod hindi gani. Ah. Wala na lang ulo eleksyon. Ah. Pungko na sila hanggat gusto nila.
0: Hala, magamusin na gali. Sadya-sadya agad sila ino.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lepi sa nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit, sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walakit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may aras sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Nga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye, pirmi ka katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Salon Pass. This is a mental couple acid camphor. It's generic name Salon Pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak! Kitkamusta nga?
15: O sa pinakamaliyo man nga isla.
16: Day, gagraduate na ako.
15: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
18: Papauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
21: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
26: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Budat, palapit ni Bladan ay. Budat, bawal lagi siya nagasabat, oh. Budat! Hoy! Nano ka? Palapit ni. Sadiin ka magalin man.
1: Pasensya kita bugok. Nagalupad ako kung paminsaron.
0: Ay, nano nga. Din galing.
1: Dito ko alin sa unasan.
0: Ay, te, nag-ano ka dito?
1: Ay, ginpanilagan ko naman sinuli kung gaano siya.
0: Puti gaano siya?
1: Ginputos siya ang iya.
0: Ang ano yung ginputos?
1: Ang iya, ginputos siya ang sangsakong tilya. Kag nagpakuno-kuno nga daw kataw.
0: Agoy! Ayaw, Ano?
1: Oo, tapos ang balya siya kunong reyna sang mga sirena.
0: Ala, grabe na gini ang trip ni Yaya.
1: Tabugo. Damo pa to bala sa ako sa likod balay.
0: Ti ano kung damo to sa ako?
1: Putsa man ang tiil mo kag sunda bala sinuli. Oo, sige na. Up dito siya para duwa ka mo.
0: Kung ikaw na lang, be. Bisan hindi ka na magputos ka sa sako sa tiil mo kay masalaan ka naman tong pawikan kung magkulob kang.
1: Kay makadto ko to.
0: Ati, kung gusto mo yabudat, ikaw lang to yaa. Suluha, kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
1: Pero hindi, kagidya malawgan tabugo ka. Kasuplado, git sa imo. Hindi ka man gani, gwapo, bro. Lugay ka sinuplado bala. Kay galaw, ay, katanawon.
0: Law ay, pero base kung mangagad ka naman ka, takliray.
1: Ina, yeah. I like it.
0: Ay, tiyay, no?
1: Yeah.

0: Bao Mads, hindi lang ko anay bala pagsukta, bala Mads.
1: Ah, wala niya, paayunay Mads ya. Kadugay na nisang utang mo, lima na niya katuig, wala bayad-bayad.
0: Kaya wala man ko inubayad mo.
1: At idayahan mo dae nga makabayad ka eh, agad nga paid ka na ah.
0: Para ma-paid na lang ko, pagyon to na lang ni Bisa Dumugay.
1: Ano?
2: Hindi ka man kainchinde! Mapaiputon mo gid ko nga bisan gaprangkan ako gani nga wala ko inugbayad! Dumugay ta! Sige na! Para
1: gali
2: na.
1: Ha? Agyon mo lang kuya sa paisog-isog ne? Para maibas na?
2: Maperde ta ka sa Dumugay, mano na ta ha? Kung magdaog ka, dublihon mong utang ko.
1: Ay, hindi ka gani kabayad nga gamay pa lang. Ay, hanpagid nga dublihon ko?
2: Ah, una! Amo na! Dumugay na lang ta para quits na tarayon sa utang ko.
1: Ah, hindi ko yung magbato sa imo, ya? Hindi ko yung magbato sa imo, Dumugay. Bayre na lang ko, ya? Kay kung hindi, pasumon tagid kaya kagsindihan sang itong makandila!
2: Hala! Sadya-sadya, ino?

0: BBM. Everybody eat that.
1: Høye meg!
2: Patingan mo.
1: Ala, kalain siyang damgo ni Kapitan ba?
2: Damgo yan na. Ginasuguya si BBM nga magpirma.
1: Pirmahin na BBM? Aha, aron.
0: Pirmahin na. Kay Marinyon ako sang loan ko.
1: Hoya! Ala, Marinyon siya kung sang loan niya. Madam Magdalena?
2: Ala, kung matabo nga magpirma, mapirmahan matuod mo ni BBM. Ala, brug, Marinyon man ko!
1: Hoya ba? Ipaldo ka man gali, Madam Secretary, ano?
2: Oo, ah. Pabor man gani sa akon kung mapospon pang eleksyon kay ti, makaluna naman ko.
1: Ati, wastikan mo lang ko, ha?
2: Wow. Kung matabo, duwa ka tuig ang pwede ko i-renew kag, be? Ba, na mga lapit man 200,000!
1: Ayaw ba? Bawo, Paldo, kagali magdali na.
2: Oo, ah. Hawi na lang sa sweldo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makalinyo lang.
1: Ti, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
2: Oo, ah. Gaan ta ka 50.
1: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
2: 50 pesos.
1: Ano, lapit 20 mil ang malun mo, tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
2: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligil lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: Ang sunda pagidin sa pagpamati, ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
6: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang kabangdanan sa pag-ubo amo ang infeksyon sa respiratory tract pareho sang trangkaso kag ini nga infections kahimuan sa mga bakterya kag viruses dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Superman for Men!
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
19: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Happy
0: na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct ediga sang ka para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
20: May long lasting relief.
21: Tugtog 8 ka oras
20: para sa nagpanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikot sa salon pass.
22: This is a mental health elastic canvas. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kitkamusta nga?
23: O sa pinakamaliyo man nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
26: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
27: O pauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
30: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Colon City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-bros mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Punasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

on 1.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kaglikod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Yeah, yeah!

0: News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga sa mga butika.
2: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
3: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system. Kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
2: Manoy.
1: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs, maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level. Kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3 Bio.
3: Para maintindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
4: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
4: That's why we're sa labot. Kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
3: yes,
4: D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: Mayara kang ito ang import immune system.
1: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika. D3 Bio. Health news.

0: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, kikidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.

0: Mga kakay, 5-72 days na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jean Paul Henderoso. Indiang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukin na ton, ngitig palamati, kamusta na kamo? Welcome na sa 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 14 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like, paki-share, paki-follow sa amon nga Facebook page. At sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5, Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: silent fan lang, silent fan lang ko sir. Ano na, mi silent fan? Kanami, ang akon fan sa balay gahod. Ang electric fan ko to gahod.
1: Ah, grabe po.
0: Sige mama. Eh, kwan na. Gahod-gahod man kis.
1: Grabe po.
0: Uy, kisa bala na, migin man bala gahod.
1: Grabe po.
0: Di bala mga boys? Lami gimang bala kisa gahod kumpara sa hipos. Oo. Lami kisa gahod, diya kay do my life ang balay. Di bala? Imagine, abla ko ng imo, bala nga wife bala, wala kaya ga kwan, wala iya blag istorya sa imo. O di bala? Nami kon gastorya ga communicate, active, kundi hindi kaya maburingan. Kenneth yung ko, siling niya, gawod man kita mo, open pipe. Ay, sobra naman niya kagawod. Pollution, noise pollution na nanimo, daya pang. Ay, ang botro, dangil is night niya. Why na, Roda? Sobra-sobra na gini niya, gintest mo gini akong patience, Roda. Why na, ang lawig-lawig, gini gini mo, yung away ka pa, baluya. Sige, i-greet na ko, sir, kay adlaw-adlaw ka di Roda ginapangita. Adlaw-adlaw ka gina-greet. Adlaw-adlaw ka man nga wala.

0: Tapos kag gid jud ka home sa. Ngalan ng lit nami dalaw ay gili ang istaran. To the New York. Ay ho. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Good morning kay Brother Mike Severino, kay Elder Mike. Kitay ta karon sa church, bro. Ah.
1: Grabe po. Oh,
0: sa tanan nga mga Seventh-day Adventist, mayong aga sa inyo. Happy midweek karon, ano? Manimbata simbata. Sir Brando Pantilio sang Rescue Recon 1. Yan na gwapo ko nang gisgunting mo sa. Ay balik ko naman ang buhok ko nga pungos-pungos kay dumakalbo na ta. Yun na may tabon-tabon gamay ah. Tabon-tabon gamay. Si Tita Maricres Tinay National. Good morning. Bart Allen Peñalosa, good morning. Binks Delphine, Jane Montesino Arroyo, mayong aga. Manang Alma Imbang, Sang Sears, good morning. Gina Purano, Junimay Retita, Elizabeth Pinida, mayong aga sa inyo. May i-call lang kong attention, no? May i-call lang kong attention. Tani hindi lang mga akig.

0: Oo, may ikol akong atensyon. Abot, sino gani ang gahandol sa mga traffic enforcer man? Before pa ko magata, headlines, makol ko na isang atensyon sa traffic enforcer. Yung agasi mo, Brother Wilfred Celina. I-call taning atensyon sa traffic enforcer. Ah. Kaya base pa lang masolusyonan siya. May ara na bi enforcer sa may Cosmopolitan school. Diri sa may ano sa may circumferential. Damo gid ka pamati sa Cosmopolitan eskwelahan sa mga kabataan, bala. May agad sa principal ninyo pagsa kay pastor, no? Nalipat ko nga lang ni pastor. Damutan na friends ng mga teachers. Si Ma'am Weng, si Ma'am Sharon, si Ma'am ano pa na dagani man? Kalipat ko si Joanne, abing mas kilala da.
1: Grabe po.
0: May traffic enforcer da sa Atubang. Nanamian ko kay ang traffic enforcer. Ginakuan niya permi, ginapangitaan niya, ginapaagi nga makalabay, balakag mangin safe ang mga salakyan nga magwa dahil ilang nga

Kay ang Cosmopolitan ng Espilahan diri lapit sa may Bagakuri. Bagakuri niya Mami Espi. Alang-alang abikido kalikuon nagligabi na disgrasya gani nga kwan nga mixer nadulaan sa kuno Pino binunggo ito stubang ti jay pinsarabal ako nagapagwa kada may ipod kakabataan. Oh, kay alang-alang ginadayabi indang ilado sa rad ang ilang alagyan ang pasulod bala kay after liko mo alin kadi sa may

0: Baga Kore, approaching kada sila, guaan man sang silakyan sa parking space nila. Malang-alang kay likuan, tikong dasig lagan mo, kibot ka to, may kwan gali, may eskwilahan, gali ito yung mga kabataan, katinabok. Amo ni nga dapat, may enforcer, gid. Now, why ko kabalo kung nagabayad ang eskwilahan sa enforcer? Why ko kabalo kung nagabayad ang eskwilahan sa syudad para dutyan sa enforcer da? Kung nagabayad, ti amo ning sadya, nang lanta ka mo gali bayadan? Kinanglan pagali mabayad ang eskwilahan para nga may enforcer nga majuti sa school zone. Wala guro ah, wala guro gabayad ah. Wala guro gabayad. Wala ko bikabalo, isa may mga arrangement. Basi wala man guro bayad ah. Libre laman. Kaya sa akong pag-insindi, obligasyon sang syudad nga tagaan enforcer ang mga school zone, especially high risk. Kaya ka lang, ah, number one, alang-alang daan ang ilang plastada sa ilang eskwilahan. Balo ka, may mga eskwilahan kaya natugutan naton nga bisan wala sila parking space nga mayan. O, why matamay mo? Kay ti kadugay naman ang eskwilahan. Oh, why matamay mo? Nga, tigaling mo na siling ko, may mga eskwilahan, abi, nga ang ilang school ara lapit sa high risk nga area. Kaya ti, What do you expect sa circumferential man? Kalapad sang dalan, daga pinadasig mga salakyan da. Tiglang alang bla. Mayutani kung ang enforcer, kung ang ilang eskwilahan, mga CB Ramos, ang location, mga Shiloh, kay araya sa sulod, gidya sang subdivision. So wala kaya, hindi kaya ka-expect na dasig mga salakyan da. Pro circumferential? Pinadasig sa lakyan da. Di dapat may enforcer yun. Kaya sa pag-insindi ko ha, obligasyon sang syudad nga butangan na dahil enforcer para sa safety sa mga kabataan, ka mga parents, kaga pinarek-parek sa eskwilahan. Kagalos tanan man yung lugar, may mga enforcer gimana eskwilahan ah. Dapat may aragin. Araw-araw nga. Ginakol ko lang atensyon, I know, BTTMD or Traffic Management Unit na ginalid sang akong amigo, si Kuya Police Major Elmer Bonilla. Tisiling ko pasalamat laning enforcer kay Migo ko ang team nyo. May kung mga indi, mapalamungol giniyaw-yaw sa akon ang ilang head. Tiga lang kiti migo ko. Sige na lang. Ang enforcer dabi, ambot, during sa time nga busy ang mga estudyante, sinulod sa eskwilahan, kagwa, kay mati drop and go lang na damo. Amo man niya nga wala siya. Kaina, pagwa, pagdulong sa mga kabataan, pagwa, ay wala iya enforcer. Igo ko na talupang dan, ato sa slayo, galakat-lakat. Ano na mahaw ka to, sir? Tani kung mamahaw ka, ting tao mahaw gidman mo. Ang pamangkot, ano oras ang imo sulod sa imo trabaho? Kay ti, alas 8 na to. Ti, inugsulod pa na sa mga estudyante, sako pa na da. Amo magkada time mamahaw? Dapat mamahaw ka na timprano sa balay nyo. Hindi kay mausulod ka sa ubra, mabuyaan mong ubra mo, kagmamahaw ka. Langin, hindi ka na da-effective. Dapat, ina nga lugar, ara ka da during 7 o mga 6:30 to 9, abi. Laway na blamayo, klase na, pwede ka na diyong kaligoy-ligoy. Pero inang during sako, wala kaya imo. Mabudlayan, may madisgrasya, gani da. Kay bangod ka pinasibad ng slakyan. Kisa may mga time man nga magwa, kada wala sa bungog ya. Traffic enforcer giman ka? Traffic enforcer giman ka o istatwa ka da sa kilidalan? Traffic enforcer giman ka o gapakyot ka lang sa kilidalan? May magwa ganyan yung slakyan, medyo pastop mo man to spihak. Kag pinakanami, gijagina, wala ka, toko tayo spuntay, galakat-lakat. Grabe po. Didin gid lang dutihan mo, wow, dito sa punta? O dira ka dapat sa guaan sang salakyan para nga ma-manage mong traffic da. Kanugon sang sweldo si mo sang syudad nga way kimoy si mo dutihan. Tingin na call kong attention kung diin gidman isang assign TMU bala, Traffic Management Unit bala sang pulis o sa BTTMD. Kung sa BTTMD paliyog ko at churning gindayaw para magtakagapon. O gindayaw to pa magkagapon tiarang enforcer mo ay ho wala sa lugar sa duty niya. O true man ang enforcer man sa may bangga kore, ari pagid. Kung isa man, balka ba ano naman, gagamit sila sa utok nila, wala. Ang ara na sa bangga kore, imbis ka dito sa mag-traffic, sa may, kundi may traffic lights, corner gid. Ang mga nagaliko, bala patuo, okay? Di ba by national law dapat ang rightmost lane can turn anytime but with caution. Anti magpatuo ka na aling kabisa man silingan bangga kore patuo ka government center tungtupan mo busy na da imbis nga ara sa corner nga ma-manage to kay para nga makaliko mayo ang maliko sa tuo. Dito siya sa puntaya sa mga 100 meter sa lens corner. 100 meter sa lens sa corner, dito siya. Sagi ito yatang akigan, kagpadasigon. Ang ara sa 100 meters away from the corner. Sir, ginagamit mong imo nga bagol? Basiway mo bala ginagamit ang imo bagol? Dapat dito ka natani sa punta. Kay ato na ito ya dapat. Ang imo padasigon nga makaliko kag makatawhay ang dalan. Paano mo padasigon ang ari sa tunga-tunga nga hindi man sila kagiho kaya sa punta to guto? Amo ka na magpatawhay dalan diri kas tunga? Dapat dito ka sa puno. Kay minano mo nakapakusog daang sa tunga kun hindi sila kamove kaya sa punta to guto? Amo tong hawanan mo ya dapat ang punta. Muna naman, sir, kaon biser batsoy. Bisan utok lang kababoy ng aras batsoy, pratis madugandungan utok tabla. Madugang-dugangan lang tani ang imo nga utok. Kaya muna ginakol tang atensyon sila ni nga duwa. Ang tamaran, kagdawala sa bungog ya, na enforcer sa may Cosmopolitan nga eskwilahan sa Bangga Kore sa unhan kag iniman ang sa may Bangga Kore na dito yaya ginapahagi na padasig ang trapiko sa tunga-tunga. Hey, alo nga yan mundiyar may batsoy to ho. Hindi gani bakal ka man ni ang sinanlag man or linungag nga man ni kaon todo man ni.
1: Alright!
0: Panami na brain. Panami brain. Di okay na. I hope na address yun niya. Sir, mangayol ako bulig sinyo ang mga ilanib lang ang mga busing. Maliwag nga ito ngayon ito bulig nga tani makol ang atensyon nila. Kay kasayang sa gitan ni Swildo silang ulang ni Kubra Tadlong.
1: Grabe po yun.
0: Kay Kubra Tadlong. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga. Ti kind reminder ko pa na ha. Why pa kung aga pangakig? Oh, kind reminder ko pa na sir, wai pa ko nagapangakig. Mhm. Laing kay mga akig.

0: Babayi ginhimuslan, ginpatay, kag gintapok sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Mga kaupod ya kuno sa trabaho sa manukan, nag-ako nga silang tagimo sang krimen. Uy, grabe ah. Ginhimuslan, ginpatay, kag ginaboy sa may Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Ah, sige, baloon tani karon nga balita from Red Salgado. Mga manog obra peke nga Facebook account kag nagapakuno-kuno nga mga public official bas, liwat na mga nag pinagusto to operate sa Kadi City oh.
1: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Bangod sa selos, lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sa iyan ubya sa kawayan. Hala, hala, amo gini daw ang lain ang selos-selos.
2: Pinunto ito.
0: Mayor Miranda ginremind ang mga empleyado nga naga-time-in lang kay dayon kuno kadto sa kapihan. Ato pong kilala kong enforcer. Ma-time-in lang, magpa-picture, at din malakat.
2: Grabe po yun.
0: Kadlong blaubra, sir, kay kung ginsalig na bisi inyo, ina nga lugar. School zone na mo. School zone. Kinanglan ginadya enforcer. Ginsalig na sa inyo nga lugar, kay kamo ang the best. Himoon ta ni sandwich ang pag-present ko, ha? When you say sandwich, nami, lain, nami. So, unahan ta sa nami, nga pag-present, and then ang pasaway nyo, and then balusan sang nami, o dinata sa nami. Tapos na ko yaw-yaw, o dinata sa nami. Ang nami, ginbutang kada kay ikaw ang the best siguro sa tanan ng mga enforcer.
2: Alright!
0: Sa damo-damo ng enforcer sa Bacolod, ikaw gin ang ginbutang kay ikaw guro pinakasnapi. Nga dito ka kay daw may buot ka. Ya ikaw enforcer mo ne. Ya dito ta kay assign sa may Cosmopolitan school. Sa circumferential kay daw may buot ka kag daw maalam ka. Kag daw pisan dos napi ka dito ta kay assign. Amo na ginbutang ka da kay bakod ka. Ti karon mapalawlaw-lawlaw kaya imo. Biyaan mo yung pwisto mo yung sa kasakuon sang kamango sang silakyan da. Kay drop zone na da. Wala iya sang ga-manage nga enforcer. Kadelikado, biya.
2: Grabe po.
0: Why kami pakialam kung ang imong ubra ara sa mga tauhay lang dala nun, hala? Bisan pag time in mo to, dahil mo to dayon sulod sa Changi, kag mag panigarilyo, kag mag bakal soup drink, mag inom-inom, kaon batsoy. Why kami pakialam? Pero inang ara sa kadelikaduhan nga dalan, dapat may enforcer gida ya. Enforcer gid ya. Oo. Kung hindi ka nakasarang, silo ka eh. Kanto ko to sa mga tauhay, oh. Musli na sang iban ng mga mapisan.
2: Grabe po.
0: Mayo man to sa unang enforcer na nga, amigo ko to, bakod to. Subong niya, ay, sos.
2: Grabe po.
0: Magwa ka na nga maliko ka. Ang dawala, alin nga sa bungog, yan nga, do ka nami, do sa pinsar, ibang yung, kwada, may busina ka man, ah.
2: Grabe po.
0: Why siya ga-assist? Tauhay si sir ba? Tani sa opisina ka na lang sir nagpa-assign. Upod ka lang to tani sa imo busyo. Para kung si bus mo ara sa opisina, dito ka masutupad ya pungko, aircon ka pa. Dito ka lang tani sa opisina nagpa-assign. Hindi ka ngayon sa dalan, kita maran ka. Hindi kayo dapat sa dalan, gali. Patauhay ka to sa upod sa boss nyo. City Water Works Department sang San Carlos City handa na sa epekto sang Super El Nino. Trismel ka mga farmers sa Bacolod, nakabaton buli galin sa DSWD RSSI assistance do 10,000 plus ginang natag kada kwani kada farmers kanami. Circularity Fair 2026 sa Sagay City, paghihwaton sa October 17 to 18. Ina ang aton nga mangin topiko, but I hope na inom nyo nang inyong DTX 500. Agod nga magnami ang pamatsyag nyo. Agod nga mag umpawan ang inyong atayda, especially sa may mga fatty liver. Kanami gidlas ang DTX 500. Makabulig ini sang dako sa inyo, Daisy Grace Balyao and Marilo Balyao sang andumanan. Paim na si Mama mo bloody, si Bella, paim na si Mami Marilo sang DTX 500.
2: All right. Grabe po.
0: Ano pa na sa kurong kapang nubyo-nubyo kun hindi healthy ataya. Days. Paino ma si Mama Marilo sang DTX 500. Aga inom sa kuno kay mo.
2: Grabe po.
0: Talk about Daisy, ho. Oh. Di, nag-chat pa to Daisy, why na? Siling ni Alden, si daw amu-amu, hindi sa amon, siro. Kasi nang bunot ang motorista, kay sige lang cellphone, sa higad ang enforcer. Alam nyo, ah. Alam nyo, ah. Di mo ganito, siya lang ang ginastoryahan sang mga parents sa school. Kay gaugta sa iya. Kay wala siya siya dutihan.
2: Grabe po.
0: But na lang. Magay siling ko may madisgrasya ganin na da. Ha? Merlita Malbas, Daisy Grace Balyao, Marilo Balyao sa dumanan. Isabel Ibanez, mo Isabelita, rakapagali. Bibian Katuburan Alden, Jonali Tiberio, Ricardo Vinaventura, mayong aga. Sige, o isa neighbor ko ha, kay Manang Violeta. Manang Violeta, may karinderiya sa Rosario Heights. Okay, na dito ko nagbakal sang sudan sa iya. Fried chicken, kag sinigang. Si Kunay, bakibot ko nga ginapamatian. Yung kuto si Iljan, manikag si Eric, ang ginapamatian. Si ko K5, ginapamatian mo. Nalingi ako, o sir, ah, naki-K5, big kuya. Habayaan ko lang sa sukob sa sudan. Dasang mabayad, tapos ako bayad. Si Kunay! Di ko nugtog pa mati. Galing niya, huusir eh. Kasi ko ti... Ako na ang angkurman sa ugto. Yagali ka, sir. Oho, oh. Pabati ka nun sa ugto kay Grita ka. Si Nanay Violeta. Violeta, agad man to. Oo, kay Violet.
2: Grabe po.
0: Kay siling niya ilista, sir. Hindi ko na pag-ilista. Dumdumon ko lang color nga Violet. Ikaw na na. Si Manang Violeta sa karinderiya ko namit bala ka magluto nay. The best.
2: Grabe po.
0: Sige, sa Rosario Heights. Mut ano na nga street ang inyo. Sige, sugod na tao. Basta na inom niyo nang inyo nga DTX 500 ha, hindi gid magsugot nga malipatan niyo na kay para biya na sa ikayong lawas niyo. Naka standby na sa Red Salgado. Worley Perez, Johnny Ohano, diri na kitawa. Sining babayi nga ginaligar, ginhimuslan, ginpatay, kagintapok sa barangay Dos Hermanas. Ang iya mga kaupod sa obrahan lang mismo ang nag-ako nga among naghimo sang krimen. Ibaloon ta ang detalye with Red Salgado. Chief of Reporters ka K5 Red Salgado, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
4: Pasubo, dira naglugtat iya sa may asyanda Catalina, parte sa barangay Dos Hermanas, sunat sa Talisay, kagapon nga at law defense JP sa madiskubrihan, ini nga bangkay sinisang biktima. Gati, isa ka babae, defense JP, kikilala ka si Jeneline Ansalay, 33 anyos. Ini sa defense JP, biara sa duwa kabata. Masubo, dira kita mga minor de edad pa ini kag babae. Sa impormasyon na nakuha nato, dira sa mga himata, siyam katuig ang iya sinisang nga subang and then pito ka tuig ang iya sini nga agot ni Kitang JT. Ulihin ni siya nakitaan santo nga nagligat pa nga si Mana eh. Webes nga aglaw Oktobre 8 ka Kitang JT. Kag 3 months naglutad in-increment Kitang JT. Iring biktima na to nagatrabaho dira na si caretaker man siya manukan dira sa minog sabo nga manok Kitang JT.
0: And at the same time, mga pila edad ni siyang babae, Red?
4: 33 anyos si Kitang JT. 33 years old.
0: 33? Dobin-ubin pagali, no? May kabataan, ni wala.
4: may kabataan kita, JP, mga pito kag sak na tuig, pwede ka babae.
0: Ang bana siniya? Ang bana sini?
4: Ang iya sini nga bana, dira man kita JP, protido ginaubra ni siya nga kabo, kita yung iya sina sa manukan, may ara man sa katubuhan kita JP.
0: So meaning, ining, ining manukan nga ginaubrahan niya, di sila giga mag-asawa. Probably, kilala man na isang bana niya ang mga kaupod yun sa ubra eh.
4: Yes, kilala, hindi kikita JP. Kay nag-aupod na sila eh. Kag ang trabaho, sinisibiktima, magluwas ka nag-abantay, dira sa manok na nag-apakaon kita JP. Labandira mo niya sa tag-iya, dira sa manukan, kag katubuhan, kag tiklisa, nag-abulik, matira sa mga ulubrawan, surod sa balay, kay taken sila kita JP, dira sa manukan. Kag ini kapag JP ining duwa ka mga suspitsado tapasero man ni sila kag nag-stay it padra actually ang asawa sinisang suspitsado nga isa kita JP nagabantay madra sa manukat kibati pa suprasin ni ka mga fighting cats
0: kabudlay man na iarid nga upod mo sa trabaho no
4: Kaya naman JP. So, diri, ining duha ka mga suspitsado, tapasero ni sila at the same time, dira man nag-stay in, kag nagabantay man sa manukan kay JP. Ining suspect, kaamusanday Rene Boy Coilo, 44 anyos, residente, ini siyang barangay Kanandog sa Banua sang Bursa, ining si Alex Totong. Ang isa naman niya, si Arnold Ampog, 34 anyos, residente sang barangay Maaw sa siyudad niya sa Gabagog, K5 JP. Alias Bukdoy naman din siya. Kag ining bana naman sa biktima, gikilala nga si Joper Gregorio, 47 anyos. Ang natabo din kay Fem JP, kay magtikiya si Nigabana, dito iya, kwani, nagkakabo, nagbantay dito, yung nagpatapas ang tubo, gabang tanan, na wala ini sa makapaulit, gara sila, sinigitaran ng pulogyan, tulog sa panukan. So, sa Webes, sa pagpatpat sa aton, sinisa na suspitsado, pasado la una, ining suspect kay Fem JP, nagpapit ini sa di mga magulam ko tani isa kalibu ka pesos o galing iti during that time nagpamaribad ining biktima nga wala sila sa kwarta kay kita yung JP hindi po nakita iya sa suspitsado may ginuyata ni siya kwarta kay doon nagpanwildo kuno eh during that time hindi po kay nagpamaribad ining biktima nga magpaulam sa kwarta wala balaya nga sinuka sinisang suspect kita yung JP ining dos por dos niya kahoy. Suno sa isa kasuspek nag-uyat sila sa kahoy ang si Arnold Ampog, 34 anyos. Gigbaknot niya nga doon kung kahampang lang sa baseball ba? Baseball
0: ba? Uy, grabe ba? Di na igo, Red? Di na igo?
4: Sa may tangpugo, kay K5 JP.
0: Uy, grabe. Di ka matay mo ginayapang?
4: Grabe ka kay K5 JP. So dito, pag hano siya doon nag-umran ng guro, pag natumbay ni biktima, nakiring-kiring sa pag say-say sinisaton, kaya kay 5JP, sinisaspitsado, pagkatumba, kuga pag niya. Bing kuga pag hindi lang doon kaya kay 5JP, tuntum, nga nawadaan na inisag.
0: So, ang gwa na, why labot nga linampusan, kung lampusan ka bisatang kugo, ang atres dira, ang imo cervical vertebrae. Ang imo nga sa cervical spine bala, ang imo abing spinal column na bahin ina sa cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccyx. So liman siya ka ano na kaandan ka segment no. So ang cervical mo or spine, cervical spine amo ni siyang liog mo. So, I think, kung di ko magsala, anom ka vertebra. Kung lampusan ka da pang, amo nang base ang skull mo, ang dalom ko sa tangkugo, ka maigo, may atlas, may axis, no? First and second, yes, muna nga bone. Mabuka na, amo ginangadaan ang imo da nga spinal cord galabay, ang main mo da. Tidala na da ang imong breathing, ang heart control sa heart mo, control mabuka na sa kag ma-injury, papang mapatay ka na ya. Why labot sini? Why manguro matam-an gigi nga buhi pa? Ginkuga nila ti asphyxiation, meaning mapatay ka man gyapon through wala hindi ka kaginawa. Grabe ka brutal.
4: po. Brutal kita, JP. Mm-hmm. Pagkatapos doon ka natumba, tiga korog-korog po ito kinugaas na mapatay kita, JP. Wala pa sila yung makontento. Ginubahan pag hindi lain yung biktima, kagin bulus-bulusan pag hindi yan sa paghimulot si kita, JP.
0: Meaning, patay na pang sang ilagin na tira?
4: Patay na kay 5JP. Kung baga pa, nag-ligdao.
0: Mga pila edad ni sang mga yawan-on na suspect man?
4: Ang edad dire ang nag-drisip, ipabasok na kuha na ito sa isa ka-suspect, ang nag-una, gidrisip sa pag-ibulo sa muling si Arnold Ampog, 34 anyos. Ang ulihi, dire nga nag-ibulo sa naman, ang muling si Rene Boy Coylo, 44 anyos, kay 5JP. Nila sinigina ako, kasi nag-isa-isa pala po ng kabesas, binibo nila, hindi po magagawa ka informasyon na nag-bulus-bulusan nila, tag-dua-dua kabeses, puro binibo nila pag-ibulus sa kita, JP.
0: Bogwa. Tag-dua-dua sila kabeses?
4: Oo, tag-dua-dua kabeses, binibo nila.
0: Mga pila ka oras ng paayaw nila sa patay ng lawas?
4: Sa drink at 5JP, sa ilaw, sinigit pagsaysay, alauna, pasado, kag-hapon, dilagin himo, kag-dragin nila bulumanta, alas 12 ng hapon, ilaw sila ginsulot, inigitima sa may sako.
0: Dinilahinimo ang krimen papang sa manukan?
4: Sa manukan man, da, sulod sa manukan, kag-5 JP.
0: May balay na da sila, haw?
4: May ara na sila sa balay.
0: Diin ang iban nga tawo, diin ang bana, tos kampo?
4: Ako sa piyakating jutay, malandara ka kay 5JP, nag-star nila, no caretaker, lamang na rin sa manukan, gamon ng asawa, kag...
0: Sti, ang asawa sang isa ka-suspect, huwag kabalong ang banay, may ginagihimo na itong kamalamalahan?
4: Sa initial informasyon nga nakuha ta kay 5JP, during that time, wala nang iya siling asawa eh.
0: Grabe, kasi ang point pala rin nga, dira mo ginpatay sa ubrahan nyo, and then ginbuisit nila yung negosyo ng manukan, dira mo gin patay, dira mo gin lugos, dira mo gin himuslan ang patay nga lawas. Why man isog gin sila ya kay base ini time abot ang bana. Kaya nila ya guro nga patyon man ang bana ko nag-abot to. Di ba?
4: Kaya during that time, ginako sinisang duha na nakasuyop sila sa illegal ga droga.
0: Te, amo na da pang ang resulta. An.
4: Dito gid kay 5JP. Ang lain lang sini kay inabalang higot sa manok kay nagbulag kay 5JP na blag do PC na.
0: Oo.
4: Amo na ginigot nila sini sa biktima para hindi siya magbuka ting dito panapton pang ibabaw na lang kay 5JP pero gidalog wala na. Ginsulod din sa sako, ginigot nila ni JP. Kaya dito siguro estimated mga 50 to 100 meters may ara nila sa pangpang, malapit nila sa may sapa. Dito nila nga ginulog, inigpiktima ka kita JP. No, basura lang nga ginitapok nila sa may gan sa sapa.
0: Mm-hmm.
4: Sa uli kita JP, pinagita ining biktima kung digin na niya may nagagawa pa ganit informasyon niya. Posible ba si nag-upod niya ka kita JP sa iya mala ka chatmate pala sa messenger o sa social media ka kita JP. Pero galagin mang tinder gitpangita mo nila wala nagilibigon pa rin dua ka bata. Pero sa uli, ining dua ka mga suspitsado, nag-report sa ila sila niya amo. Yung may nakitaan sila kuno nga posibleng bangkay sa isang katao sa igat sa sapa samtang nagapangita sila sa uhong dira kay 5JP. Di dito, nagpadulong dahil niring kuwan niring amo dira si ila sining manukan. Pero why sila naging pagwa? Dira ngayon mga alas 5, gina-report sa ila sining amo and then pagka alas 8, nag-ako ining dua nga sila ang sa likod sa pagpatay, sa paghimulos, kagpagtapok dito nga daw basura sa ila sininga puntanan kay 5JP dira sa mahigad sa sa Santa Catalina kay 5JP. Di ang ila sininga panindugan, wala nila po naman kontrol ang ila kaugalingon kundi kagamit sila sa ilegal ka droga na di amo na po nga na patay nila kay 5JP ang ila sininga upod. So, ari kay 5JP mapati ang taong bahay sa pahayag sining duha ka masuspitsado sa ginibo nila ng krimen sa 33 anyos ng babae ng ila ba lang kaupod sa manukan kay 5JP.
5: Hindi sa mong paulam na mga siya. Tapos sige na, gawin sa mong puto yung yabag. Ang ulit siyang kwartaya ko, 3 mil nung tamo. Doon na mo to na masingkit siya, ginilampusan lang na yun.
6: Pero mga naglabos si Punto, mga ginilampusan, yung pag-inibus lang, yung pag-ikikwarta mo.
5: Kaya mga nagbato sa boss.
6: Nagbato sa?
5: Hindi ka mga, paano na sa kayo, hindi ako na mo. Kung paano may isaw, kaya kami ginamon itong ginapusan na lang eh. Dito.
6: Sa Malukan?
5: Malukan.
6: Oo. Oh. Din nga porsyon sa ulo, ginapusan nyo.
5: Sa Dresel Cochero.
6: Asa tangkugo, dapida? Okay, iti pagkalapos, ano tabo sa biktima?
5: Amo to, ginatumbasa, ginlipong na lang, ginkuga na lang sa kagin tulog sa sako. Gawag pisa siya po ng abot-abot.
6: Patuway ka
5: sa gina. Tama ko lang ko tama na na kay na doon ako na naluhoy ko blaw.
6: Patuway ka mo nakapaminsar sa nga dalaon sa ospital be.
5: Wala wala ko sana mga dugdug ko uli na lang po.
6: Ano ka sir? Nabisyo ka mo ko sir? Kasuyo ka?
5: Nakasuyo kami ito po yung sir mo. Natamaan mo yung timing ito sir mo.
6: Saan mo ginasuyo ko sir?
5: Oo.
6: Di ko okay. Mo
5: bakal? Bakal na siya sa puno niya.
6: Puro ka ko?
5: Oo eh.
6: Pero masawa mo ko na sir, gubra man sa Manokanda. Uti, gana paminsaran mo na sir nga muna yung mukon to siya. Bilang edad sa kasawa mo sir?
5: Bipian na kami ha. 45.
6: Tumutubo man sa ang biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan nyo na sila na duwa, naluyag ka mo, ano? Obsess ka, ano man. Tungkol sa epekto, sa ilegal na droga, muna. Nagpipanya ka mo, muna.
5: Nagulpihan ba?
4: Okay, so mo yan, Duke and JP, nagulpihan lang sila ko, no? Bangon sa epekto, sa ilegal na droga. Pero, Duke and JP, iring ba na, disin dito, hindi magpasaka sa kaso.
0: Natural, eh?
4: Kanti na rin man kita ang JP doon may kabundayan pero galing kita ang aso no kasi tag-iya sila isang manukan isir bigi dapat ang ustisya apisar nga tikot na naunta kita ang JP ining duwa ka mga suspitsado siyang naman katuhig na nagkatrabaho dras manukan eh samtang ining duwa ining bana kag biktima mas sobra tatlo pa lamang katuhig kita ang JP pero galing kita ngayon kibaribo na sila ng krimen at dirigit magkasuporta inong tag-iya sa manukan sa bana agudo pasaka ining kaso kag mahatagan sa hostesa ni Kamatayon kay Kipad JP.
0: Sige?
4: JP, at sa rin balita ka madulong sa programang 11 BPS, sa...
0: Red. May nakita ko din nga bayi nga nag-sumbag sa lalaki, oh. Ano yan, ha? Bata?
4: Actually, Kipad JP, isa sa mga kanhimata, dira sa tagya, Kipad JP, na ulog ni actually niya, sining nga buot, bangon Kipad JP, nga tiyapo ni nagapanglaba, nagaluto sa mga pagkaon, dira nga buong ginakabig ba nga himata, Kipad JP?
0: Red, no, first time ko naman nakakita, amo ni ka grabe nga krimen pang, no, kaluoy, no, makon mo, upod mo sa obrahan, amon mo na papang?
4: Hindi na dapat, Kipad JP, ah.
0: Dapat sa sagwa lang yung obrahan, oh?
4: Basta ka TPM talaga si PMJP.
0: Sa sagwalan niya upod?
4: Ang sagwa kagang mga former kwani?
0: Oo, ang bali Daisy. Kilala mo si Daisy Grace Balyaw?
4: Familiar.
0: Sili ito, yan ka pala, nindog, blaybo ko ah.
4: Gani, baka subo.
0: Kwan ginman pa pang doga lantaw ka pang sang mga serye sang krimen blanga. Buong tsura sang ginalantaw ko di pa. Ang tsura sang kalbon. Ah, kalbon hindi. Ang tsura sang ripis pa. Nga, buhi pa ni sila red.
4: Gani, amo man ang mga nagkakomento sa ato ni Tito JP. Dapat na nagbinimbo. Nila mo man ako nimuon sila. Pero galing kiti, mayara kita sang kwan kiti JP. No proseso, due process man sa mga suspect, miskan pangatingin ako nila ang king ila sinigay ginibong agreement kay Kipad JP. Okay, sa pagkakang JP, atan siya nga balita ka mo sa programa ng 11 Mbps, kinadulong sa atan sa Power Trio, ang atan siya nga DTX 500, Mikey Sika Clinic at D3 by UNVCO, kaya atan man siya nga DTX Beauty Soap, sa may ko na nakapanit may aras ang alapap, muni po kong kakakli, magamit lang DTX Beauty Soap, dasing ng resulta, maging kutis artista ka pa, ng DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kau, si Patron ni K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red sa imong report. Daw grabe no, daw damo ga plendog blaybo nila oh. Damo man naakig. Ang bal ni Rodang last night tsura adik gid. Ruda ka judgmental si mo ah. Abang ni Bings Delphin ito ka manyakis gid nga tawo. Oh. sige ah. Damo sang nainit ang ulo bangod sa ginimo sang duwa to ka mga gunggong. Anyway, na-post kita na for commercial break and DTX 5 health alert and Mighty C Network News. Ang 11 Mbps magabalik pa. Oras alas 11:51.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
8: Sa kanilang kapila ka maginan?
7: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
7: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
7: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
3: DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi bala nga taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sin nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
9: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
0: Oo, gusto. No?
9: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
0: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano na ano na insura ka bata ko, no?
9: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa sa magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
0: Oh, gusto correct yung Doc, no? Nanugunan magbakal sa DTX at Mighty C, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
3: DTX 500!
10: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
10: magino? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imong blood pressure?
10: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120 over 90.
3: DTX 500!
11: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
9: Amo ginang tao, no?
11: Oo.
9: Oy, bakal na mo na DTX, Pure C, kag Mighty C.
0: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
9: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
0: Islan lang, no? Wala na chance
9: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokan.
0: Sugod na buro na, no?
9: Gaburo na.
0: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
9: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
0: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
9: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom ginya DTX 500 kag ITC, para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo Sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko, nga nag-inom DTX 500, nga nakontrol ila blood sugar.
0: Agree ko da Dok.
12: DTX 500.
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
13: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
8: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
12: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500.
15: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
12: DTX 500.
16: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
17: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, kumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
12: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng tibang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
18: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natawa.

0: gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
3: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
8: K5 News Philippines.
7: Sumasayo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
6: Sa ulo ng mapangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
4: YGC Network News.
8: YGC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ng estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagol sa Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. nakipag-ugnayan din ng mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: Mga K5, balita mula naman sa Valderrama, Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
11: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama, Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumitlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maginang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Nabatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: At inapinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabuhan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang Oktubre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nanghiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
13: Kalaboso ang isang 40

0: 26-anyos na lalaki sa illegal na pagbebenta ng baril sa isinagawang buy-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at buy-bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure mas pinagtibay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Pinagtibay ang partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office 10 at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Chaco sa Garbaria nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Sinuri ni Negros Central Governor Manuel Chaco sa Garbaria kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo Magiling Jr. ang lugar at intablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals sa Governor Mariano F. Pardisis Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahog. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahog habang sila ay nagtatanghal. Si Makiling ay nagsilbi ring chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalya ng balita. Dalawang sospek sa illegal na droga timbog sa magkahiwala ay nabaybas sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect sa ilegal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod na operasyon sa lalawigin ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30-anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banyes ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa suspect ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roa City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36-anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na mahalagang mahigit 24,000 piso. Umamin ng suspect sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumpar na rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga suspect at kapwa na hamin ng suspect sa

0: Detalye na balita, hatid sa atin ni kay K5 Gloria Velias Manyo.
1: Iginiit ng 28 anyos na si alias Ngungo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy-bust operation sa barangay Pagsanghan, Banga, Aklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kaluunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy-bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga PNP, nabintahan umano ng sospek ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search, na recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Aklan Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Aklan kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, napag-alamang mayroon o man itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
0: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 upang alisin ang ibabang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kaniyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa na humigit kumulang isang linggo habang nagpapagalinga mula sa operasyon.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: 101.5 K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisaki, kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gitkuga na magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan.

0: na yun kupag ang My PC. Tag 1 capsule, 3, 10, after 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
1: My PC! Mabakang abutika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabakang sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

19 minutos magaling sa takt ng alas 12 isang udto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Ang Klinika D3 Bio, pangaman tani sa mga infeksyon nga nag-aapekto sa aton. Tonsillitis, gingivitis, sore eyes, sinusitis, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis. Damo nga mga problema bangod sang kagaw, bakterya, virus, fungus, ano pa da? Magklinika D3 Bio. Bagay gini para sa inyo, inumon nyo, agod protektado ang lawas nyo. Parisang ipirmi sa mighty sing alkaline nga vitamin C.

0: Rose, may bag-o ko nga pesto. Duging palapad para sa tanan. Sana all ba? May special bulalo sila kag special batsoy sa takuling. Uy, agada ko na bi yan mundi, Harbi, kuya. Abi, agada ko na bi sa imo nga ginapabugal na nga bulalo na. Hindi lang kuya sang batsoy, kiway na kuya kakaon ba? Boyan. Ang bulalo lang aki do, di ba baka na iya? Abi agad, ako na bi para makatilaw mata sa ginambal mo na nga namit na. Green, green, it's green they say. Kanto kita sa balita ni Chester kay may manog ubra ko no peke nga account to sang Facebook ko. Itang karate naman nila to ang mga taga Cadiz na pakuno-kuno nga mga official. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ches. Ano, otod, otod. Sige. Malikanta siya, Bings Delphine, Yan Mundihar, bag-o nga pwesto sang Mr. Bros Bacolod, aras takuling. May special batsoy kag special bulalo barato lang tayo. Of course, ang ilang namit-namit nga kwan eh. Ang ilang namit-namit nga chicken. Ay, ang ilang batsoy, beef yung mo ba konomi? Tisigibi! Ay, hindi na padugay pa naman. Gina Purano, Jonalyn Rondes Galila, na bulsaitis ya. Hindi mo kontak si Bumba? At sige, si Arp, anay ah. Kay bangod sa selos, may lalaki mano ginbuno patay sa anay karelasyon sa inobyas kawayan. Rovic pamatiin ni Rovic ha. Rovic pamati gid sini nga balita.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf. Arf.
2: Ah, grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Arf.
3: Tinunto ito.
0: Arf. Ara na? Arf!
4: Yes, mayong oh. Ugto ka K5 okay. Paul, mayong ugto sa
0: ato. Mayong ugto.
4: Loud and clear ako ka K5 Paul.
0: Ara na, kampiyon na daw ikaw na gina do si... Kwanto yan do si Jake?
4: Yes ka K5 Paul, no? Patay ining isa ka lalaki, no? Matapos nga gina buno sang anay karelasyon sang yaman mismo nga nobya, no? Diri ini ka K5 Paul sa Purok 4 Barangay Kaliling Kawayan la 5:40 sang hapon kadtong Oktubre 11 no 2020. Ginkilala ang biktima ka K5 Paul nga si Elmer Tilio 34 ini iya nga edad kag residente sang Sitio Pulo Barangay Masaling sa Panwanao no, sang Kawayan. Samtang ang suspektado naman amo si alias Alper, 40 anyos ini iya nga edad, kag residente naman ini sang Sitio Kapaklan, Barangay Inayawan sa amuman nga banwa ka K5 Paul. Sunod sa investigasyon sang aton kapulisan sang PNP Kawayan, ang biktima no mag-upod kini sila ka K5 Paul sang sa amo sa tunga oras, kag nagpundo sila sa gasolinahan, agod nga pagkakuntani. Pero, sang hinali lang na ginbuno ini siya gulpya. Dahil sa K5 Paul, nga wala bala sang wala sa kapreparar, kag wala sa kabalo, no, nga bunon ini siya galik sa likod kag naglusot iniya sa K5 Paul sa iyang nga kurason.
0: Uy.
4: Gamit sa K5 Paul ang kutsilyo nga may kalabaon nga 12 pulgada.
0: Baka laba, so, manggali ba?
4: Laba,
0: bali ang nubyo, ang ex ng iyang nubya subong, ang nagbuno sa iya. Asawa, yun ni ko nubya pa lang.
4: Ang inis, ang ginbuno, ang biktima ka K5 Paul, nubya ina, no, sang babae, apang ang nagbuno, ang suspitsado, amo ining iya legal nga bana. Kaga,
0: ay ano man bali ang bana, ang babae may bana nga legal.
4: Yes.
0: Okay. Oh. Ginbuno sang bana niya ang nubyo niya sang una.
4: Ang nubyo niya subong. Kumbaga ang babae ni K5 Paul na ngapit.
0: Kag ang ay ambot na lang niya kabudlay man niya gali iya. Oo. Nang hindi lang ako maghusga sa iya about kabit arp ha. Kay ka-unfair man ano, balok abi sensitive ang issue. Now, in due fairness sa babae karon ma-label naman tanan nila nga we don't respect women. Ang sitwasyon amo ni, correct me if I'm wrong. Ang babae may bana. legal legal husband, no, legal spouse. Mm. For some reason nagbulagay sila. Correct.
4: So no, sa babae nagbulagay
0: sila. Pagbulagay nila, ini siya ang nakakita bago ang partner, ang babae, nobyo niya na abi. Dira yes. Kita ma-assume nga nakita siya siyempre sa bago man nga partner kiti wala nag-work ilang marriage. Karon nangimon si Bana, true to all Bana man, siyempre ngimon gid Bana. Binuno yan ni ang current nga boyfriend sang babae, yes. Sang asawa ya. Mm-hmm. Para plastado, no? But hindi lang tama go sa punto nga nangabit siya kinukulaw ay man isihambal ina. Kay bulo kami mga marriages abi arf nga wa ay nagawork, no? Wa ay nagawork and then siyempre dugay naman sila abi nga bulagay, tibakod nga wala ta di divorce, may annulment kita pro mahal. Kung kaysa ga-resort nga ang babae, ti siyempre mangita man asang iya nga para sa iya. Kaya ti wala man nag-work ila marriage, ti kalaw ay mga balon, tagin nga kabit na yun. Basi pwede lang man nga, kuha na. Nga, ti doon mo man na eh. Duhay mo ko bit term nga iban. Pero ang ginapahalong ko diya si Rovic. Tani, hindi, oh. hindi ang namin kuya, nga Tani, si Rovic, hindi iya mamuno.
4: Pasi siya ang ginabuno.
0: Hindi ba na? Hindi siya mamuno. Dapat di siya magselos. Kung wala na, wala na. Hindi ba na?
4: Oo.
0: O, na, balik tadi, Arp, sa patay gid Arp, ining lalaki, ang biktima?
4: Actually, kasi pa ipo, gindala ini sa ospital, apang pilahan ka oras na patay gid ini, no? Gindrefer, halin pa ini sa Kawayan District Hospital, gindrefer, diri sa may district hospital, apang sang kaagahon na, Oktubre 12, nagtaliwan ini ka K5 Paul ang 34 anyos nga lalaki. Nasiling ato naton ka K5 Paul ang nagamit naton, I mean, ang atong terminolohiya tungod sa istorya naman sang Iloy ka K5 Paul sa gining napatay nga 34 anyos, wala pa sila yan nagbulagay ka K5 Paul sang yagid nga legal nga husband ining babayi. That is why tuno man sa mga impormasyon, no, sa mga residente dito sa ilang lugar nga daw gina kumparan man bala sa amo sina nga terminolohiya ka kay Five Pole ining babayi. Kaga pagkatapos sa to ka kay Five Pole nga insidente, ginhaboy, no, inis ang suspect ang kutsilyo kag nagpalagyo ini padulong sa sur nga direksyon. Buno ka kay Five Pole sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas ang naangkon sining biktima kag gindala ini, no, sa ospital apang ginbawian itong kabuhi ka kay Five Paul sa aton interview, no, kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station. Ang babae nga nobya sang biktima kag ang suspect nga anay magkarelasyon sila sang kagkasado ini sila kay Five Paul 15 ka tuig.
0: Tema, kung mo 15 years pa pang may mga bana nga dan pa nga daway ka get over pang. May mga banang, hindi ako get over, ha?
4: Yes, kasi Five Paul. Kasi dito man natin kasi Five Paul na balaan niya, ining napatay ang biktima bala kasi Five Paul. May in partner man inigali.
0: Ay na! No! Bolsiling on pagbulagay nila, kanya-kanya, sila live nagpinangita ay sila sang ilang partner.
4: Pero ining biktima kasi Five Paul, hindi pa sila bulag. Kalibin part niya ining gaubra sa Qatar ka kay Five Paul kag may bata ini sila, no, that is why nakipot ining kalibin partner man sang biktima nga amutong natapo
0: kay
4: man maton. Yes, kay Five Paul.
0: Mayo lang kay siya nagatinunto pa ko wala ko yan na bunan, no. Tani kagamo man tani sang story ko ba?
4: Kay Five Paul wala ko kadumdum nga nag
0: tinuntok ka. Amo na nami, Arf! Hallelujah! Arf, kanami sa imo. When ka mapabakulod, baklanta ka bayo.
4: Lakit naman lang Disyembre.
0: Namihian kuya sa imo. Kanami, Arf, no? As in, wala agi dyan. Wala agi ko'y nagtinunto, Arf. Wala agi.
4: Sa akong pagkadumdum ka kay Pagkis, ang ada malipaton man ako, pero sa akong pagkadumdum ka kay Pagkis, pero wala ko yung adumdum.
0: Namian ko na. Amo na lang na permi, Arf. Amo na lang na. Pero ang kay Rubik, yung kaysa dumduman, tagid niya.
4: Oh, dumduman ko ginaya. Pero why ko kabalo ka kay Five Paul sa mga kaobdanan ko, di kung kadumdum sila nga nagtinunto ka.
0: Mapatay sila pag nadumduman nila.
4: Di sa nagkaroon ka kay Five Paul, kabalo ka kay Five Paul na ining live-in partner sa pinin na patay sa Pilipinas, napaya ka kay Five Paul ang nagastos ang bilog niyang pag-inanglanon, pati lungon, pagpalubong, kagalasuhan sa panggabi-gabi. So, amo na bala nga, sorry for that term, pero kalaan nga din himo na siya bala nga amo na, no? Nga din, kumbaga, nag-into siya. Pero ang babayi nga ito sa gwa, sa pungsod ng Pilipinas, ang nagasto pa sa iya.
0: Mm-hmm.
4: No? Kapag iyang mga pinanglanon, katipay po sa iyang pag hamyang, no? Sa iyang ilang balay.
0: Mm-hmm.
4: Kaya sa karoon, katipay po, padayon pa no nga ginahimo sa kapulisan ang hot pursuit operation kahit di nagpalagyo ini kasi Paul ang suspitsado kag sa karon hindi pa no naton makita or sa kapulisan nga makita ini bangod at large sa gihapon ang ining suspitsado kag suno sa pamilya kag kay Paul aton na istorya ka hapon nga willing gid ya no magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima kag nagapanawagan sila sa suspitsado nga magsuka na ini no kag atubangon ang iya nga krimen nga ginhimo sa tinaligtan ni adlaw kag kay Paul.
0: So amo
4: na aton balita
0: nga dali gid bala kay tapos ka na balita mo.
4: Yes,
0: ay, Mr. Ria Tablana, yung mga lain. Lain naman niya nga topiko. Arpa, lain naman niya. Kambal ni Cabrillos MC. Yan namian ko bla si Imo, sir. Kay ginaako mo yung nga nagtinunto kasang una. Siyempre, Arp, sinubing wala gaako. Arp, ipokrito ka na iya kundi kaya mag-ako ka nagtinunto ka. Di si Imo, Arp. Ipokrito ka na iya. Ako ya, kuon, kuya Arp. Abi mo, Arp. Everyone's and for all, ah. Sa mga wide kabalo. Ako on, kuya. Kay karon kun hindi ka mag-ako, ipokrito ka na. That's why kuya kapatino tinlo, Arf. Nagtinunto ko sa una, Arf. Kay ginpangaluyagan ko nila. Ginapangaluyagan ko nila. Ano bi mahimo ko kay sila gapangaluyag? Si mo bi pang?
4: Ha? Lalaki ka.
0: Lalaki lang ako nga mahuyang. Lalaki lang ako nga mahuyang na kung kisado hindi gigkabatas nga may ga pangaluyag sa akon. Malain bala Arf kis nga tugutan mo na lang hatagan ang gusto nila. Maluloyon ko Arf mo. Maluloyon ko. Hindi ko gusto nga nagakabudlayan ang bayi pangaluyag sa akon. Ha?
4: Ano ba lang kapag kauna ang nagpalapit sa imo ang hindi ka pa magtuka?
0: Biblical! Biblical!
4: Oh.
0: Oo! Malain indian ang grasya. Di ba la? Ang lain di Arp kung akong nangaluyag. Kung man niya.
4: Dugaman amat na balik pa.
0: Ano ang memory mo? Ara na? Okay, tama na ni Arp. Ito, tama na. Tama na. Okay na to. Okay na to. Ang t-shirt mo, basi maon siya, mi.
4: Oh, pero ito, do, amo laman to, ang nambal mo basta, Pastor, kakita yung
0: po. Hoy, ako bala magambal ka basta ang word ng Pastor, do, may malain kung nadumduman dayon. Kido kalain gid mo bisan kilala ta. Ha?
4: Ata ka kay Five Paul kilala nga mga pastor na mga abyan.
0: Nga mga mayo ya. Yeah.
4: Mga mayo.
0: Ah, may ara man hindi. May ara man di mayo. Tiyan bali chuli kulado chakto. Wala hindi pag i-deny ang sala. No? Why ta na ginapabugal, Arf? Pero, hindi man pwede nga i-deny ko na. Kay karon ang guwata na ya, ipokrito. Ipokrito ka na, butigon ka pa. Kung anong pakasala mo sa una, ako ah. Kung ah, kay hayag man, hayag po akong gumawa ng kasalanan. Oo.
4: Ang importante, subong.
0: Importante, ko, why?
4: Ano yan, kabaton, nagapangaluyag.
0: Arf, anong size ng sapatos mo? I think kulang na, kulang kung kwan lang, kulang kung bayo lang. Pati sapatos, anong size?
4: 24. Ito na ko, TL ko, 44.
0: Correct. Tiyan mo na, may sapatos ka na, may bayo pa, okay? Minti na ha, ang imok pagkalipaton.
4: Di largo na lang.
0: Ako may nadumduman ko. Duga nga balik-balik sa pinsar ko ang ngalan nga Milan.
4: speaking of Milan, te ari di siya kakipay po.
0: Ang bala si Robic, pang kwan lang ah. Size ang bayo ko, extra large ah. Ang bala lang siya, parang malipaton man ko ah.
4: Yung pamati niya sa subong kakipay po, si kakipay Robic, kaysa masunod niya.
0: Sige ah. Ay, ambot na lang.
4: So, amo nang kakipay Paul no aton nga mahatag na balita diri sa Sur, especially diri sa may panuwasang Kawayan. Report sa patrol kaupod aton si KK5 Clint Beljan Yangga kag nag si Cliff karon KK5 Paul no, ang aton abyan si KK5 Aubrey. So get well soon sa iya. Amo ni aton balita nga ginadulong sa aton sang DDX 500 MyTC kag D3 Bio. Report sa patrol is kay Pat Dinar Amora sa Tabulan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 Newsman.

0: Ang malinitso, le kulya. Doon yung malipat lipat. Makubla para may gracia. Kubla.
1: Grabe po. And I will sing the songs.
0: Ay, oo. Abal ni Mercy Matisano, ano sala mo dapat hindi gid mag-ako kung hindi madakpan? Galing ito na dakpan gid Kuya Mercy. Abal ni Melita Malbas, yung correct gid sir ah. Kay Anes, ginaako mo gid imo na himo. O, kanami, kanami. Sa ilo kita kay Chester about niya sa mga nagahimo bla fake nga account sa Facebook. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ches? Chester? Ches? Ches? Wala, nautod. Utod, utod.

0: your day. Aran na siya, Chess?
1: Yes, K5 JP. Yari na naman karon sa Sirancang Cadiz ang mga scammer o kon ang mga manukubdas ang Facebook account niya PK, niya K5JP. Mm-hmm. Kung hindi lang hindi natabo siling tinion dari sa Sirancang Cadiz, ara man sila sa Sirancang Cadiz niya K5JP. Kay kung makita mo dira may mga screenshot kita nga ginpasa dira sa group chat sa K5JP, ang ila ini mudos kwao nila ang profile picture, mga picture, like for example, isa kakapunong barangay o
0: okay.
1: Barangay-gawad. Kwao nila ang imong Facebook profile picture, kagsundon man nila ang imong alan. And then, ang imong bilog na identity, kag-interjet, kopyahon nila, kagmang chat ni sila sa mga kakilala.
0: Dali lang itbala, Chess, itan, dali diyan, itan kay YDY, fight ano? Kapit diyan, wala ka na maglan, taos monitor mo tan. Dahil lang. Mm. Chess, go ahead, Chess.
1: Mm-hmm. So, muna ka, K5JP, pila ka mga barangay, re, ang ginpang sulod sa sining mga scammer. Mm-hmm. Kaya nga, ginapang kwa nila ang Facebook account. Like, for example, pili sa may barangay, daga, sinag ng Cadiz, kaya pinalitlan niya mga binuran sa K5JP na kapang scam gid niya, na kapang scam gid, gingamit ang pangalan mismo, ang profile picture, sa nasambit niya kapitan, isa pagid ka kaso ka kita dito dito sa may barangay Mabini sa Dansang Cadiz. Among panggapon ng sistema, kwao nila ang profile picture, cover picture, and then ang bugos ng alan. Kaya baka pang transaction man, magpakilala, ini nga sila ang kapitan, kinahanglan magpa-cash in, kinahanglan magpa-send to Gcash, kaya kumayara, hindi sila na pang biktima ka K5JP. Now, siyang kahapon na naman K5JP, may ara na naman siya na biktima, pati sa nabukid nga bahay sa siyudad sa Cadiz, Silistino Villasini, eh, bukid na katama kay K5JP, nabukid na rin nga barangay sa Cadiz, pero nasunod pagyapon, kung sila yung mga scammer.
0: Ang nga Silistino Villasini, ito ka-familiar na pang?
1: Oo. Oh,
0: na lugar na to sa kilala, tas ang una?
1: Ay, gili ka?
0: Awa! Ang mo na pabukid?
1: Oo, oh, pabukid oh.
0: Oo, daw lugar sa kilala, tas ito nga pati ang pamatasan niya nga pang bukid o oh, nadalaya?
1: Ay, gili ka?
0: Oo, but anyway, ano-ano dayon?
1: Pati sa buka, na bukid na bahay sa barangay, K5JP, ginagamit ang Facebook account ni Kapitan Arlen Verbo, nagpang-chat ko siya sa mga kakilala niya. Una nga mag-transaction kay K5JP, kung diin wala pwede makapapasin, diin na store pwede makapagigas, di kung sa dalayo na K5JP, madalayo na yung conversation, gulpi lang ni Mangayo, siyang Gcash, kag masiling bayran lang sa katapusan, tiban, tiway, nagiging katapusan ng kalibutan, nagiging takikal GP, kung madala ka.
2: Gusto mo bang mamitang SB90?
0: Oo, oh, sige.
1: Pang-scam na din siya T5JP. Sa sinalitan man nga daw, nagpagwa man sa statement ang kapitan sa Tiyak Lang Barangay, Barangay Paraiso, Siyudad sa Sagay, si Kapitan Aster Lopez. Amo man nga sahi kay K5JP, na ginagawa man ang profile picture, cover picture, tag magpang-chat man, transaction, na may money involved sa K5JP.
0: Sige, ti grabe no, ti ano man, anong imuon nila man, i-kwane, i-pangitaon sa cybercrime na matamakad to?
1: Ti ang sinakter na tibo nila nga ginaga, action ka K5JP, kiti mga panggay subong, may mga Facebook pages na naman, dira sila nagapaagi sa post, nga hindi gila yun, magpati, nga nagapakilala, nga amuna siya. Like, example,
0: si ito, Doc Ramel, ganiligal, gini mo, aman account ka piki, dumduman mo?
1: Oo, oh, mamuna ka kay Pajiki.
0: Mm-hmm.
1: Si isa din sa solusyon, gin pamangkot, atong si Polisitenant Daling Vince Moreno, nga dapat, kung may mga transaction ng mga kangay, sini mga manghulam Gcash, manghulam na may kwarta, video call mo.
0: Oo, i-video call gin para mabalaan nga siya gin, di ba? O sige. Oh. Sige pang kay Sirubik, dumaano na ito nga ma-report.
1: Mabijo call. May panugyan man ang ating niya kasi si Tipinti nga hindi dali-dali pagpati sa mga transaction online nga ginagamit ang mga kangay straight for messenger, mangulam sa kwarta, mangutan sa kwarta, much better sa personal or i-confirm gate pagi sa video call. call. Sa video call na K5 video.
0: Sige.
1: Okay. So para mo na mga balita natin yung natipondere sa sulat sa Cadiz report kay Dulaw sa inyo sa MyDC Detect Palawad at Klinika di Pribayo. Inis ka K5 Chester Jan Peronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kantalihan sa Negros, K5 News FM.

0: Last katapusan natin ng reporter si Rovic Mungka, naka-standby na sa linya. Rovic, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Rovic?
2: Ka-K5 Paul, maayong nga udto sa aton nga mga tagpalamati, no? Ginpahayag mismo sang alkalde sa siyudad sa Kabangkalan ni Mayor Benji Miranda ining mga empleyado.
0: Doon na, no? Na kayo home ka, Bikaw? Doon na kayo home ka, how? Nakita mo ni... nakita mo ang braces ni Miranda?
2: Hindi ah.
0: How? Abi ko na yung man mong yan nga braces?
2: Hindi ah. Because ka-K5 JT, iyagi pahayag sa during sang flag ceremony. Hmm? Nga ining mga empleyado nga iya na siplatan nga ara sa may or naga siya sa pasay suno sa iya naga time in, no, naga time in kag naga tambay dito sa may kapian, no. So iya gin panumdom ang mga empleyado sa syudad nga once ko naka time in na gani magtrabaho man sang kadlong kay ti suno gani sa iya si gahatag man sa sang nagakaigo o nagakadapat nga pasweldo para sa mga empleyado kag ti ginsumpa an man kuno sa or gisumpaan man kabay sa mga empleyado nga magserbisyo sa pumuluyo. Rason nga gitagaan sila gayon nga makatrabaho sa gobyerno kag makaserbisyo. So iya man gin payo kay Five Paul nga kuntani during sa flag ceremony or flag raising ceremony nga tanan ma-attend indi kay kundiin na nagatambay ka kay Five Paul naga time in lang kag nagalakat kog nagatambay abiya sa kapihan. So amuna agiyaman naging call out ang attention sa mga department head kay amo nang iyagipayag nga kabay kung tani i-look out Manila ang mga empleyado nga na-under sa ilang opisina kay bangot nga ila ina jurisdiction according niya kay Mayor Benji Miranda sang aton sa na-interview kag ti amo to kay Five Paul iya man gindugang diri sa aton nga ti kun may ara nga i-recommend ang mga department head sa iya nga wala na bala naga-function sa ilang nga duty and responsibility nga mga empleyado either casual ka man o kung job order employee ka man sa syudad basta si hindi na niya pag i-renew kung may
0: araw. None. Ang reporter yung pangaway gatag headline?
2: Si Vice President for HR na yung kabalo.
0: Okay, okay. Di ko mo nagkantong. Okay na, tapos na report mo. Mahada ta.
2: Ano na naman to?
0: Mahada ta. Di ko mo nagkantong gabi. Agapon. Kinapoy. Gig ka mo.
2: Agapon?
0: Ano tong picture ni Clint? Ito nga daw kinapoy. Kamu kuno taklad. Bukid. Ano to?
2: Hindi. Kay kabalo ka nga daan. Yang ila na naiingadan assignment ka pa. Ay, ang patrol.
0: Ah,
2: ay,
0: so waay ka na to ya.
2: Waay na ko na i-resort
0: na. Ara na lang kayaya sa syudad. Daplo pangapi.
2: Oh, ay, hindi man. Kaya pasibala makigan man to sa Vice President for HR. Oo,
0: oo, oo. Kaya sila to yung naglinakat.
2: Oo, ila na to. Ila na subong tuka ni Kaki. Kita mo si Kaki Five Ubre to nakalib. Subong ay daw basigin kutoy guro sa saka to.
0: Kabalo man siya yung makaubra na siya tarong niya. Nga wala iya edit-edit ang time mark niya. Kapuyon na sa dayon. Lain sang muna yung makasang may uso pa edit time mark. Nga way pa nabalaan. Daway siya kapoy. Kay alauna na siya lin sa ila pero timing niya 8:19.
2: Uy, sino na kang masimo? Sina?
0: Wala lang, Phil. Kita mo nga, Phil, kulang niya. Advance ko lang mag-isip, Bic.
2: Ay, amo na.
0: Hindi kaya advance mag-isip, aw?
2: Nadula na itong pagka-advance ko sang sugod nga.
0: Di, remind ta ka?
2: Ano?
0: Sa natabo sa bangga?
2: Hindi nag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Hindi, may 10 minutos.
0: Huwag na, makantab ako. Bye-bye, Bek. Ikaw ba lang ko suplado? Ah, hindi na masunlog, ah. Uy, di na to, sir. Hoy, wala ka nag-extro. Extro na.
2: Sige, sige, sige. Report, gikan sa patrolin na naman. Sige, K5 Robic. Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Arthritis, nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, duot silingon, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane. May problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ngedi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakon gani ikaw kung nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
8: Luther naman. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod ako baginis ako nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang akong pamatyag, nagpupo sa akong arthritis.
9: Gluterna Max.
10: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men!
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akumirasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Apil na sa EQ Diapers E Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers E Raffle Promo.
19: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
19: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.
4: Liyaw kalikot.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Nak! Kitkamas
9: o sa pinakamaliyo man nga isla,
20: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
22: Papauli na ako ka!
9: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214. CUSIP 2026.
24: K5. News FM.
25: K5.
24: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! My puso!
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabang Kalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayang hapon mga ka-K-Pongi, mga ton orang sa launa 11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Dari sa K5 News FM. Salamat sa mga KSS members and KSS officers nga nagaupod na sa ating program sa Milo nga Bacolod kag Milo nga Negros Occidental. Siyempre, gina-welcome ko man dari sa program It's Your Time to Shine ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Di ma-updanay na naman kita until 3 p.m. dari sa program. And siyempre, ang aton nga mga suki nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Tamyawon naton later on. Dari sa program, It's Your Time to Shine. Alauna 11 ang aton oras, mga ka-K5. Daw uli anon ko, no? Salamat sa mga listeners, mga taxi drivers, and mga security guards. Sa mga nag-aupod dara sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado dari sa syudad sa Bacolod. Maayong hapon, gid, sa inyong tanan. Especially sa mga vendors dara sa Libertad Public Market. Sa mga suki man naton sa downtown area sa Bacolod, nga nag-monitor man right now sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo and welcome sa It's Your Time to Shine program.

1:16 p.m. mga aton oras mga ka-K5. Kung hindi man nami ang inyong pamatsag ha, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay libre ang pagpakonsulta sa klinika dara sa Hernay Street sa Atubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Sunday to Friday bukas sila sa pagserbisyo pero sarado sila kon Sabado. Ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang advice, pwede makabisita sa klinika para sa libre nga pagpakonsulta. Especially kung ang aton nga mga nanay kag tatay nga mga senior citizens nagabatsag na sang pagpalangluya, nagasaka na ang ilang blood pressure. Nagasaka na ang ilang blood sugar level sa dugo. Kung kaisa nagapamangkot na sila, anong kaunon kumisign man nga safe para sa mga diabetic. Okay. Ano lang misign kadamo sang kanon ang pwede ko kaunon kada pamahaw, panyaga, panyapon man. Amo nang mga ginapamangkot nila. Nanay, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Once again, sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Gusto ko lang tamyawon sila ni Ma'am Gina Lozades. Si Ma'am Gina, nag-chat sa akon a few minutes ago. Nasiling niya nag-monitor git sila ya kada hapon-hapon ginaya. Nag-monitor sila sa It's Your Time to Shine program sa Purok Bantod, Barangay Pahanukoy. Ma'am Gina Lozades, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Sa iban pagin naton nga mga suki dira sa Barangay Pahanukoy nga every afternoon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna, Jess E. Ocho.

Mga ka-K5, ang aton nga weather update, kinadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. Amuning nagahatag sa aton sang protection. Batok sa trangkaso, batok sa bacterial infection, viral infection, fungal infection. Wala niya nagauntat ang ginahatag nga protection sang Klinika D3 Bio. Tig-ilinit or tig-ululan man, protektado kita against infection, mga ka-K5. Basta may Klinika D3 Bio. Siyempre, mabakal ini sa mga klinika branches dira sa malapit sa inyong lugar. Kung taga-hinigaran ka mo, ara dira sa Jam Guangco Arcade, malapit sa Hinigaran Public Plaza. Ang aton nga branch sang klinika dira sa Banwasang Hinigaran. Nagwa ko kaina, actually nagtulog ko sa salakyan. Kanami ka hindi masyado ka ano ni hindi masyado ka init sang silak sang adlaw. May mga portion diri sa Visayas area nga mangin magalumon sa gihapon. Bangod ina sang Intertropical Convergence Zone o kon IDCC. Kahapon kwani Sterlise ang nagaapekto sa pila ka mga lugar sa Visayas area. Pero sini nga adlaw Miyerkules, mga ka K5, Oktubre 14 tuig 2026 ang ITCC na naman ang nagaapekto sa Visayas area. And base sa forecast sang PAGASA, kaina sang aga mga 4 a.m. Magluwas sa magalumon nga kalangitan, ma-experyensahan man ang mga pagpanaguob, mga pagbubo sang ulan sa Visayas area, subong man sa Mindanao, bangod sang IDCC. Siyempre, ara permi ang paandam sang PAGASA sa mga residente nga maghalong batok sa mga posible nga pagbaha kag landslides, especially kun magbaskog na gid ang pagpanaguob nga pagasundan sa mabaskog nga pagbubo sang ulan. May mga mahina man nga pagbubo sang ulan sa iban pa nga bahin sang Pilipinas, bangod naman ina sang northeasterly wind flow kag localized thunderstorms, mga ka-K5. 1:21 p.m. ang aton oras. And sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

ang love ni Tita Shine nag-celebrate sa iya birthday today, October 14, 2026. October 14, 2026, birthday subong ni Tuto Red Ubas, ang anak ni KK5 Rushmore Ubas, ni Kabandera Rushmore Ubas. Birthday subong ni Tuto Red Red. Dugay ko na wala makita si Tuto Red. Pero of course hindi ko malipat sang iya nga itsura. Kag hindi ko malipat sang ugali sang bata nga ini kay very very sweet gini nga bata. Sa una mag-program si papa niya, ako nang nagabantay sa iya. Kay sa muko niya ginaya si papa niya. So ayawan ko na sang una ka intulin sa iya sang gamay pa siya, no? Kung program si Kabanderang Rushmore Ubas. Si Tuto Red ginadala gina basta wala sang manugbantay. Eh kabalo naman kamo kay Tigs nga nanay tatay man nga daan. So ginadala niya na si Red Red diri sa amon sa station. Kun wala sang manugbantay, tiga program na siya, akong nagabantay kay Red Red. Isubong wala na ko kakita kay Tuto Red, love ko gina, love gina ni Tita Shine. Wala na ugaling kami maka-communicate gin. Kagkun ako lang to, isa magkadto sa ilang abalay sa talisa, ito hindi na ko lang katultol. Tuto Red, hindi ko sigurado kung mabatian mo niya ang akon nga birthday greetings. Pero happy birthday sa imo langga. Hindi ka gid magkalipat. Pangitaon mo lang si Tita Shine. Now, mintras ari diri si Tita Shine, pwede ikaw makabisita. Kung ano man ang imo nga kinahanglan, basta ari lang diri si Tita Sunshine. I love you langga. Happy birthday to you.

Nag-tamyaw man sang happy birthday si Tita Julie Hinovea Lumugdan kay Tuto Red Red kay birthday niya subong no October 14, 2026. And sa iban pagid naton nga mga kakilala, mga friends nga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday na lang sa inyo. Ipabalaan nyo na lang ko, i-chat nyo ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Alauna, 26 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, ala una, imedia na ang ato na oras. Dari sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Nagapanubo sang aton nga BP. Sang aton nga bad cholesterol levels sa dugo. Kag blood sugar level. Para hindi kita magka-diabetes every day, take your DTX 500 capsule. Amo niya abi ang akon ginatumar adlaw-adlaw. DTX 500 capsule available dira sa inyo nga barangay, basta mag KSS reseller dira kadto ininyo. Pwede ka mo makabakal dira sa DTX 500 capsule sa aton nga mga KSS resellers. Available man ang DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Thank you sa kay Ma'am Flor Salvador. Nagapamati permis, it's your time to shine program. Advance happy birthday sa hinablos ni Ma'am Rodora Aguado Dispe. Ang iya hinablos nga si Michelle Santillan. Masalabrate sa iya birthday on October 22. Wish niya lang good health and more birthdays to come para sa kay Ma'am Michelle Santillan. Once again, hinablos ini ni Ma'am Rodora Aguado Dispe. Advance happy birthday sa imo, Ma'am Michelle Santillan. Ang birthday niya will be on October 22. Advance na nangadaan si Ma'am Rodora sa iyang birthday greetings para sa iyang hinablos. Diba sa ibala kung sa October 22, hindi ko naman mabukaran ang ilang ang mga messages. Sir Dadboy Mendoza, good afternoon. Salamat good Sir Dadboy ha sa imo padayon nga pagsuporta sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision. Mayong hapon man sa inyo tanan, kabalugid ko, nag-monitor ka mo dira samtang naga piyong-piyong or nagapahuway sa idalom sang puno sang kahoy dera sa Santa Clara Subdivision malapit sa guardhouse. Thank you once again sa mga amigo natin ng mga security guards. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics na kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at
14: apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
16: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
17: Mag-usar sang salon pass.
16: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
17: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
16: May long-lasting relief.
17: Tugtog walo ka oras.
16: Para sa nagkapanalakit nga baka.
17: Liyong kalikot sa long pass.
18: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa long pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak! Kitkamusta nga?
19: O sa pinakamaliyo man nga isla.
20: Dahil gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
22: Papauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
24: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: K5 News FM League of Champions 2026.
3: K5 League of Champions.
2: Brought to you by
3: Do Exam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty

0: Without you.
1: Alauna 48 ang aton oras mga ka-K-fans. Kaina before ko mag-commercial, nalipat gid ko mag-greet sa tupad balay ni Mami Liliinting Balinas dara sa Banwasang Ilog. Naga-monitor, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Manang Utik, anong apelyado niya? Manang Utik, Len Len, Joy Joy, kag si Boy Maglasa. Nagapamati igid sila. Siling ni Mami Liliinting Balinas, salamat din. Siyempre, Mami Lili, hindi ko ginamalipatan man sa pagdamyan. Si Manong Freddy Balinas, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat, gid, sa mga taga-barangay Dangkalan, dira sa Banwasang Ilog. Nga nagamonitor every afternoon from Monday to Friday sa It's Your Time to Shine program.

0: nalipat ko ba lang kung si Indang na greet ko ng kaina, Indang Hilado Saran. Salamat gid, nag-chat gid siya sa akon sa page ko. Indang Hilado Saran, sa kay Sir Jonathan Saran. Salamat gid sa mga taga Purok GK dira sa Barangay Sumaan. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat for monitoring. I just wanna share this information sa tanan-tanan ng mga Katoliko sa Bilog ng Bacolod kag Negros Occidental. Kanina nakuha ko ang information niya si Pope Leo, ang Santo Papa sang Simbahan Katoliko, nagpositibo sa lung cancer. Na-diagnose siya with lung adenocarcinoma, upon cancer sa baga. Si Pope Leo, ang Santo Papa, muni siyang pinakamataas ng opisyal sang Simbahan Katoliko sa Bilog ng Kalibutan, mga kakayfay. So, gina-share ko ni nga information sa tanan-tanan nga tumuluos ang Simbahan Katoliko na kahapon Martes, October 13, ginpaidalong or gin-confine sa ospital dito sa Roma, no, ang Santo Papa. Kaginpaidalong siya sa operasyon. And then, after that, na-diagnose siya with lung cancer. So, ginoperahan. Kay ginkwato ang mga tissues sa iyang abaga. Kag dito nahibaluan nga he is positive of lung cancer. Do mga 90 minutos ko, no, ang kalawigon sang iya sininga operasyon. But it was a very successful operation. And suno sa mga doktor sang Santo Papa, wala sila sang komplikasyon nga nakita, no, after the operation. And nakabugtaw man si Pope Leo pagkatapos sa procedure kag nakabalik sa gilayon sa iyang hospital room. Without you, when there's no getting over that rainbow, when my small... Mga ka-K5, kung magsiling kita nga adenocarcinoma, pwede ini nga mag-develop hindi lang sa baga, kundi sa iban paginaton ng mga organs. Pero di siyempre, ang aton permi nga question, if it's lung cancer, nagapamangkot gid kita, ano na siya nga sahi isang cancer dasig maglapta or hindi? Well, ang siling sa mga eksperto, nagadepende kuno kung diin siya magtubo, no, ang iya nga pagka-aggressive nga sahi sang cancer, nagadepende kung diin siya nagtubo. Kung sa baga, hindi naton masiling nga mahinay ang iya nga pag-metastasize or pag-lapta. Hindi naman masiling nga madasig ang iya nga pag-lapta. Pero 60% makasurvive ang sinuman nga positibo sa adenocarcinoma, mga ka-K5. Ang simptomas sini, amuning pagpalangluya sang tao, amuning pagniwang niya, and wala siya gana magkaon. Tapos kung gabi daw nagakwan, sabi na nagapalamalhas. So kung ginabatsag niyo ini nga simptoma, kadtugid ka mo sa eksperto, sa mga doktor, kag magpaidalom sa check-up. Actually, mga ka-K5, ang cancer nga balatian, malikawan natin yun. Although ang siling sa mga eksperto, wala pagid sang matumod nga specific cause or gintunaan sang sining cancer. Basta cancer, gani nga balatian, kuan ginaya, no? Makasiling ka ba lang nga daw kululbaan nga daw amo na na ang halinan sang imo amat-amat nga paglalak. Pero abi ninyo malikawan ng cancer kung nagatumar kita sa mga suplemento. Kag, of course, hindi kita halikaon sa mga matamis kay may ginatawag kita nga pagkaon para sa cancer. No? Amo ni mga matamis nga mga pagkaon. Kung permi ka nagakaon sa mga matamis nga mga pagkaon, ginakwan mo, ginapadamo mo ang cancer cells sa imong lawas. So ang advice sa mga experts, kung nagakaon kita, it should be more of vegetables and fruits, no, para maligawan ang balatian ng cancer.
1: If all my friends have forgotten half their promise.
0: Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K-Fan.
1: Just hard to find.
0: Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 cups.
1: You and that look.
0: Sang Clinica D3 Bio. Sang aton nga MyDC. Kaya mo ning mga supplemento. Nga nagabulig sa aton para maligawan ang pagtubo sang cancer cells. Ini nga mga supplemento sang Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center, magaranon sa antioxidants. Ang antioxidants amo nang nagapauntat sa pagtubo sang cancer cells kag pagdamo sang cancer cells sa sulod sang aton nga lawas. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sang Gugma or the Pages of Love pagkatapos ini.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: You my Physio.
2: Ang Physio.
0: You my D3.
2: Mga butka.
3: Sa mga dugang benepisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: You my Physio.
2: Ang Physio.
0: You my D3.
2: Mangabot ka.
6: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglanon naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no? Nga ara sa D3Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3Bio.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas, Juan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3Bio.
3: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo ni ginahimo kung inom ka D3Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang D3Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3Bio.
4: May ara kang itawag import immune system.
6: Kumbaga ang D3Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
0: D3Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: You my Physio.
2: Ang Physio.
0: You my D3.
2: Mga butka.
0: D3Bio.
2: Health
0: News.
7: K5 News.
9: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
10: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
11: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita,

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Chai? Mapakas in gani ko lihog chai.
1: Pila dai?
0: Ay, 2-5 lang chai ah.
1: So kagina ka man lang nagpakas in to daw alas 12?
0: Amo gina ya chai.
1: Ay, ate, sige, andali.

0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sakit di ka tama, tiambasin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako galing si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula,
0: nadayo ng ako ni allergy. Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag

0: Ginugdan sang prebiote, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biote, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biote, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Salon Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Nak, kitkamusta nga?
7: O sa pinakamalayo man nga isla.
8: Nay, gagraduate na ako.
7: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
10: O pauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe.
12: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo. Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS.

0: buiset. Lagi ka.
1: Ay, amo man ko gani gaong. Oh, berdi naman, oh. Ay, talaka man, iman. Gagmay sa ngatag nila, oh. Di nagitis na kapawi, iya.
0: Pilang bilhin sa iwalit mo, da?
1: Ay, 1.5, eh. Imo ya, pila da, haw?
0: Sito ba, hindi na lang, eh.
1: Grabe ka man ba? 5K ng kapital mo. Ako ganito, smiling yung kapital, kuya.
0: Kaya tinibuhin na siya sa imo. Ipasa blas ako ng 1K. Sigurado daog tani. Sige na.
1: May basta ha, dag-on mo kita. Hindi na ako magampang ah. Kau na lang ka. Pasa ako ng tinansimuga.
0: Ate ayos ah.

0: Ano pang ginayahan na patabo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa papamati. Ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gate makuhaan sang pagtulunan. Gaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!
0: Ginsulat ko sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection.

0: kaya makapatay sang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule na

0: na ang stroke. I-Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Subong na!
1: Muter naman!
2: Ang imong sugar, pila na lang subong.
3: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
2: Ang una, pila?
3: 35 niyo ang Buter na Capsule. Itipibogin.
4: Buter na Max Capsule and Buter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
5: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
7: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo! Extend! Extend! Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
11: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
15: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
16: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
15: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
16: My long-lasting relief.
15: Tugtog 8 ka oras.
16: Para sa nagkapanalakit nga baka.
15: Liyong kalikod. Salon Pass.
17: This is a mental health acid camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyong kalikod.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kinkamusta ngay?
18: O sa pinakamalayo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
24: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 14 kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining tuig 2026. Magpangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4, imidya sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa din ka man gabahin sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM kaban kalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Dagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ginapunan ako sa ako sa mga sparring partner sa technical side upon si kay K5 Chief of Technician, kay K5 Renz Aishetero Alcantara. And of course, si K5 Ethan James Sarmiento, ang Loy Loy 4, ang Butchog 2. Ara na siya. Kaya ikaw makita ako tabi ka K5 Ethan. Upod magaling si K5 Adrian Cantalao. Ang original, ang Loy Loy 4, ang Butchog Butchog! Ano naman si Kubos Kalagad, si K5? Castigador. Pero dali lang gid abi, liliun ko ning kalendaryo ta. Oy, 32 dias na lang.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas ha, sa ato sing mga suki, kabalaw ka mo, nagahilapit na ganda ng bulan sang Disyembre. Nagahilapit naman ang amoy bonus. Iyang balita niya ay salamat kay nangin loyal ko. May bonus ko sa Disyembre. Paano lang hindi loyal? Inang nag-alsa balutan ka lang, gulpiada lang. Iway kaya kwaon eh, kaya nga man nag-alsa balutan ka mo. Mga kakipad, damo na karong mabalita, gabaga tutukan ha, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Sa ato sige mga suki, upod sa itong pagpangalagad, paki-follow, like, and share sa mong sige official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Malandaw man kita via YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag sa mong sige live audio streaming sa K5 News FM Philippines nga application. While mga kakipad, check na daan si kakipad Shine Lacson. Kinamot ang mga balita kapag katutukan, especially mga kakipad angin kakibot sang pumuluyo. Ining pag-drop sang prosecution. Ining articles 1, article 3, and 4. Sa nagapatayo naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung mga kaki-5T, nibla, lihado kon lamado si Vice President Sara Duterte. Yung may nagasiling mga kaki-5 ka daw, lihado. Kaya nga man, ginbakol, gintapungol, ginkastigo, tapos, way nagbato, kay way sang inugbato. Way ginpabalos. Di masulusad dyan eh, mga kakipay. Kaya mga tao, subong nagkakomento na, mga netizens na ton, nagasiling nga pagkatapos nila pakahuyan si Vice President Sara Duterte, ginhatagan sang mga malisyoso nga mga komento, anay time na nga inugbalos, gindrop lang gulpi. Nablang gulpiada ka lang nanghagyat ka, tapungulay. Anay karon kay nagbato, hindi ka na magbato. Gintapungol mo, wag dumalagan. Tingin balsing iba ni dayaan. Ang iba na magasiling nga ti kwan i puwak bawi. Pero may nagasiling naman ang iba na magkakipay nagkakomento naman sa social media naton, no? Nga nagasiling nga ti gusto gid hinga gawon sa Disyembre, no? Nga makonvict gid si Vice President Sara Duterte. Kay ti article 2 na lang sa ang ilang pagkatutukan. So, lang taon tayo magkikipay ba? Hindi it doesn't mean nga gin-drop na to yung Articles 1, Article 3, and 4. Oh, nga acquitted niya si Vice President Sara Duterte. But still, nagapadayon pa. Pero isa na lang ka-artikulo ang nabilin. Nga pagkatutukan sa prosecution panel. Kaya sa aton si nga mga senator judges. Dati lang taon tayo magkikipay. I-check ko ba si Kikipay Shine? Ibalaon ta mga dalagko kung mabalita. Gika naman sa atong singa News Center Connection. Ang balita ni K5 Shine Dulo Mas Kalawan sang Mighty C. Dial Kalain Base Vitamin C.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Mighty C syrup available man kay K5 Rods Palma.
1: Oh yes! Tsakto na! Sa may kay nanay da Julie, sa may Blooming Treat Murcia, mabakal dira ang Mighty C syrup. Para sa mga kabataan, kay K5 Shine, kay subong nagatulotaliti, tinami, kidang vitamin C. Subong!
3: Para sa mga senior citizens naman, may DC capsule.
1: Yes!
3: Si Rods, uh-huh. Ano nang matabo man? Kay tigin drop na ang tatlo ka mga artikulo, ang isa na lang ang tutukan.
1: Aha.
3: Ano nga tabo sini ang defense panel or ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte maka presentar na ihansang ilang ebidensya. Kaya mo ning ginreklamo nila kahapon mo. Di ba launa sa trial ang una nga mapresentar sang ilang mga ebidensya ang prosecution.
1: Yes.
3: Tapos ang depensa pagkatapos abi
1: present sang
3: prosecution ang tanan ng mga ebidensya, ang depensa naman ang mapresentar naman sang ila. Ti, so, kay ang tatlo
1: anong matabo?
3: Ka mga artikulo, oh. Anong matabo?
1: Mga kaki five shine, may damo nagakomento mo. Ang ambal din sing iban ginlipot si Vice President Sara Duterte. Kay nga man, grabe nga preparasyon tong kaki five shine. Namakos mo, makon mo nga tatlo ka mga artikulo sa impeachment ang preparahan mo aside sa artikulo to. Imbis na tunga ang ilang sininga anong tawag ni nga focus. Kay ti, preparahan mong Article 1, preparahan mong Article 3, preparahan mong Article 4, ti ang Article 2, ti preparahan mo man. Out of 100%, 80% gid kagi five shine, nga wala yagin tutukan ganyang Article 2. Kay ting iba na tutong 80% ang pinato, o putang tabi, 70% nga ginfocus to sang depensa para ipreparahan ng Article 1, 3, and 4 kagi five shine mo. So daw lipot ko, no?
3: Amo nang ginreklamo kahapon sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga sila nila ka-unfair man na iya.
1: Aha.
3: Nga ready na sila ang depensa.
1: Aha.
3: Tapos gulpi lang gin-drop ang tatlo ka mga aligasyon.
1: Aha.
3: I don't know kung tagaan ni sila sang tsansa or tagaan sang kahigayunan sang impeachment court.
1: I don't think so, Guro Kaki Five Shine, kay ti gindrap na, when we say gindrap ng articles of impeachment sa 1, 3, and 4, wala na, kay it's nonsense na, well, hindi na nagkakaigo, kay why na mo, it's erased.
3: Already,
1: yeah.
3: Oo, it was already accepted by the impeachment court.
1: Yes.
3: Ang naging decision sang prosecution kahapon.
1: Correct.
3: So hindi na ni siya pagtalakayon.
1: Hindi na pagtalakayon.
3: Yes, I'm waiting for the explanation sang prosecution. I did wait for this.
1: Uh-huh.
3: A few minutes ago nakuha na ton ang rason ni Congresswoman Luis Toro.
1: Uh-huh.
3: Kung nga agi-drop nila ang tatlo ka mga articles of impeachment sa impeachment trial against
1: uh-huh.
3: the Vice President of the Philippines. Ang gintumod niya dere para malikawan ang dilatory tactics. Dilatory tactics.
1: Grabe ba?
3: gin-check ko gani, siling ko, dapat siyempre mga abogado lang kaya maka-explicar sinimo. Ang dilatory tactics are actions taken by a party in a lawsuit that intentionally misuse legal procedures to delay the progress
1: yes.
3: of the
1: ti isa man ang buot silingon na magsilingita dilatory kagi five shine oh nga gusto ginili padasigon na lang niya ang impeachment trial. Hindi na paginayon pa
3: explain
1: oo
3: amo gina actually ang ginexplain man ni Secretary Luestro ni Congresswoman Luestro kay siling niya lead prosecutor niya prosecution panel. Ang siling niya, Sir Rods, hindi man abi pwede kay nga palawigon pa. Kay kadamo sang
1: problema.
3: Mamumuyo.
1: Oo.
3: Hindi, ang ginakuha niya, gidya, Sir Rods, natak-an na ang publiko sa paghulat
1: oh.
3: sa mangin resulta.
1: If napinsara nila tani sang una, no? Tani, way na ta nag-usik pundo. Way na ta nag-usik sang sagi ka research sa di para i-preparar sa programa ta.
3: Grabe si Rod.
1: Oh.
3: Siling niya ang impeachment trial nga da. Lapit mo sa halos 40 dias. Ika-39 kahapon mo.
1: Oh, di lapit na lang.
3: Ika 40 days na today.
1: Mm.
3: No? Siling niya ting publiko, natak-an na sila sang hulat, sang mangin resulta sang trial, halos naglawig na sa sulod sang 40 dias. And siling niya, mangin pabor ang desisyon sang prosecution sa impeachment court, sa Senado, sa mga senador. Kasi siguro ang gina Juan Manila nga siyempre sako man kagdamo pa sang dapat talakayo.
1: Oh, di gin-mention niya pa tong regarding sa budget hearing. No? Ikita mo tao lubrahon kinanglan pa dasigon tani by this December kay di daw ang target date kay give mga December 16 to mapagwa na sila sa kwan mo hatol
3: amo nang siling sang Senado. ang kuan si Mr. Rods, ang hulaton na lang ti amo ni sa November 9 na ni no.
1: Oh, November 9, 10, 12, 13, 19, 20 and 23 ti maga amo yes. Na mga schedule nila by December 16, 2026 lang taon takot amo may igo nilang ang target nila.
3: Yes, oo. So sa pagpadayon sa impeachment trial, isa na lang gid ni ang tutukan sa prosecution. Aligasyon angot sa pag-angkon sa madamo nga bangkad ni Vice President Sara.
1: Sometimes pero kay Kipab Shine, if madumduman mo aton-aton na nga duwa, ano gid ang reason gani behind nga gipapanaugan na sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte? Ano gid gani una-una nga isyo?
3: Ikaw lang da.
1: Di ba confidential funds to, di ba?
3: Ikaw ang korda.
1: Kakadlaw naman migo ko doon niya, hindi kasi mapaipit ya kuya. O di ba, confidential funds to ang ginareklamo una mo. Halin to pila to gani, 11 million?
3: Amo na ginareklamo sa iban kasi lingi nanti ano na to ya? Ano na to yung confidential funds?
1: So,
3: drop niyo.
1: Diri sila nakakita nga kabalok ka sa Salen amo nang ambal sang iban bisan si President Sara Duterte President BBM nakamuno na mo regarding about sa Salen ti gamay lang daya may sala ka gid nga makita kun bukayon mo. Ti dala na da mga unexplained wealth o kung mga manggad nga hindi mispikar ni Vice President Sara Duterte da?
3: Ara na da tani.
1: Oo. No?
3: Anyway. Babay, ida si Oo. Sabi mo, ay may nag-monitor.
1: Oo, da mo, ton big na present na ton. Kaya mo na ganyan bal ko. Ang bal ganyan sang kilala ko man, singya, kuya. Kabalok ka, abi naton okay na kay abi sang mga piyak na partido okay na kay gindrap ang tatlo ka mga articles of impeachment. Nga hindi planado na niya sang prosecution. Halin pa niya sang sugod na balaan na nila nga muna ilang taktika para at least patalangon man nagdepensa kay kabalok ka sa away kuno sa ay niyahambal ni sa mga nag-aaway man litigation kaki Five Shine ha? Oo, sa korte. May mga style galit na nga muamon kaki Five Shine mo. Litaon kabla hambal nila. Nga grabe ng depensa mo din jinding i-drop na. Ti ang imong gag-i nga pag-pulaw, pag-research, pag-handa, totoon. Mangin baliwala to.
3: Tapos may epekto ginaibo sa imo sa road psychologically.
1: Yes. Oo. Inangway ka kabalos?
3: Siyempre.
1: Oh, inablang tapuyungon, gagulpiyada lang, way kay mukbalos?
3: Arias mo, way kagiguro kabalos, dahil nga nga nakita, nakagina sa tiangki.
1: Ah, tiyo, oh, gabing bakul sa akong to, way kukbalos? Pero anyway, lantawon.
3: Pagkataas na,
1: kagiyang-giyang. Pero kagibab siya, may mga pamangkot, tirabal niya. Ang article to ti hindi ni pwede lawglawgan kay Kipab Shine. No? Hindi ni lawglawgan kay pwede majapon mo convict, no? Kag mahatulan niya sang senator judges si Vice President Sara Duterte with this article to kay Kipab Shine. So that's why subong ang depensa back to the drawing board naman sila. Siling nila. Dahil dati, portaliwat. Oh, istorya taliwat. Ano naman ni babay ipanghaboy ng mga article 1, 3, 4. Panghaboy na, tipunta sa article 2. Di masulusad dyan, ha?
3: Gabaka-baka ang prosecution. Gabaka-baka man ang NBI, ha? Ang NBI, gabaka-baka man. Amo man sila nga ginaibigan.
1: Di naging file man to si Attorney Matibag? Oo.
3: Inaligar propiedad sa Vice Presidente, sa pamilya, sa Vice Presidente.
1: Grabe.
3: Anyway, Sir Rods, may tatlo tagali kakwan, four peace members
1: Uy.
3: From Negros Island
1: Uh-huh.
3: nga nakasulod sa top 10
1: Uy.
3: Sa 2026 Fisheries Professional Licensure Examination.
1: Uh-huh.
3: Himpasidunggan ni sila Sir Rods ang DSWD. Congratulations, nakasulod sa rank 7 si Rain J. Punayan of La Libertad Negros Oriental. And ang rank 8, si Halex Pastor of Manapla, Negros
1: Hey, wow.
3: Occidental, from State University of Northern Negros in Negros Occidental. And ang rank 10, amo si Josh Daniel Nombre of Bacolod City from Carlos Hilado Memorial State University in Binalbagan, Negros Occidental. So congratulations! Mga members ni sila sang four-piece, ginpasidunggan sila si Rods sang Department of Social Welfare and Development. And ang ginalauman, of course, sang DSWD, na ining tatlo ka mga four-piece members na nakasunod sa top 10 no, sa examination is makabulig para sa pagpauswag sang ila sininga komunidad. Kag sa pagpauswag sa
1: tiapos lang da regalo sang DSWD bi pang hire na dayon bi ha to di ba din na pasid pang hire dayon pasudlas gobyerno kay di serving na sang sa ibanda nga hindi lang ko magambal ang
3: Sir Rods, dali lang gid. May maleta boys ko de.
1: Oy, 5 milyones na. Ano na?
3: Oo. Amo na ganing istoryahan ta. 5 million kung bawion mo ang imong statement,
1: oy.
3: Another 5 million kung makarecruit ka sang iban pagida nga maleta boys.
1: Hala?
3: Nga i-withdraw man nila ang ilang mga statements.
1: Oy.
3: Ilang maleta boys nagsiling, nag-deliver kami kwarta kay Romualdez.
1: So meaning, gis milyones?
3: Bodyguard.
1: Dali lang gid kay K5 Shine. Mapaapas ko nga, ma-claim ko nga ako ang isaman nga wala lang ko nagwa sa sina nga isyo kay nakulbaan ko, subong ko magwa. Tapos i-retract ko nga akong sininga statement para may 10 milyones ko, pwede lang?
3: Pamakuta to si Kwan. Si, hindi kay ang nag-relay si Nico no sa ila sa Maleta Boy is the former employee of Zaldico. Oo. Ti sa bail hearing ni Martin Romualdez, nagpagwa sang prosekusyon, nagpagwa ang prosekusyon sang ila nga witness amo ni si Esquivel. Si Esquivel mismo ang naghambal sa Sandigan Bayan nga siling niya may nagpalapit sa amon nga ex-employee ni Zaldico. Ang hambal niya, i-withdraw na mo ng amon nga statement against Romualdez kay bayaran niya kami 5 milyones and another 5 million kung makarecruit kami sang iban pagid nga maleta boys nga makumbinsi namon nga i-withdraw man nila ang ilang statements against Romualdez. We don't know sa amon nga plastic.
1: Daw galabot sa punto, blaka kipev shine nga daw matyang ko daw, wain ang kusang patihan.
3: Galingin ulo mo sa ilang.
1: Tutuod na.
3: Sa mga Sabad. At ka mga salawayon, gidya si Rods. By the way, ang Visayas area apektado sa gihapon sa intertropical convergence zone. So diri sa aton sa Visayas, ma-experiensyahan nato na magalumon nga kalangitan, mga pagpanaguob nga mahimo sundan sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson, hambal ni Kuya Yan Mundihar sang Mr. Brosto. Nga, may referral pagali.
4: Alright!
1: Namit sa batsoy mo, ba't alay ko di kuya? Pero sa totoo, ang article to, mga KK5, bugat ni, nga article of impeachment, nga batok naman kay Vice President Sara Duterte. No? So, tani, kung nabalaan naman lang sa prosecution, nga daw nagapahinay, kag nagapadugay sa impeachment trial. Tani isa na lang ka-artikulo ang ila siya ginpasar. Oh, galing ila to, tiginhimo nila to, kay para at least mapanilaga nilang depensa. Mga taktisyan ni mga bugado na ton mo. So, ibalaon tabi na mga kaki-5. Bulobantayan ta na. Oh, kay ti gusto na gidya sa prosecution nga dasigon ay ning impeachment trial. That's why gindrap nila ang tatlo ka-article of impeachment nga ginfile nila mga kaki-5. Against sa kay Vice President Sara Duterte. So it's a gamble para sa akon daw kwani daw pagsugal sang prosecution ang pagdrop nila sa tatlo ka mga articles of impeachment. Ilang taon ta na? Mga kaki 5 prosunod naman sa depensa. Ahay, why gindukol nyo kumi, why gamig pabalos ba? Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mapahanumdom.
2: babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imu-blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaya kontrolar sa imu-blood sugar. DTX 500. Sa Rika Epic Table. DTX 500.
4: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes of blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinaka-kampyon nga himuon is prevention sang diabetes. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarangka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gituwag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang selula Sir JP, naga pigaw na ang function sini ilabi na kun permanente exposed sa radiation permi bulad init no permi ara cellphone kun madumduman nyo ang matigulang sang una grabe kasipat gid ang ila mata 65 years old na gakuan pa mo gatanog pa dagong perti no ang iba niya 70 80 kaya pa pero karon 30 years old pa lang reading glass na
4: sinil
5: kabalo kamo kun nga oxidative stress damage sa imo mata sang una TB lang ang nagahalit sa mata nya tudloan pagayta nga maglantaw TV dapat distansya.
4: Layo-layo.
5: Oh, subong niya hindi na madalas distansya kay may computer na, may cellphone na, sobra pas TV. So kibot kan lang may glaucoma ka na, may cataract na. So ang pinaka best defense kay nangin lifestyle na nato nimo, may cellphone, may computer.
4: Part sa kabuhi ta.
5: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C agud masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Amo ang pinaka nami.
2: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
2: DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
0: happy kanunay.
2: DTX 500
0: masaligan,
2: epektibo.
0: DTX 500.
6: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Dr. Ramil, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
4: Pagkalalaki.
6: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang pusti mo.
5: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
7: So sa mga kababainhan naman yan no, nga naga-experience sa nga menstrual pains or kada ano na bala nila,
4: kada pamulan
7: kada bulan o pamulan nun nila. So gabatsyagi na sila nga gasakit ang ilang at yan no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C kay suno sa mga pila ka mga pagtuon ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga naga-abnormal kag nga mas masakit ang imong menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan no. Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
4: blood
7: of ano ka ng regla. So naka-miss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
4: menstruation.
7: So ang cellular oxidation ng isa sa mga nagatuga sinino. So para sa pamula nun nga layo sa sakit, kaga regular nga pamula nun sa mga kababainan, magtumargit sang GTX 500 kag Mighty C adlaw adlaw.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag GTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag GTX 500 ka na!
0: Ang GTX 500
8: ang may powerful compound
0: yan ang panubo sang imo blood sugar.
8: GTX 500
0: garantisado,
8: epektibo,
0: ara mismo.
8: GTX 500
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
8: Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso,
0: mag D3 Bio ka.
8: Ang D3 Bio
0: uno sang MCTs
8: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
0: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
0: Rason nga bigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka.
0: Mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
0: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
0: Biskan bigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
0: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
0: Hindi na magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500
2: bastante sang antioxidants
0: panghontra sa mga halit kag free radicals.
2: Likawan ang baratian.
0: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
8: Masami ka bala na gaugdas?
0: Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
0: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat?
8: Kalaman ang abyan!
0: Mag-DTX 500 ka!
2: Kaysa DTX 500!
0: Ang stress,
2: malikawan!
0: Pagkamuringon, malimtan!
2: DTX 500!
0: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times, after 1 week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika!
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabasa butika.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Importante magali doc, may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
17: Amo gid na importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men.
8: May maca kag lavawaska
0: nga nagapataas ang enerhiya
8: kag stamina sang lawa
0: para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica, Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh, available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: High blood sugar, nagadulot sang seryoso kag lawig problema sa ikaayong lawas.
22: Ini Lupis, 44 ang pangidaron. May madugay na ako nga ginapatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akon panulo kag pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon nagatatlo pa lang kabulan ang akon pagtumar kag naayo ang akon ginapatyag. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
23: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
27: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
28: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
27: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
28: My long-lasting relief.
27: Tugtog 8 ka oras.
28: Para sa nagkapanalakit nga baka.
27: Liyog kalikod sa Lone Pass.
29: This is a mental health lasting camphor. It's a generic name of Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyog kalikod.
30: Halin sa pinakamataas nga bukid.
31: Nak! Kitkamusta nga?
30: O sa pinakamalayo man nga isla.
31: Nay, gagraduate na ako.
30: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
32: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
33: Papauli na ko ka!
34: Go forward together. Globe.
35: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
36: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: K5 News. K5 News FM.
37: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: 101.5 News FM.
6: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Aming hapon na kay Edwin Montero. Solid ka K5 kami kay Bing Zelfine, May Dagay, John Ray Tabara, Maying Hapon, De Los Santos Cafe, Nagamamatiman si Kuya Yan Mundihar, sang Mr. Broast, Julie Hinovial Mugdang, kay Bing Zelfine, May Dagay, kag kay Merlita Malvas, no? Kay Nuli Dandoy, Nestor Dandoy, kag kay, of course, kay Susan Gillian. Check na si K5 Red Salgado. Ibalunta ang update, no, sa Bomi Goodness maning tabo sa Talisay man. Amo nang budlay nga may upod kag imoy nga adik. May upod ka nga adik, manyakis pa. Hayo.
0: kadelikado sa panahon, subong di bigdi masaligan kay ti upod mo sa trabaho, isa ka mus lugar, kilalahay ka mo, amo payagling mag-utas sa kabuhi e kag magahalit sa sining isa ka iloy. I-check ta si Kaki Five Red sa line number 1. Kaki Five Red, please stand by.
4: K5 News FM Live Report.
0: Kaki Five Red, ibalita mo!
5: Yes, Kaki Five Red, may hapon sa ato kini mga tagpalabati sa programa ga El Castigador. Well, actually, kagapon, gadlaw, gipadulungan na ito dirang crime scene ni K5 Red na sa Bayasyan na Santa Catalina, partisag dos hermanas sa syudad iatang talisag, Kaki Five Red. Well, actually, ining bangkay sa informasyon na nakuha na ito sa kapulisan and of course, sa mga pumuluyo, madrakag mismo sa mga suspitsado, lima na ni kadlaw, Kaki Five Red, nga iri siya ang patay kag daging tapok dira sa mahigad sang sapa dira pa mismo malapit sa Manukan kay K5 Rodse. Kaya matiling biktima sa informasyon na nakuha naton, magluwas ngayon siya caretaker sa Manukan dira inabalang inugbulang sa Manok kay K5 Rodse. Iri siya nagatrabaho man sa iya sininga amo ang tag-iya dira sa Manukan, tag-iya man sa katubuhan nga nagalabandera, nagapanglaba dira sa bayo kag hindi kita broad sa nagaluto-luto, mantindo ka nga, ibalat sa obligasyon sa isa ka helper, sa isa ka pulian, kita broad sa. Ang mga trabaho, sinisang biktima na nakuha man natin, dira kita broad sa. Ang muna ikon nga, ang ating kon sa makita natin dira sa video, kita broad sa. Grabe ang hilibion dira sa isa ka babae, nga do amugin ikon eh. Ang nagpadako sa iya, ang doon nag-atipan, gidbala sinisa bata sa tag-iya ka Manukan, kag-katubuhan kita broad.
0: Uh-huh.
5: So, ining biktima, ginkilala nga si Janaline Anasalay. Sinisa 33 anyos, may duwa ini sa kakabataan kita broad. Kag-initi, napamangkot, iba darating bana, diin bala siya nagluntad, ining krimen. Well, actually, gakabukabo ni sa Kevin Rods eh. Kaya nagpatapas ang ila sininga amo sa nga tubo nga draman mismo sa may syudad iya sa ang Tarisay.
0: Same, isa lang ang amo nila, ang bana niya, nga may katubuhan, kag ining Manukan, isa lang tagiha?
5: Isa lang gid ang nagapanag-iya si ni Chiquita Brodse.
0: Uh-huh.
5: Amo na karoon na maghahatag sinisang statement nga gin-interview na ito ni si Manolito Rizaba. So, diri kay Kevin Rod sa Webes na natabo October 8, giragid mga pasado launa sa kapon sa ila, sininga pagsaysay, sinig sa aton. Kaya magti, ang gintunaan si ni Kevin Rod sa nagulam sa 1,000 pesos. Kaya hindi magpahula din ng biktima sa ila, kahit tiguro to may aras ang pagpabahog, tinagambal din ng biktima nga isugit na kamusa kay boss o sa amo nila Kevin Rod. So, dito, naimpito siguro ng duwa kasuspitsado ang nagkuha gidiri sa Baratilla kun dos por dos kay Kevin Rods amuni si Arnold Ampog 34 anyos residente sa barangay Maaw sudad Yasang Bago alias Buknoy. So diri kay Kevin Rods para sa mga wala pa nakapabati amuni ni baknot niya sa tangkugo dira sa biktima ti pagkabaknot ni Kevin Rods natumbay ning biktima kag ti nagkirik-kirik ni sabi kag dito kinuga pagin niya sining si alias Buknoy kay Kevin Rods.
0: Dugay na dali na gid kay Kevin Rods, dugay na sila nga nagainop da naidra sa may kwan, sa may Manukan inang biktima kag ining duwa ka mga suspitsado.
5: Well, ako talaga ta Kevin Rods ining mga suspitsado ining si Rene Boy Aquino kag ining si Arnold Ampong Kevin Rods mas nauna ni sila ya trabaho siniya sa amo nila nga si Manolito. 9 years na sila yung adwa, samtang ining biktima kagang iya sining living partner nga si Joper Gregorio Kevin Rods, masobra tatlo katuig pa lamang. Nga
0: so,
5: dira.
0: Tatlo katuig una ning duha, ining duha ka suspect, yes, 9 years na sila nga nagkatrabaho das Manukan, while ining mag-asawa, 3 years. Sa sina, diin ni ga-star, ining mag-asawa, isa lang sila da ka lugar sa Manukan sa tang ga-star?
5: Actually, Kevin Rods, diragit sa Manukan eh. Kaya doon may ara, diragit sa lugar, nga pwede nila maistaran, do kumbaga pa, do gitukuran na sila sa pulian, Kevin Rods.
0: So sa Manukan, common na da, kumbaga, ginagawa,

0: patigrong ilinaway sa mga sawa, mabatian na sa mga suspect man. Or ano manda nga mga ginahimo nila ti magbalatsyaganay tas laki ti tupaday lang kay Kipay Brad.
1: Nako kina posibilidad kay Tebrons eh. Kag ti dira kay Bruce Bulos man eh, ini suspitsado kay Tebrons kay man titing tapas na gaman sa tubo nga muna nga mga uh-huh. season. Ini sila kay Tebrons, duble man ang trabaho nila gabantay dira sa manok and at the same time nagapanapak sila sa tubo. Hindi man kalayo anak sa nitalam na ni Sir Manolito eh.
0: Mm.
1: So, iya, wayag niya ba describe kung pila kang kilometro, pero dira man sa nasabit niya nga barangay kay Tebrons. So, anatabusin na, at dito, iya nagapanapas o nagyakabo, iningbana sinin sa biktima, tapos iningduwa kay Tebrons, ara dira sa Manukan. So, amuna ko nga, ang tinagluntad din eh, kag tinapatay, gidala yung biktima, ang lain, ang Drake Brons, kiti matapos nilang ipatay, ginkuga, ginubahan, kag ginimuslan, ginbulus-bulusan, kiti Brons. Di pagkatapos nila timbulus-bulusan eh, siguro doon na konsensya sila muna pag-istorya sa ato sila sa isa sa mga suspitsado, piginigta nila sa higot ka manok. Pagkahigot nila nila kiti Brons, siguro tiil dito kag tinigkamot kiti Brons, ginsulot nila sa sako, gintuangan, siguro estimated doara sa mga 50 to 100 meters, gintapok nila, ining bangkay sa babae, dira may pilas eh.
0: Oo.
1: Kaso nila kita na sa gabi sa gipatulungan na ito, may lagi ganito, kita nagsubra dira sa pagtikang kiti Brons. Panglit pilas.
0: Uy.
1: Kag, kung estimate na ito, guro, gikan sa ibabaw, panaog ito sa idalom, ano mga 30 meters, guro,
0: baka kanilang, taas. Oo, taas.
1: Taas sa kiti Brons, ito, butatan ko, isa ka pusti, gawa, sobra gamay, pero actually, taas, gindi eh.
0: So, suba ito, ng sa likod, suba?
1: Sa pakit ni Brons ni ang pagsaysay din sa ato, hindi man sa kadakuan, pero tindra yung dagdag ining bangkay. Kag anagwa pa ka istorya sa una, kaya tiwa'y nakapauli ining biktima kiti Brons eh. Ang ilang sin expectation, nga ba si Bala umupod ini siya sa chatmate niya Bala?
0: Uy!
1: Kag may aras na kakolmate doon mo na Facebook, eyeball. Pinid po, nga dogin pamakod, nagid lamang ining walat sagon sin isang bana kay ti sa informasyon nga nakuha na doon nakapauli padalang bana doon mga Biyernes o Konsabado kiti Brons. Dira,
0: di kumpit sa utso na dula, Webes eh, no? Webes, nagpuli ang banda, pizza ni Webe or Jess, tingin na pangita, inasawa niya. During
1: actually,
0: that time, pagpamangkot siya sa mga upod, yun ang dua ka-suspect, anong sugid sa banda?
1: Ang impormasyon na nakuha nato, wala man nila kung matalupanggan, wala man nila makitaan siya kay Febrons eh. Dito,
0: so denial to the max ay ning duha ka mga suspect.
1: Duha mo kina Kiti Brons ang impormasyon nga nakuha nato na ang sumunod diri Kiti Brons nga balagi na pangita ini sang bana. Bangod na pangita sa tang duha niya ka minor de edad nga kabataan.
0: Kiti
1: Brons ang duha sini kabata, ang agot 7 years old, ang subang 9 years old Kiti Brons, puro pa mga babayi.
0: Ay.
1: Amo na rin masakit Kiti Brons. So, nagigilibiyon, tiining dua kabata, dito lang ang itikporaryo nga nagpuyo dito sa balay sa ila sininga amo.
0: Uh-huh.
1: Kasi may kabataan mo na Kiti Brons. Dito lang sa anagintar, bangun wala na kapauli ang ila sininga Iloy. Kaya mo man na siguro Kiti Brons kung ang ating doon na paaga ang pagpauli sinisang amay kiti namang kotman siguro ang ila sininga amo. Di inaangin mo sininga sawang makamu di ka talang-talang nagpangita
0: ang
1: ila sininga Iloy.
0: Oo.
1: So dito Kiti Brons, nga ti doon ako pa nga pala palaisipan, sinangadlaw Biyernes, Sabado, Domingo, and then paglabot sang Juan Kiti Brons sa Lunes, wala pangit sa gihapon sa Sabat. And then paglabot dito, tikagapon nga adlaw, Martes Kiti Brons, lagi mga pasado, alas 4 sa hapon, dito na Kiti Brons nga kuno, na samtang nagapanguha sa uhong o nagapangita sa uhong inong mga suspitsado kay Tebrons ang una din nga naghambal din nga nagapangita sa uhong amuna si Arnold Ampog.
0: Ano oras sa napangita uhong?
1: No, dira ko noong mga alas 3 sa hapon kay Tebrons eh.
0: Uy.
1: Dira mga alas 3 sa hapon ito sa nagsanag pwede ng palibot.
0: Usually kami sa una kay Tebrons doong pagpati na muna nilang tudo pangilat. No, so muna mo tudo pangilat na mangita kami na uhong po mga aga pa nakabig pangita la size pangita ay uhong
1: dapat aga gimana kitim rods eh pagpangilat sa mga

0: gabi, expectation mo pagkanya, naggululuwa na mga uhok. Eh.
1: Oo.
0: Pero galing ka tingina nga time, hapon, kung nasa pagkapangita sila, may na pala mahuan sila, nga daw kalangsa nga baho.
1: Oo.
0: Nga daw hindi amo. Until such time, nga tingin ang balik sa amo niya, nga, boss, binakita kami rin nga sako.
1: Uy.
0: Basi bangkay ni isang tao. Amo na kinubrot sa ila, sino nga pagsugid sila, sino nga amo. Kaya hamba naman na siya sermon na lito, hindi na ka po magaling i-witness ka mo. Tatuan ko na, pagkatuan ko na yun. So dito kay Febron, state samtang papauli, palang ilan siya niya abo sa informasyon na nakuha natin kay Febron, yun pa'y balo, yun ang kapitan, din ang kapitan, nagpa'y balo naman siguro sa kapulisan kay Febron, amo na po nga, ang atipag, amo, tuto siyang amo, magmadasik na yun kay Febron, kaya nagkakuha ng mga opisyalo sa barangay eh. So dalikin na time, umali na alas 5 sa hapon, tub-tub pa sa 7, wala pa sa pag-ako. Pero galing kiti, doon may pagduda, sining, ilan sining amo eh. Plus paladaan kiti Bronze, kamiskin wala na lang ilan sining amo, may ara sa CCTV. So dito kiti Bronze, siguro ba sige, backtrack mo rin sa ilan sining amo, ano bala ang natabo sila ka mga adlaw, kati nadula, webes eh. At siyempre, sa statement man sa iya, sininga duwa man ka trabahador, siguro dapat sa gani man kay Nevrod ka may aras ang inconsistency sa ila sa
1: oh, kati ka 9 years na nagtrabaho sa amo ining duha, and ang amo, gro na kanutisyar na ining dola, ining ina, daw hindi amo aw, kilala yan mo.
0: Yes, kag isa pa kay Brad, sige di lang naguro nga ti na best nga nagbutig ang iya sini nga trabahante. Galay ka ti siguro ti bakas ma apisan sa mga kampus do
1: nga pisan man
0: balat sa manukan. Ti siguro nga ibalo ana guro nga tubi something lain kag may pagduda man ang ining amo kay Brad, kag dako posibilidad nga ining duwa ka trabahante posible nga gamit man sa illegal nga droga. Kag dito kay Brad nga ti pagpasado la siya ti sang gabi dito na kag nag-ako na ining duwa ka pitsado nga sila ang nagpatay, sila ang nagbulos, sila ang nagkawat, sila isang kwarta, sila isang biktima, sila man ang naghigot, sila isang pisika manok sa isang biktima, nagsulog sa sako, kag nagtapok dito sa may higad sang sapa, kakitay bronz. So dito na, ginuhon siya sila tinatinga amo, nag-communicate, ining si sermon dito, ilang amo kay Brod sa barangay, kay pulisan, kag nadakok, ano nadakok, ining duwa kasuspitsado kay Kipe Brod. So dito, ati Kipe Brod, si Nisinido, kapag pasakasat kaso, ining pamilya, labi na kitiling bana Kipe Brod, eh. Kasi sa Joe, pwede ko rin yung kanila sining ang mga, siguro, 9 years old, kaya parang dapat
1: nagagalas. Ay, kaluoy, no? Kaluoy isang bata. Amo nigling lugar, oh. Yeah, no? Amo nigling hulat ko nga i-play ni Adrian, kagi napang gaungo. Tabi ko gani sa internet ko lang picture, nagka-tinner na doon ng kuras. Ari gali, may mga materials na di gali, oh. Ay, kanugon sa video mo, Kaki Febred. At least, napa-play naman ni Kaki Feb, Adrian, na. Oh. Ay, sige Arina, but anyway, kasubo din kabalita, wait, hindi ginakatlawan ining kabalita. Gayuhom lang ko bisa kay sa tech ko subo mo do medyo na delayed ang iyang pagpa-play sa mga materials ta. Ining suludlon gani ining ilang puluy-an halin mismo ako naman ukan halin sa may main highway pila ka metro pa dis makalabot sa kan.
0: Well, actually, kaya Ron, sa ginakuan mo na ito, ginapreksar mo na ito ng effort sa ato, tinigaw gapito, gapiti, kay K5 Martin, kaya kaduwa kami magtala na gabi. Nasumurahan kami sa sumulot kami sa Dos Hermanas na magpot na kami ito sa nagabaligya sa inasal. And then bumalik kami, sumura naman kami. And then mamiko kami dito ng budlay, kaya kayo mas dito kay Arya, kaya kung gabi, galing, wala pa magkotan dito. Katunga-tunga sa katubuhan. Nagganin nga mo na until such time nga tika may ara kami na kuha na sa gata nga DRMO sa Talisay naghatag sa amon sinisag guide kag may tao man dito nga nag-volunteer man kiti kita missionary man kiti Brons natudlo kita dito sa may lugar. Estimated guro kiti Brons kung dito kita sa may arko sa barangay Dos Hermanas ginulubang bulubanta guro masubragin guro mga 3 kilometro
1: bako kalayo
0: guro 4-5 kiti Brons eh.
1: Sus.
0: Layo kiti na marini siya naglayo kay Banti ang dalan gapur ba galiko liko kag pagkatapos dito kay Nevrod siya dira ka palang guro pagpanaog ko sa patrol estimated guro mga 200 meters mapanimahuan mo ng langsay ang kuan nagid ang hangin man siguro kagabi ang baho sirisang bangkay kay Kipe Brad bloated na siya eh.
1: Oh.
0: Kuan nagid siya
1: makita pero oh so subong kay Kipe Brad the latest update sini nga kaso na inquest na ining duha.
0: Well actually Kipe Brad sa labot na to ano si Police Lieutenant Patrick Linda, gaton sining Deputy Chief Police sa 3 CPNT Kitim Rods. Kung hindi mahingagaw si Bong, buwas first thing din na morning, igipasaka nila Kitim Rods sining kaso, kamantigin ang ulat nila Kitim Rods. Ining resulta sa swabbing, although ginako sining sa mga suspitsado na sila ang nanghibulos, sila ay nilagpatay Kitim Rods, pero may mga autopsy result. And then, kung rape naman Kitim Rods, dapat may ara sang swabbing eh. Para may baloan, gid kibanti, kung wala ini Kitim Rods, basi pala ba dismiss ining kaso? But regarding naman Kitim Rods siya, sa ginatawag na ito, nga ti ining paggamit sa ilang droga, yung drug test pa rin sila, kagati magapagwa pa dapat sa resulta Kitim Rods eh. Pero ti ambal man ni Sir Linda, ihingagaw gabi siya sa buwan sa aga kung din ihingagaw sa bukadlaw agot mati panawagan man sa mga mata na siyempre nagin sa alaga ni isang biktima Kitim Rods eh nga dapat ang pasakaan din sa kaso agot mapanabat ining duwa ka mga suspitsado kay Kitim Rods. So ari Kitim Rods ha i-play lang natin ining si Sir Manolito ining isang duha niya ka mga trabahante na sila ang nagpatay nagimulos kag nagkawat kay nagtapok para sa bangkay sa higad sang sapat na sandas sa takatagin ng Kitim Rods. Siyari.
2: Laga ni Sir Gintaw, ganti pa ba nung minikitaan sila ng bangkay?
3: Mga 5 o'clock o 5:30.
2: 5 o'clock o 30. Okay. Hindi okay. Pagkatapos din kaduan ito lang, sir?
3: Din pagkaduan ko hindi niya pagbiyae. Kamu ito na nawag po pulis kag-tanod.
2: So, pagkatapos, sir, ano din? Sila nga duwa?
3: Sila nga mismo duwa na nugi nga sila nagpatay sa uli.
2: Pagkano oras sila na damin sila?
3: Gabi na. Mga sabi nga pero mga 7 goro, mga 8.
2: Okay. Pero hindi sila nadakpan, sir? Dira,
3: dira ay ginpahulgi sila.
2: Ginpahulgi sila.
3: Kaya abot ko nga sila mo kaya hindi sila magtampad sa ako mag-istorya.
2: Nawag naman na sila ga-umbrasin mo, sir?
3: Si Alasoto, mga 9 years na ba?
2: 9 years?
3: Gatapas ako.
2: Pero confirm, sir, ginamit Manila, nagamit sila.
3: Oo, gagamit, hindi kagamit.
2: So, ang maging imposible, nagtulod siya.

0: Sa this time, sir, mabuli ka git sa
1: Elizabeth. Buli ka niya. Buli ka kita kung kapanang mga kapitan doon kanila.
0: So, sinagya, sir, hindi ka git ka sa nakaibalo ka?
1: Agi na? Okay. Sa balay, magulang ko nagabot. Alin sa airport, nagulong ko sa magulang ko.
0: Hmm. May pakanaon ka pa?
1: Hindi. Sa airport lang, kaya nagpuloy ang magulang ko sa Mindanao.
2: Sa bayan, Mr. Manolito, may ating isang katuhig. Tapos, ating kamisado, yung manigihong sa mga tao, yung kitin rats, may maluan, yung manikon, nagabinute, kung hindi, kemanti, daw, ginto na, yung kitin rats,
3: Mayo man klase amo no kay handa siyang magbulig yang papreso tong mga tao niya para matagaan hustisya ang nagpatay kag nagmulis siya o kun nag tapak-tapak sang dungog sining isa ka iloy nga makaluluoy. Anyway, salamat gid ka kay Fevrad.
2: Salamat kay Fevrad sa ato sining balita. Tulog sa ato sining sa Power Trio gaton sining DTX 500 Mighty Seek Clinica D3 Value VCO. Tagaraton man sining DTX Beauty Soap sa may ko dira ka panit may aras ng alap-up buni po kag acne magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa. Tagaraton sining DTX Remix nakakapika na nakadetox ka pa. Ginatamgaw talaga sa isa kami ng hapon si Joe Tapala o kung Joe Taps kag si June Lidesma dari sa My City Heights Subdivision. Kapag si Patron K5, Martin de Maisip, ako naman si K5, Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kay Kalingapon, Sina Gross, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
3: Maraming salamat kay K5, Brad Salgado, si Musika Balita. This time, sa ilo kita kay K5, Berto Gakit. Ari, mga kwa naman ni, mga kalam naman ni, mga kamot. I-check na si K5, Berto, kay may lalaki itong nadakpan, ho, nga nagapang snatch sa may downtown area, tinadakpan sa mga otoridad. Tiga usos sa subong giti maskara festival. Tigwalog ka, damo subong kwarta. That's why, sa mga pumuluyo naton maglagaw kamu during maskara, nungay kamu suksok sa nagaingat-ingat na sa lawas nyo. Ang mga cellphone nyo pang tagua. Hindi kayo gisa, ginapasayang-sayang nyo. Butang nyo sa bag, ginauribay nyo pa. Malingat-lingatan kamu, istoryahon kamu doon sa ngila sa mga mga upod, mga kwanbla, mga kabalo kamo ang mga snatcher da, may mga upod na ilingot, ikwan na nilang imusing atensyon. Ikwaon lang atensyon mo, ang isa to nagakuot sa bag mo. Ang iban dati, tupad-tupadan ka sa mga uyab-uyab da, tiyulo istorya ka, upod gali na sa mga snatcher da. Kalong-halong ka mo. Check tabi si Kagipa Berto Gakit. Ari kay Kabisado ini. Kaying sagad ni siya mangita. Kwan? Mangita o mangdakop sang nagapang snatch. Kaya ari katilaw man sa snatch ang una mo. Ara si Kagipa Berto.
4: K5 News FM Live Report.
3: Kagipa Berto, ibalita mo.
5: Gipa Broads, ang sa otan ay kagabidra sa may area sang plaza, direkta tulugan dito sa presuhan ng lalaki nga ini, matapos nga madakpan nga nagapangawak o kunang snatch sang cellphone sang isa ka babae samtang nagasaot-saot. Kagabidra ka Gipa Broads sa muna natabo, kay ti maskara subong, no? Ang area dira sang plaza, bala may ara na datubang sang police station sa kilid, bala da dampi sa kilid sang bungbong sa nanda bala kag Viva Roads. May ara na da nga do banda-banda gamay nga stage mong saot-saot. Sunod diri sa nakuha natin nga information, ining babae nagasaot-saot man, upod sang yasin nga mga barkada man, sinali lang at ito nagadisko-disko, nagpalapit ining lalaki, kagati wala na kano, nakabatsyag ining babae, nga doon may nagkuot siya, sining bulsa, pero ti wala naging kuwaya ko nung cellphone. Sanginali lang kag Gipa Broads, nga ginauyatan niya ang cellphone niya, para hindi ko na makuha, kahit ito nagpanugop-nop naman din siya, ginhablot sang lalaki, no, ang cellphone kag nagdalagan pakadto dito sa area sang sa dalan bala pakadto da do libot ka lang sa plaza da mo no. Naglinagtanay ni sila kagabi kag Gipa Broads
3: stop. Ano oras? Ano oras?
5: Mga alas 11 imidya siguro, mga quarter to 12.
3: No? Tiko maglinagsanay damo da pulis.
5: Damo pulis kag Gipa Broads. Actually, yung visibility sang pulis sa Raga po
3: Pero di nga naglabot pa sa punto nga naglinagsanay, why siya may nakaresponde?
5: May nag-respond din ka K5 Bros ara mga kapulisan.
3: Aha.
5: Ara mga kapulisan
3: kag okay.
5: nakwa sa iya sini ano, nadakpan gid ini ining lalaki kag K5 Bros, no, nadakpan gid ni kay ti ang natabo kagab e pag shout-out nila nakwa sang cellphone dumalagan mong siguro wala makalabot mga pila lang kami tro sa tinapunggan dayo kay ti perte mong kadamo.
3: Oh, damo da pulis eh. Oo. Very good kay nadakpan ti dasahon.
5: Eh, taga-barangay 30 ko na nilalaki. Bro, no, disco man na ni sa
3: akin.
5: Amo ni Balakis Abla, kagipa bro, pamintaha, suno sa aton.
3: Ako yung kapati, kagipa Berto, ang target nila yung mga wagid. Hindi niya pwedeng, hindi yan, naglagaw-lagaw. Alam ko, hindi ah. Oh, naglagaw ka hungod, kaya may target ka. Oh, may kwaon ka na yan.
5: Oh. Isipa, bala ka kay Broads, bala kung isipon mo lang kinawatay sa Bacolod, wala ni maskara ha. O tiyelo at daw, tamay mga kinawatay nga kalatabo, aw kampagin nga magtipon ang mga tao sa isa ka lugar be, kung magsinadyanay, subo nga maskara, 100% may mga pila managuro dar ng mga lain ginhawa bala tiya mo ni natabo kagabi no actually kanami kay ang pagkatotoo kagabi ang visibility sa aton sini nga mga kapulisan mga around 12:30 untat na nagali ang saotay da mong no saotay kiti ang mga pulis taton kita naton kagabi naga table by table mong may mga nagacheck mo may kutsilyo dala even public. Oh, do ka na, may ang safety na itong kay amigo man tada si Hepe da police sa medyo Eugene Tolentino.
3: Mm-hmm.
5: Medyo nagtaho-taho man natin. Hindi man manigar suno sa kay sir nga may mga amusinin ng mga sistema kung maskara festival. No? Mm-hmm. May mga ano pero tinantisipar man na dakpan ining lalaki
3: very good
5: roads. No? Pero si mapasaka man kaso gyapon.
3: So far, na, sa ikapila ng kadlaw, ika-14 ng adlaw sa maskara, kumusta ang crime rate no sa BCPO da? Pila na kabilog na kawatan o may ara ka record kay K5 Berto?
5: So far, ginmangkota ni si Sir Tolentino. So far, kontrolado. No? Kay ti, balanta, damo pulis sa palibot.
3: Uh-huh.
5: Damo pa pulis sa palibot. So far, doon, wala man ang ni Sir Tolentino lang ti sa aton. Kay ti siya ang sentro, bing, plaza, downtown. Pero ti subong ang mga area, abi, dira na mong lapta-lapta na mong may mga opening na dira sa may area sang Lacson. Tulot niya to kay Sir Tapang. Sir Tapang naman na. Station to. Ano, pero sa area, kung nadira sa may area niya Sir Tolentino, do okay man na, makontrol man nila. No? Unlike sa nagligad niya, grabe, give nga masinumbaganay. Pero subong why naman na, kay tigita taman gani kagabi, mismo kita, nga nagalibot, gadya nga ton, sini nga makapulisan.
3: Oh, very
5: ang
3: good.
5: NIR, kag Iloilo, naka-deploy na di singkapin na 500 ka mga pulis for the visibility lang sa prison order.
3: Uh-huh.
5: Kaki 5 rods ah. So far doon mo malang
3: sige.
5: Ni nga sini nga mga gagmay nga mga balita nga nakwa diri sa libot-libot sa mga kalatabo kagabi diri sa syudad sa nga Bacolod.
3: Salamat gid Kaki 5 Berto.
5: Sige. Kaki 5 rods balita ta dulong sa kaluan sang DTX 500 Dieter Bio MITC kag DTX Coffee Mix. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kampin nga balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
3: This time sa Luwanda si K5 Carla Defensora Longa mga K5 ay hindi magalipat pero may magtumar sang suplemento. Ining DTX 500 kabalag ka mo ang aton singalawas mga silulata nagakalamatay na nagaidad, nagatigulang that's why nagakurinot kung isa panita kung nagatigulang, nagakalamatay na mo. Oh, dapat manginimintinar tang aton sing ikaayong lawas. Inom kamo sang Klinika DTX 500 kay aside sina mayara pag ini siya anti-diabetic properties. Oh, isa ni ka suplemento nga may mataas nga antioxidant. Ara sa si K5 Carla. Hoy may hapon da kay Parikoy Romeo Lamyo. Romeo Lamyo. Ito yan namang Romeo Labyo ba? Oh, check tabi. Aran siya pang. And of course, nagpapati karon si Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. upod nanday Angelica Umbion, ang pinakagwapa kuno nga Umbion da sa may sitio Mantamiloc. Oh, nagapamati sila subong, ano. And si Papang Eduardo Juju Galuna, Marikes Navarro kag Papang Erning Poderoso. Ara na bang? Or si Check ta si Kwani, kuno alang-alang si Carla sa ilo ta kay Kaki 5 Wilson. Oh. Para at least makakita kita karon sing iban pagid na o makuha tayo sa tanaw, okay na ni. Ang aton si nga Kwan, mga kakipive sa nagahilapit na nga Mascara Festival. Hoy, may electric mascara na sa Biyernes. Tapos pagka Sabado, mayara kita Mascara Street and Arena Dance Competition Skull Category naman ni. Pagka Domingo, ti barangay category, and of course ti ang official radio station ang K5 News FM Bacolod 101.5. Carla, check ka si K5 Carla sa line number 1.
6: K5 News FM Live Report.
3: K5 Carla, ibalita mo.
7: Yes, mayo nga po, K5 Rod, kag sa aton sini nga mga K5. K5 Rod, may kaangtanan ini sa nagluntad nga insidente kagabi o kung sa isa ka na sa puwana nga babayi sa area sa nga siyudad Santa Lisa, especially diri sa area sa nga barangay Dos Hermanas. Sumakabig na ini nga case closed, sunod diri sa aton sini nga Regional Director, Police Brigadier General Rod Jacinto Reales sa K5 Rod. Kagagaga kay K5 Rod, isunod diri ang aton sini nga mga suspetsado ang ara na sa karon sa prituhan na kay K5 Rod, kag kainagin inquest na ini sila, kag tiginalantaw pa diri ang posibilidad nga kaso sa nga mga suspetsado kay K5 Rod, kay allegedly gitandog pa ini nila ang biktima kagati antes.
3: Ano nga kaso gin-file sa ila? O i-file sila kay K5 Carla?
7: Ginalantaw pa diri kay K5 Rod, possibly o kung na posible ba si rape with the homicide kay K5 Rod. So paniggaling ang aton panisini ka pulisan nagapatigayon pagid sa nga imbestigasyon bisan pa nga nag-ako na ining mga suspetsado nga ginhimo nila ang krimen. Ginpatay ini nila ang biktima kagin allegedly no ginrape pa ini nila ang biktima kay K5 Rod. So ginamanduan man diri sa nga PRONIR ni Police Brigadier General Reales ang aton sining investigador nga mag-imbestiga gid kay K5 Rod agudto nga mahatagan sa hustisya ang natabo sa 33 anyos nga babaying gisulod pa sa sako kagin tampok lang to kung ginhaboy lang dito sa kilid sa nga suba kay K5 Rod. Sorry pa matiyan, wala nato ng pahayag nga nagikan kay Police Brigadier General Rodesendo Reales.
8: Magbibigay lang po kami ng update regarding dun sa nakuhang bangkay sa Talisay, yung babae na nakuha sa sako. Yung pong investigation namin doon, dahil po sa masusing pag-iimbestiga ng mga polis namin, pag-respond din nila nung natanggap po nila yung information na meron pong nakitang babae na nasa sako doon malapit sa isang farm. Na-find out po nila na ang suspect dahil sa masusi pong pagtatanong doon sa dalawang kahinahinalang kasama nila na nandun doon sa area, ay initially po umamin yung dalawa na sila po may kagaguhan doon sa krimen. So sa ngayon po, inayos namin yung mga dokumento para may file po yung kasong murder doon po sa dalawang kasama nila. Nakakulong na po sila doon sa Manila Station. So, I commend the investigators ng police station dahil doon sa masusing pagtatanong doon sa dalawang suspect, kaya po sila ay umamin na sila pang may kagagawan doon sa pangyayari yun. Dahil kung hindi po nagkaroon ng effective investigation interview, malamang baka po hindi sila aamin doon sa krimen na kanilang ginawa. So, kaya po sa ngayon, yun pong dalawa, initially ang information po sila ay gumamit ng droga. Kaya po pinapaalalahan din namin yung ating mga kababayan na kapag kukuha sila ng mga empleyado or worker na kung pwede isuriin mo ng maigi, i-check, mag-background check po sa ibang agency ng gobyerno o sa amin po sa PNP para po ma-check natin yung background ng kanilang kukunin mga empleyado. Yun po ang update po doon sa kaso po doon sa list. Yes, so
3: Oh, sige. Mm. At least kay K5 Carla, yes. Kuan na, nadakpan na, kag nag-ako na sila, ti itugyan na lang sa mga otoridad na ang pagpasaka sang kaso, kay ti ginakalipay na ton nga natagaan na sang hustisya ang kabatayon sining isa ka magkaluluoy nga Iloy. Salamat sa imo, kay K5 Carla.
7: Yes, sir, kay K5 Rod, report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 MITC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM live report.
3: Alas sa 5:44, check na si K5 Wilson Villan na. Ang balita ni K5 Wilson, dulo mas kalungan sa klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil, mga K5. Kapalag ka mo ang trangkaso, subong way na yapili. Basta weak na ganing immune system mo, sudlon ka ginsang bakterya. Sudlon ka sa mga kagaw-kagaw, pinagi sa ginhaklo mo, ginkaptan mo, gintilawan mo, gindilapan mo, kagin inom mo, nga nagsulod sa lawas mo, paghina ang imusing immune system, titakpon ka dyan sa trangkaso, obo, sip-on. Ti, pagkaluko ka eh. Pero ako niya, nabalda lang ko yan, napiang. Di dyan trangkaso nga kon. Purtik sakit makatipalo.
10: Oh,
3: so, paghilot palang itarsan, lumatsyabaw ka naman. D3 Bio with Virgin Coconut Oil magkalipat per me. Arat si K5 Wilson sa okay na siya pang naka-standby si K5 Wilson. Wala nga lang siya sa ilo to sa isa ka reporter, either si K5 Michelle or si K5 Rubik. Si Ma'am Big Selfie na kayong yuhum gino. Si sa sino lang dapang ah. Ayo, di sige sige. Din makagto si ano nakalib si K5 Wilson. Sige. Si K5 Michelle, si K5 Michelle lang aton sing kuwaan karon. Oy, si K5 Rubik, no? Ang oy, congratulations sa kuana sa kabankalana. Daw may ara sila tong gin patigayon nga senior citizen program. Kag pagsaulog sa Elderly Week 2026 sa K Center. Do ka bang kalang dumayong mga report ni K5 Rubik sa ako. So, hindi ko di pagkwao na yun. Wait, wait, panapak man sabi. Wait, masaga panapak sa akon. Ara si K5 Rubik.
9: K5 News FM Live Report.
3: K5 Rubik, ibalita mo pang...
11: K5 Rods, ano to, wala ka pa napaka-panapakang
3: yung sa'yo mo. Si Kilala, tabla. Do, lumagon ko na gid pang, sige lang, hulat-lat, may ara ko mga, kuha na, mga gamay nga, hulat-hulat lang ko, ah.
11: Oo, hulat-hulat lang. Kabalo man magulat, ah.
3: Oo, kabalo ko magulat, ah, pero galing hindi lang ko pupatamaan hulat, kiba si Blackon. But anyway, mga pila, 32 ka mga kabaranggayan. When you say 32 ka mga kabaranggayan, sa isa ka barangay, Plakbilog senior citizen, and gina-calculate ko, i-multiply mo by 32, ano kadamo o mga elderly naton da?
11: Sa K5 Road, sumada sa mga senior citizen naton dili sa sudad, naglalabot dili sobra 5,000. Si senior citizen, kasi dumudamo, magigyang senior na ito, when it comes sa populasyon mo. Uh-huh. No? And then, tikaina, may ara sila sang gin, patigayon nga Elderly Week, no, Celebration 2026,
3: uh-huh,
11: Case Center na ito, sa siyudad sa Kabangkalan, ang nagtililipon, dili ka K5 Roads, di ang mga ipo, lang ikagang uh-huh, ang ara lang makasangkol nga magtulhog diri gikan ini sa 32 ka barangay sa siyudad sa Kabangkalan,
3: mm-hmm,
11: kag may ara sa 40 ka mga chapter sa senior citizen nga kalakipan sa oral ikan mismo sa 32 siyudad sa Kabangkalan, kag kaina may ara sila nga nabaton nga K5 Roads, may libre sila nga panyaga, kag may food packs nga gin-organize kag ginahatag mismo sa bulig sang City Social Welfare and Development Office naton, o kung itawag naton nga CSWDO naton sa siyudad sa Kabankalan kag K5 Roads, which is a morning triga no nga gina himo sang aton nga mga senior citizen ang pagtililipon nila kag K5 Roads, no, which is a bulig man kag sa pagprekurar sang aton nga CSWDO sang siyudad. So tikaina ining aton nga celebration, ining celebration sang senior citizen ang gintambungan ni Kabankalan City Vice Mayor Divina Gracia Miranda upod sa kay City Councilor Jose Dumaguete, which is the committee chair sang senior citizen, upod man diri si City Councilor John Antolo kag Helen Ibanez kag sa mga sheriff assistant to the mayor ni Mayor Benji Miranda kay K5 Roads. So tikaina nangin madinalagon kag makita mo ka K5 Roads wala ang yuhom sa mga katigulangan naton nga nagselebrar sa sining celebration, which is nagahatag man bulig no sa ilang organisasyon ka K5 Roads.
3: Oh, at least na mapabatyag man naton sa mga katigulangan naton da. How about ang wala iya, hindi wala sang ikasangkol, wala na sang ng additional assistance para sa ila nga may madulong to be mga food packs, why na madala?
11: Actually, kasi K5 Roads ang kaina no, sa pagpamangkot naton sa CSWDO naton no, kay Ma'am Cyril Ramos, may ara sila dito kag ira mga more or less mga 800 no ka mga food packs ang gin prepare no sang CSWDO naton para sa mga senior citizen kaina nga nagtambong ka K5 Roads. So far wala pam ula banta ka pa man sa kabungad nga mga wala ba nagkakadto kun may ara no. Pero actually ang mga programa niya, ang mga programa ya sa senior citizen naton dito sa Sudan, sa is ongoing ni RK5 Roads ang pagatag sa mga assistants, pagatag sa mga kung ano nga mga pwede ibulik sa siyudad para sa ato ng mga senior citizen ka K5 Roads.
3: Sige, mo importante, mabatsyagan man sa mga hindi nakilayo na bla, hindi nagkasangkol nga magagto sa sina nga programa, makabaton man. Kay kon 61, 62, kapati kag bakod ka pa yati, ikaw kaya permi makabaton, kay permi kaya maka-attend mo. Pero kung ara ka na sa 80, hindi ka nakatakod, kabay pa nga matagaan ng matalupangdan man sila.
11: Pero ang pinakatigulang kaina nga nag-attend dito ka kay Ferroz, nag-edad 94 years old.
3: Oh, pero naka-fortuner?
10: Oho, oho,
11: oho.
3: Wala kasi kung basikon, may nag-service lang Fortuner raw.
10: Alright!
3: Diyo muna mo, 94 edad ya, pero may kabalo, ka, may ano, pagid, may pick up. Si Pastor dyan ang tulo ng sugat, guro.
11: Remember, ang pinakatigulang, wala nga nag, ano, diri sa Kabankalan, halin.
3: O gani, pilat na itong edad ni nanay, kwento gani?
11: Ni Nanay Francisca.
3: Francisca? Pilang edad? Diba? Kumusta na sa gali Subong kag K5 Rubik?
11: Ha?
3: Kumusta na sa Subong?
11: Pati sugay, nagbigad pa tayo na ano ka K5 Roads.
3: Ay, okay. Okay, nagkagto tato no? That was siguro mga 2 years ago, 3 years ago. Nag-happy tato.
11: I think, mga 5 years siguro si K5 Roads.
3: Ala, dugay na ito gali. So meaning,
11: pag-inabati 9 years na tadi mo.
3: Oh, dugay na ko itong way kakagto. Dugay ko naman may batyagan mga amigo ko da. Ay, dugay na ko gali nila, gin pabayaan, no? Way na ko gali nila, gin na sapak. Dugay na.
11: Ay, kinanglan mo biguro nga magbisita sa ila, eh.
3: Ha? Sige ah. Mabisita ko dadason sila para at least makilala ko nila liwat.
11: Kinanglan naman sila kung kaisa magbisita ka sa ila para ikaw gali si K5 Roads.
3: Ako bala si K5 Roads bala na no, kalipat ka sa ako no, no? Para dason hapos na lang no. Sige ah.
11: Ang balol mo din nga. Ay, huh? Do tatlo lang katuig. Why taka kita? Ito nalipat ka na sa ako
3: na. Anyway, congratulations sa inyo da, no? Kay Councilor Pastor Jan Antulo sa pag-lead kumalap ka palangga na to ng aton sige mga katigulangan, ang aton sige mga senior citizens. Respeto niya, isa niya ka attitude sa mga Pinoy kag hindi niya madula para sa aton ang mangin matinahuron. Di ba?
12: Oo, correct. Sige. Si, hindi naman tapadulong mo, pero...
3: Layo pa?
12: Hindi lang nangyari sa mga K5 Rods.
3: Ah, babay na?
10: Oo.
3: Ah, babay. Tapos na. Babay. Salamat ka, K5 Rovic, ha?
12: Report gikan sa patrolin naman si K5 Rovic Bungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. Live report.
3: Maraming salamat kay K5 Rovic Bungkal. Doon ay dlaw mo sa taga Kabangkalan. Tudugay na kung ba'y kakagto sa Kabangkalan, no? Ba'y naman bisa may nag-invite sa akon mo, nagasiling si Rods, kagto di birthday ko. Si Rods, kagto di kay may bunyag di. Oh. Mangapita di, oh. Huwag isang nagapanghagad sa aton chief friends, no? Taga-Kabangkalan, kakalipatan. May ibang sagay, may nagambal pa sa ako ligad. Si Rods, kagto di, may marang ko di. Hindi ko, ma'am, tamis marang mo. Niya, oo. Isa lang kaliso ni, pero di mabusog ka man eh.
10: Oho.
3: Ay, oh. Eh, naway palangga na aton taga-Kabangkalan. Kiti, dira ko yan ang bunag mo sa Kabangkalan City, you know? Huwag na panahon mga K5, salamat gid sa tanan nga nagupod sa itong pagpangalagad. Buwas naman, same time, same station. Sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Renz, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. K5 News FM. News FM. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabala. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutumlan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine.
19: Nako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap sa mga butika.
21: Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kung magbatyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ngedi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakon gani ikaw kung nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
22: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
24: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Dali ko, nakasabuti ka, kag nagbakal. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakakasalit ko, nakukit mo.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalin sa aton lawas.
1: Sinsa sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdang mo, naging ko si dito, admit sa hospital. Mo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami nga duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, Imutamig sa Balatian.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3Bio MD Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
6: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, babayi nga nasapuan sa sulod sang sako sa Talisay ginpatay antes ginhimuslan.
6: Sa balitang nasyonal, pulis nga nagapanagiya sang armas nga ginusar sa pagpanglutha ang sisa kabalutuan sa Tacloban gindismis na sa serbisyo.
3: Sa balita international, 4 pilason matapos ang panibago nga pagpangatake sang Houthi sa South o kun sa Saudi Arabia.
6: Sa balitang sports, NBA Hall of Famer Dwayne Wade nagbisita sa Pilipinas.
3: Sa balita entertainment, Gabby Garcia kag Khalil Ramos malipayon sa ilang relasyon. Lasay sa say.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
7: Amat-amat na nga nagahinay ang tropical depression sa Guasang Philippine Area of Responsibility.
4: Ulihin nakita ang bagyo 2,175 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Wala inis ang posibilidad nga magasulod pa sa park kag wala man inis ang epekto sa anuman nga bahin sang Pilipinas. Bangod naman sa intertropical convergence zone, maka-experience sa magalumon kag maulanon nga panahon ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon kag Palawan. Maka-experience naman sang lapta-lapta nga mga pagulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, kag Aurora, bangod naman sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa Luzon ang apektado naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasays 8 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginako sang duha ka mga sospek ang paghimulos kag pagpatay sa babae nga nasapuan sa sulod sang sako sa syudad sang Talisay sa Negros Occidental, Martes ang gabi, Oktubre 13.
6: Suno sa isa sa mga sospek na himo nilang krimen sang talikdan ng Oktubre 8. Manghulam sila kunta ni isang 1,000 ka peso sa biktima apang wala sila ginpahulam. Rason nga ginagaw nila ang bag sang biktima nga may unod nga 4,000 pesos. Nagbato ang biktima kag ginampusan ini sa tangkugo ni alias Buknoy.
3: Pagkatapos sini ginkonfirmar man ni alias Toto nga ginhimusla nila ang biktima takna launa imedia sang kagahon. Sunod sa iya naguna si Buknoy kag ginbulos-bulusan nila ini.
6: Pagkatapos sa magpanghimulos ginsulod naman sa mga suspect ang biktima sa sako, ginhigdan kag gintuangan nila ini papanaog naman sa may sapa.
3: Nagako man si alias Toto nga nakasuyop sila sang ilegal nga droga sang nahimo ang krimen kag inugbakal sang shabu ang kwarta nga hulamon nila kuntani sa biktima.
6: Dugang pa ni alias Tutong na konsensya kag hindi sila katulog. Rason nga nagdesisyon sila nga magsungka kag manugid sa mga kapulisan.
3: Doon sa mga empleyado sang manukan kag may mga asawa ang mga suspect.
6: Samtang ginsaysay naman ni Regional Director Police Brigadier General Rodicindo Reales nga padayon sa gihapon ng investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region ang utaman sa padayon ng mga kaso ng pagpanglutang kag pagpamahog sa mga bulutuan sa probinsya.
3: Kila sa mga suspect diri amo ang mga nakilalaan na apang pila diri ang wala palid ukon na suspect.
6: Nakigangot naman ang Pro-NIR sa Anti-Cybercrime Unit bangod naman nga laban sa mga pagpamahog among nagakalatabo pinagi naman sa online.
3: Kalabanan man sa mga suspect among mga minor de edad nga bullying ang rason kun nga nagakahimo nila ini.
6: Dugang pa ni Police Brigadier General Reales ang mga imbulbado nga mga minor de edad among gina turn over sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Nagapanawagan naman si Reales sa tanan nga mga ginikanan nga bantay yan kag atipanon ang ilang mga kabataan kag mahimo nga istoryahon kun may mga problema.
6: Ingyo man ni General Reales sa publiko kag sa mga bulutuan nga mangin alerto kag magakoordinar sa kapulisan kun may mga threats nga mabaton.
3: Lasays Jess, iban pa nga balita lokal. Lalaki patay matapos madisgrasya samtang nagapanguryente sang isda sa La Castellana. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
7: Patay ang isa ka lalaki iging kilala nga si alias Eddie si Tatay 4 anyos matapos madisgrasya samtang nagapanguryente sang isda sa fish pond nga nahamtang sa likod sang ilang apuloyan sa barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana sa tuong Oktobre 12. Ginsiling ni Police Major Romulo Hipelango, Chief of Police sa La Castellana PNP nga pasado las 12 sang udto nag luntad ng aksidente, kagpasado las 4 sa hapon, siya ang nadiskubrihan sa iya mga himata nga wala na sa kabuhi nga nagalutaw-lutaw sa fish pond. Sa inisyal investigasyon sa kapulisan, gintakod sa biktima ang kable sa 220 volts nga outlet sa kuryente, kagamu ini ang iyang gingamit nga panguryente sa isda, apang ginapatihan nga ini ang nakadanlog kag dito tumupa sa fish pond.
8: Ano na mong may upod na sa sila balay, bata yaman. Antes kuno ang basing niya bata, antes sa naglakad sa dra naman na lapit sa sila balay. Ang daw pan lang agamay. Mangurinte sa galing kaya ngiyang style sa pagkurinte. Naka-direct saksak sa saksakan gitbalang at 220 volts. Hindi siya naka-battery.
7: Para sa D3 D3 Bio Evening Newscast. Dali si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Releasing sang uplift program sa siyudad sang Escalante, nagapadayon. May kampiyon nga balita si K5 Colleen Cubia.
3: Sa giyapon ang pagpanagtag sa muling pinansyal gikan sa uplift program sa siyudad sa Escalante. Base naman sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Escalante, kapin sa 3,537 ka mga individual ang yara sa listahan nga matagan sa bulig sa sunod sang tatlo ka adlaw. Ginalauman naman nga ang nasambit nga pagpanagtag ang makabulig sa mga benepisyaryo ilabi na sa ilang mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Ang pagpanagtag ang nagsugod kahapon Oktobre 13 kag magatakop buwas nga adlaw Huwebes, Oktobre 15. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisi ka K5, Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Sa katapusan nga balita lokal, Police Brigadier General Reales may mando sa kapulisan kaghingyo sa publiko angot sa maskara. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.

0: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay strese kag para na sa mga balita national. Ginpaathag ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro nga sang Batangas ang rason kon nga agin drop sang prosecution ang tatlo ka mga articles of impeachment sa trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Suno kay Luistro, malikawan ang dilatory tactics kung tudugkan lamang sang prosecution na ang isa ka kaso.
2: Gilegman o kung ginpalegman ni Luistro nga isa ini sa mga legal strategies sang prosecution.
3: Aminado man ni Luistro nga nagkaubusan na sang pasensya ang publiko sa paghulat sa mga resulta ang trial nga halos naglawig na sa sulod sang 40 dias.
2: Dugang pa ni Luistro nga ang nangin desisyon sang prosekusyon mangin paborman sa Senado nga nagaserbe bilang impeachment court.
3: Galakip sa mga gindrop nga articles of impeachment amo ang grave threats batok naman kay President Ferdinand Marcos Jr. Confidential funds misuse kag bribery of Department of Education officials.
2: Sa pagpadayon sa impeachment trial, tutukan na lamang sa prosekusyon ang aligasyon angot sa pag-angkon sang madamog nga mangga ni VP Sara samtang nagapungko bilang vice presidente sang Pilipinas.
3: Samtang gimbulgar naman sang isa sa mga maleta boys nga ginatanyagan sila sang 5 ka milyon ka pesos kabaylo sa pagbawi sa ilas nga mga statements.
2: Ang maleta boys amo ang mga anay bodyguards ni Ako Bicol Party List Representative Zalde Co nga ginaligan nagdulong sa mga kwarta naging sulod sa maleta sa puluyan mismo ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Naging panigayon nga bail hearings ni Romualdez sa ang talikdan nga Martes, Oktobre 13, ginbulgar sang witness nga sang prosecution nga si Christopher Esquivel sa Sandigan Bayan 3rd Division nga gintanyagan sila sang 5 ka milyon ka pesos agod nga bawion ang ilasing nga mga statements.
2: Nagtanyag pagin sang 5 ka milyon ka pesos ang middleman nga para sa sinuman nga makarecruit sa iban pa nga maleta boys nga mag-atras sa ila testimony.
3: Ginpalayag man ni Esquivel sa Sandigan Bayan ng isa kaanay empleyado ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang nagpalabot sang offer o kun impormasyon apang wala ini ginhingadlan sa korte.
2: Ginpatigayon ang offer sa isa ka restaurant sa Pituazon sa Cubao, Quezon City sang tinalikdan ng Hulyo.
3: Magluwas sa gin-offer nga kwarta, ginpalayag man ni Esquivel nga ginpangakuan sila sang assistance agod nga madismiss ang mga kaso nga libel nga ginpasaka batok sa mga

0: Akusasyon sang NBank ginpamatbatan guilty sa kaso ng grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasansya.
1: Madumduman nga si Pasansya ang tag-iya sang 14 anyos nga gunman kung sa diin nga ginkawat sang suspect ang iya sining nga 9mm service firearm.
0: Ang armas ang isa sa mga ginusar sa pagpanglutang sa nasambit nga bulutuan nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka mga estudyante.
1: Pahayag sa Napulcom yara sa duty si Pasansya sang iya ginbili ng armas sa iyang balay kaginbutang ini sa plastic gun box sa sulod sang plastic cabinet imbes nga sundon ang pagsulundan sang PNP nga nagarequire nga ibutang ini sa safety vault.
0: Dugang pa sa Napulcom bangod sa iya gross negligence ukon pagbaya nga isecure ang iya armas sa kakontribute ini sa chain of events nga nagresulta sa among trahedya.
1: Apisar nga multi awarded nga police si Pasansya hindi ini excuse agud nga manabat siya bangod man ang iya record sang service bisyo ang nagapanawagan sang mas mataas nga standards, responsibilidad kag paghalong.
0: Sa katapusan nga balita, national ginrekomendar na sang National Bureau of Investigation o NBI ang pagpasaka sang kaso kriminal batok sa 12 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o DPWH kag kontraktor nga Genesis 88 Construction Incorporated may kang tanan sa mga irregularidad sa flood control project sa syudad sang Davao.
1: Sa referral agin sumita naman na Department of Justice o DOJ ginrekomenda naman sang NBI nga imbisigaran ang 4 pa ka mga kaso may kang tanan sa mga proyekto nga ginuyata sa DPWH Davao City District Engineering Office kag award sa Genesis 88.
0: Lakip sa mga giningadlan sa referral among mga district engineers, pila ka mga empleyado sa DPWH, tag-iya sa Genesis 88 kag pila na ka mga ukon pila nila ka mga empleyado.
1: Nalakip sa mga ginrekomendar man nga kaso among falsification by a public officer sa ilalom naman sa Article 171 sang Revised Penal Code kag paglapas ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Ang mga reklamo ang gintransmit kay Prosecutor General Richard Anthony Dulyon para sa nagkakaigong evaluation kag preliminary investigation.
1: Ang mga kaso nga nag-ugat sa paginpalapad nga imbestigasyon sa NBI sa mga flood control projects sa unang distrito sa Davao City nga ginrepresentar naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte.
2: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Lasas Jason Wave sa aton ng mga balita interukon sa aton balita international. 4 pilason matapos ang panibago nga pagpangatake sang Houthis sa Saudi Arabia. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
3: Pilason ang 4 ka mga persona matapos nga mahulugan sa mga debris gikan sa rocket nga ginlunsar sa mga Houthi kag na intercept sang Saudi Air Defense System sa Riyadh, Saudi Arabia. Suno sa pahayag sang civil defense spokesperson, madinalagon nga na intercept sang ilang mga air defense system and duha ka mga ballistic missiles nga ginlunsar sang Houthis apang ang mga debris ang nataktak sa isa ka residential area sa syudad. 15 ka mga panimalay ang nahalitan bangod sa insidente. Dugang palakip sa mga pilason among isa ka minor de edad. Para sa balitang international nga ginadulong sa DDX500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: NBA Hall of Famer Dwayne Wade nagbisita sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si KG5 Marv Aranwed.
4: Nagbisita sa Pilipinas ang NBA Hall of Famer nga si Dwayne Wade para sa iyang tadhana Make Your Own Way Manila Tour. Isa ka fan sang basketball legend ang nagbiyahe sang duha ka oras para makita si Wade kag mahatag ang obra sini nga charcoal painting. Nagtambong man ang 3-time NBA champion sa hampang sang UAAP Season 89 Men's Basketball sa Araneta Coliseum sini nga Miyerkules. Suno kay Wade na batsyagan niya gid ang pagpalangga sang mga Pilipino para sa basketball. Si Wade ang nakadaog sang 3 ka NBA championship kaupod ang Miami Heat kag nangin All-Star player sang 13 ka beses. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana,

0: DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Gabby Garcia kag Khalil Ramos malipayon sa ilang relasyon. Sana all may kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
2: Best years of my life. Ini ang naging pahayag ni Gabby Garcia matapos siya pamangkuton sa segment ni Boya Bunda kung paano niya i-describe ang relasyon niya sa aktor nga si Khalil Ramos. Suno kay Gabby, ang manging nobya ni Khalil ang isa sa mga manami nga natabo sa iya kabuhi, kag ang pag-ublanay nila amuang puno sang pagpalangga kag pag-itsinde. Sa dariman nga segment kung sariin, ginklaro ni Gabby nga wala sila gaka-offend o kung gapangakig kung ginapamangkot sila parte sa kasal, bangod nga open man sila sa mga amusini nga diskusyon, ilabi na nga malapit na lang sila magsaulog sang ilang una nga dekada bilang magnobyo kag magnobya. Dugang pa, ginaistoryahan man nila ni Khalil ang kasal apang sa subong ang ilang nga prioridad amo ang mag-slow down kag i-enjoy ang growth nila. Ginpahayag man ni Gabby kung ano kasuportado nila ang isa't isa kag kung paano nila ginarespeto ang kada desisyon sang tagsa sa ila. Si Gabby kag si Khalil amo ang 9 years na nga mag-uyabay. Para sa balitang entertainment, ina si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sana all.
3: Sana all. Oy, nagkapamati sa buong nga ang mga byan naton sa InnoDJ. Kay may ara sila Mr. and Miss na Coco. Mga PDLs
1: pala kay K5
3: na Coco. May ano sila, may mga pang-dopagent style, pero mga PDLs. Excuse me.
1: Sana na.
3: That would be on October 26 or 29. October 29. And ang isa dira ang K5 News FM, yung gina-imbitar nila. Mm. Nga mag-cover. And of course, 25 to 30, yung event is the consciousness week nila. Mm. Yung mental sa consciousness week nila para sa mga PDLs naton. Si Ma'am Maria, no, ang nagapamati sa mong.
1: Correct.
3: Lipay sila kaging post naton sa aton sa Facebook page.
1: Maghahatag man to, I think, ang K5, di ba?
3: Hygiene kit.
1: Sa mga PDLs.
3: Importante na, Bi. Pang laba mo da, panghugas, pang ligo, pang shampoo, mga pang hygiene, no? Mga pang babae, kag pang lalaki, no?
1: Ibantayan na, no? Mga K5 on. Nakadlo si Sir Joseph October 29.
3: Ara ka to? Oo, ara ka to. Makagdo ta to. Kito mo upod ta to. Upgan mo ko to. October 25 to October 30.
1: Magin mo nakakagina sa akong before ang ano. Ano ganito? Ano pa? Medyo na lina. Medyo na ano na.
3: Kito yung mga abiyantan sina. Although nga ti kabalok ka, correctional ina mo. It doesn't mean nga ara sa sulod sa prisoon is bad na sila. They are trying their best nga makarecover sa mga dagok ng buhay na dumating sa kanila. Kailangan nila ng suporta. Alaga.
1: Sinyas na si Andrea.
3: Okay na, time
1: okay
3: na
1: yan ha. Tapos na kami yan. Mga ka-K5, amuyatong dalagkong ang mga balita subong ang Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
3: Bantewan Boss, ngadlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Dwayne Wade Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa, sang numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3 Bayo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bayo. T3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit, hindi ka tama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nagapustar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manita.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang Salon Pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod. Salon Pass. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kang likod.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
10: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 101.5 K5 News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Festo.
1: Julius Mareveles sa mikropono.
0: Lorgo Festo.
1: Mayong gabi, Banwa. Good evening, friend. Ining Larga Vista on a Wednesday night at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Festo.
1: Liton kita gilayon sa update sa palibot sang kalibutan. Amat-amat nang nagalapta ang conflict o kon ang kinagubot unahon tang development dito sa Europa. Nagpagawa na sang parayag ang North Atlantic Treaty Organization o kon NATO handa ini nga magdepensa sang Europa pananglit nga may ara sang pagpang-atake nga pagapatigayon ang pungsod Russia. Yari ang unang video for tonight.
2: Top military commander has warned that the alliance is ready to fight tonight if attacked. Meanwhile, European officials fear Russia could test NATO's strength through secret operations, sabotage, or a limited military attack. These warnings come as tensions between Russia and NATO continue to grow. Could this lead to a dangerous confrontation in Europe?
0: Lorgo Vista.
1: Amat-amat nga nagasaka ang tensyon dito sa Europa bangod sang paghanda. 32 ini ka mga member nations, so kung 32 ka mga pungsod ang katapo sang ginatawag North Atlantic Treaty Organization o kung NATO. Ti ang ila sini ginapaabot nga mahimo magalunsar sang pagpang-atake ang pungsod Russia.
0: Lorgo Vista.
1: Una palang inang lugar Europa. Kadtuanta ang Middle East kag dito sa Saudi Arabia. Nano naman niya ang ila sini ginahandaan nga mahimo magapasingke sang tensyon dito sa Middle East kag labing apektado pagid ang negosyo nga maapektuhan dugang indi lang ang mga barko nga nagakarga sang petrolyo pati na ang nagakarga sang ginatawag cargo pagkadto sa iban nga mga pungsod ilabi na sa Amerika nga ari ang ikaduha nga video.
3: Saudi Arabia and Yemen's Houthis are locked in a dangerous regional conflict. But how did it begin? And why could it affect America's economy? In 2014, the Houthis seized Yemen's capital, Sana'a. In 2015, Saudi Arabia led a military intervention, escalating the war. Yemen borders Bab el-Mandeb, a strategic gateway to the Red Sea. Disruptions there can threaten international shipping and trade. When ships avoid the Red Sea, some sail around Africa instead. Longer journeys mean higher costs and delayed deliveries. Higher shipping and insurance costs can ripple across global markets. Energy uncertainty adds even more pressure on businesses and consumers. American families could face higher fuel and grocery prices. Could this distant conflict become another shock to your wallet?
0: Lorgo Vista.
1: Are amone ang ginakabalak-an ko ano ang epekto sang Bab al-Mandeb nga problema sa aton sini mga bulsa. Kahit as it is, nagaproblema na kita sa padayon nga pagsaka sa presyo sang petrolyo. Bangod sang problema sa ginatawag Strait of Hormuz. Amo ini ang gingamit sang pungsod Iran agud man makabato sa Estados Unidos sang Amerika. Ti ang report na gasiling nga may isa pagid kakitid nga alagyan sa mga barko amo ining ginatawag Bab al-Mandeb. Yari ini siya sa idalom sang Saudi Arabia nga akiti sa ulo idalom sang Saudi Arabia yara dira ang pungsod Yemen. Diri nahamtang sa idalom sang pungsod Yemen ang Sana amo ini ang ila kabisera o kon kapitolyo nga gin-takeover sang grupo Houthis. Hindi yung banda nga Houthi and the Blowfish, ha? Ang spelling sini is H-O-U-T-H-I-S, Houthis. Amuni silang ginatudlo sang Amerika nga mga proxy o kon mga sulugoon sang pungsod Iran. Kon may Hamas sa Israel, may Muslim Brotherhood dito sa Lebanon, diriya sa Yemen, may ara Houthis. Tinano ang problema, nagagamu diri sila sa Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb. kung may ginaagyan ang mga barko nga nagadulong sang petrolyo nga ginatawag Strait of Hormuz iniyang Bab al-Mandeb, diri nagaagi ang mga cargo ships, meaning ang gina-order sa Lazada, ang gina-order sa Shopee, sa Temu kag kun ano padira nga online app, diri na nagaagi sa Bab al-Mandeb nga ah. Kay kun lutson mo ang Bab al-Mandeb, maagi ka sa Red Sea, lusot ina sa ginatawag Suez Canal. Now, amu ini usually ang ginaagyan para makakonect ang Europa kag ang Asia. Diri ini nagaagi sa Bab al-Mandeb, pagkato Red Sea, pagkato Suez Canal. Kung hindi sila kalabay dira, kay atakihon sila sang Houthis, ang matabo malibot ang mga barko sa ginatawag Horn of Africa. Diri sila manaog, dispwes malibot pagkadto sa iban nga lugar sa kalibutan anong boat silingon sina. Magasaka ang sukot sa mga balaklon sa Amerika kag iban nga bahin sang kalibutan. So dugang ina nga bugat sa aton bulsa, bugat na as it is, kumo kay wala untat ang saka sang presyo sang petrolyo.
0: Lorga,
1: ang aton pamukas ng mga berita kag komentaryo for tonight dala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang aton kape nga indi digulpe D3 Bio ang John Wick sang kalawasan kag DTX 500 ang nagauli sang baterya nga kinawatan sang free radicals sa inyo mga selula.
0: Lorga Vista.
1: Sa ilo kita sa pambukas pagid nga mga balita nga komentaryo for tonight diri sa Larga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Diri naman kitaya sa importante pagid nga development kiti. It seems nga ang aton na gobyerno ang ila subong nga ginakawilihan amo ang impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Okay man ina. But we have to remember nga supposedly may ara kita problema parte sa El Nino. Ang iban nga mga nasyon nagasala-sala na, nagahimo na sa mga tikang agud malikawan ang bugat nga impact ukon ang paglapdos sa ila sini nga mga kapungsuran sang El Nino. And as I have explained so many episodes ago, diri sa Larga Vista kag ginasustener naton every night ang problema amo sini. Ang El Nino naton sa karon nga tuig 2026 expected nga magalawig until 2027, indi ini it seems suno sa mga eksperto ordinaryo nga El Nino kun sa batchoy with egg and utok and chicharon ini super El Nino. Now, ginakomparar ini sa 1877 nga El Nino nga sa diin may 50 milyones ka mga tawo nagkaramatay.
0: Lorga Vista.
1: Pwede may ara pakigani yung mga forecast nga it could be worse. Pinaka makaamalala nga El Nino sa kasaysayan sang kalibutan. Are, ang unang video parte El Nino. Nano ang latest development. El Nino.
4: 107 cities and towns in the Philippines are now under a state of calamity, and El Nino hasn't even peaked. Cagayan Valley, 66. Caraga, 23. Bicol, 12. Calabarzon, 4. Eastern Visayas, 1. And Sogsaysayan, 1. Over 450,000 people are affected, and farms have already lost nearly 5.6 billion pesos. Why is this happening? The part of the Pacific that drives El Nino just broke its all-time heat record, hotter than the 2015 Super El Nino. And NAWA now gives it an 83% chance of reaching historic strength before the year is over. But the number that should scare you most is this one. Researchers at the Climate Impact Lab project, about 6,500 extra heat deaths in the Philippines between September and February, not from storms, from heat alone. Worldwide, they put it at 451,000. Then, that same week, the ground started moving. On October 8, a magnitude 5.6 quake shook General Santos. 2 hours later, Taal erupted. 2 days after that, Canla An blasted ash up to 6 kilometers into the sky. And right now, three weather systems are soaking the Philippines. The Intertropical Convergence Zone, the Easterlies, and the Northeasterly Wind. Pagasa warns that moderate to heavy rain could trigger flash floods and landslides. That means Bicol, Mimaropa, Western and Central Visayas, the Negros Island region, Leyte, and Southern Leyte, Caraga, Northern Mindanao, and the Zamboanga Peninsula. Up north, Metro Manila, Calabarzon, and Central Luzon, all the way to Batanes. And tomorrow, the rain spreads to Eastern Visayas, the Davao region, Quezon, and Cagayan.
5: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat.
4: Pagasa still expects less rain this month as El Nino grows. El Nino didn't cause the volcanoes, but it's all hitting at once. Is your town one of the 107? Tell us in the comments.
1: All right, now very telling ining report. In fact, ako gakomend ako sa nag-ubra sining report nga ah. Ang problema karon is not only El Nino. Diri sa Pilipinas, may ara nagligad Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ang ITCZ, sa simple kaglaktod nga pulong, paha ini sang hangin, tugnaw nga hangin bala, nga diri man nagatuga o ginatuga ang ulan, isa na siya. Ang hangin amihan, isa man ina. And then of course, may ara pagtayog sang duta, linog, kag nagaluntad man ang paglupok sa mga bulkan.
0: Lorga,
1: in fact, duwa ang ginamuno dito sa Taal Volcano kag ang isa diri sa Canlaon, Negros Occidental.
0: Lorga, Vista.
1: Di mudo banwa ang problema ta amusini. May El Nino kita and yet may ara pagidiban nga mga natural disasters nga ginabatsyag naton. And ini supposedly is a cause for concern.
0: Lorga Vista.
1: Ari ikaduwa nga video parte sa El Nino. Ay sorry, hindi gali hydrogen ini. Sige sige.
6: This isn't your average bicycle.
1: All right. Sorry. Ang El Nino ari anay. Check to.
7: Say hello to Hurricane Genevieve. At peak strength, Genevieve packed 160 mile per hour winds, churning over the eastern Pacific. Satellites got an incredible look at the storm's clear eye and a swirl of intense winds within.
1: Hello.
7: Two signs of a powerful hurricane. Genevieve rapidly intensified from a tropical storm into a major hurricane in just 18 hours. El Nino has made the eastern Pacific warmer than usual, providing ample fuel for storms to form and strengthen. Hurricane Genevieve became the first Category 5 in the Eastern Pacific since Christie in October 2024. The hurricane will track northwest and weaken as it approaches cooler water. Genevieve will send swells and rip currents to Southern California and Baja California, and fortunately, its powerful winds will stay over the open ocean.
1: Oh, are! Atong Hurricane Genevieve, amo tong naglabay diri bla pagsulod sa Pilipinas or at least sa Philippine Area of Responsibility, amo tong gintawag bagyong Shoni. Nano ang talalupang don? Madasig or for the first time at least karon nga tuig, may hurricane nga Category 5 tuman kabaskog ini. Kita nyo to ang pagbuyong sang hangin. May ara mata, pero sa sulod sang mata, may nagabuyong pagid nga hangin. Hurricane nga Category 5, suno sa report nga aton ginpabati. Nanong problema, dira, amune? Normally, wala ina nagaluntad sa sininga panahon. And ang natalupang dan, madasig ang pag-intensify sang mga bagyo. Karon nanong bot silingon. Kung sa salakyan pa, kung tani iahalin sa zero, wala gadalagan, pagkadto sa 100 kung hindi sports car, medyo malawig inaya antes makabuylo ang isa ka salakyan. Ang bagyo yasubong, malipot lang nga panahon, nagabaskog na.
0: Lorga,
1: nga ah, kahit sa simple nga istorya, init karon ang surface ukon ang ibabaw sang dagat Pasipiko.
0: Larga Vista.
1: Tandaan tagid nga kung mag-init ang dagat, nagabaskog ang bagyo. Kay man ang bagyo, kung kita may charger sa aton cellphone, ang bagyo wala na ginaplug. Ang bagyo, ang iya sining kusog o ang pag-recharge sa iya, diri na ginakuha sa init sang dagat.
0: Larga,
1: and so very very interesting ang nagakatabo subong sa kalibutan. May arak gera, init sa politika, init sa tulukay sang dalagko nga mga nasyon, and literally nagainit ang dagat sa kalibutan.
0: Larga,
1: di mamangkot kamuti, isa pa man lang na isa pa man lang naka ocean, Pacific Ocean man lang na, may ara pa Atlantic, may ara pa Indian, and what have you nga mga ocean. Okay, butang ta, iklaruhon ta, isagid man lang na. But tandaan ta, ang Pacific Ocean naga-cover o kung nagalikop sang almost 70% sang kalibutan, or at least 30%. And hindi magnubo sa 60% sang mga pungsod ara sa palibot sang Pacific Ocean.
0: Larga Vista.
1: In fact, banwasuno sa mga eksperto, diri sa Pacific Ocean, ginaistoryahan kung paano mabunag, san o mabunag ang mga bagyo. Meaning, ang Pacific Ocean, diri ginadikta ang weather o kung panahon sa kalibutan.
0: Larga
1: Vista. So very, very interesting ini nga mga itabo. Anyway, pambukas pa lamang inang ang mga balita ka komentaryo for tonight.
0: Larga Vista.
1: Ini sa gyapon ang Larga Vista. Kagako si Julius Mareveles. Magabalik kita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX
13: Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
15: Oo, ikaw. Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
16: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
17: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
16: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
17: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. on Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ine ang inyo bagong at telemanan sang balita, ibang komentaryo kalinga kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Artista. Mabatian kita live sa 101.5 MHz sa FM band diri sa K5 News FM Bacolod. Mabatian man kita live dito sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa aton nga mga tagpaminaw og mga igsuon diha sa lungsod sang Toboso. Salamat, salamat gid kay K5 Randy Kanki. Mayong gabi iman dito sa Banwa sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati sa CPSU Radio Mascovado. And let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornan this time. Ibarunta na ano ng update sa preparations for El Nino. Doc, good evening.
1: Yes, good evening, Sir John.
0: Yes, Doc, salamat siyempo. Pwede na ko katamyaw sa imo Merry Christmas o do may ara kita kabarakan sa El Nino?
1: Preparation na ito, no? Last week, nag-meeting na kami with water, ano na ito, no? Kaya mo ito natin, mga kolonyo natin, problem is transport of water. So, at least, nag-meeting na kami with Batiwa and Karaya.
0: Mm-hmm.
1: And then, may harap na ito, ang ilang report na it's already possible na sort of water. Hindi magkaanabig man ang ilinyo. Kami naman sa Spice and India, sir, pinapagpipara yun ang ato mga tatlo sa water tanker pag ato ng mga filtration truck na hindi sinanggan natin na portable water we can use.
0: Mm-hmm. Alright. So basically, ang problem ginman niya, Doc, is potable water diri sa Bacolod so far. So, I understand nga ang Basiwa nagabakal man ng inisang tubig from bulk water. So, meaning ang supplier mismo sang tubig may problema kundi inilakwaon ini.
1: Actually, may hara na sila sa no plan man. Kasi may hara naman sila kung saan pa may hara sila contingency plan. Ngayon, may hara sa kwaan.
0: Oh. Pero surface water o kung groundwater nang itap this time?
1: Both siguro.
0: Oh. Doc, isa pagid kabagay, ano ang assurance coming from Basiwa and Hiraya may enough water kita nga makuha? Kag pila na kuno subong ka porsyento ang natubian ng mga pamalay sa Bacolod?
1: Sort of no, sir, yeah. No, wala man sila pa problema. Pero, that's why nga dinassure man nila na in case mag-arap sa El Nino, they have source of water.
0: Nice. Very good, very good. Now, what else, Doc? Ano pagid ang ginapreparahan ta in terms of heat stroke and heat-related illnesses?
1: Actually, sir, no, nag-upload mo na nato ng City Health Office. So, ang ilan naman niya is more of ng education, information.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang mga possible na kung mainit, anong bayuon, mga amo na. Then, ano ang mga disease na possible makuha sa mukit, no? Especially kung wala pang tatubig. Ano ni siya? Then, makonserve kita siguro, no? Like what we did that time. So, gina-advise na nga to conserve our water, na pwede ba siya i-reuse for other purposes. Like, for example, ang ipag-ugasan mo, pwede ko siya mabulihan sa tanong, mga amo na, sir.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kaya dapat kita din papa namon sa agriculture na kung may ara sila man kita man contented with that agriculture.
0: Mm-hmm.
1: Mga itang mga things, no, nga resistant sa water.
0: Mm-hmm.
1: Para sa drought.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may ara man sila na pinaprepare nga mga storage ng food.
0: Okay. Yes. Pero so far, Doc, Doki, so far wala pa sang reported crop damage o kung may ara na potential crop damage kita nga maangkon in the next few months?
1: So kung mag-ano kita ang init, especially ang ating mga humay, so need to be water. So kamo na siyang pinapreparahan na nato.
0: Mm-hmm.
1: Pasipol nga mga crops nato nga madamage siya, hindi nga wala sa tubig. May mga pugo.
0: Oo.
1: Ang ato, especially ating ng rice, no? So, amo na siya, sir, ang pinapaano man natin sa agriculture sa malating na sector.
0: Yes. Pero sa inyo meeting, Doc, I have to ask you this, no? Ano ang aton ginapaabot nga worst case scenario? Drought kadya ang aton maangkon diri sa Bacolod o kung hindi kidman?
1: Hindi sa certain point. Uy! Dati nga, ano, it's more, people be siya nang negatively affected.
0: Diyos ko.
1: So, we are just praying na hindi kita muna. No? Kaysa, if you have heard the news na may banya na ang mga tubas, baga patsyag na dito ba yan?
0: Correct,
1: mo?
0: Correct.
1: We're lucky still, no? Mamaya na mag-tubas.
0: And what I find alarming, ganit, Doc, to say the least, is the fact nga nagalabot na subong sa 3.1 degrees ang init sa Pacific Ocean. Kag may possibility, suno sa mga experts, nga masigi init nga init ang iya surface temperature.
1: We have experienced that time na ang balo siya naman after that.
0: Correct.
1: Mga typhoon, no?
0: Mm-hmm. Yes. And so bali ang after sini ang aton naman na ina suno sa mga experts ang paaboton naman mas mabaskog nga bagyo kag baha na naman. But anyway, Doc, I don't want to sound so grim tonight. Ano lang ang imuluyag ipanugyan sa aton mga pumudoy sa Bacolod karon?
1: So, muna sir, ang aton ginapanugyan sa ila na as much as possible, we should conserve our water dito sa Pusitano, mga may harap pa. Then, we should prepare dito for the next few months, no? Especially sa first quarter, na mapatsyag kita sa El Nino. So, we have to prepare. So, may hala, kita sa mga, for example, ang ato mga ano, we have to save water.
0: Yes, yes.
1: So, we will be able to have sources, no? Kasi hindi ka pag ano, kayo yung maabot ang chip ko, mabati pala kita tubig. So, anyway, ang thinking na prepare na for that because we have already experienced it in 2024.
0: Mm-mm. Anyway, Dr. Anna, Doc, salamat gid sa tiyempo and good luck sa inyong preparations.
1: Thank you, man, sir.
0: Good night, good luck, Doc.
2: Lorga Vista.
0: Dr. Ana Maria Laarning Purnan, ambot kong dito sa Dakbanwa sang sagay aring aton pinakahubin ng station manager dire, si SM Kulin Kubya. I hope nga dito sa sagay kay nagligad ang report na gasiling nga sa norte, mas nagabatsyag to sila ang katubuhan. And of course, I hope nga hindi maglala ang El Nino kiti sa luyag ta sa hindi, dependent kita tanan sa industriya sang kalamay.
2: Lorga,
0: dugangan taning talakayan sa aton sininga palatuntunan parte sa El Nino, pagkaligadamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mabahal sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Ang kabangdanan sa pag-ubo amo ang infeksyon sa respiratory tract pareho sang trangkaso kag ini nga infeksyon kahimuan sa mga bakterya kag viruses dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagahatag sang oxygenating effect sa aton mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: 101.5 K5 News. K5 of the press FM is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilithon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-inukino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang tama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
7: Nalimtan ko gid kay ina, pasensya gid mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Negros Oriental nga nagatabid man pinagi sa facilities sang 100.5 CPSU Radyo Mascovado.
6: Larga Vista!
7: Mayong gabi man sa kay Tita Flor Lingamen kag kay K5 Nono Carpio.
6: Larga Vista!
7: Mayong gabi man kay Nong Edmund Diaz and family. Dalasat na si Toto Onyot Badaos Jr. kay nung Boy Ledesma dira sa Banwa sang Hinigaran sa La Carlota. Alang takapan maing gabiman sa imo.
6: Larga,
7: antes ko katuan ang video parte sa bag-o nga fuel source ha, dito sa China kay kundi kapon gin-report ko nga sa tong Agosto may nadiskubrihan hydrogen source. Grabe nga kuluhaan sang gatong dito sa China. Pilaya katrilyon kalitro ang ilan na tukiban, ang pinaka talalupang doon pa, almost 100% pure ang ining hydrogen, meaning mas malimpyo ini siya.
6: Larga Vista.
7: Pero pakarunan ko ina, Miliza Gador, mayong gabi, paring Norman Black Balinsoy, kagkay Angga Balinsoy, mayong gabi, Rowena Erbito, Samoya Tenmart, mayong gabi, sa kay Bow, kay amigo ko Chito Magalona bug kanami katauhay na sang pangabuhi sang amigo ko. Well, of course, deserving of retirement paring Chito mayang gabi. San unta mga pay uli? Salamat gid sir. Happy listening kag sa imo sini nga panimalay. Halong lang gid. Rodrigo Yapoico. Mayang gabi. Gina Purano sa kay Christine de la Cruz and family. Lileta Laurencio sa Kawayan sa kay Janeline Encarnacion Moises.

0: ano pa nga inaway sa Middle East, wala labot ang China. Kiti hindi ya magmahal ang petrolyo o kun ang gatong sa ila nga pungsod. Ari balikan tang video.
1: Community, each producing 440 kilowatt hour of electricity and equal hot water per hour.
0: Grabe, oh.
1: With the AC on, you can see usage hit 1.2 kilowatt. Our residential system supplies 0.7 kilowatt, and the grid covers the rest.
2: What's the benefit for users?
1: It's nearly zero carbon. Residents save Ooh. About 40% on energy costs.
0: Okay, barato, number one. Barato para sa mga pumuluyo sa China kung ang ilag gamiton hydrogen. Ikaduwa, para sa gobyerno, limpyo, wala carbon, wala balabuga nga itom nga aso ining hydrogen. So meaning, dirita na makita nga ini actually problemahon ini sang Amerika. Kay nasolve sang China ang problema kun diin makwa sang fuel ukon gatong. Tiyamak mo sa nagaubra hydrogen, sa nagaproseso sang hydrogen nga paktorya, pagkadto sa ila mga truck ang karga hydrogen. Pagkadto sa mga balay nga nagainit tubig para kung tugnaw ti ang ila paligo ininit nga tubig o init nga tubig. Pagkadto sa ila suga, pagkadto sa ila air conditioning ang ginagamit hydrogen.
3: Lorga,
0: so meaning dako nga problema ini I would suppose ha, para sa Estados Unidos, ano pagidabi ang itikal ni Presidente Donald Trump? Kung magambal ka environment friendly, ting China gapakita na ho nga environment friendly sila.
3: Lorga,
0: talalo pang doon ini nga balita to say the least, banwa. Ari sa Ilwanta this time, ang report ni K5 Wilson Villena, ara na siya. Anano ang inudyak-udyak ta tonight, by the way, magasira na ang bahin sang dalan Lacson. Kasi may ara naman mga kasadyahan dito. Actually, last night pa eh. Nagsugod na sa pagsira ang dalan Lacson. Abay ba noon takaroon dugadugay kung nano pagid ang dugang nga si Nadia sa maskara.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga palinag at mag-aathag at kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Balikanta, ara na siya. Okay, katuan tang report this time ni K5 Wilson Villena na no ang aton paabuton sa maskara nga si Nadia. Wilson, good evening. Please come in.
5: K5 Jules, may gabi. Kag may gabi sa aton nga tagpalamas sa ino.
0: Kakadto ka na sa Lacson?
5: Subong K5 Jules, wakay kikipuno-puno. Ngayon doon ang kasuhon.
0: Ay! Ay, ahay. Ahay.
5: Anyway, kaya K5 Jules. Subong
0: Huy! Wilson! Yes, kaya na yung strong kangadaan?
5: Yes, yes, kaya Peter Diyos.
0: Strong kaya noy?
5: BTX 500.
0: Na! Correct.
5: Nagahatag sa aton po. But anyway,
0: ay, pero toto, Wils, sang san o gani nagsugod sira ang Lacson?
5: Sang October 12, kaya K5 Diyos, no, at 9 p.m.
0: Okay. Abali, diin gani nga part ang sirado gid para mabalaan liwat sang aton mga tagpermati.
5: alin sa may unhan sa SSS na bala K5 Juice, yung nalipat na kung specific na da.
0: Fourth at, Street?
5: Oo, alin antes maga SSS na street na bala.
0: Uh-huh.
5: And then, pakadodri sa may Ramos, kiting K5 Juice
0: na portion. Wow.
5: Na siya ka ang festival strip na, no? O kung na tourism strip sa nga Lacson. Before ko na mag-proceed siya nga ito, sinin nga maskara K5 Juice, pasunod ko na lang ano. Kaya sinilang ni nga hapon, nagsulot ang informasyon, no, halin sa Piazza. Kung sabihin, nagpagwa na sa assessment ang kwan, ang Piazza, kakifadyos na base sa report nga gipakita sa Amigo Entertainment Technologies Incorporated o kung amo ini ang kwan, kakifadyos, amo ini siya ang contractor na nag-uuyat sa proyekto sa Piazza sa siyudad sa Bacolod. Kaga going back sa Bacolod City Government Center nga fountain sa Kifajus, nga gin pangako sa nga Tiesa kag sinisang Amigo nga tapuson kag mabukas na tani sini sa Maskara Festival sa 17 tugto ba October 19. Nagpagwa sila kag ang hambal, the fountain will not be operational for
0: Agoy!
5: The upcoming festival highlight kag Kifajus.
0: Okay.
5: So, hindi napakita ang itsura sa nga fountain sa Bacolod City Government Center, sining nga highlight sa Maskara Festival kakifay Diyos tungod sa nga structural integrity niya pa kakifay Diyos o kung safetyness niya bala tungod nga tikondamo taho kakifay Diyos na nga nagalagaw matutungan ti ongoing pangadaan ang construction kakifay Diyos na so hindi pa siya safe para ibuksan, no, ang lakad-lakad dira sa kwan sa highlight sa Maskara Festival. Kag hindi masya kikifay Diyos mapaandar ang fountain niya kay kinahanglan galiin na siya nga lima, tugtog lima kadlaw kikifay Diyos nga isystemize o kung iprogram ang fountain sa kikifay Diyos. Hindi na yan na dugbag gripo lang akong paandaron nung kikifay Diyos. Okay na. Since may design ini siya yan, magsumpit-sumpit siya pala, may mga nainlaing yung design, may timing sa sound, may timing
0: correct
5: sa light. Kinanglan sa lima kadlaw kikifay Diyos according sa Amigo nga ma-program nila kay Kifay Diyos. Pero ang pamangkot dire, delayed na isa ka tuig nga asubong lima kadlaw na kay Kifay Diyos hindi makayo. Ina.
0: So, basi tiil ng gamiton, Wilson?
5: Ano, no?
0: Basi tiil ng gamiton, hindi nakamot?
5: Ah, wala na kay Kifay tiil. Nilinas na lang. Nilinas, hindi na pangkot.
0: Ikaw na yung nagambal, ha?
5: Mayo na yung Kifay Diyos ko sa ginamos ng hipon kay namin.
0: Na! Uy, ang tag-iya gali ni reportedly si Unay, Whoopsie Zamora.
5: Sa Amigo Entertainment.
0: Oo, ilan ni Amunay, di ba?
5: Yes. Kaga,
0: sino ni siya?
5: Wife o background pa so far. Sa
0: gani?
5: Pero may ari diri nga sa comments ang atong sini nga post bala about si Visang announcement sa nga Tielza. Sini nga hapon kay Kifar Diyos nga kadamo gali sa nga mga trabahante sa nga Amigo kakifay Diyos ang wala mapangsultuhan sa itsakto.
0: Uy!
5: So, amo ni i-check na pa man kung na hopefully no nga mga lapot na tayo ni Empiaza agon ma-check nila kung na this is one of the reason bala kakifay Diyos nga agadugay ang trabaho sa Amigo Construction tungkol na may mga kiyado sila kung may mga trabahante sila na wala masultuhan o kung hindi may sultuhan.
0: Uy, kagdelikado na Bla Wills!
5: So, labor niya.
0: O labor case na nga ang Tiesa could be held liable. Oo. Dalasa na da sila. So meaning, nga before nila dapat kuntan iginatag kay Amigo, gina-check na nila kung compliant with labor laws si Amigo. Agoy.
5: So muna kay Kifay Diyos, no? Hopefully nga si Tiesa will look into this. Nga may mga amon nga mga reports sa ato nga comment section nga kadamo gali sa mga empleyado nila
0: kanga
5: ang wala mapabayaran. So far amon yung pinakadako nga balita subong sa hapon sa Bacolod City Government Center exclusively ha, nakakuha kita sa dokumento si Nicky Fajos exclusive na posted na online. So ton talaga ako ano naman ang reaction sa isang alcalde sa syudad was hopefully malapot siya ang Nicky Fajos kung may mahambal siya pala ngati last minute naman ni doka namin na lagi kay Kifay Diyos magpagwa sa baba man maski reporter sa hindi man tani ka ngay pero kapila na kay Kifay Diyos nga last minute dira man ma-announce in Intiesa kay ng Amigo nga alang-alang sila hindi plan na lang kapranka kung tugtog san obla matapos si Kifay Diyos. So amo na nga ti miski pa paano nagkakaugot ya po ng pila ka mga bakulod doon sa atras abante ni kay Kifay Diyos nga gwa sa nga mga proyekto sa Intiesa.
0: Baka si Congressman Albe Cabalusina
5: Yes, si Kifa Jus, siya aware siya kay Kifa Jus, no? And actually, nakahinunalo niya naman niya ligat ang Tiaza nga about na sa mga pipilak ng mga kwan, pipilak ng mga nakita niya nga lain sa mga original plans na ipakita siya during his time as a mayor pa sa nga Bacolod kay Kifa Jus. And amuto after the meeting, ang Tiaza na desisyon na kagipabalo ini sa kay Congressman Alvin Benitez nga isure nila nga matapos na sa January 27, 2027 kay Kifa Jus ang duwa ka mga proyekto sa nga Tiaza sa siyudad sa Bacolod.
0: Ah, but, kung sa bagay, Wells, kung dumatakan ko, kung ako, yabi, tampukan ko na lang na labhang, pabayin na lang daka, pakawat na lang na sa ila.
5: Taka na lang po, yung ano ganda, volcanic.
0: Oo, oh, ano balas na lang, hindi gani, labhang.
5: Oo.
0: Oh. Oh, ay Diyos ko.
5: Hindi gani, lamunan na lang, maglagan-lagan sa mga bata.
0: Na, saguranta na lang pato na ton, magamuna. Ay na, ano.
5: So, leaving the negative side subong sa Mascara Festival kay Fredo.
0: Oy, pero Wells,
5: yes, kay Fredo.
0: Honestly, bala na namian man ko sang ilang lighting design sa plaza. Oh, malingaw ka. Di ba? Malingaw ka.
5: Moving siya na naan.
0: Oo. Oh.
5: Sa kayo, kay Batang Kalanto, Red Horse.
0: Na. Oo, dason galakat-lakat, kagod pa lang may mabuno sa imo abe, no?
5: Delikado.
0: Galing wa daw safe man subong yung plaza.
5: Oo, safe pa yun, Diyos ko. Wala toong pulis sa subong
0: yung plaza. Oo.
5: So, ara pang police station, wonder as to bang sa plaza, git mismo.
0: Correct.
5: Diyos, going to Mascara Festival naman, ongoing, kaya po, no, ang tawag siya ni Gani, ang pagpatakbo, no, pagpatindog sa pila ka mga kiosko, kaga mga stage activation sa mga brands dira sa may Lacson Street yung kiproduce. And sa Giyapo, no, buwas nga adlaw, ongoing man ang half-road closure. Actually, buwas gani, half-road closure, masa buwas kiproduce for ma-early. Ini siya masugod, ini siya 1 p.m. tubto ba 6 a.m. kiproduce, agot naghatag ligwa sa mga, ano, Giyapo, yung pagpatindog dira. And 16, 17, 18, may full road closure na sa may Lacson Street yung kiproduce. And dira na, i-check naman ang ano tawag si Tingani, ang traffic plan sa 16-17 kay Kifa Jus, kundiin ang mga posible labyan sa mga motorista natin kay Kifa Jus yun na masira ini ang Lacson Street para maghatag ligwa, no, sa pagsaulog siya nga Mascara Festival subong at tuig kay Kifa Jus. Kagina, masubo-subo man kay Kifa Jus, nagbubo ang mabaskog na ulan subong hapon. And we're hoping and we're praying kay Kifa Jus na hindi magbubo ang amo kapadako nga na ulan man kagina during the highlights kasi sponsor kita, no, sa Arena and Street Dance Competition ang K5 News FM Bacolod kasi K5 News no kabahin sa isang Mascara Festival Street Dance sa Arena Dance Competition kabahin pa na wala sang ulan kasi K5 News na matabo na amot mo kagina kasi pertigid ka kusog, no. Yeah, tagsang mahal niya Diyos ang maayong at simpo, no, subong ng Mascara Festival 2026 sa K5 News.
0: Okay, okay. Sige, ah, bantayan ta na.
5: Yes, kay Kifa Jus, so muna na nani, at usunin nga balita, gikan sa Bacolod City Government Center, gagi na doon sa inyo sa Kalwan, sang Mighty C, D3 Vio, DTX 500, kaga DTX Coffee Mix, in si K5, Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, hagkalingawan sa Negros, K5 News. FM.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Iningabahin sa inyo para tuntunan Larga Vista dala sa Gapon sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. Amo ining kape nga husto lang ang sangkap, gani hindi ka magmurarat ang mata, bisan sa gabi ka na matimpla. May ara pa siya sang sweetener o kung patamis nga stevia. Plant-based, meaning wala kakulba kung ikaw type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Kaya ang pinakanami pagid sa tanan, ang DTX Premium Coffee may ara Sangano Derma, ang milagrosong uhong nga nagabulig bato sa lawas o kung nagabulig sa lawas sa pagbato sa balatian.
6: Larga Vista!
0: Magabalik ang inyo para tuntunan sa dugang nga mga balita, dugang nga mga ihibalo. Pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Mga butika. Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tokramil.
9: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. Mm. May mga autoimmune diseases. Mm-hmm. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
11: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes.
9: Hmm.
11: Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
9: Manoy.
11: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
6: D3 Bio.
8: Para maintindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Wasak nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
6: D3 Bio.
8: Mm-hmm. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
12: Kalma lang.
8: Kalma lang. Mm-hmm. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, ang himos na lang.
13: That's why we're salabot. Kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
8: yes,
13: sa D3 Bio.
8: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
9: May ara kang ito ang import immune system.
11: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento, ngagaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones.
13: Mm-hmm.
11: Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
6: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
13: Malakas, mga butika.
6: D3 Bio. Health News. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, saka sales rep.
20: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
21: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko nagpamatuod nga ang oxygen amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Kaya dali ko lakas ang butika. Tapos sa pag-exam namun, nakapasalit ko na kukipulik sa Dr. Pinoy Capsule.
6: Dr. Pinoy
21: Squalene Capsule.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
6: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-inu-inu sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Antes kita magkanto sa dugang nga mabugat nga mga development sa kalibutan, ari anay ang aton makatananaga nga mga ihibalo o kung makihibalo tonight. Dala sa gihapon sa inyo sa karwan sang DTX 500. Amo ini ang duro antioxidant nga magapasiguro ulian ang baterya nga ginakawat sa imo cellula sang free radicals. Inatungod ang DTX 500 duro sang antioxidants ini. Sa simple kaglaktod nga pulong, ang antioxidant amo ina ang nagapugong sa pagtuktok sang imo kalawasan. Tungod ang DTX 500 may ari ini sang disugad sugarcane extract ang pait nga bahin bala sang tubo, meaning hindi niya tamis, duro antioxidants ina. Kadua, may ara sang dahon amargoso. Gani ano pang ginahulat mo para mapasiguro nga hindi magdamo ang free radicals sa imulawas kag mas damo ang antioxidants. Dere ka na sa DTX 500. Ining una nga video dala sa gihapon sa inyo sa kaarwan sang DTX 500. Dere kita ang aton makibaro tonight, duro ining mga topiko. May ara parte pagkaon, may ara parte pispis, may ara parte giraman. Ari, unahon ta kape. Ano kuno ang nami ibutang sa kape nga makadugang sang iya sini pagka-epektibo? Ari, kape.
2: Fat out of your fat cells.
0: Oy.
2: Most of it goes right back in. What you add to the cup decides how much you actually burn off.
0: So oba?
2: Here are the six best additions ranked up to the most powerful one at level 6, which almost everyone over 50 skips at breakfast. Level 1 is a half a teaspoon of ground clove in the grounds of the coffee before you brew.
0: Clove.
2: One study, 1 gram a day dropped blood sugar from 225 to 150.
0: Uy, hala to odd. Okay, pause kadali. Ang cloves, amo ining isa ka spice nga ang iya korte daw binhi sang bugas bala. Amo ning ginagamit sang una pagpa Singapore ko, may mga upod ko nga taga India. Natingala ko tapos kaon wala sila gagamit sang mga lozenge dao kon breath freshener. Ang ilaya cloves, hamot ini. Ang cloves daw suno sa sininga research, sininga video, kon galingon upod sa kape makabulig ini sa pagpapanaog sang blood sugar sang kalamay sa imong dugo. Ari, dugangan tapagid.
2: Use it every day in place of regular sugar.
0: Belly
2: fat shrinks on CT scan.
0: Uy, gapaniwang.
2: Number 3, allulose. It dissolves clear so you won't even taste it. And women who drank it daily drop body fat.
0: Uy, gapaniwang. Acacia fiber.
2: Level 4 is MCT oil.
0: MCT oil.
2: Coffee creamer. Those fats go straight into your liver and burn as fuel instead of getting stored. And people lose almost 4 more pounds on it than on olive oil. Number 5 is L-carnitine. Across 37 trials, people taking it lost almost 3 more pounds than people who didn't. And level 6 is protein. A scoop that turns the cup into a meal and
0: you get
2: about 300 fewer calories at the next one. I use collagen.
0: Pareya to Adrian sa ginagamit mo. Atong powder, protein powder. Lain. Oh, okay. Anyway, ari padayon unta.
2: and eases joint pain while the fat comes off.
0: Oh, collagen.
2: An extra level each week so that way your stomach can keep up. Share this with someone who...
0: Hindi mo pagtingbon nga tanan-tanan, butangan mo clove, butangan mo protein, butangan mo sanga kun ano-ano da nga dugang ang imo kape, kaya ang gwa sinalupot, hindi maka-adjust ang imo nga chan. So agan-agan lang. Kada simana, butangan mo clove, dugangan mo naman na inyong ingrediente. So mo to banwa ha, ang ako niya, ginapakita ko lang ini sa inyo as a matter of information. Hindi niya nagabot silingon nga sundon nyo. Dapat ipamangkot nyo gid sa inyo, doktor. Okay, amo tong kape. Yaring ikadua, istoryanta ang itlog. Ano naman niya ang parte sa itlog? Ano ang pamaagi sa pagluto nga makuha mo gid ang maximum nga sustansya sa itlog? Gaon lang bala? Prituhon lang bala? Are, lang tawunta ang parte sa itlog.
3: The egg you ate this morning could have given you almost twice as much protein.
0: Wow!
3: And it all comes down to one thing almost no one thinks about. Heat.
0: Ah.
3: Raw egg protein is tightly coiled,
0: okay,
3: making it hard for your digestive enzymes to reach. Heat unfolds it, making the protein much easier to absorb. Researchers tested this directly in humans. From raw eggs, your body absorbs about half the protein.
0: Ay, okay.
3: From cooked eggs, over 90%. And if you're thinking,
0: okay, may punto toto Adrian. Man si toto Adrian Gantalao, bodybuilder ini. Ano gani ang ginakadtuan mo subong toto Adrian? Body recomposition o kung body sculpting ka na? Oh, di pala kaun ini siya protina. Itlog paborito niya ini. Ang iya gani idol nga isa itlog man eh. Itlog galing ang unod sang ulo. Anyway, are. Anyway, are seriously banwa? Kung tigiban ang itlog ginakaon nila hilaw, ina balang kita ka muna sa mga tao, grabe magpasikat. Labay sa pugaran sang bunga, kwao ng itlog, bukon kag ibutang sa baba. Yung grabing sustansya niya. Husto bala na hindi? Hindi nga ah. Because ang uncooked o wala na luto nga itlog, 50% lang sang protina ang makuha ni mo dira. Ang cooked egg, kung lutuon mo, 90% sang protina, almost 100% protina sa itlog, makadtugid sa imulawas. Abe, lang taon-tana, ano pag inangiban ng mga teknik?
3: Fine. Not quite. Because even most cooked eggs are made wrong.
0: Ooh, hala tuod?
3: Just a few extra seconds.
0: Okay.
3: But raw eggs have another problem. Raw egg white contains a substance called avidin.
0: Okay.
3: It binds to vitamin B7 and stops your body from absorbing it. When you cook the egg, heat breaks down the avidin, and your body can absorb vitamin B7 normally again.
0: Okay, so now ari banwa, ang itlog kuno, ang puti sang itlog may ara avidin, nano ining avidin. Isa ka klase sang enzyme o kun elemento nga naga tabid sa vitamin B7. So imbes nga ang vitamin B7 maabsorb o kun masalupsup sang lawas, ang gwa hindi. Tungod sining avidin. Abi na no pagid ang iban nga style, abi lang taon ta.
3: You absorb less protein and less vitamin B7. But even if you cook your eggs, there's another mistake. Crack the whole egg into the pan at once and the white cooks unevenly. The edges can turn rubbery while the white right around the yolk is still raw. That's why chefs do it differently. White in the pan first.
0: Okay.
3: Let it set, then add the yolk on top. The white cooks all the way through, no raw streaks,
0: okay,
3: while the yolk stays soft. Now the part that, for some reason, many athletes have
0: okay,
3: gotten used to are, throwing away.
0: Okay, kita nyo tong bagong technique. Una, hongid ko no, luto ang puti. Para maluto siyang hindi nga mabatok-batok ang kilid, dasun malasado ang tunga nga puti. Hindi. Dapat lutuon gid siya para makuha nyo gid ang sustansya. Dispwes, ulihin na lang ibutang ang batog sa ibabaw. nga maluto-luto man siya natural. Ari ang sunod, para niya sa mga teta, bimatian ta.
3: White is mostly protein and water.
0: Ah.
3: The yolk is where everything else lives.
0: Okay.
3: Choline for your brain. Vitamin B12 for your nervous system.
0: Okay.
3: Vitamin D. Bin the yolk and you've binned the egg.
0: Ah.
3: Eat your egg with vegetables, not alone. The fat in the yolk helps your body absorb carotenoids, beneficial compounds in vegetables that support your eyes and help protect your cells.
0: Okay.
3: Add an egg, and your body can absorb up to 9 times more of them.
0: Okay.
3: The egg isn't just food. It's the key that unlocks the rest of your plate.
0: Ay, grabe, no?
3: When frying eggs, white first, then the yolk on top. When eating boiled eggs, keep the yolk.
0: No, hindi pag ihaboy ang batog.
3: Every okay. time.
0: Okay.
3: Follow. Next, why some boiled eggs peel perfectly, while others take half the egg with the shell.
0: Okay. Now, ang isa ka-advice, kung bodybuilder ka, usually ang ginahimo nila ang batog, kuno damo, kolesterol, ginahaboy. Ang ginakaon nila ang klara lang o kung ang puti. Ti ang panugyan, again, ipamangkuton nyo ganyang inyo doktor, ha? Hindi ka magambal ngalin ini sa akon kag ginusunod nyo. Kaya hindi kuya doktor. In kaso may matabo sa inyo, hindi na iya ang akon medical advice, ha? Gina-report ko lang iniiya sa inyo. Now, ang ginasiling nga ang tanan nga elemento nga maayo ang choline, vitamin B12, ara sa batog. Meaning, kung ginaboy mo ang batog, daw ginaboy mo ang bilog nga itlog.
4: Larga Vista!
0: Ang katapusan, which I totally like, ang parte sa pagkaon sang itlog, upod ang utan. Nga, tungod, ang itlog gali ang tambok sa batog, elemento ina nga makabulig, agud maabsorb ta ang sustansya sang utan.
4: Larga Vista.
0: So amo to ang mga pamaagi sa pagluto sang itlog, abita simple lang gali kay may mga pamaagi agud makuha tagid ang pinakamadamo nga sustansya sa itlog. And that was itlog. Bao itlog. All right. Sa iluhanta, lain naman. Halin sa kape kag itlog, saylo kita sa lain pagid nga istorya. Saylo kita sa mga sapat naman. Ari, hindi gali sapat. Lamok. Lamok, ari anay. Baka pala nindog balahibo ini. Pero ang buot silingon, preparahan tagid nga hindi pagdugukon sang lamok. Ang aton balay kay wow, Diyos ko. Ari gali o, kabalo ka mo nga ang lamok, grabe magsuyop sang dugo kay amo gali ini. Abe, lamok.
3: This is what a mosquito actually does inside your skin. It doesn't just bite. It deploys a terrifying surgical kit of six independent needles.
0: Ba?
3: Two blades saw through your flesh. While the main needle hunts for a blood vessel, pumping saliva to drain you dry.
0: Wow. Okay. Ari makakululba. Ang lamok gali, kita ka mo sang nurse nga kung magpa-laboratory examination ka mo. Ang nurse, kabalo na mangita sang blood vessel. Ugat bala kun sa aton pa. Nga dira gaagi ang dugo. Balo ng nurse, ang lamok amo-amo na. Samtang may ara tatlo ka mga dagom nga nagatudok gali sa aton nga panit. Kag sa aton unod, may isa pagid ka blade ang lamok, of course hindi ta na makita kay microscopic ina, nagasulod to sa aton unod kag nagapangita ugat. And then ang lamok may ara kemikal nga ginapagwa okay sige, no problem. Now may ginapagwa nga kemikal nga hindi magkurta ang imo dugo. So very interesting ang abilidad sang lamok.
4: Larga Vista!
0: Kaya muna nga hapus maglapta ang lamok kagaw eh. May dengue, may malaria, may kunano, padira, may typhoid. Tungod ang lamok, kabalugid mangita sang tirahon niya nga ugat sa imo lawas.
4: Larga Vista!
0: Ang sunod kunta ni party isda, galing kay ang isda, nagpahigad, nagpahunas ang isda. So, buwas talang sa istoryahan. Sa ilo kita, pispis. Arya, I assure you, makatalanhaga ang abilidad sang pispis. Unahon ta ang pispis nga grabe mag kuha isda, wala nagapundo pa sa tubig, galupad lang sa ibabaw, makasubnit na isda. Ave, lantaon ta, black skimmer. Totoo?
5: Speak is built like no other.
0: Grabe ba?
5: Its lower bill is longer than the upper, slicing the calm water as it glides low. It doesn't need to see its prey. The moment its beak touches a fish, it snaps shut.
0: Bow?
5: Then it races home with its catch over golden water to a tiny hungry chick waiting in the sand.
0: Ahay.
5: One quiet skim at a time, a family grows.
0: Ahay. Ahay. Black skimmer. Nga a skimmer ang panawag, magamal ka skim, inabalang ara kalang galupad sa idal as ibabaw sang tubig. Barko pa, nagapanghigaron ka lang. Iniya, ara lang siya sa ibabaw sang tubig, kag ang iya tuktok ara sa idalom. Pero oras nga mabatsyagan niya nga may isda, matik, sira ang iya tuktok, kuha ang isda. Amoto ang black skimmer. Dimudo ang pispis. Chief friends, gapati, nagid ko kung kaisa, may mga pispis. Kundi gambal ta sa una, nano nga utok daw iya ka manok. As if nga gamay ang utok sang manok, chief friends. Subong gapati na ko, ang pispis kung kaisa, dako pang utok sa iban nga mga tao. Pati ka, no? Ay, oo. Kagang isda, ang pispis, wala ga pa kuno-kuno, chief. Eba? Gakalingaw gid ko magprograma kung si chief ang hakun upod di mo. Anyway, ari, sa iluhan tapagid, ang isa ka video, pispis sa Gyapon. Abi, lantaon ta.
7: Bird flew 8,000 miles without landing.
0: Bah, nano na.
7: To Australia, 11 okay. Days, not one stop. That's New York to LA, 3 times. Before leaving, they're about half fat. You'd think they'd stop. They don't. Instead, wind gives them a push. Tracking suggests they wait for a tailwind. Heading north, they must stop. The yellow sees their gas station. Did you know? Wind carries them. Mud fuels. Without that mud, how far?
0: 8,000 ka kilometro. Halin Alaska pagkadto Australia, ginalupad. Ang ngalan niya to, bar-tailed godwit. Amo itong pispis nga ginadala sang hangin pagkadto sa Australia. Hamak mo 8,000 ka kilometro luparon mo. Nungka magpahuway. Lupad lang nga lupad. Believe ka, no? Grabe ang nature. Magtuga sang mga sapat katulad sini. Mas dalom pa kon kaisa ang ila pagtuo sa nature eh. Siling nila sa agay tayo problema, preman. May hangin, no? May hangin. Indeed, ginadala sila sa ginatawag tail wind. Meaning, magamba ka tail, tinatural ikog ang hangin nga ara sa ila likod. Siguro, tiga fly, fly, fly lang sila. Pre, may problema, pre. Fly, fly, fly lang ta. Kung ano ang ila ginakaon sa ibabaw, wala ako kabalo. That is why nga for me, makatalanhaga, ini nga video. Ini nga bahin sang aton makihibalo, ginadala sa inyo sa Kalwan, sang D3 Bayo. D3 Bayo ang John Wick sang inyo kalawasan. Amo ini ang duro sang medium chain triglycerides. Gikan sa extra virgin coconut oil, ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa pag-edukar sang aton immune system. Ginapakilala sa immune system, ini nga kagaw maayo, ini nga kagaw malain. Pero kung malaot ka nga kagaw, patay kang kagaw ka. Virus, fungus, ukon, bakterya ka. Gani indig pagalimtan ang D3 Bio, ang John Wick, sang imo kalawasan. Ari sa iluanta, ang sunod nga video, parte gihapon sa pispis. Abi bird?
7: It starts with one branch.
0: Ooh.
7: But watch closely. Every piece has a purpose. One bird places it. Another locks
0: na,
7: it in.
0: Nuna.
7: Then the flock builds on what came before.
0: Bah. Uy.
8: And little by little, those branches become something extraordinary.
0: Ayoko ba lang sila mag-ubra apartment to?
8: A home built by the entire flock.
0: Oh, okay. Kabalo mag-teamwork ang mga pispis. Ini nga pispis, ang ngalan sini Monk Parakeet. Do parot siya, pero do parot nga gamay, pero ang ngalan niya gid sina Parakeet. Oo, Monk Parakeet. Kabalo sila mag-ubra sang ila nga apartment, meaning pugad nga damo sila ang nag-a-star. Isip ko kaina mga anome ang nag-a-star sa sininga pugad, pero sila nagabinuligay. Very, very interesting ini. Mang Parakeet. Kabalo mamanday nga pispis. Aray sa iluanta, pispis giyapon ina Toto Adrian. Abi, sa iluanta ang sunod nga video.
9: On a single floating leaf, a fragile nursery begins. Waterlogged stems anchor the drifting pad beneath the surface. Hollow reeds are snapped to provide natural buoyancy, arranging hollow stalks in a radial buoyant base. Fibrous algae sets the loose stalks into a solid mat. Tiny webbed feet tamp a shallow basin in the center, lined with fine eye marsh grass to repel lingering moisture. A low woven rim stops lake ripples from washing inside. The flexible lily pad infinitely flex with every wave. Mottled eggs camouflage instantly against the marsh debris. A parent settles, turning the raft into an invisible island. A masterpiece of buoyant engineering hidden in plain sight.
0: Wow. Atuya, pispis, ang ngalan niya sa to, Jacana floating bird. Nga, ang iya pugad araya sa water lily. Magamal ka water lily, ti natural nagalutaw ina. Kabalo siya mag-ubra pugad sa ibabaw sang nagalupad nga o nagalutaw nga dahon.
10: Larga Vista.
0: Are daw nalingaw ako sa aton nga makibalo tonight tao. Sa iluhan ko pagid ang isa ka video, makihibalo ang bot kon pispis ini kuno ko damo sang napadala ko. Are sa iluhan ta ang isa pagid ka video tonight. Roll tape.
11: A new study came out where Stanford tested two diets head to head.
0: Are jita naman niya. Okay.
11: All 19 inflammatory markers.
0: Okay.
11: But what they found next was actually quite shocking. Welcome to episode 4 of the Rewind Protocol, where I give you the tools to look, feel, and perform 20 years younger while everyone else your age is falling apart. Now, this was one of the most measured diet studies ever run. 36 adults were randomly assigned, and their blood, stool, and saliva were measured week after week. Group 1 went high fiber, legumes, whole grains, nuts, vegetables, and fruits. Group 2 went high fermented foods, yogurt, kefir, kimchi, sauerkraut, and kombucha. They did that for about up to 6 servings per day. The fermented group's gut bacteria got more diverse. Their inflammatory markers dropped, including IL-6 and the one tied to diabetes, arthritis, and chronic stress. Now here's the shocking part. The high fiber group, the diet that every doctor on the earth is telling you to eat, didn't drop a single one.
0: Ooh.
11: There's actually no change in diversity either. And that's not because fiber doesn't work, it's because they actually had it backwards. So fiber doesn't actually build your gut bacteria, fiber feeds them. If your gut ecosystem is wiped out from decades of processed food and antibiotics, dumping 45 grams of fiber into that is like fertilizing an empty field. There's nothing to grow in, you just get bloated. Fermented foods is actually what puts the good bugs in. Fiber is what makes them thrive. If you have one rule when it comes to great gut health, it's going to be seed first and then feed. So start with 2 servings a day, yogurt in the morning, and kimchi or sauerkraut with dinner. Buy these from the refrigerated section. If it's shelf stable, then the bacteria are already dead. Then keep your fiber high on top of that. So inflammation is actually what ages you, and the quickest way to fix it can be found in your grocery store.
0: Alright, now, ang ginaistoryanto, inflammation, magamba ka inflammation, ang paghubaw-hubaw, ang paghubag bala, when you say inflamed, hubag ina, ang pagpalang hubag, sa sulod sang lawas ha, nabinagid sa imo gut o kon sa imo chan. Ang isa sa nakita, nami ginya magkaon ka sang fermented food. Magamba ka fermented, ang ginpabati, bala katulad sang kimchi, katulad sang yogurt, kay kinahanglan, sudlan mo sang kagaw ang imo nga chan. Ang gut microbiome nga ginatawag bala. Dapat may good bacteria kada. Kung sige ka lang kaon utan, nga wala ka na sang kagaw da nga maayo, nga nagkaramatay sang hala, sige kaon nga kaon fast food, hala, sige inom nga inom soft drinks, tiwala na pulos. Bisan magkaon ka pa fiber, ang pamangkot ano ang abunuhan sang fiber, kay patay na ang imo sini mga amigo.
4: Larga,
0: so amo ina banwa fermented food. Nanong fermented food? Kimchi, sauerkraut, yogurt. Amo ina ambot kun paano mag-obra fermented food chief friends man. Gusto ko mag-fermente. Sang akon utan gusto ko gidra banos. Anyway, dasunta lang na istoryan. Anyway, are nalingaw ako. Kimchi. Galing kido ka budlay pangita kimchi di chef nga do kanamit sang sabor eh. Laban nga kimchi nga nataliwan tilawan ko medyo parat. Anyway, ari ang katapusan nga video amain kita pispis gihapon. Kay ini nga pispis makalakat sa tubig. Abay pamatian ta.
10: This bird doesn't need to smash every shell it finds.
0: Ay, hindi galing.
10: Sometimes it finds the tiny opening.
0: Ay, okay.
10: Along the shore, it searches for shellfish. And this one has given it meet it an opportunity.
0: Whoa.
10: It lines up that powerful bilk and slips it into the gap.
0: Whoa.
10: Inside, it can cut the muscle holding tapat the shell closed.
0: Punaw ka.
10: And suddenly,
0: tapat
10: the shell can no longer hold itself shut.
0: Grabe ba?
10: The bird can now reach the meal inside. A tiny opening and a very specialized bill are enough to turn a sealed meal into dinner.
0: Kabalo siya magbukas sang punaw. Ato nga pispis, ang ginahimo iya laba iya tuktok ginasuok niya sa punaw dispwes ut don niya na ang maskulo nga nagapasira bala sa punaw mabukas ang punaw ti kundi panyaga limpyo na
4: Lorga,
0: amuyad to ang aton makihibalo makatalanaga nga mga ibalo tonight diri sa Larga Vista dala sa inyo sa Kaalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500.
4: Lorga Vista.
0: Magabalik kita pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga paibaro.
4: K5 News FM.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
12: kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sa kuna yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
27: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
27: Mabakan sa mga butika.
29: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Importante magali, Doc, na may supisyente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
31: Amo
6: mo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Spolin Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
15: Dr. Pinoy Spolin Capsule. Spolin Capsule.
16: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya.

0: Oh, sa stage nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
6: O ari katapusan ng round of greetings, may gabi kay Mirna Hambre-Hambre, Lucy Yanson, Jing Cancelo. Salamat kid. Okay. Aden ba ano ni Bagnisal sa Northern Ireland, a Northern Ireland din siya. Si Aden Aden ha. Bagnikal ini or Bagtikal. Bagnikal siguro ano. Same here sa Northern Ireland. We made hydrogen and electric buses. Salamat kid, salamat kid sa sinang information. Rowena Erbito, Bago City. Manggap ikuno sa KSS. Hernani Blanza, Ronnie Gonzaga Erbito. Indang kag Jonathan Sarad. Salamat, salamat kid. Monitor lang akon member si Nonoy Gonzales, Hani Gonzales, Ramel Baladon, Ruth Corazon Ibanez, Teresita Carnia. Anyway, Kamya. Salamat, salamat kid. Mayang gabi man kay paring Fred.
5: Lorga,
6: pero why na ko sang tiyempo sa aton nga pagpangalagad. Buwas naman sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Renz Alcantara ng aton Chief Technician diri sa K5 News FM Bacolod. Julius Mariveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
5: Larga Vista! K5 News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikro.

0: Biscuit Pigaw ang imo immune system. D3 bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaunsang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: O galing diyan yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit diyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka at law, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara ini isang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Importante magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
6: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Basta ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor
13: Power Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Counselor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gari-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: So, hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
1: Ano kayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Ang mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3 tub-tub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
2: La, kadamo, gali ba?
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara nga kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No?
6: Ang imo makonsume, so sa imo paguntat inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mag-lose weight ka, sigurado, galina. Isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, mo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So perminamo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramirez, no? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pasang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kaya ko si Jira, gusto last ay kay...
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500?
8: Di na nalasubong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
5: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka, amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang nga problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
6: mga
10: no?
6: Dysmenorrhea.
10: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa DTX sa 500 kag Mighty C.
9: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. Mm-hmm. DTX 500 kag Mighty C.
6: Mahypo kag mahyper, sir mm-hmm. boy.
9: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland, to do amo ning gasolinador. No? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imulawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas COVID, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Kila tong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Kila na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
6: dapat adlaw-adlaw at tipano.
12: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
9: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica Defresh Deodorant with VCO nga patay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya mahilig mga pee.
9: mahilig ko kape.
6: Mahilig sila mga
12: That's why sa Dalan, Kilis, Kindal, may mga coffee shop sila.
9: No? Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gito na kape, tubang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells, habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imulawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga lin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE nga lin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
6: Ati bas nami ya, Sir Boy. Tested, tested and proven ya, kung kakapi ka, ang pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
10: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
9: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
6: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
10: extend.
12: Lagi pa na sultiro, ha?
6: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
9: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbaso ra sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubos, sipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na mag-ano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la sir boy kay ginabutang sa tubig.
10: Ginainom.
6: No need ka inon ginimo ang bilog nga sopje kay iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
12: So kag magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3bio
6: tatlo.
12: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio, Dr. Amin.
6: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
12: resistance
6: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imong probiotics, both sila duha mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics wala na gid niya dipinsayay while ining D3bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
12: Kita mo lang no amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
17: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Physio.
18: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3bio. Ang D3bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatats mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Rojas City.
23: Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique.
21: Wantiong Building.
22: Barangay 8 Bagumbayan.
21: Fronting kay Sun Mall.
22: Amar Alternative
23: Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang di Tribayo, kaunon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
0: Nami ang pupo mo.
6: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
6: Lumbos ang kagaw, sir boy.
10: Patay ang
6: kablawa, sir boy. Before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
10: Negative.
0: Kita mo
6: That's how effective is Ditribayo.
10: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang Ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ginatawag sa tighty hormone, sa ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
0: So, sakto na, Doc.
10: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ni Dr. Ramil, sana naubos siya na ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain sa guys
6: na magkaon sir boy.
0: Kasi hindi ka naman kaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
1: Correct.
0: Sir PD.
12: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agod indi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, gapanigarilyo bana mo, ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, indi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Now kung indi makasulod sa selula ang carcinogens, indi mapiktahan ang DNA, indi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
0: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, ay nilang sa apat ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubosipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
6: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulser ka, ma matranggaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
23: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. With physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon,
5: ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpamati sa Q5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga suki, kag kapamilya sa aton nga platuntunan, tinig ng reformasyon. Sige hapon, kamusta pa mo? Balayon gidang Dios nga sa sini nga tinion, magpagdanay na magkita sa aton nga platuntunan. Kabay pa nga, sige hapon, kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong nga panglawas. Tani, arama tayo, kamus ikayong lawas, kag subong man ang inyong espiritual na kahimtang bangod kay sa permenaton rin ginabalik-balik na ang aton espirituality amuna ang pinaka-importante. Kabalo kita sa sunod-sunod na ng mga nagkatamu, ng mga tanda sa sininga kalibutan. Kabay pa nga tani aton maintindihan na mga tanda ni siya nga malapit na ang pagbalik sa aton nga ginbulat ng Ginoong Jesucristo. Des kalibutan kagdalon niya ang tanan nga mga matarong na mga magalagan sa iya nga mga tutom. Kabay pa nga sige hapon. Aton gid nga dumdumon kay ang ginlantaw sa Ginoo amo ang aton nga honesty, aton sincerity. Kay kon sincero kita sa pag-alagad, mapaturan mo kabyanan ang Ginoo nakabalo nga magluwas sa mga Diyos noon kag maglaglag sa mga Diyos noon. Amo na nga damo nga nagkalatabok ng mga trahedya sa bilog kalibutan, damo nga nagkalamatay, kung wala sila makinulsol, pwerte kaluoy ang Ginoo na nakabalo sa ila. Amo na nga sige hapon, kamusta kamo kagabula na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo tanan? Kamusta? Kag sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, padayon ka kita sa pagtuon sa aton nga tunan sa ligad, nanungod sa kalautan nga natabo sa mga tao, sang wala pa ang anaw, amo na nga aton anay padayon ni, pero sa hindi pastanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit sa mas nalipong ito. Kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gabay. At sa pangitan ng multong narap na matay sa kursang gabari, Kalbaryo, kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng mga kaganahang loob na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mong ang mga nakikinig, lahat ang ginagamit na impilan at gid sa lahat ang K5 News FM CEO Dr. Miloy. At pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo man ang may mga karamdaman sa kanilang pangatawan at sa spiritual na kalagayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang kapatawaran ng lahat namin na mga pagpukulang at pagkasalaman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Parayon kita subong sa aton na pagtuon, sa aton tungan na sugdan, pagtuon na natabo sa kalibutan, gilaragway, kung ano naging gali kalaot. Manang ang kalibutan sa tungat yun, yara pa siya pagkalapsag. Lapsag pa lang, siyempre, napulo pa lang tani siya kakaliwatan, halin kay Noe. Manang apang ang kalautan, nangintuman kadalum, kaglapnag nga ang Diyos, hindi na makagwanta sa sinig. Kag nagsiling siya, laglagon ko ang tao, nga akong gintugagikan sa kadaigan sa buta. Ginpahayag niya na ang iyang espiritu hindi dapat perme makig-away upon sa nakasala ng tao. Kaya ang brasa, tumanagin ka, makalalaot. Kung hindi sila mag-untat sa pagdagta sang ila mga sala sang kalibutan kag ang ila mga ranon ng mga bandi, panaso niya sila gikan sa iya tinoga. Kagumon ang mga butang ay ginkalipay sa pagpagkamaayo sa ila. Laglago niya ang mga sapat sa latagon kay kagang mga tanom nga naghatag sing bugana nga supply sang pagkaon kag bag-ohon niya ang matahom nga duta sa isa ka malapad nga talan-aon sang kahapayan kag kalaglagan sa tunga sang nagluntad nga kagaruhan si Bitusila si Noe kag ang damo pang iban nagpangabudlay a good hope tan nga buhi ang hibalo tuhoy sa matuon nga Dios kag agod punggan ang huyop sang kalautan sa moral. Isa kagatos kag 20 katuig sa wala pa ang anaw ang Ginoo. Pagi sa isa kamalaan nga anghel nagpahayag kay Noe sang iya katuyuan kag gintuituyan siya sa pagtukod sang isa ka arka. Samtang nagtukod sang arka dapat siya magbantala nga ang Dios
magapahnamo sang anaw, sang tubig, sa duta, agud laglangon ang mga malauton. Yantong mga pamati sa mensahe kag maganda para sa sina nga itabo, paagi sa paghinulsol kag reformasyon, dapat makita sing kapatawaran kag malawas. Ginsulit ni Noe, ginsulit man ni Enoch sa iya mga anak, ang ginpakita sang Dios sa iya mga saya na nanungod sa anaw. Kag siminto sila, kag ang iya mga anak na lalaki nga nagkabuhi sa pagpamati sa pagwali ni Noe, nagbulig sa pagtukod sang arka. So, sa ginsuguran makuturan, nagbulig ini siya. Damo man sila nagbuliganay sa pagtukod sa arka. Kaya hamak mo na 120 katuwi, ginhimo ang arka. Pero, nagkalamatay naman sila. Kangay sa sinuwi, ginlalin na sa langit. Dayon, si Mito sila napatay na. Sang nagabot ang anaw, amo na nga, hindi sila kalabot. Pero, ang paglabot na sa anaw, walo ginlang ang nakitaan nga matarong. Amo lang si Noe, iasawa kang asawa sa iya mga tatlong kaanak, ang iyang anak, si Sim, si Ham, kag si Japheth. Kinatagan sang Dios si Noe sang eksakto nga kadakoon sang arka, kag maathag nga ang direksyon na hanungod sa pagtukod sini sa tagsaka particular. Ang kaalam sang tao hindi makahimo sing isa ka eksaktura nga may dako nga kusog kag kaligon. Ang Dios amo ang nagdesinyo kag si Noe ang batid nga manukod. Sumod na malon, ang architect ang Dios. Dayon ang master builder si Noe, kag ang iyang pamilya, kag ang nagbulig sa iya tanan sa wala pa ang anaw. Damo man nagbulig, pero sa kadugayan, itong mga hindi nakapadayon sa pagbulig kay nadulaan sila sa pagkuo kag pagsalig, nagundat sila. Ang nagpadayon sa pagtukod sa arka mo lang itong mga pamilya ni Noe, yung mga bata. Among hasta nga natapos. Ninhimo, iniangay, kaangay sang kasko sang barko. Agod, makalautaw ini sa tubig. Apang sa pila ka bahin daw kaangay ini sang isa kabalay. Tatlo kapanalgan ang katason na may na ang isa kag may isa kaganhaan yara sa kilid. May isa siya ka puwertahan. Ang sugag insulod sa ibabaw kag ang mga nakalain ng mga hulot ginariglo sing maayo nga daw mga apartment nga ang tanan nga sanagan. So mga balon may araman sila suga. Suga mula sa una daw sulo na. Ang material lang gingamit sa pagtukod sang arka mo ang cypress o kunkahoy nga guper nga hindi madunot sa sulod sang ginatos sa tuig. Para bigalin ng cypress, no? Ang pagtukod sining dako nga istruktura, isa ka mahinay kag mabudlay nga proseso bangod sang kadapoon sang mga kahoy kag sang kinaugali sang kahoy, mas madamo nga pagpangabudlay ang kinanglanon sa dito sang sa karon paghanda sang kahoy bisan pang ang mas dako nga kusog nga gipanagiyahan sa mga tao sa dito. Ang tanan nga mahimo sang tao amo ang paghimo sa sang bulaton nga hintik. Apang ang arka hindi makabato sa kagalingon sa pagyo nga mag-aabot sa duta. Ang Diyos lamang ang makaamlig sang iya mga alagad sa ibabaw sang mabalun matubig. Naman, makaturan. Bangod nga tong anaw, hindi malang basta-basta nga nagtubo ang tubig, nagsaka. Kundi may dalagko nga mga balud, terrible. Pero kabalo na ta ang paghimo ang subo sang Ginoo. Papilitan lang siya sang balaw. Ha? Pilitan na siya ng tagok bala sa ano, duga sang kahoy. Ngayon, sulod kagawa. Pero bangod sa ginabligan sa Ginoo, ginitigan sa Ginoo, amo to nga siya, nakabato siya sa bisan pa ano, kadlag ko ang balod kag naglutaw-lutaw sa kadugay pila kabinulan. Bagis pagtuo si Noe, sangipan naman sang Dios, nanungod sa mga butang na wala pamakita, nga natandog sang kahadlok, naghimo sang arka sa pagluwas sang iya panimalay, nga paagi sini ginpakamalaot niya ang kalibutan, kag nangin manunubli sang pagkamatarong nga iya sa pagtuo. Ibrahanon 11:7. Samtang tinahatag ni Noe ang iya mensahe nga
Nagapaandam sa kalibutan na ang iya mga binuhatan nagpamatuod sang iya pagkasinsiro. Ang sa amo nga ang iya pagtuo nangin himpit kag nangin matag gin hatagan niya ang kalibutan sing halimbawa sa pagtuugid sa ginasiling sang Dios. Ang tanan nga iya gipanagiyahan ginbutang niya sa arka, gingamit niya ang tanan niya nga pagkabutang sang nagsugod siya sa pagtukod sa tong dako nga salakyan sa mamalangan duta. Ang mga kadamaan naghalin sa tanan nga direksyon sa pagtanaw sang makatalingala nga talanaon kag sa pagpamati sang hanuot nga mga pulong sang isa ka manugol. Ang tagsang kapaghampak sa arka, isa ka saksi sa katawhan. Mabatian sang mga tao ang pagdukdok sang ila martilyo samtang ginahimo ang arka. Nga daw isa to kapag pabalo, isa ka dako nga mensahe sa ilatanan nga tunog sa martilyo nga nagapahangup nga may ara binapreparahan nga mo ang dako nga barko nga ginobra sa pamilya ni Noe para sa palabuton nga dako nga anaw sa bilog ng kalibutan. Madamo sang primero ang daw nakabaton sang paandam apang wala sila magdangop sa Dios nga may matuod nga pagnulsol. Hindi sila handa sa pagsikway sang ilang mga sala sa tiyon nga nagligad antes mag abot ang anaw ang ila pagtuugid dilawan kag napaslawan sila sa pagbatas sang pagdilaw. Bangod na daog sang nagapangibabaw nga pagkawalay pagtuo, nagbuylog sila sang ulihi sa ila anay nga kaupod sa pagsikway sa sulimne nga mensahe. Ang iba na kumbinsigid kag kontani nagpamati sa mga pulong sang paandam apang madamo gid ang ila pinayaguta kag nagambit sila sang amuman nga espiritu. Nagbato sa mga imbitasyon sang kaluoy kag sa walay wala madugay nangin isa ka pinakamaisog kag pinakamapintas nga mga manugyaguta kag kay wala sila sing isa katuman kawalay hinalungong kag nagatinguha sa sala subong sang may kapawa anay apang nagpamato sa nagpamatuod na espiritu sang Dios. Ang mga lalaki sa ito nga kaliwatan hindi tanan sa buos na pagbaton sang termino mga sumilimba sa mga Diyos-Diyos. Madamo ang nagpangangkon nga mga sumilimba sang Ginoo. Nagaangkon sila nga ang ila mga Diyos-Diyos mga representasyon sang pagka-Diyos.

pang kabilugan daw hindi na ini manangin sala kag sang ulihi ginpahayag nila nga ang Dios nun nga kasubuan wala na ginapatuman. Masupak inis kineya sang Dios ang pangsilot sang paglapas kag ginpanginwala nila ng iya mga paghukom pagaduawon sa duta. Una mga tao sa itong kaliwatan nagtuman sang Dios nun nga kasubuan, ila puntani na kilala ang tingog sang Dios sa pagpandam sang iya alagad. Apang ang ila mga unahuna nangintuman kabulag sang pagsikway sa kapawa nga nagapatigin sila na ang mensahe ni Noe isa ka paglimbong. Hindi ang mga kadamaan o kon mga mayuriya ang yara sa bahin sang tuo. Ang kaliwatan namtang batok sa katarungan sang Dios kag sa iya mga kasuguan kag si Noe ginkabig nga isa ka panatiko. Si Satanas sang ginsulay niya si Eva nga hindi magtuman sa Dios, nagsiling sa iya hindi gid kamo mapatay. Genesis 3 versikulo 4. Ang dalagko nga mga tao, kalibutanon, dungganon, kag maalam nga mga tao, nagsulit sang amuman. Ang mga pamahog sang Dios, siling nila, para sa katuyuan sang pagpahadlok, kag indi gid mapamatud-an. Indi ka dapat makulbaan. Ang hitamo subong sang pagkalaglag, sang kalibutan sang Dios nga naghimo sini, kag ang pagsilot sa mga tinuga, naya gintuga, indi gid matabo. Muna ang ilang kulubanda. Magpahidait ka, hindi ka magkahadlok. Si Noe isa ka mabangis na panatiko, hamal nila. Ang kalibutan nalipay sa kabuangan sang nalimbungan nga tigulang nga tao. Hamal nila, magigas tigulang na si Noe daw ulianin na. Muna, wala, wala sa magpati. Sa baylo nga paob. Paubuson ang tagpusoon sa tubangan ng Dios. Ginpadayon nila ang ila pagkadi matinumanon kag kalautan. Subong ang Dios wala maghambal sa ila pagi sa iya alagad na si Noe. Apang si Noe nagtindog subong sang bato sa tunga sang bagyo. Napalibutan sang popular nga pagtamay kag pagyaguta. Ginpatuhay niya ang iya kagulingon pagi sa iya balaan nga integridad kag wala nagabag-o nga katutong. Isa kagahom ang nagtambong sa iya ng mga pulong. Kay ini ang tingog sang Dios sa tao paagi sa iya alagad. Ang kangtanan sa Dios naghimo sa iya nga mabakod sa kusog sang walay katapusan nga gahom samtang sa sulod sang iya isa kagatos kag 20 katuig ang iya solemne nga tingog nahulog sa mga dalunggan sa itong kaliwatan na nungod sa mga hitabo nga tubtob sa paghukom sang tawhanon nga kaalam imposible. Ang kalibutan antes ang anaw nang tarungan na sa sulod sang mga siglo ang mga kasubuan sang kinugali ginpatod na. Ang nagabalik-balik nga mga panahon nag-abot sa iya pagsusunod tub-tub karon wala pagin mag-ulan ang duta nangin ginagtupigan sang gabon o kontrong tunog. Ang mga suba wala pagin makalapaw, makalabaw sa ila mga dulunan, kundi nagdala sang ila mga tubig sing luwas pakadto sa dagat. Ang napatod nga mga mando nagpugong sa mga tubig nga mag-awa sa ila mga pangpang. Apang, ining mga manog pangatarungan wala magkilala sang kamot niya, kamot sang Dios, nga nagpugong sang tubig nga nagsiling tub-tub diri. Makakadto ka, apang hindi ka magpadayon pa. Hug 38 versikulo 11. Samtang nagaligan ang tiyon na wala siyang maathag na pagbagos kinaugali ang mga tao na ang ila mga tigpusoon kung kaysa nagabarog sa kahadlok nagsugod na nagsalig na o mapasalig na sa kawalingon. Nagapangatarungan sila subong sang pangatarungan sang madamo karon na ang kinaugali sang Dios sang kinaugali labaw pa kag ang iya mga kasubuan na pasad sing malig-on na ang Dios mismo hindi makabago sini. Nagapangatarungan na kung ang mensahe ni Noe husto ang kinaugali, magahalin sa iya dalanon.

ginhimo nila ina nga mensahe sa mga nahuna sa kalibutan nga isa ka pagpangdaya, isa ka dako nga pagpangdaya. Ginpakita nila ang ila pagtamay sa paandam sang Dios pagi sa paglimbong subong sang ila ginhimo antes pa ginhatag ang paandam. Ginpadayon nila ang ila mga kapistahan kag ang ila pagugan nga mga punsyon, nagkaon sila, kag nanginom, nagtanom kag nagkukod ng mga nagubutang sang ila, mga plano sa pagpatuhoy sa mga bintaha na ila ginalauman na matigayon sa palabuton, kag nagkadto sila sa mas dako ng mga panikasog sa kalautan, kag sa matigdas ng pagsikway sa mga kinahanglanon sang Dios, sa pagpamatuod na wala sila sing kahadlok sa isa na walay katapusan. Ginsiling nila na kung may kamatuoran sa ginsiling ni Noe, ang mga tao nga kilala ang maalam, ang dalagko ng mga tao nakahangop sa butang. Kung ang mga antiluvians nagpati sa pandam, kagong hinulsol sang ila malaot ng mga buhat ang Ginoo kultani, nagliso sa iya kaatig subong sang iya ginhimo sang ulihi gikan sa Ninebe. Habang paagi sila matig-ang nga pagbato sa mga pagsabdong sang konsensya kag sa mga paandam sang manalagda sang Dios, yadtong kaliwatan nagpuno sang talaksan sang ila kalautan kag nangin loto para sa kalaglagan. Ang panahon sang ila promosyon malapit na matapos, si Noe matutom nga nagsunod sang mga instruksyon nga iya nabaton gikan sa Dios. Ang arka na human sa tagsa kabahin suno sa ginsubo sa Ginoo kag nagtipon ini sing kalanon para sa mga tao kag mga sapat. Kagkaron ang alagad sang Dios naghimo sang iya katapusan nga solemne nga pag-apilar sa katawhan. Upod ang kasakit sang handong nga indi mapahayag sang mga tinaga, ginpangabay niya sila nga magpangita sing dalangpan samtang makita pa ini. Sa liwat ginsikway nila ang iya mga pulong kag pinpataas ang ila mga tingog sa pagyaguta kag sa ila nga pagsupak. Ang hinali o sa hinali may kalinaw nga nahulog sa nagyuta nga sa nagyaguta nga kadaman. Ang mga sapat sa kanan nga sahi ang pinakamabangis subong man ang pinakamalumok nakita nga naghalin sa bukid kag kagulangan kag mahipos nga nagpadulong sa arka. May nabatian nga gahod nga daw mabaskog nga hangin kagyari karon ang mga pispis nagadinaguso gikan sa tanan nga mga direksyon ang ila kadamuon nagapadulong sa kalangitan kag sa himpit nga pagsunod-sunod nag-agi sila sa pwertahan sa arka. Ang masapat nagtuman sang subo sang Dios samtang ang mga tao wala nagatuman. Gintuytoyan sang balaan ng mga anghel, sila nagkadto sing duha-duha kay Noe sa arka. Kag ang matinlo ng mga sapat, sing pito-pito. Ang kalibutan nagtulok nga may katingala, ang iba nahadlok. Ang mga pilosopo gintawag sa pagsabat sa isa kay tabo, apang wala sing pulos. Isa yan to kamisteryo nga hindi nila mahangpan. Apang nga mga tao nangin matig-agid na bangod na sang ila padayon na pagsikway sa kapawa nga bisan ini nga talanaon nagpatubas lamang sing makadali na impresyon. Samtang ang ginhukman nga rasa nakakita sang adlaw nga nagasidlak sa yahimaya kag ang duta nga natabunan sang halos idin nga katahom, gintabog nila ang ila nagasaka nga kahadlok pagi sa magayod or magahod nga kalipay kag paagi sa ila mga buhat sang kasingki daw ginaagdan nila ang ila kabulingon nga pagduaw sang napukaw na nga kaakid sang Dios. Ang Dios nagsugo kay Noe, sulod ka kag ang imo bugos nga panimalay sa arka, kay nakita ko ikaw nga matarong sa akon atubang sa sini nga henerasyon. Ang mga pandam ni Noe ginsikway sang kalibutan apang ang iya influensya kagalimbawa nagresulta sa mga pagpakamaayo sa iya pamilya. Bilang padya sa iya katutong kagintegridad, ginluwas ang Dios ang tanan nga katapo sang iya pamilya kaupod niya. Daw ano nga pagpalig-on sa katutong sang mga ginikanan. Ginuntat
sang mercy, sang kaluoy ang iya mga pangabay para sa nakasala na rasa. Ang mga sapat sa latagon, kag ang mga pispis na kasulod na sa dalampan. Si Noe kang iya panimalay, yara na susulod sang arka, kag ginsira siya sang Ginoo. Nakita ang isa kasilak sang nagasilak na kapawa, kag ang panganod sang himaya, nga mas maathag pa sang kilat. Nagkunsa gikan sa langit, kag naglupad-lupad sa tubangan sang ganghaan sang arka. Ang dako nga ganghaan, na imposible nga sirduhan sang mga yara sa sulod, amat-amat ngayon uyod sa iya lugar, sang hindi makita nga mga kamo. Si Noe gindakpan, kag ang mga nagasikway sang kaluoy sang Dios gindakpan sa guwa. Ang silyo sang langit, yara sa sina ganghaan, ginsira ini sang Dios. Kag ang Dios lamang ang makabukas ini. Gani kung si Kristo maguntat sang iya pagpatunga para sa mga nakasala nga mga tao antes sang iya pagkari sa mga panganod sang langit, ang ganghaan sang kaluoy pagasaruhan. Dayon ang Dios nun nga grasya hindi na makapugong sa mga malauton kag si Satanas. May bungos nga pagkontrol sa mga nagsikway sang kaluoy. Tinguhaan nila nga laglagon ang katawhan sang Dios apang subong nga si Noe gintakpan sang sulod sang arka amuman ang mga matarong pag-aamligan sang Dios nun nga gahom. Sulod sang pito kaadlaw sa tapos makasulod si Noe kag ang pamilya sa arka, wala sing makita nga mga palatandaan sang nagapakari nga bagyo. Kusini nga tiyon ang ilang pagtuog ing dilawan. Isayad to katiyon sang kadalagaan sa kalibutan sa guwa. Ang maathag nga pagdugay nagpamatuod sa ila sa pagpati nga si Noe kag ang mensahe, isa ka pagpangdaya kag ang anaw hindi gid magabot. Maning ang ilang huna-huna amuto nga daw hindi gid matabo ang baha. Walay sapayan sang sulimni nga mga talan-aon nga ilang nasaksihan ang mga sapat ka mga pispis nga nasulod sa arka sa mga anghel sang Dios nga nagasira sang ganghaan nga napadayon yapon sila sang ila hampang kag pag kinasadya bisan pa nga nagahimo sang isa ka pagyaguta sa sining mga tanda nga mga pagpakita sang gahom sang Dios. Nagtipon sila sa kadamaan sa palibot sang arka nga nagayaguta sa mga bilanggo sini paagi sa ila maisog nga kasingki nga wala pagid nila mahimo sang una. Apang si ikawalo nga adlaw, ang madulom nga mga panganod naglikop sa kalangitan. Nagsunod ang pangurob sang daguob kag ang pagkidlap sang kilat. Wala madugay ang dalagko ang matinudo sang ulan, nagsunod sa pagtupa. Nagsugod na sa pagtupa ang dalagko ng mga ulan, ang kalibutan wala pagid makakita sang pareho sini kag ang mga tagipusoon sang mga tao naigo sang kahadlok. Lamang uturan ang aton nga mga minuto sa tapos na sa gihapon aton ini parayunon sa sunod naton nga tiempo sa aton nga pagtuon, pero taposon naton anay ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito muli, kumululog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, pantawad ko bahay. Maraming salamat po sa kasaysayan naming tinalakay na ito ay maging palala at babala sa bawat isa sa amin. Bilang ginagamit ng aming Panginoong Hesus na halimbawa ang nangyari na naganap sa mga walang pananampalataya na mga tao noong panahon sa wala pa ang baha sa panahon ng Ginoo. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ngayon din lahat mga pawani. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang pagkasalamin sa inyo. Kaya aming hihiling sa pamigitan ng matamis sa pangalan ng Ginoo Hesus. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa atong program. The Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kag sa ating globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion kag komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 kag saliwat sa atong globe number 0927-7448940. October 14, 2026 is a Wednesday evening, mga K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayo nga isi mo, K5 Jirilin.
0: Kamustang ibong adlaw sa bunglo?
1: Well, as usual, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntalan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang GTX 500? Ati good. Good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kakifeb aton gitagan sa liwat sang pag-remind sa aton tanan. Ngaibutang tagin sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ining mga handom naton initanan na may katumanan sa aton pagpaninguha kagusog natong pag-ahatang ina sa aton mga handom. Piparahon tagid ang aton nga lawas. Unahon tagid nga tagaan sang atensyon. Kaghando mong tagid nga makaagong kita sa mabakod kag libre sa sakit kag balatian nga pang lawason mga kakipay. Iman ano pa na iyag dako kag importante mga handom no para sa imo kagalingon, sa imo palimalay, pamilya, kag para sa palabuton. Inatanda na maging baliwala kung ikaw na nagaloko sa isa ka lugar mga kakipay. Nagabatsyag ka na kag ara ka na sa hospital bed. Paras kay Steve Jobs, tag-iyas ang iPhone, tag-iyas ang iPhone. Inibla sa mong ang pinakamahal nga cellphone, bla? Kung mga malahalong tahis ang gadgets nga sa subong pwede mabakal mga kakipay. Ining may sa may tatak nga mansanas bla nga may kagat bla. Mga iPhones mga K5. Now ini ang tag-iya si Steve Jobs mga K5. Mga contemporary yon ni Bill Gates bla. Si paring Bill Gates. Nga tag-iya naman sa Microsoft. Internet naman niya yan. Well, mga super, hindi lang millionaire, kundi mga super billionaire ni sila. Hindi peso, kundi billionaire, mga in dollars, mga kakipay. In dollars, ha. Gatubod ang kwarta sila, ya kada segundo, minuto, oras, oras. Gasulod ang minilyon ng kwarta sila, yung sa ilang bulsa. Tungkol sa mga technology nga na-discover nila kaya na-develop, mga kakipay, kag ginagamit sa moderno nga pagpangabuhi kag katawhan, mga kakipay, no? Kakilanglanon sa adlaw-adlaw nga komunikasyon sa pamilya, sang naganegosyo kung ano pang mga purpose amin. Nga pwede magamit ang ilang technology nga mas madasig ang communication mga kakifem. Kung isa ini dire no ang iPhone mga kakifem, iPhone nga tag-iya sa liwat sa mun si Steve Jobs. Karon arasang amutong nga tiempo. Arasa sa hospital beds. Ngay nakaangkos sa balat dian mga kakifem. Kag tagi matayon sa. Hubin pa mga 50 plus palangguri dadya. Sang aras sa hospital, kaga aras sa hospital bed, kaga tagimit tayo. Siyempre, ginakonsider sa mga tao nga isa ka super billionaire abi sa ini lang sa Amerika. Kundi sa bilog kalibutan, isa sa pinakamagranon nga tao sa bilog kalibutan siya abi. Now, karon, may masakit sa kaga may taning ng kamuhi yan. May taning ng kamuhi yan kaga tagimit tayo na siya abi. Ang hambal niya, niya damo kuya kwarta. Kung maghambal kuya nga, mabakal ko auto, sugoon ko lang niya akong timbang. Bakal to auto. Niya no color siya na, ikaw na bahala na, ang pinakamahal makla. Amo ko na kamagranon ko no, abi, no? Niya maghambal kuya, mabakal kuya mansyon. Pagka boss, pwede ko bakal mansyon niya, sugoon lang yung timbang ko. Bayaran ko lang yung pinakasanggan ng magluto isang pagkaon. Maistar sa mansyon ko kaganad lang yung lutoan ko. Bayaran ko lang siya kung pila sa kotya. Doblihon ko pa. Amo ko na yan mo damo kuya kwarta. Mabayaran ko yan mo. Grabe do. Dara na siya mga sports car, mga kakifay. Mga ginahandom natin mga Lamborghini, mga Ferrari. Mga high class nga mga lugar, mga beaches, kag mga resorts, may ara man siya. Kag siyempre mga mansyon nga pila ka minilyon abi, no? Hindi lang niya isa kundi damo siya propiedad. Mga kadutaan, no? Kag plus magid ang kwarta abi sa bangko abi. Kag damo-damo yung bangko yaya mo. May mga minilyon kag binilyon siya nga kwarta. Nga sige gasulod sa iyayang account amin sa bangko. Wala iya gahubas. Sige lang iya nag-ilig. Sulod ang kwarta sa iya mga kakifay. So gani magbando. Sabi ko no yung abi nga mabakal sa auto. Masugo lang sa kagbiyara niya ko no mo. Kagkuron subong ko no. Niya sa una mo kusina. Pero subong nga problema ko no. Kung may ara lang gid abi. Isa ka tao nga pwede kuya bayaran nga para salon niya kag isa ilo kong balatian ko siya kag siya mapatay mabayad ko bisan pila pa. Kung may tao yung maako abi kag posibleng masailo ko ang akong ginabatsyang balatian kag mahilway ko kag maayo ko abi. Mabalik ang ako niya nga lawas nga wala sakit kang balatian. May di ko masailo abi sa isang katao. Kung pilasok ko niya, mabayad ko. Doblihon ko pa. Biskan na pulo pa ka doble, may doblihon ko. O galing kay wala sang amusin na iyang sitwasyon mga kakipay according sa iya. Kay Steve Jobs. Unfortunately, wala sang amusin na nga sitwasyon nga somebody o kung isa ka tao nga mag-salo o kung ipag-asailo mo yung balatian mo kay ikaw yung mahilway ka sa masakit mo. Sa iya masailo kay siya yung masuffer, abi. Okay lang kung masuffer sa kabayaran mo. Galing kiti, wala na. Isang ano pa kadako kagadamo sa bangga niya, useless mga kakipay. Because ang health niya mga kakipay ga deteriorate na. Kag may taning na siya sa iya kabuhin. Amo nang iya nga mga last nga mga pahayag samtang aras na sa isa ka hospital. Nga nag-tagimatayon na sa Katris Hospital. Amo nang iya mga pangambalanon. Yakon pwede lang. nga may tao nga mabayaran ko nga para magsaylo ang masakit kang balatian, mabayad ko. Damo kuya kwarta. Ambal Steve Jobs na. But unfortunately, sa liwat mga kibay, wala sa amo sina. Gani ah, ang ita ang amo tong tao, gani super billionaire na. Isa sa mga gina-consider nga pinakamangranon nga tao sa kalibutan. Wala gani may mahimo, gani nga nga, ha? Ginpabayaan niya iyang health. O isa kabalo ang health mga kakipay. Kundi liter H ang puno sa health. Islam mo ang puno mula sa health W, mula kay wealth na na. Because health is wealth. Health is wealth, mga kakipay. Unahon tagid ang aton importanteng maayong aton lalawas. Wala kita sa sakit kag balatian. Bisan na hindi lang tayo pariha sa iyang pwerte ka damo sa kwarta. Pero hilwa kita sa masakit kag balatian. Kag maslama kita adlaw-adlaw. Nga naga gabot lang ang adlaw nga buhi kita kag saksi kita mga kakipay. Padayon ang aton kabuhi. Nagkaroon agin pamangkot ni Oprah Winfrey. Isa ka very popular nga TV host nga dito sa Manila, sa Amerika. Billion man ang followers, mga kakipay, ang viewers around the world. Karoon gin-interview niya ang mga eksperto nga kuno ang kakapatay ang mga tao. Grabe nga question, no? Amo man ang ibang gurong ginapamangkon nga kakapatay ang tao, wow. Ano ang rason? So, sa pagsabat sa mga eksperto, niya kalabanan sa amon nga pag-research sa Subong Abe, sa bilong nga kalibutan, magamay na lang ang porsyento ang tao kakapatay tungod sa tuman kakatingulangon. Ang kalabanan, subong ang kakapatay tungod sa masakit kang balatian. Kagamoy na ang pinakatakong porsyento kung nga kakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kang balatian. Tito Odban, kung nagmasakit kang nagbalatian sa katawo, siyempre ginakulbaan kita kay para mag-ayos nga hindi siya matamaan. Basi hindi siya makarecover kag matigok siya, di ba? Kag amo ginatuyo na ito niyang malikaw kita sa masakit kag balatian. Pero di nga ako no, aming kakapatay, no? Ang tawo. Niya nga rason aming nangagamasakit kag nagbalatian, kakamatay siya aming tungod sa masakit kag balatian, tungod ini sa toxins kag mga free radicals. Nga mo nagaguba ka nagaot-ot sang aton nga sistema no nga healthy tungod sa moderno nga mga pagbuhi madamo na sang chemicals nga ginaimpon sa aton pagkaon nga naga hindi ka lang kabatyag hindi ka lang kabatyag inanay nga nagapundo sa aton sistema ka nagadulot sa sang higko o kon pag toxins no kag ini siya naga amat-amat damage himo sang kahalitan sa aton sistema. Sa hindi mo lang mabalaan, may masakit ka na. Yati anong solusyon, abi, kay kumuha mo ng sistema. Ang kamagdanan sa kakapatayang tao tungod sa balatian, kag masakit, abi. Kag ining masakit kag balatian, tuga kalamanan sang toxins kag free radicals. Yati anong himuunta sa free radicals kag toxin ka nagkasulod sa lawas ta? Simple lang sa batsang eksperto mga K-5 kay Oprah Winfrey niya padamua lang imo yang antioxidant sa salawas mo niya din ta makuha ang antioxidant niya sa mga pruta sa mga utan wala nila ma-mention sa tanom kay way sila kabalo ang mga tanom galiya especially ang ginagamit sa DTX500 halin sa tubo ang may antioxidant, kag-iamuin na ang pinakamataas ng antioxidant compare sa tanong o kung sa prutas kag-vegetables, mga kakipay. Ang antioxidant na makuha halin sa tubo, Kakabog ina ang mayor man nga ingredient nga ginagamit naton sa DTX 500. So kasimple sa mathematics sa kuno nga masakit ang tao tugas ang toxins kag free radicals ang kinanglan panamuo lang sang antioxidant ang lawas ng tao para hindi makapagar kag makahalit kag mapatiksyonan no ang lawas puntra sa mga toxins kag especially free radicals mga kakipay. Kilala pa ta sumunagin ang antioxidant sa lawas naton amo nang sabat yan. Yasa moderno nga pangabuhi kag bulatian kinanlan sumong ang tao gin miara sang sufisyente kag mataas nga level sang antioxidant sa lawas para hindi siya kang mapalayo sa samasakit kag balatian. Di amoy na ang interview ni Oprah Winfrey mga K-5. Kaya nandumduman ko man ina ang interview ng klase sa mga pamangkon way back 2009 with our CEO Dr. Miloy. During some time nga nag-tandem kami si sa radio station every night. Kaprograma kami nunga ni Dr. Miloy, siya nga ako yung sparring partner, abi. Kagaya ginag-guest ko siya, abi, kagina-interview ko sa. Kung ano ang ginapamangkot ni Oprah Winfrey kung nga gamasakit ang tao, ang mga na ang ginapamangkot ko sa una, way back 2009, sa radio station, ginapamangkot ko kay Dr. Miloy. Kag amo man ang sabat yan, pataason lang ang antioxidant sa lawas naton. Di, timing mga K-5, subong ha, subong ang yahandom gud is makaangkon sa isa ka suplemento nga may mataas nga antioxidant. Hindi lang nga basta-basta gali, no? Kundi nakaangkon sa isa ka produkto nga may arasang super antioxidant. Aral halin sa tubo mga ka-K5 according sa ORAC Value Scale. Isa katalaksan sa para may baluan ang content o kung ang volume kaganamuon sa antioxidant sa tanom, sa prutas o kung sa mga utan, nakita ang tubo, sugar cane, tubo, ang may pinakamataas ng antioxidant mga kakipay. Di isa sa mga handom ni Dr. Miloy makangkos ining klaseng suplemento kag iyagid nakitaan sa giya sa Ginoo ginhatag ni Dr. Miloy ang kaalam nga para nga paggamit sa aton ining DTX 500 nga inumon naton adlaw-adlaw nga para makangkon kita sa mas mataas nga antioxidant nga para mapagar ang masakit kag balatian mapalayo ang kalitan sang sang mga free radicals at toxins. Kaswai gani ang DTX 500 may mataas nga kalidad sang antioxidant sa liwat halin sa tubo mga kakipay. Ang pinakamataas nga klase sang antioxidant subong mainom na naton pagi sa DTX 500. Kagwa hindi lang ina gindugangan pa ni Dr. Mills ang Ampalaya Extract mga kakipay. Ang ini naman ang historia sa amarguso. Ang amarguso ginto na sa mga eksperto sa kalibutan. Kag nadiskubrihan mga kakipay, may aral sa mga elemento ng mga importante sa amarguso. Nga mapusla nun sa lawas ng tao nga nagkaproteksyon sa tawag naton yung pagbantay sang blood sugar, magkapanubo sang blood sugar. Kag namantayan niya kung hindi maglapaw sa level, kag may epekto sa nga pareha sa insulin, amo ina nga amarguso. Nagkaroon problema is kapait sa amarguso, budlay kaunon, kay kilanlan siya, nga hindi anay paglutoon, kay once nga lutoon mo sa kag makabatsyag sang init. Makurap o kung madula ang iyang mga special nga ingrediente, elemento, nga among responsable sa pagpanubo sa atong blood sugar. Kailangan kaunon mo sa robla, hilaw yung blangin mo pagkaon sila. Di usapon mo na siya, pwede kapait. Para magnubo ang imo blood sugar, usapon mo ang marguso, abi. Kaunon mo daw dilaw yan. Dapat siya nagkakaon kasang abdo. Nga perti ka ba ito? Di damo ganyan nag-testing mga kakipay. Gusto mag-ayo mo. gusto gid maalibyuhan ang problema sa diabetes, tumataas ang blood sugar. But unfortunately, hindi sila kasustain tungod sa 2 months kapait. Now, karon ari si Dr. Ramil Oy, nanugunan gid sa epekto sa amargoso. Karon ginhimo niya, gin-extract niya ang amargoso nga para mamintinar ang kalidad nga mga elemento. Ginsulod sa kapsula, ready to drink na siya. O kung ready na nga inumon, in capsule form na siya. Nga hindi mo na mabatsagan ang pait sa dila mo o kung sa baba mo. Rikta mo na mainom, abi, pagi sa pagpadalundon mo tubig. Kapsula na sa mo. Gina-extract niya ang amargoso. Kagtapos, ginsulod sa kapsula, upod ang antioxidant. Rikta na si imong digestive system kag mag-upod na si imong bloodstream. Kag padayon na mag-epekto kag mag-himo na sa iyong trabaho sa pagdepensa, sa paglimpyo, sa pag-atipan sa imong lawas para nga likaw ka sa masakit kag balatian. Kapag-repair sa mga damage kag sila nga selula kag mga tissues. Ginatagaan sa sustansya kag panayon nga nagalimpyo ang imong mga sistema, gina-eliminar ya. Kag ginapanubo yang imong blood sugar. Amo ina ang pagbuligay sang duwa ka panakot sang DTX 500. Ang palaya extra kag super antioxidant ngalin sa tubo mga kip. Initandaan mapuslanon sa ato ni kayong lawas. Natural kag wala sang chemicals. Aprobado sang BFAD. Madamon na sang nabuligan sa tungod ini ha perti ka epektibo. Maganubo ang imong blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi magtaas ang blood sugar mo kag saliwat, may epekto siyang parehas ng insulin. Kag may super antioxidant nga ginabantayan niya ang free radicals nga magsulod sa lawas na kaya hindi makahalit. Amo ina, kaimportante every day nga mainom kita sa DTX 500 mga kakipay. Alas just size na mga kakipay, no? Ini nga bahin na dulo na sa aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Now, karon ining tawag nato ning panahon naton report halin sa PAGASA. May ginamonitor sila nga isa ka bagyo, no, tropical depression kag samtang ini nga palapit sa aton nga Philippine area of responsibility according sa PAGASA. Nagahina naman ang iyang pwersa. Kag may posibilidad nga matunaw siya o kag magnubo ang iyang status, abi. Nga bilang isa ka weather disturbance kag maging LPA na siya o kung magtalithi na lang ah. Kag kabay pa yung hindi magtuon yung bigbagsulod niya kag pagpalapit niya sa atong teritoryo during sa highlight sa maskara kay kanugon. Kanami na sa vibrasyon sa maskara. Makita niyo lang niya sa may Lacson Street mga kakipay. Ay kagrabing sit up sa mga sponsors kang mga ano ni mga stage kang mga grabe no. Nakatahom gid ang preparasyon sa Lacson Subong no. Pakita naton ga-installar na sila sa ilang mga tagsa-tagsa kang mga stage. Kag daw sa mga daw dome la. Daw dome sila, may dome sila. Kay may ara concert dire, may concert dito, no. Namo concert eh. Kaya may payang hindi magtuon sa adlaw sang highlight sang maskara mga K-5. Kaya parang sa jablaw. Mga muyo na tanan, very successful lang aton maskara ha. Mga maging successful maskara naton kag mga muyo kita. It's because this is the first ever ang K-5 News FM ang mong sponsor. Ako ng carrier station sa Mascara Dance Parade, mga kakipay. Kita ang mapatukal sa anthem sa winning Mascara 2026. Kang tanan ng mga sound system dito sa may bahin sa Lacson na nag-operate, naka-tune in sa K5 News FM. Kang tanan magi nila mga contestants sa Mascara Dance Parade, mga kakipay. In elementary, high school, kag barangay category. Magaagi sa mga dalanon nga may mga sound system. Kang tanay nga sound system, naka-tune in sa K5 News FM. Kakita ang ma-play sa nga anthem sa nga K5 News FM street dancing o street dance sining tuig 2026 nga Maskara Festival. We are the official carrier station sa Maskara Festival 2026. Di kamay pang mayulang ang panahon. So, kagina mga K5 o sa mga nagligat abi. Doon dito hiwaton ko doon ang sinautay man sa may bahin sang SM. So, nakita natin mga K5 ng nagulan. May ginabutang latayan abi, no? Kagdira usually nagbaha na dyan. Doon dira ko no hiwaton na sa may bridge abi, no? Napakahiwaton ang mga performance ang kada participant sa Maskara Festival. Na sila magasaot, no? Kundi ito yung gina-identify nga kung magtunong ulan, nagataas ang tubig baha, mga kakipipe. Di instead, basi mula ko na palayo lang sa panahon sa highlight nga masaot sila ni dancing competition or dance competition. Basi mahimo siya swimming competition. Maskara swimming competition. Kamay pang swing kaninga, kamay pang hindi lang magulada. Para dance competition, gibla, hindi kay swimming competition matabo. Ito ka naman, no, nga, siyempre, for example, naman nabi, no, may swimming competition na nagalangoy ka, nagamaskara. Sadya, guro, no. Sadya, guro, mga K-5, samtang langoy ang mga participant na nagamaskara, no. Hindi yan dancing competition, kundi yan swimming competition. That's why nga, rain, go away, ah. Palayo anay ang ulan kagatunaw anay likaw anay na kay masinibral kami kay masinadya kami kay Amon Fiesta sa bong Amon Fiesta sa Bacolod. Mga kakife pasakaon kang resistensya kang depensa sining Maskara Festival importante kita. May Maskara Festival sa so wala katulot si Pon mo, wala kang ginahilanat, wala kang ginatrangkaso, wala kang gina-allergy, wala kang nagapungak, abi nga, sige pangatsida. Taas ang depensa kag resistensya, kinala naton ang bulig sa nga Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. O, ini mga kakipem nga bahin na duluman sa aton sa nga D3 Bio, ha? Siyempre ang virus nga po na ato niya nga ginakabalakaan, mga kakipay, hindi ang El Nino. Ay, grabe, no? Ang kabahin sa report, mga kakipay, dumahisa kang may leader ang Indonesia yung may mga ambot, kinala na wala mahisa ako na maghandom na lang. Kaya ang plano niya sa Indonesia lain. Ang presidente sang Indonesia na ibaluan niya nga may maabot nga severe El Nino. May grabe nga El Nino nga mag-abot sa aton nga rehiyon. Kag sila ang mag-aigo manabi, no? Kita ganyang una. Kati siyempre, halin din sa Pacific Ocean, ang una ganyang nga pungsod, abi nga magasugata sang init, mga K-5. Ang Pilipinas. So, padayon dito sa bahin sa ibang pang mga nasyon, kabahin sa Asya, abi. Aga, ibalabi naging Indonesia, mapiktuhan man. Di ang ilang presidente nga si Prabowo. Prabowo. Grabe nga lang, no? Prabowo. Prabowo. Prabowo. Prabowo Sobyanto, ang Indonesian president, no? ang ilay ang ginihimo mga K-5, no? Number one, na distributed around 100,000 power pumps or con water pumps. Nagpanagtay sa sangyang ining mga water pumps o kung mga bomba blani, sa tubig. 100,000 sa milog yung Indonesia. Number two, ginihimo ya, rehabilitated roughly 900,000 hectares of irrigation networks. Ginaplastar yung liwag, ginrepair, kaginariglar ang irrigation nga amunang source ang ginagya sa tubig. Pagkadto sa mga talamnan, no? Ngayon may mga guba-guba na kag mga damage, sabi nga, bahin sa irrigation. Gid pang pa-repair yung mga 900,000 hectares of irrigation networks. Gin-repair yung, gin-rehabilitate yung, gin-condition niya liwat. Gin-condition niya liwat nga para magamit mga K-5 in preparation sa pag-abot sa Super El Nino. Tapos ikatatlo, ginimo yung gin-deploy niya no, ng drought-resistant seeds. Ini mga binhi nga mga tanom kag mga ini mga seeds bla mga liso nga makabato ya sa nga ano, malang duta bi nan makabato sa nga malang duta ya bla nga dugay bla nga tig akon di mabunyagan nga mga tanom nagakabuhi gyapon bla di amo naging pang identify nila kag ginpang distribute Manila, no? Gin-deploy the drought-resistant seeds. See? Ang ikapang ginhimo ya sa presidente sa Indonesia, mga K-5. Strengthened coordination to control forest and land fires. Strengthened coordination to control forest and land fires. Pabaskog niya kagin tagaan sa isaktong informasyon kag pamaagi nga para nga magkoordinar ang tanan nga makontrol ang inkaso ginman ang kalayo or sunog nga pwedeng magaluntad sa mga kagulangan sa mga kanutaan na bigati siyempre tuman kainit ang posibilidad nga matamo mga K-5 magalaya ang mga tanom ka mga hilamon kaini sa kadako yung posibilidad na maging tunaan sa galayo git so git pabaskog yung information ang mga pamaagi ngayon kaso ngayong mapalayo ang ining hitabo kag makontrol na yun ang kaso gin mamagluntan ang sunog gabi sa bahin sa kabukiran kag sa mga kadotaan makontrolar na yun hindi maglapta amo na iya ang ginahimo sa Indonesian President Prabowo Subianto. Karon i-compare naman nato nabi ang plano sa Pilipinas sa ginapaabot nga Super El Nino. Ay, pagkanin doon, kakadlaw na ko. I-compare na ito nabi ang inisiyatibo sa Indonesian President. Kag inisiyatibo sa aton nga presidente. Kundi ang moto yung himuon niya sa Indonesian President, sabi no, ginhimuon nila nga mga contingency plans o kung mga ideas ka mga inisiyatibo. Ang ato niya presidente no, ang yang suggestion sa aton, mabakal tiya baldi. Mabakal ka mo baldi.

0: kaga ma-workable, doable, kaga ma-prevent ang kalita, kag damage. Hindi lang niya sa kalayo, kaga hining pag-mala sa mga tubig. Kundi, siyempre, ang gutom, kag ang kabuhi sa katawhan, mga K5, gina-prevent sa gobyerno sa Indonesia. Hindi ato yung gina-prevent man eh. Gina-prevent mas ang ato niyang gobyerno ang kabuhit ng mga Pilipino. Di mansig-mansig na kamo. Sa baka kamo balde para magsalod kamo tubig kung magulan. Kung magulan. Do parihas man ito lang nga nag dito nga lugar mas sa Middle East bla. Nga nag Israel, Israel. Oh, Israel to Goran. Nga nag-grabe ang binakbakan na ito sa girabi, no? Mga missiles kag mga lokpanay dito. Tida mo na nagda mga OFW nga nagapanawagan nga sugaton sila kag ipalayo sila sa gamuabi. Niya, panago lang ka man ay. Kuber lang ka mo, kuber. Ha? Kuber, hapa lang ka mo. Disubong niya, drought na niya, tawag nato niya, tag-ilit, tag-ilit, super ninyo. Ang ato niya ngay muon niya, balde nato niya baklon. Abi matian tabi, no? Ah, sa John today. Ari ang isang laptang tawag nato nga video. Ang comparison sa ano ni isang Indonesia kag Pilipinas sa pagpipara sang Super El Nino. Abi matianta.
1: Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang netizens na bumili ng balde para sa El Nino. Ito lang naman ang ginawa ng Indonesian President na mahagi ng humigit kumulang 100,000 water pump para makatulong sa patubig. Naayos ang halos 900,000 ektarya ng mga system irrigation na mahagi ng mga binhing matibay sa tagtuyot. Pinalakas ang koordinasyon upang maiwasan at makontrol ang mga sunog sa kagubatan at lupain. Anong masasabi niyo dito? Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang... ginawa ng Indonesian President.
0: Sige, sige, sige. Wala. Di ato niya bakal baldi. Isa na kabaldi, dua kabaldi, tatlong baldi. Ang gina-project nga Kalawigon, posibleng maigo ang El Nino sa ato until first quarter of the year, 2027. Year 2027, first quarter. Sambo silingon na first quarter is January, February, March, no? Kag posibleng ba kuno according sa mga eksperto nga mag-extend pa niya ang igo sa El Nino by month of June. So April, May, June, okay. Balido anong pagkikabulan? Hindi mabaka ka baldi, isa lang. Sumbo silingon nga mayon nga negosyong baldi, no? Ang mga factory, gulos ang baldi, subong nag-pulaw bugtaw na himo baldi, subong. Kay mabakal ni kay advice ang aton nga presidente, bakal na baldi. Kumakulan sa luro na to, no? Kag according sa report mga K5, no? Tuluan kita kung paano niya mag-inom sa tubing higko. Paano mag-limpyo sa tubing higko kag pili mainom lang? Amuna yung aton himuon mga K5, no? Di yung question mo lang ni ang inisiyatibo kag pili ma-open sa aton nga gobyerno? Unlike sa presidente sa Indonesia, yung doka namit na siyang iya yung plano, ha? Doka namit na siyang preparasyon niya, ha? Ah, why siya sa ato niya? Kay baldi lang iya mo. Gasto na yung iya yung himo niya sa presidente sa Indonesia. Magasto na yan.

0: Rehabilitate mo ang labing sa kamilyong hektaryang irrigation. Ah, mga gasto na yan. mas mayo pa na isulot sa bulsa na yan kag isting gasto. Isulot na yung bulsa kag ipalagyo. Idalaga na lang na yan. Idalaga na lang ng budget na kang kwarta na instead nga mga taga-bumba nga 100 mil, abe. Ando sa mo sa Pilipinas, siya mo'y nakilalang bumba-bumba. Bumba pangawat, eh. Dano man yung Indonesian na president niya man na. Napakapoy-kapoy ka pa nga baldi na ni Ammonia. Ah, doon ka ulumol, no? GKS Plus paging nga Pinas sa ni Undersecretary Claire Castro, abi. Doon abi, kita isulod sa baldi. Karoon may demo, ha? May demo ang DSWD kung paano yung ilimpyuhan ang higo ng tubig. Ha? Paano sa laon? Kainumon? Bawang aragoy. Amot lang. Basi magmalasaki kita kung magsala-sala ang pagpagsala tabi sa higo ng tubig. Basi magrintoy aton niya nga aton nga tiyan. Basi mag ribintang aton niya nga tiyan abig hindi kasaho. O na ano man. Kuni problema nga dako. What if abi ko ni do yang gid-anggid lang abi do hindi na magsundon ang Indonesian puro do ang gid-anggid lang bala. I-prevent ang mga supply nato sa pagkaon ang tanom ang mga produksyon sa aton nga mga farmers. Kiti siyempre mga farmers ang nag-produce ang aton yung mga utanon ang aton nga mga prutas. Ato nga mga bugas, amin yung mga humay ta. Kinanlan niya pamakuron kag panamiyon ang ilayang proyekto katagaan sila sa sufficiente ang suporta sining ilabi na gid palamot ng Super El Nino. Ah, wala. Baldi nga po na. O, tawag ka mo na kag maghatag ka mo sa inyong opinion kag inyong advice kung ano ang inyong reaction dila sa sitwasyon ng pinakamainit sa mong topiko sa bilong ng Pilipinas, mainit pa sa Super El Nino, ang balde, mga kakipay. Sa liwat, hindi nga bahay na dulo na sa ato sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Kag initawag na ito niya Super El Nino, kinalapiparahan man kay mag-ibwal man niya mga virus. Kinala na ito sa D3 Bio. Kung samtang nag-init mga kipay, may mga kagaw kang may mga virus nga resistant sa init mo. Nga, kung dito yung init yan, nag-pagsik sila ka nag-bakot, abi. Di ang aton protection sa virus mga kipay, alam sa na. Siyempre, balanta na na yan. Ang D3 Bio. Ang eksperto sa fungus, sa bakterya, ilaminagid, virus, mga K5, D3 Bio. Ibo inis sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Mayong nga kombinasyon nga parang ginproteksyonan ang aton kayong lawas. Kaya hindi kita makangkong sa sakit, kabalatian or infection, tugas sa virus. Kaya delikado sa virus niya, may patawad, patyon niya kayo sa virus niya. Patyon kayo sa virus, mga K5, kaya ang problema, wala sa available nga bulong nga mapawan ka na yun. Pero kung nakainom ka nga daan niya sa D3 Bio, mga K5, no? Mapag-aral kag maproteksyonan kita nga hindi kita makangkon sa sakit kang balatian. Tugas sa mga virus, mga K5. Inom kita D3 Bio. DTX Expanded Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramiloy. Nga sa rangin mabakal sa halos tanay ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag available man sa tanay ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag sa rangin mo order sa online ha. Lazada, Shopee, kag TikTok. at para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Miloy. Kanto lang ang munigta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagpapakonsulta lang dayon sa ato nga medical alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:29 na. Tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Di na itong gina, nag-hararagin tawag gabi kayo nag-endorse pa tayo, hindi na mautod. Sige, arin na siya. Okay, tanawang tagin ni Kono kung importante iyang mensahe ni. Hello, good evening.
1: Hello, Dilolo.
0: Yes, sir, may gabi. Sino ni Palihog?
1: Si Toto John sa akin ang muna, inainom ah.
0: Yes, Toto John, nainom mo na.
1: Siyempre, no eh.
0: Ah, anong nainom mo na, ha? Anong nainom mo?
1: Ang BTX 500,
0: eh. Ah, ti good, ah. Ti anong namalaga na si mo, Toto John?
1: Ate, ang tangko kaparte na sa ilet na lo, ano may super ilinyo,
0: gano'n? Oo, may pa, may oh, super ilinyo, may kapas, ha, daw, dyan yung paris, may superman, bla, gabrip.
1: Super ilinyo, no, tito, alam, ang manos niya at ilo-ilo, no?
0: Oo. Oh. Di, na-explica ko na kagabina, no, nga, tugas ang, amihan. Ang amihan may mabugnaw nga hangin, no? Ang among ina ang sakyan sa tawag nato nga bugnaw nga hangin halin sa Siberia sa maabot niya nga chimpo abi. Subong amo nang wind flow naton nga halin sa China panaog ni sa Luzon, Palawan kag portion of Mindanao. Da nagagi ang mabugnaw nga hangin nga tawag amihan. Ang matilag-ilag. Kaya nga ginasabtong ko lang yung mga pamangkot. Karon ay ning easterlies naman. Easterlies, no? Hangin naman nga mainit. Buga ako na halin sa Pacific Ocean. Mainit ni siya. Nagasugot anay sila sa bugnaw nga hangin nga amihan. So ang resulta sini, moisture. Ang init kagang bugnaw nga hangin nga magmix kla. Magahimo inisang super pangilat kag naguob kag moisture. Mag-aangkon sang lapta-lapta nga pag-ulan tungod sining pagsamo sang duwa nga klase sang hangin, mainit nga hangin halin sa Pasipiko kag mabugnaw nga hangin amihan. Nakwa mo na, Dr. John?
1: Oo, ano na gani, siyempre, kapaganto na sa December at ano lang nga malamig ang karakon kung kagahon.
0: Yes, yes, oo. So amo nang rason nga nagaulan kay tungod sa pag sugat anay kag magmixklahan na isang duwa ka klase nga hangin bugnaw kag mainit nagatugas ang ulan-ulan lapta-lapta nga pag-ulan panaguob kag pagpangilat Toto John panago kag kay pangilat
1: amo na gani dinolong nga ang duwa na mga climate change ang mga kaon sa bukid. Wala na sa mga tao, nakalbo na.
0: Oo.
1: Oo, amo na. Ang diaparte sa bukid sa amon sa Lambunaw, wala na sa mga kahoy.
0: Wala na kahoy?
1: Wala na. Ay, hinakainin sa mga tao. Ti, na amo na, ang amon na niyo sa Lambunaw, nagpamanan sa mga kahoy bago tree planting.
0: Ah, oh, very good ina, no? Kaya very good ina. Ang ibang garong ang kahang ila himo, garong ang toothpick na.
1: Ang mga tao sa bukid, di, ano yung ginaubraho nun ba? Ginagawa ng uling at kuhanin na ginahimo nun ba ang atake mo na, ginabaligyan mo nga daliwa. Kaya ginagawa ang ginahimo ang balay o kung parinture.
0: Correct na, no? Tumatambo sila na as long nga nag-progress ang tao kang nagadamong tao sa kalibutan. Siyempre, ang number one nga need o kung kilala sa tao, shelter. masilungan, balay, di ba? So sa paghimo sa balay, kalaban ang gikinanglan sa kahoy. So karon ang kahoy, hindi ba lang kung ang kahoy nagatindog, may ugat sa, may puno, may sanga sa, may dahon. Kag ang dahon, no, ang kahoy nag-absorb sa init sa kalibutan. Ang carbon dioxide ang ginagamit sa kahoy sa mga tanom sa pagproseso sa ilang paghimo pagkaon nga nagadako sila kay nagatubo. Naamo na, karon kan di karon paano nagkaroon ma-absorb ang mga init kay kulang na kahoy kay damo na tawo nga nagapangutod nga pagkaingin. Global warming eh, magasaka ang temperatura kaya ang init sa hangin, hindi na ma-absorb sa kahoy kaya way na kahoy gani, no? So mag-climate change.
2: Okay,
1: okay, ina tanya ko lang sa bakulod yan, sa kay Yak-Yak, sa kay Tepeko, sa pamili kung sa Lambunang Lilo, sa Ligo, pamili kung sa bakulod, sa kay Binjo, kung may albao, kamusta rin ko niya to? Sa pamili kung sa barangay, si Bakungan, Lambunang
0: Thank you. Okay, so rigid sa ito yung piyakalinya, no? Nagulat siya. Hello, good evening. May gabi. Ate, okay. Medyo problema nga ito nga sulod kami, no? Nung nag-liwat kami, distorted ang imo yung tingog, no? Guba yung, ano ni? Guba yung amigap. Bawa ka lain. Daw ano ni man daw tok-tok ko ng imo cellphone ko. Hello, mayong gabi. Oh, nami gigi nakasulod ka, pero ang problema ta, hindi may jindihan ang tingog mo. Guay sini daw robot. Okay. Oh, di amon ning problema ta kay wala dito magintindihan ay. May tingog ka diri pero hindi klaro kag hindi magintindihan tungod nga daw robot ang ano. So pwede mo na lang i-text sabi kay basahon ko ang imo importante nga mensahe. Ah, hindi ta magpiliton kay wa gid pulos ang aton signal. Hindi gin mapuslan, oh, hindi gin mapuslan tingog ta, i-text lang liyo ka para mabasa tabi ang imong important traffic o kung imong kinanglan mabatian, ha? Okay. Sige mga kakifeba. Alas 10:37 na. Ma-break ita ni kadali, ha? Hindi ka bahay na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Ano ba nga oras din ka man? Kinanglan na aton gin yung inumor ining DTX Coffee Mix. Nagahatag ini sang mayo nga epekto sa aton kayong lawas. Nagalimpyo sang aton nga mga toxins deposit sa aton sistema. Kag siyempre, sulab ang sulok-sulok mo, nag-asid-asid, mangwao niya man. So naming ariya mo yung banyo kag papangihi mo. Dugay kay gutomon kag full of energy kagkaptik sa imong mind. Inom kita DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3 T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nga ugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ugali si Ariel, nagkanto sila kisang nagligad, sakit diya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa apon tutumlan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
10: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo

0: sang amusin nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Trina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee.
4: K5 News FM, oras natin, we got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. Hindi ka ba hinidulong na sa atin sa DTX Beauty Soap?
5: E kanabi kaya nga habon ng DTX Beauty Soap. Amuning habon nga pwede ginaton, gamiton adlaw-adlaw, nga para ma-prevent kita sa mga bakterya kagagaw nga nagatinir sa aton panit. Kakso niya ini. Kag magkakasman siyempre, dula man tanay nga baho sa lawas ta. Dula baho sa lawas ta. Kag ang baho sa tail ta, dula man. Pero kung gusto mo yan nga may baho, kami sa tail niya bino, hindi mo yung pag-ihabon ang DTX Beauty Soap nga ginhabon mo sa tail mo. Hindi mo paghihabon mas guya mo. Kundi makihad ka lang sa DTX Beauty Soap nga para lang ginihabon mo still. Kaya ang gabaho na bakterya na mo. Karoon ka ni habon mo na yan sa guya mo yung ginhabon mo still mo. Basi magsailo yung tiil mo sa guya mo. Magsailo ang bakterya na sa gali sa tiil mo. Magsailo sa guya mo. Timing gini kay maabot ang tuman kainit mga K5. Kung sumong pa lang yan magamit sa DTX Beauty Soap, may aras sa tawag natin nga sunscreen, nga sunblock bla. Kaya hindi ka basta-basta makabatsyag na yun sa tuman ka sa kikag init abi. Itungod nga may sunscreen siya. Kagdugay ka mag-itom ah. Kag ginapahubin niya ang panit ni mo, ginadula yan kang ininahil mo noon ang mga wrinkles, I mean, nagahubing katulokon. Kag sa gusto gin magpaputi, I mean, no? DTX Beauty Soap nagpaputi sa tanay nga garhom nga bahin sa lawas mo. Gayto mang imo ilog, ang imo nga tuhod, siko ni mo. Kag kunin pa naga ito, ma. Amo ning habon mo para mag-tinaw kag mag-puti. Maputi siya nga wala sing hapdi mga ka-K5. Tidala sa ang punggod, ang alap-ap, ang bigas-bigas, ang mamantikaon nga guya kakasman, dalasay man, dulaon man sa nga DTX Beauty Soap. Naghamot yung lawas mo mga ka-K5. Kag timing gini, no? Sa liwat, mag-aabot ng Disyembre. Matamo kita sa kantuan ng mga pagtipon-tipon, okasyon, Christmas party, reunion, alumni homecoming, kasal, bunyag, lubong, kaiban pagi ng mga pagtipon-tipon upon ang mga friends and or family. So kinanlan ang presentasyon sa atong kulingon, amigid. Kinanlan naton ang DTX Beauty Soap para makaangkon kita sa naming supat. Manami yung panit mga K5. Limpyo ang aton yung pamanit. Nami kag hipid ang aton guya. Puti kag nagabanaag ang aton yung panit mga K5. Kag siyempre, gwapo kag gwapa, kag hubint loko na. Hapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Katulang kamusta tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kaga siyempre available man sa online na Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga sa liwat, sa para mas manubong ang presyo sa DTX Beauty Soap ka iban pagiging ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurik ta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun ha. Mapacheck up na lang na yun sa itong medical kag alternative doctors. Kaga ina wala bayad ha? Sa klinik lang na ni Doc Ramil Oy, ha?
4: sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Siyempre, hindi ka bahay naluluman sa aton sang Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Grabe, no? Ngayon, minso naging na to ang Indonesia, no? Nga, mo to ilapay para siyo niya, bi. Nagpanghatag sila water pumps, nagpanghatag sila sa mga seeds, abing makabato yan sa init, kag malang aduta, magatubo siya gapon. May ara sila yung controlled dissemination information drive sa mga tao abing sa Indonesia. Kung anong himuon nga para ma-prevent ka makontrolar ang posibleng sunog sa kabukiran kag sa kalutaan, abi, no? Kiti siyempre madamo mga laya nga dahon kag mga kahoy. Kaya posible ang epekto sa El Nino tuman kay init. Kag wala sang tubig abing available kag maganubo ang level. Ang posibilidad nga maging resulta is ang pagkalaya sa mga kahoy kag mga taho, tanom. Kag siyempre mga hilamon. Kag dali ini sa sunog, abi. So kanami sa mga tikangya sang Indonesia. Pero ang Malaysia, hindi iya magpaberde. Hindi magpaberde ang gobyerno sang Malaysia, mga kakibay. Nagpamigay ng 606 portable emergency pumps ang gobyerno ng Malaysia sa kanilang mga magsasaka bilang paghanda sa Super El Nino na inasahang magdadala ng malawakang tagtuyot. O nagpanghatagya ang Malaysian government sa mga manguhuma sa isa ka portable emergency pumps. 606 kamilog gipanghatag sa mga manguhuma para sa pagpipara sa paabot nga El Nino o kung Super El Nino na amo ini magadala sa grabing pagkamala abi sa mga kalutaan. Di amo ini gipanagtagya sa isang panayam sinabi ng Department of Irrigation and Drainage na ang mga nasabing emergency pumps ay parte ng kanilang ginagawang solusyon para sa mabawasan ang magiging epekto ng tagtuyot sa kanilang bansa. Amuini ko ang mga tikang kag-inisyatibo kag ginapatihan nga makabuling sa pag-prevent sa impact o kung ang resulta sa Super El Nino sa ilay nga pungsod. Ang tuman kainit kag pagmala sa mga duta sa mga talamnan, among itong ilayang ilang inisyatibo nga pag-preparar o panghatag sa portable emergency pumps sa mga mangunguma dito sa bahin sa Malaysia. Di wala sila sa ato niya. Kay pabaklon tayo sa balde. Dito yung mga emergency portable pumps niya. Mga mga pwede makaproduce ng tubig bila para sa pananom. Para sa pananom nga sige, abis kang grabe init, food supply. Masecure sa Malaysia yung ilang supply. Nga padayon ang ilang tanom nga hindi magkalalaya yung makakaon ng tao. Kaya po kiti kung tagtuyot abi, tagmalang duta abi, katungod nga grabing singkal sa init ang mga kakaibay. So posibleng magkakalaya ang mga pitsay, magkakalaya ang mga balatong, magalayong ang mga taklong o kung mga talong. Ang mga utan kay mga kinanglanon atong sa mga adlaw-adlaw ng atong pagkaon mag-epektuhan. Kag siyempre man yung mga kasapatan nga nagahalab sa tanom kag mga hilamon. Anong halabon nila kay laya na yung hilamon? So mayula niya ang nagagabit sa pagkaon nga feeds para sa ilang mga livestock. po ining nag mga kanding ta. Siyempre mga kanding, mga baka tabi. Karabaw kag mga kabayo ta. Makao ginahilamon. Di karoon ang kauno nila kay wala hilamon. Oh, di ba? Aking parting nga gabing init, abi. Pero kung may water pumps ka dira, kag may irrigation kaya ha, ang kabahin sa nga duta, mabi, mabunyo-bunyagan mo ko na aga kag sa tiyon sa nga kapunanon nga para pa tayo magtubo ang mga hilamon nga may makaon na gapon ang imo kanding. Di nga ton, di masalot niya sa ulan niya sa balde. Nagkaroon ng demo sa DSWD mga kaka-K5. Ang pag-anumopertigali ang pag-demo nila. Kung makita niyo sa mga social media, bino sa inyo Facebook na, do hindi ko magtanaw. Do na, ano ko, do ga-experiment kita niya mga elementarya. Antes ka rin magbakal niya sa balde, mga kaibayo. Kaya yung kamulong kang balde, buhuan mo gali, no? Kagamutangan mo daw gripo, bla? Kita na yung tubig dira, no? Sa luron mo, so ng balde mo, may dapat buhuan mo. So magbakal gali, anay barina. O kung inugbuho mo sa balde mo sa kilid. Kaya butangan mo sa gripo, nga may hose siya. Kay dramagi ang tubig nga ginasalon mo sa ulan. Kaya siyempre may ara sila nga ginademo ng higko nga tubig. Grabe ha. Maging pagwa niya sa gripo, niya sa balde nga ginimo mo, skilet, gina-improvise mo. Puti na kagpwede yung mainom niya rili. Grabe ang sales talk. Grabe nga demo nila nga daw mapati ganyang Pilipino nga mabakal sa nga gripo, mabakal balde, mabakal inugbuho sa balde, mabakal sang kulang, daw project mula sa elementary, bla. Project mula sa eskulahan sa elementary, bla nga daw ga-experiment kita sa nga bagay-bagay. Daw sa science, bla naton, bla nga subject, bla. Nagademo ang DSWD ini siya nauna kita abi ni BBM. Kada mayo hagi inom pa nila kini siyempre pati si Claire Castro naginom na sa nga isa kahigko nga tubig no. Kagin salot abi gamit ang filtration o kon filter abi. Nga para magtinaw liwat ang tubig abi. Tingin inom ni Claire Castro kagang isa ka person man abi. Taga DSWD, natalawa nyo kinumun naman niya, oh, pertini. Wala niya sa nga laing epekto sa ato, kayong lawas, inumun ta ni. Di makita na ni BBM, abe, nga dumayo to, aw. Niya, bibila ng budget nato niya sa Bilog ng Pilipinas, niya ti mga 3 million at ibirmahan ta. Oh, 3 billion, abi, 3 billion nga proyekto na sa nga, tindog sila kung saan kada lugar, abi, sa nga filter, abi, kag ini nga, do, water station, bla? Grabe, no? Dako ni nga proyekto ni, dako naman ni nga rakit-rakit. Do, tanan na lang mga makwartahan kag mapagwa ang budget sa gobyerno, bla, miskan daw hindi realistic ang paghimoon. Pag duso ginila sa kagipakaon sa ato, kagpapatihon kita nga mayo ni. Kay para mabudgetan, kag mapagwa, kag marilis, kag masulsok ang budget sa kabansang banuan. Kag once na gani, yung marilis, gani ni ang kwarta gani, nanda sila matinong ay da yun. Kakita naman niya, nga.

Dia muni ang inisitibo sa Malaysian government, kag Indonesian government regarding sa pagpiparar sa ginapaabot nga Super El Nino. Gabag luntad mga kaipay nga mag-abot. Kag sa matter of fact, nagasugod na gani kuno sini nga bulan sa Oktubre. Tuloy-tuloy na ni. So nag-conditioning na sumong ang sitwasyon. Ang preparasyon sumong sa mas peak level sa El Nino. Nga mag-abot sa bulan sa Enero, Febrero, kag Marso. Amo ina ang peak level sa Super El Nino. Mary Ann, nakabakal ka na balde? Wala na rin si Parireng mabakal sa balde sa kupon niya ko. Kaya ang bal ni BBM Mary Ann, nga makal na balde, salon to sa ulan. Kag tunan ta kung paano inumon ang tubig ulan. Ikaw na iya. Namita niyang namita niyang project na lang may host ka to yung suyupon mo tubig sa dagat. Ang tubig sa dagat, mag-convert mo yung mainom mo lang ka magamit mo. Parehas mo lang ginahimo sa gobyerno sa Saudi Arabia. Ang ilay ang bastada sa tubig nila ya halin sa dagat. Kag gina-convert nila nga pwede ma-inom, pwede magamit yaya sa imo yung panggawi. Abi, amo na yung dapat niyang himuon na isang gobyerno kay damo yung supply tubig ang dagat. Hindi niya maurot yung tubig sa dagat. Yaya. Pero ang drought ako na pagmalas ang luta naton, mahal pa na yung magkagabudlay kay mas madalom ang aton nga pag... pagkutkot sa tubig dito kag pagbanaog sa tubong para makasuyop sa tubig bla. Pero kung may aras ang amo sinaabi no nga pamaagi nga may hosto nga suyopon ang tubig sa dagat kag iproseso sa nga planta bigag pagwaya at ang pagwaya siyempre ya pwede na mainom tinami yay no. Hindi kay mabakal na balde, mamangamuyo at nga mag-ulan. Di ba si hindi may mag-ulan, may karoon ano may karoon eh. Kung example, abi ang dirisaton, may ang ulan, abi sa Himamaylan, madlagan sa Himamaylan, kang magsalot. Di tanawa nyo, ang taga-kabangkalan, karoon niya, manamanugid, yung nag-ulan to sila, ya, kay siyempre, isuluhon man ilang ulan to yan. Kaya hindi man niya dungan ang ulan ko kay sa akin, siyempre lapta-lapta nga pag-ulan. Lapta may ang ulan, ga-ulan niya sa bahin sa Silaya. Di sa bakulo niya, katangiting init. Di karoon ang mga taga-Silaya, mga manugin, okay, kanto ka mo di taga-bakulo, iba na nga lugar sa Negros, kanto ka mo Silay, nag-ulan ni Subong. Ting taga-kamagkalan, manlaga sa Silaya, kaya masalo to, pag-abot sa Silaya, huwain na ulan. Yan, daman nyo lang mag-ulan kayo sa Kamangkalan, hindi kami mabalo. Pag-ulan sa Kamangkalan, yung karoon niya, at isimpi nag-ipos-ipos lang, kuni damos la ulan. Yan niya manugit. Kuni mag-wasin na din, ang tao niya, magpa-indis-indis, kag mag-dinalok eh. Kati mag-wasin na din, survival mo, may tani kung dako ang galom, kalikop yung galom sa bilog, yung isla sa Negros. Kay dungan ang bubo sa ulan. Hey, what if bikaron ko na pugtak-pugtak yung ulan? Pugtak-pugtak ulan niya, gaulan diya sa may Victorias, diya sa may Sumag, gatagiti ang init. Madlagan mga taga Sumag sa Victorias ka magdala baldi ka magsalod sa ulan to sa Victorias. Ay kasadya. Kanami isang plano sa Indonesia kag Malaysian government, no? Kasang na-mention natin kagina, ang ilay ang mga inisiatibo sa pag-preparar sa pag-abot sa Super El Nino. Pati si ilay ang mangungumag, ginaunag yan ilay ang mangunguman ilay.
Ang ilagi niya farmer siya yung ginapikoragin yun, nila yung mga irrigasyon ang lagyan sa tubig. Ginapasigurado nila yung may food security sila, may food supply sila, kaya siyempre tig-ilinit ina kaga hindi magatubo ya padayon ang mga kalanon ato nga mga kararuton kaga mga bugas. Kaya tituman kainit gani malaya ang mga tanom sa mga farmers naton. Di siyempre kahalitan ina sa ila yung panguma, sila pangabuyan kag sila nga kapital gubagid. Di anong support sa gobyerno sila, anong support sa government sa ila nga para nga padayon sila yung magtanom. Kaya di ang mga farmers siya biskan na tuman kainit niya, basta lang may suporta yung tubig, mananom na sila gyapon niya. Hindi na sila yung mag-unta niya, kaya daw ilan na yung kultura kang ilang sistema sa lawas nila. Nga sige na lang sila pananaw ng mga farmers. Di karoon siyempre madiscourage sa sila karoon nga, di wala man tubig, di useless mag-yapon, itanom tanin, hindi man mabuhi gyapon. Pero kung may hara iyan nga ni piparang irrigasyon kag sufficiente ang supply sa tubig, mapisa na gyapon ng atong farmers siya. Sa pagpatigayon sa pagpananom, parang may ara kita sang kalanon lang sang pag-abot sang super El Nino. Kaya kung hindi mapiparahan, tigulutom ni. Tigulutom kung gutom ang tao, siyempre, kalabanan survival na. May ara ginayang maminsan yung mga awat, mag-hold up, kay para maibakal sa mga kinanglanon to survive together with his family kag kabataan. Nagkamasakit pabing iloy o kung ang asawa kag bata. Wala kwarta, wala inugbakal sa tubig, abi. Bulong o kung kinanglanon sa nga pagkaon. Di magasaka ang crime rate ng mga kakipay. Magasaka man ang crime rate kung wala sa nagkakaigo nga preparasyon nga para ma-prevent ang epekto sa El Nino. Hindi lang ni isa about pagkaon. Kung it's all about kabuhi isang tao, survival ini. Kag kilala pa bakot-bakot, ini ang preparasyon. Realistic, kag workable, kag doable ang mga kinahimo nato ng mga inisiyatibo kag preparasyon para makalikaw kita sa tuman ka hindi manaming epekto sa El Nino mga K-5. Pasalamat kita niya ganiya sa Pilipinas. Siya kinirigagi ang amihan. Wala yung amihan ganiya sa iba niyang pungsod mga kakipay. Wala yung amihan mo. Ang wind flow direction kag pattern mga kakipay. Sang amihan niya nag-os-os diri sa halin sa China, Siberia. Nag-agiya sa mahinsang Taiwan, Luzon, papapanaog sa Mindoro, Palawan, kag portion of Mindanao. Amo na yung direksyon niya sa amihan niya. Kag dramagagi ang mabugnaw ng hangin, huyup sang hangin, in kaso yung mga tunaw ang mga ice dito sa Siberia, ang huyup sang hangin niya maupod sa ano ni sa amihan. Kag diri magapanaog sa bahin sang Luzon, Visayas, kag portion of Mindanao. Kati amon ang mga binulay nga grabe ang tunaw sang ice sa most probably mga January, February, March, no? Amo gina ang peak season naman o kon peak ang peak time kapag grabing init sang El Nino first quarter of the year ang projection sang mga eksperto mga kakaibay nga posibleng mag-intensified ang klima kon pag-init huyop sang hangin sa bulan sang January, February, kag March. Di amo man na timing man na yung mag-intensified man ang katugnawon sang hangin nga huyop sang amihan halin sa Siberia mga kakaibay. Di grabe nga bugnaw ng hangin, kagrabe man nga init ng hangin. Ano ni sila, mag-mix lahanay sila kag magsuot anay. Maka-create ini sang galong kag moisture, ulan o kung posible mag-develop ini sang bagyo, kag tuman kag grabe nga tubig, tubig ulan, kag pagpangilat kag pagpanaguo mga K5. When the hot air and cold air rub each other, no?
Magbake sila ang hot air kag old air, cold air. Kumbaga epekto ini sa tumbang nga pagpangilat kag grabing nga pagpanag-uob. Kag siyempre may tendency ang pag-ulan kag mag-develop possibly man ang natawag bagyo mga kaibayan. Ipiparan yung baldi nyo kay sa mo sinang atimpo sa luray kita kung magpananglitan magbagyo. Ang lain na kung napaliro ng mga baldi mo. Ihigot mo ang baldi mo sa puno sa nga balinghoy. Di gani sa puno sa nga star apple bla. Ihigot mo ang baldi mo. Di kutob niya sa hindi naman niya kasarang mabakal baldi. Di ba si bla ko na may tendency nga may kawatay baldi bla. Kag makadto sa police station, tanahan niya report dito ngayon pa blatter nga ginkawat ang baldi. Ginkawat ang baldi, mga K-5, no? Ang report sa mga kapulisan. Di karon mga pulis naman, siyempre ang intelligence group naman isang atong AFP, ang Forces of the Philippines, no? Magagiho mani, kag maliktik mani kung sino ang kawatan sa baldi. Ay, sadya ni. Daw kinarto ng gwa ini, daw Taman Jerry, wala kaga Mickey Mouse. Ang mga kapulisan nato nagpaniktik niya kung sino ang kawatan sa baldi. Kasi siyempre may ibang tao yung hindi kasarang makal baldi mo. Kaya di siyempre alang-alang isa ka baldi, baklon mo kag gamay nga baldi. Dako nga baldi, baklon mo yung kag posibly drum. Nga para madamo kaya nga matipon nga tubig niya. Kasi siyempre

panglimpyong tubig. Kag ginamit mo na sa baligo, ginamit mo na sa panglaba, kag panghugas pinggan, saluron mo, kag isulon mo to sa balding, kag inbakal mo, kay may ihatag sila yung bulong para maglimpyo nga mainom mo liwad. Hey. Do, amo inang magwa mga kakibay. Do, gina... Sumbong pala daw na ginapala nindog na balaybo ko. Basi magdamo niya lain dyan, wala kang magutok naman sa ospital. Ya, hindi ko kasaho, hindi ko kaya kagwanta. Galain ang dyan ko. Ha, ah, nibla? Di lain ang dyan mo, yung iba niya galain ang ulo. Tungod nga tumang kapigado, sinakaayang presyo, wala unta na pagsakas ang gatong. Problema ba kay mahal ang balaklon ng mga pagkaon? Wala ka may nagbakal, baldi? Hindi, simple lain ulo mo. Basi magrintoy ulo mo. Ay, grabe nga epekto ni. Di na may angil ninyo. Oh, di ba siguro ko na sa maabot ng mga inadla mga K5, no? Masi may dugang manipaya, guro ang aton nga mahal nga presidente. Hindi lang guro baldi, nang ipiparata ko niya, ay sorry ha, nga pwede drum. Isa ka baldi ang ipiparami, di ha, adlo-adlo gagamit ang bilog ng pamilya, isa ka pamilya, bimimbro, asawa mo. Ikaw, dua ka bilog, may bata mo, butang na may muna ka na mo, apat ka mo. Ha? Isa lang kay bilog, baldi baklo nyo. Basi, pagabas mo, nakamutubig, di mayo lang kung maulan, masalod ka mo. Di, wati pa may pagabas, siya, huwag ka mutubig, hindi magulan, mano ka mo. Mabantay ka kung hindi ka ulan man. Sari ka rin sa makulod, umulan sa morsya, yan laga na morsya. Salod na to sa ulan. Dalang baldi. Kay kalamutan. O, sige na. Dr. Pinoy's calling capsule mga kakifib ha. Para hindi ya mag-angkon kita sa high blood pressure, stroke, o kung tawag natin nga heart attack, iban bagay yung mga concerns sa balatian, sa korason. Inom kita sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil, kag-aprobado sa BFAT. Wala sang overdose, kag wala sang side effects. Nag-padula sa ngut-ngut, kag-banog sa aton yung mga joints. Tuga sa gut arthritis. Ginadula yung sakit, kag-ngut-ngut pala. Kaya sa dalayon ng inong mga dalaw sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ginadula iya kung ginatunaw yung mga uric acid, nga mo inig kabagdan, kagrason, nga nag-antos kita sa gout arthritis. Kaya ginarepair yung pang mga tais, nga mga tulaan natin sa joints, sa bahin sa atong nga 22Y, ginatagaan niya sa alibyo ang matunaw ang uric acid nga perti kasakit. Kag ini ko tanaw mo sa microscope mga K5 ang uric acid daw mga buka sila nga kristal bla daw mga buka nga botilya ang ila itsura nga taliwis matalom di that's why amo na nga may mga arthritis sabi ma masandaran mo tiil ni Lasus Mariusen perting aragoy perting kasakit tungod nga naga dulot sa ilang mga tulang ka mga kaunuran ang talom sa uric acid. Di dalayon tayong mag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ginatunaw yun yung mga crystallized nga uric acid. Kang ibalik yung imong synovial fluid. Nga hindi naman nagasirbi sa imo yung joints nga bilang daw grasa. Bla? Nga mahumok po siya mag-iho. Kay tungod hindi mo na sa mag-iho kay tungod nga nag-crystallize na dira ang kamahin sang uric acid. Ti liwat to na isa sang Dr. Pinoy to na huwag na nga para magbalik ang imo synovial fluid. Kag maumpawan ang imo nga mga joints nga mag-iho mo nga wala sang aray, wala sang aragoy. Dr. Pinoy's Qualine Capsule mga kakifay mayo man sa mga umayi nga may dysmenorrhea. Dysmenorrhea. Bakit siyempre ang grabing dysmenorrhea. Tanan na lang pagpaiyon mabi kay kasakit sa mga babae. Ang lula ko sunam, salaan na ang lulo ko aswang.

0: kinagatuwad siya. Yan ano ni pangasawa ko, aswang kayong kagatuwad. Kay gali iya nagpaayo sa sangatong sakit sang iya disminiria. May nagkawahingin palapit na kaginikuhit. Ya chansani nagauyon ang panahon. Sa mga babae nga may mga menopause labi, nagaminopause kay may mga hormonal imbalance kaga irregular menstruation. Dr. Pinoy ginabalansi liwat ang imong sistema nga para mo buwan ikaw. Kung nagakuba-kuba permidughan mo, dali ka lang kulbaan. Kaga malipaton ka, ang the best get Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Kung may prostate problem ka, may psoriasis ka, may mataas ka nga blood sugar, may diabetes ka, Dr. Pinoy's Quilling Capsule ang sabat. Damo dalay ang mga K5. Pati dengue ganiya, masolusyonan sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Masolusyonan niya kay mag-produce ang lawas mo sa madamo nga blood platelets nga para hindi magnubo, no? Kay kung mas magnubo ang iyong blood platelets tungkol sa dengue mo, pwede ka matay sa isang katao nga pasyente sa dengue. Pasyente nga may problema sa dengue. So, madayon ang Dr. Pinoy mag-produce ka mag-activate sa atong nga sistema nga mag-producer sa madamo nga blood platelets. Para likaw sa delikado ka problema kag kamatayon ang pasyente nga may dengue. Inom kita Dr. Pinoy's Quilling Capsule mga K5 para kung ikaw naman niya is nagaedad na para likaw ka sa mga paglipat-lipat bla. Kagapanami pa ni siya sa panit, kag nagapalimpyo sa kidney, sa atay, nagapalimpyo ini sa dugo. Nagapanami sa ato niyang baga no. Kung may hapo ka, naming Dr. Pinoy kay may oxygen sa iyang dala. May oxygen sa iyang in the sense nga aras sa iyang mga sa kapsula. Sa iyang mga oil nga may oxygen content sabi. Ganaga supply rikta sa imong silula sa dugo kag mga ugat kag sumuman sa imong utak. The only oxygen capsule mga K5 in the market, Dr. Pinoy's Quilling Capsule K5. Okay, mabakalan Dr. Pinoy sa halos tanan ng mga suki niyo mutika kag farmasya sa inyong lugar. Da sa San Enrique, Valladolid, sumuman sa Bainsang Binalbagan, Kabangkalan, Morsia, Lakalota, Risa may Talisay, Silay, Cadiz City, Iwi Magalona, kaga Victorias, Sagay, kaga Escalante. Kagalos na lang ang magkabanuhan ang kagasidaran sa Negros Island Region. Kabilog ang panay, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Good evening, Jay Lolo. Sa edad kong 59. First time nga pagmaha dira sa Mandiralo. Last year, pertig ikabaskog sa ang tubig halin sa plaza. Binaabas ang driver ang pasero para hindi mabasa. Halos hindi na ako magbalik sa Bacolod. Dira na lang ako sa akon balay sa Katalidaan, Banuwa sa Kamangkalan, si Mama Orlene Vergara Hinsole. Ginabla tong pagtaas ng tubig bila, somewhere in SM. Nga ginapatihan itong area itong nagtaas ng tubig, dira ma-perform ang mga contestants during event o kung highlight sa maskara. Di karon, street dancing competition. Di karon ko basi blakon pananglita yang hindi magkambyo ang klima kag padayon ang pagkusog sining mga low pressure kag mga ining bagyo ang tropical depression magasulod sa atong teritoryo kag mga kusog abi kag mga ulan sa panahon kag tiempo sang highlights sang maskara. Di hindi na niya dancing competition kay baha na mo. Kuno swimming competition. Hindi na dancing competition sa maskara. Wala isa na ka-swimming competition, maskara festival. Tay na swim, kamay pa Ma Orlene. Kamay pa mga K-5 nga. Hindi lang yan mag-tuon ang license po sa highlight sa maskara. Para enjoy kita bla. Kaya usually, ang mula mga maskara na nagkusog ang bagyo ko ng pagulan sa bulan ng October sa during sa maskara highlight sabi. Doka jahe bla. Doka bad trip. Guys, hindi malagaw. Kaya manimuko ka na lang. Imayong managaning, hindi ka gasto ah. Buti talaga sa malang maskara, sa once a year malang ni. Tay tani nga mabakata ventilador nga para ituon to sa galom na sa babaw sa langit. Nga para mapalit ang galom makatos China. Ikaroon ko na pananglita na may kagamalayon ang bagyo di sa ato. Kag maglaan ng chimpo, tay siyempre. Ha? Medyo bad trip. Goba ang maskara. Kaga itong lugar doon yung ma-perform mga contestants sa may SM yun nga kung sa diin na nagataas ginang tubig. Hindi niya dancing competition kung magtaas ang tubig eh. Isa na niya ka-swimming competition sa maskara. Oras natin mga K-5 alas 11:31 na. Hindi nga bahay na doon sa atin sa Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 K5 News
2: D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good help.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Meant to you.
14: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
15: Paano kung nibala, lusutan lo.
13: Would it be there to comfort you when you need it most?
14: Mangkotitan eh, kung bala, paano mag-work ang
13: awan. Or will you still be there to fall in love again?
15: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, po siya bakal to, baldi. Eh, sulod na si baldi ka ron. Hindi gani mapuno ang siyang ulan na ito, balde. Ikaw isulod ko sa balde. Magkakakifep alas 11:40 na. Isa ka problema ginapadala sa aton. Kag aton ini pagabasahon, kag tagaan aton siyang advice. Arina, sugudan ta sa pagbasa sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ano ang ihambal ko sa miga ko? Grabe ng intro, yan o. Ano ko nung ihambal sa miga yan? Or ano ang himuon ko sa miga ko? Ay, isang kabalo. Ano ko nung himuon niya sa miga yan? Dalade kay Tuduan na. Hindi ka kabalo mag imuan tayo. Ano ko nung ihambal niya kung himuon niya sa nubyaya ko nung isang kabalo? Abi pa tayo doon ta. Ano ang ihambal ko sa miga ko? Or ano himuon ko sa miga ko kay once nga mag-away kami? Nga siya ang may sala. Ang ginahimu iya daw ako pa iya ang may sala, Jilolo. Kay tungol palangga ko siya, gapa ubos na lang ako. Insakto maning ginahimu ko lo. Ati sakto ah. Hindi ka gin magsugata iya sa bangkaw. Hindi ka gin magsugata sa kalayo. Kinilang tubig ka lang. Kay man kalayo, sugata mo kalayo ka man. Di madaba-daba na masunog ka mo. Maaway ka mo. Mayo man na yung ikaw nagabayon. Di hindi man na galing niya nami yung miskan iya nga diferensya. Iya nga nga sala iya. Daw ang guwa sa sugilanon niya sa ulihi. Ikaw pa yung may sala. Grabe yung pag-twist sa storya iningi mo nga nubya. Parti ka bright, parti ka alam. Magwasin niya daw ginamanipula, yung ginahimo yung kamango. Ginahimo yung ka daw mango, mla. Nga daw gasalig siya nga mabuot ka kag nagpa-ubos lang. Kag nagpa-sunain lang abi. Kakumpormi ka man yung imo sa lak niya, biskan iya sa lak. Goro nagapayon ayon ka lang, kaya wala mo pa goro makuha ang imo yung partida. Pero once makuha mo na ganit partida, mo sa kag nalawayan mo na siya. Tasi ko na maghilibi siya sa imo. Subong daw imo style, subong ka pa umod-umod lang, sige ako sa lak ah. Mas gani makuha ko gani yang imo yang banggirahan. Tapos kagit. Do amo na guro imo yang ginastelo. O kon simple buot lang ganyan aton yung letter sender ya. Mabuot lang gid siya kag kabalo lang gid siya mag adjust kag mag pagar sang iya big iya nga ano ni. Iya nga attitude. Nga para mamintinan lang hindi sila mag-away sa nobya yung kilala na hinay lang siya kagahipos lang siya kagbiskan ano pa yung sala sa nobya ya. Ako o niya na lang nga iya sala. Ay kasabat. Ay kasabat naman mo ni. Gapamangkot sa aton kay tungod ko nung palangga siya kayo ng nobya niya. Gapaubos na lang siya. Hindi ka namin man o. Kung mag-amunita na nga klase sa nga nobyo nga biskan sala ang nobya mo, kay palangga mo siya, sige na lang, paubos na lang. No, hindi mo na guro, pwede parire. Parang nga rin, no? Hindi mo naguro yan, pwede nga mula na permi, paubos ka lang. Kahit di, siyempre, basi hindi magtuon kung tamang kaubos. Kailan idag-idag lang. Paano nagkaroon mag-tuon, may karoon ko na lapang, hindi paubos ka. Pero kung tama naman kaubos, yung karoon masi maigo na yung karoon pusod. Di idag-idag, may hindi katamaan siya mo kaubos-ubos. Di saka-saka gamay. Anyway, kapag mangkot ang ato nga letter sender, mga K-5, kung sakto man ang iya ginabuha, sakto eh. Pero ito na-extend niya nga daw ining gina-plastar mo yung asugila nun. Nga iya na diferensya, iya na sala. Daw ikaw pa yung magwa nga may sala sa dalayon niya yung istoryahanay. Daw imo piya sala yung nakasala siya. Siya mo silingon nga medyo mayogi yung magbahig ang sasugilano no biya mo. Kag mataas dungani. Mataas ang iya yung level of confidence amin. Kag sunado yung kagsuito yung ikaw. Niya wala pa ni makuha yung ako niyang banggirahan. Mapaiyon gini siya. Kag di ko siya, sokbo pa yan, di ko siya lutuson, sokbo. Gulpihon ko ni siya nga mapiod siya. Di ka naman ikaw daw psycho kasi nung imong anubya. Nga nagapaiyon kaging ka nagahatag kaging siya isang pag-itsindi. Abing miskan iya diferensya kay iya sala. Ginaako mo na lang imo sala. Although hindi man niya mag-sink in o kung magsunod na lang si imo yung panguna-una kag pagkatao. Nga klaro na ginang siya may sala, imo masala. Di what if ikaroon bilakadla mag-asawahay ka mo sina niya? Kag pirmi na ikaw may sala, kag ikaw lang may diferensya. Ang basi may pito, kag malamusan mo sa balde. Makiga nga pa yan ni BBM. Nang ginambala ka naging inyong salot, inayin sa tubig, yung inlampos mo sa misis mo, kung buka. Karong kung mag-ulan, may kolbi, ano yung salon mo? Palda ni misis mo?

So ang mugi man ang kinanlan, kabalo ka mag paubos. Kabalo ka mag pasensya kilang lano na sa isa ka relasyon. To the extent galing yan nga daw ginaisulto nga nagaling. Daw hindi naman niya kamataan ni ka insakto. Nga hindi siya kabalo yung mag-accept siya isang iyayang diferensya kag sala. Well, depende man ako isa sa pag-approach natin mo, pag-correct natin mo lang. Kilalan mahina ako, kaya masi may igo man ang iyayang bugal mula. May igo man ang iyayang balatsyago niya sa the way ka mag-correct. The way ka mag-plastar sa iyayang diferensya. Di ikaw ginabi, bigi daw ka tangadal ka. Di ka laway ni mula. Daw ka laway ang balon mga tangadal. Di ikaw abi daw alinganga ka. Di kalain man na, di ba? Yan, dali na mula. Masturya ta mula. Nga plaruhon, tani kamalo kami mga diferensya ang kada isa sa ato. Kag kinanlan, open-minded kita nga koreksyonan na. Sa purpose, siya nga hindi niya nga i-kontrahon ta ang aton kagalingon, kundi ang mga kapaltahan talang i-korekta. Amo nang kontrahon ta yan. Sa purpose, siya nga mag-mayo pagin ang aton niya nga pagtamdanay. Kag para magabakot pag inangaton pag itsindihan ay kag pagpalanggaan ay magahugot. Kinananta ni istoryahan ang mga diferensya kaya hindi man tayo perfecto. Doon mga amo sinaya mga pag-plastas ang sugilanon. Hindi kay mamati mula na ay alinganga kaginya. Ang imo ginabuhat niya sa ako niya daw ginaimo mo kuya gago-gago. Ikalaw ay man nga sa kilalan mga amo siya nga bros. Kilalan mahinahon ka. Yang imo yung mga sugilano niya mga wala pulos. Mga amo siya na mga sugilano niya mga kamakasakit man. Kag makapilas man sa nga balatsyagon sa imo nga partner. Kinanglan niya medyo mahinahon kag mamplastar mo niya sa isaktong diplomasiya bla. Nga may tsindihan niya kag magkakooperan sa kang makapamati sa kag magkasubmit sa imo bla nga kompormi sa nga sakto man nga kinanlan nga baguhon niya. Kati simpre kinanlan ginawa niya nga may mga pagbago ginawa tabo. Isang una yan, ikaw lang niya ti, okay lang niya, wala yan pakialam. Karoon niya may gina opdan kagang may ginapakisamahan kaya nga tao sa isa karelasyon. Ti-involve nila yung inyo yung mental attitude. Ang inyo yung mga pamatasan niya, hindi parihas mo. Kailan-lain man niya ang pagbalako sa ginikanan niya, kaginikanan mo. Kailan-lain man niya ang environment ninyo. So, for galing, for the purpose nga, tuyo nyo nga maglinong, kaga maghigumanay ka mo, kaga magaluyagay ka mo, kaga magalugayay ka mo. Kaga magalinong ang inyong pagpapdaday. Kaya, nag-compromise ka mo sa mga bagay-bagay nga ginapatihan nyo sa una, yung wala pa ka mo yung relasyon. This time, kabalo ka mo yung mag-adjust, accept kag mag-improve kag mag-grow sa mga bagay-bagay nga dapat ninyong iyang tagaan niya sa pag intindi nga dapat baguhon kay hindi ina mayo ang epekto sa isa ka relasyon. May nagabuo nga lain sang buot sa other side, may nagalain ang buot nga nagatubo tungod nga ginahimo naton unfair kag hindi insakto nga nagahalit sa balatsyagon sang partner mo, ti masakit ba na siya? E kung palangga mo siya, ti siyempre, hindi ka man niya ka-afford, hindi ka man niya kabatas. Hindi ka man niya kabatas, siya nga makasakit ka sa iya nga balat niya yagon. Di sakto na imo, letter sender ah. Kilalan siguro niya, basi blaga pa ayon ka lang kay wala mo pa makwa ang iyang banga bla. Ang banga sa mangirahan bla nga natongtong bla. Basi naga pa ayon ayon ka lang yang miskan ni yasala yan ka conforme ka lang kay ang tuyo mo. Ha. Was makwa ko ni ganing banga book on ko gini.
Wa sakon ko gid ang manggirahan niya. Basibla mo na lang nga nagapabuot-buot, kailangan nagapayon-ayon, kailangan paubos-ubos ka lang. Kay wala mo pa maimpas ang tirante. Wala pa mamugto ang tirante. Basibla was makuha mo ng tirante, kaga mag... ikaw naman magpamahal-mahal, bla. Mambal ka na yun nga. Doko! Magdoko yan, doko na yun. Magambal yan nga, luhod! Luhod na yun. Di simpleng nakuha mo ng magirahan kaga nabuka mo ng banga mo. Kaya ano pa imnan yung mabigay buhay na banga? Uni, mabakal kagin balde. Well, anyway, tiyan mo ina, no? Masik mo lang, ha? Masik ka pabot-buot. Kailang mo lang itungod na mo ina ang senaryo. Kamay pa hindi. Kamay pa yung buot kagin niya. Kaga... nami kaya nga nubyo ya, kaya nagapayon ka. Pero not all the time, nga mitas lang to. Nga nagaputista ka na ya, deep inside gali ya, kaga nakasakitan ka na ya, nasigi mo pa. Kinaklaruhon mo ni kag i-resolve ninyo ya ang ini nga isyo. Kag may tsindihan niya man nga gina... ang ginabuhat siya nga kasakitan ka. Karoon ko hindi siya maghahatag ya sa pag-intsindi kaga pag... pag-kooperasi mo nga maklaro ni kang mauntat ina nga klase nga ginabuhat si imo, gabisan iya diferensya kag sa laya, imo gyapon magwa inig na daog-daog ya kag ginamanipular. Pasigwa mo ni Blakan, lawi under ni Saya ka. And Andres ni Saya ka. Or under ni Saya. Masip lang ka, daw yung bla, isa lang ka, ighim niya lang, dayon mo ka sala-sala. Yan natubuan, kayo mo nervyos, kundi magkapot ka kapiya, kurugurgon kamot mo, kundi mapasok ka kainit. Tungkol sa nervyos na na. Kung panaron mo sa, tiyan mo ginamadangtan mo, nervyoso, gwa mo. So, kilandaan, timing ilang ha, timing ilang, mayo nga pag plastar sa iya. So, kailanunon mo siya kang i-plastar mo ang sistema. Sa inyong nga pag-inom na Nike, because may arap pwede, kag hindi pwede mo. May mga gusto kita kag hindi gusto. Kag ang pwede, kag hindi pwede, amo ini ang basihan nga pagkakompormihan ninyo. Hindi pwedeng mag-intinan ka sa lalaking nga pangaluyang si mo, kiti inubyo mo ko. Hindi man ako pwede ka pangaluyang si ibang nga babae tungkol nga may nubyan ako kay ikaw ang nubya ko. So, hindi pwede. Ang pwede lang is magpadayon kita magpalangganay nga hugot. Hugot kag nagadaba-daba. Nga pag higugma, anay. Hindi talaga pagpatamaan kay pagkanto sa El Nino kasi si magdaba-daba na magsunog lang. Hugot lang ah, hugot. Hugot kapag too, kag pagigugma. Tiyan mo inalit ang sender ah. Timing ilang nubya mo yung mayong ulo ya kag... ay plastar mo lang ang mga sistema nyo kag pwede kag hindi pwede kag kumpormihan ninyo. Kaya mo inang basihan nga gapalangganay ganay ka mo. Tungod nga kung wala sa sistema, kung ano lang na maabot na sinyo, tiyan mo lang inyo yung awayan kag kumpormihan. Kailan lang na klaro, kid. Nga parehas mo lang may sistema bla sa pagluto sa laswa. Ang sistema sa pagluto sa laswa, kung idungan mo lunod ang kalabasa, kagang dahon sa malunggay, kaga marguso, kaga balatong, ano magwa sinada? Laya na yung kaga lata na yung dahon sa malunggay mo, tiga pa yung kalabasa mo. So may sistema, pasunodon. Ang magluto kalaswa. Hindi mala unahon aton lunod ang matigang parte kung nga ano ni nga utan. Okay, sample may ano matiga, kapayas, squash, ano ganing squash? Kalabasa. Amoy na yung mga matiga unahon tanda ilunod ah. Sisi, amoy na yung ang sistema. Para makaangkon kita kang magkakwa kita sa isaktong resulta, we follow the system, we follow the system, no? Tiyan mo man ang relasyon, you must follow the system para ma-assured mo yapon kung galingon mo. Nga nag-i-sister ang inyong pag-respetuhan ay kag-siyempre ang inyong pagpalangganay, ha?
Mga kaking, Feb, don't forget na Gina Seafood Restaurant open sila Monday to Sunday alas 10 ng Agas to October, alas 10 ng gabi. Para sa inyong mga bisita, kang mga okasyon, sining maabot ng mga binulan, inadlaw siniman, nabi, kag sining specially sa Mascara Festival. Kung may ara ka mo mga bisita, kung kamukha mo lang, hindi kamukha ka to sa Gina Seafood Restaurant, kag mag-enjoy sa ilang mga best seafood ng mga menu, mga kakifem. Para sa dugang detalye, kag informasyon, bisita hilang ilang Facebook page. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts ang Gina Seafood Restaurant. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5 J. Lolo. Bukas naman kita-kita na alas 9 sa gabi, tumtum alas 12. Di lang sa Giyapuna sa K5 News FM. Sa liwat, ako naman si J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye, good night.

0: kampyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hmm. Hindi lang ni carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulos.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
8: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag may TC. Ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang kapadako boyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig, kag DTX500, kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist, kag mga health experts, ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas, kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag boyon.
4: Ang galika, ini tubig.
8: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag, siyempre, parisan mo, DTX500, may TC, pero si, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
4: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag, sudanan tinapay ubihon.
8: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
4: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce sang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce sang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gitawag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
4: Gusto.
8: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
4: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
8: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga mighty sea or pure sea samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Sir Size, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
2: DTX 500! Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
1: DTX 500?
4: Kina nalang subong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga-problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikayong law.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
8: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots, meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts sang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
10: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
4: Sir Dr. Mill?
8: So correct Dr. Sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere nagatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
1: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
11: DTX 500!
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
11: Mag DTX 500 na!
12: Masamihin na kapalatian?
11: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka!
12: Mag DTX 500!
11: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kina tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
16: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
1: Uh-huh.
16: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok. Oy, okay. Gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off gagis babo.
1: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
1: Clinica DioFresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahe ka for 48
8: ako, sir,
1: hours.
8: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kada tapos ligo.
1: Ah, swipe.
8: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
1: Doble.
8: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica DioFresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape
8: sir boy,
1: mo.
8: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amon himuon nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
1: Wow, kampyon. Kampyon, no? Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX premium coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
10: Lain niya ginabubod, engineer.
1: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavowasca, and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo, saka tanan.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Setting grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imong gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. TGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung galing siya rin at kantot sila ikisan nagligad sakit kaya katama kaya ang basang tiyo ko tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
19: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation? Witcher Boy Sulweta sa talk ni Doc.
1: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Cobla, Sir Boy, Herbert George Wells. Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
1: Sa state. Dumayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
4: Hayos to.
8: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa atong lawas, sa infeksyon,
4: among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay tungod lang sa akwa, sa infeksyon. Diri nakabulig ang D3Bio tungod kay ang D3Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
1: nanabili.
8: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
1: Correct.
8: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
1: Kampiyon.
10: So of the night na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
1: Ilang pintahan. X.
10: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
1: himos,
10: sang nagapintahan, eliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sunod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
1: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells. And

0: ang immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, mm-hmm. ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na iya, Sir Boy.
0: Hubagin. Mm-hmm.
1: Kaso lang, kay pala inom ka ditribayo. Ang ditribayo, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
1: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. Mm. O ang balingin lang ganito, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Mm-hmm. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage. Mm.
1: May ara inflammatory ko ana, marker.
0: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ng D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
1: Ang D3 Bio, hindi bot pahangok kapag inumos D3 Bio matulugan ka. Mm. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Mm-hmm. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tianda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
7: Mm-hmm. So, sa wala, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
7: Mm. Oh, so, ginamoisturize gila isang D3 Bio. No?
1: Subong yang, iba niya, nabuhuan na kwan.
7: Teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
7: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
7: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ulo.

0: no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid Sir JP nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa Sir JP.
1: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, ah butangan mo man di tribayo kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, hapulason mo, let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan si Imoguya kung nag-detribayo ka si Imo Facer Boy.
2: Kampiyon, no? Klaw, ay gilit sa mga ka, kas nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
1: Ito, BI ka kas.
2: Andi ito bayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
2: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
3: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking ditribayo.
2: Ditribayo. Kampiyon.
3: Isa tingala ka, kada mo na butilya na inom mga
1: vitamin ko.
3: Wala ko gagwapo, wala ko nami skin ko. Kulang ka ditribayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala nami time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imong lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
5: ako tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik.
10: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sa

0: en su balita. Campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:37.
0: Yung tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Las 4:38 na mga kaki-five. Kamusta kamutanan sa aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati karon nga aga? Yari na kita sa aton sining nga ika-15 dias na pagpangalagad sa adlaw sa bulan sang Oktubre. Tuig 2026. Dugay-dugay Nobyembre na. Tinanong mga mayong nga palaboton karon nga aga. Mayong palaboton gin. Kay tanan mga kakivibe nagapreparar karon nga aga. Karon nga lang. Ayo, sige. Luzon, Visayas and Mindanao. Top-top sa malabutan sa aton sining pagpangalagad karon nga aga. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Nga may 601 tanan ka mga kabarangayan, 19 ka mga kabanwanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Teresa syudad sa Bacolod, pamukawon ta ni sila. 601 tanan ka mga kabarangayan, bangon!
1: Bangon!
0: Ka magpangapi, DTX Coffee Mix! Para mainit-initan man ang tiyan nyo.
1: Tatlo anay ka language barrier kaki pa babes ang ihatag manaton sa aton mga tagpalamati maayong aga sa Iloilo kag sa Bacolod samtang sa Aklan mayad nga ka maayong kaganhon samtang sa Antique mayad nga aga samtang sa Samar kaki pa babes maupay nga aga samtang sa Cebu maayong buntag DTX Coffee Mix.
0: Maya Baba Kikongan.
1: Oh, ano na ya?
0: Sa Pampanga naman na ya.
1: Ah, okay. Real tani sa Kaiping kay sa sunod mapampanggin nyo ta. Pero gusto mo gid? I-search ta ang Pampanggin nyo.
0: Maya Baba Kikongan. Paring Rico Idihir. Pagay taga Pampanga ni saya.
1: Mayap abak. Mayap abak. Kaki pa babes. Mayap ayabak. Muna ang good morning sa Kampampangan.
0: Mayap abak.
1: Mayap ayabak.
0: Hindi ka man kabalo magambal man.
1: Wala mo, mas expert ako actually sa Chinese ang sa Pampang Kapampangan.
0: Lagi na kayaba mo na yun.
1: Wala mo sa...
0: Kayaba, habla.
1: Oo, pasinsyagid, pasinsyagid. Kay tao lang man kita. Makasala man. Sabala. Chow Chang Hao. Chow Chang Hao. Good morning sa Chinese.
0: Sabi ko ganun, ikaw lang ako.
1: Ang iba yung tama. Ngayong buntag, maupay nga aga.
0: Sige. Ohayo guzaimas. Nagagibat. Mariuri yung pa Japan tayo mo.
1: Guzaimasu. Ano ganun guzaimasu? Thank you.
0: Thank you.
1: Gusay maso.
0: Reglado siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all. Kami ang inyo mga alagad, Kaki Five Babes Gantalaw.
1: Paraman si Kaki Five, Robert Pacarta.
0: Kang suspin kita yan.
1: Kanami, GM lang. Kanami. Do ka na, migdelo sang pronunciation. Duga pa duga pa cute. Do do niya pang hambal ba yan do ka na, migit niya do baga gid si tsura ya.
0: Ay kalit.
1: Bala kamu da, aga pa kamu dog tas.
0: Ang iba naga pa man ko tas.
1: Gapang yamid. Gapang alimog gulpin lang ito praya gid pang alimog ya.
0: Sila isang iba niya ang mga kalilitsikan nila yun.
1: Piling duwa bala niya kung nagaya do kapilingon.
0: Ayo.
1: Bugas!
0: Gaugtas la to.
1: Number one ang balitang K-Vibe sa umaga sa Bakulog. Pasinsya lang ang hindi number one, ha.
0: Oh.
1: Lagas-lagas man ka mo, Abi.
0: Tiyan mo na gani, gaugtas la.
1: The power do tandem.
0: Oh. Ay, pilit nila nga sonron pero hindi na dema.
1: Pilit nyo nga antuson. Gugmam, asawa mo nga barikuson. Anhon mo kay swerte mo.
0: Sige.
1: Sige.
0: Aga pa kita ng suya sila ya.
1: Hindi
0: ka mong suya.
1: Low profile lang kami. Salamat gid sa amon mga tagpalamati. Being number one program sa Bugos nga ni Gros Island Region. And of course, sa amon nga mga kadungan sa programa. Amogid na. Pwede nga kisa ang pangabuhi ara si Dalom, ara si Babaw. So tisamtang ari kami si Babaw, mas mugid lang kami anay ha. No.
0: So, mas mugid lang tanay.
1: Do tanga lang tagaling wala kay eh. Kunin kaso.
0: Amo sul ni kapabor ka.
1: Uh-huh.
0: Kapabor ka ko iti ara kas Babaw. Abi mo di na pagwao si mo.
1: Hindi man sa tanan nga oras.
0: Hindi pag ko ara kas Babaw, hindi mo na pagmulayo nang aras dalong.
1: Wala ko gamulay kundi daw ginasugid ta lang sa ila.
0: Gati
1: amon mo ang matuod number 1 ang programa. Medyo pasensya lang gid. Hindi man sa tanan siguro nga oras ah. Ihambal nyo lang da nga kung si Hinebra pa maghambal nga ano gani ambal niya. Don't say die. Don't say die. Okay? Pwede nga ang kabuhi buwas amon, asubong amon, buwas amon pagid.
0: Ang si Hinebra niya, never say die.
1: Never say die.
0: Never say die.
1: Tanong mo na yan kay si Jusini Relatos ga... Gabugtaw pa dulum-dulum pa kag mamati sa balitang K-5 umaga. Si Jonathan Saradya ga pa managbanag pa lang niya. Pandaro niya radyo ga hipos. At na lang nga mag-andar ang K-5. Grabe.
0: Pamanagbanag. Sa kalibutan. Maoy naghatag og kaayohan.
1: Si Kwan naman niya, si Sir Gaspar Almunicar. Kabugwason, gabugtaw na yan. Sige.
0: Sige. Areglado mga KK5, dali lang yan kayo. Refresh ko lang atong sininga ko. Kaya aran na.
1: Ang bulugasan tada, plaster mayo.
0: Aran na. Aran na, kayo nagbalik na sa sinin. Kaya, congrats sa program nyo, sir. All number ones.
1: Pusto.
0: Tanan nga slot. Sa K5 number 1.
1: Tiga pakyot gani si Ruth Cordero piano sa bungo. Gayum-yum. Tiga pakyot. Tamat ng katubang ni sa Espio. Tamtang gayum-yum.
0: mga taga-barangay ubo na sa La Carlota. Parkingan. Nag-monitor sa ubo. Si Deners Valencia. Former kapitan. Kag si Kapitan Binoni.
1: Ayon na brasado sa baga kay Inapoy. Kag si Azucena Ryan. Aga pa kag si Jean Montesino Arroyo.
0: Azucena Ryan.
1: Ma'am Rani Pahe, may ginchat ako na. Miss you.
0: Dari na kita.
1: Kaya, Masmin.
0: Trabaho.
1: Sige.
0: Matrabaho ta mga KK5. Karoon nga aga sa ato sini nga pagpangalagad. 136,000 nga shabu na confess car sa duha ka suspect sa silay.
1: Hindi magwanta ang shabaho, ang shabu sa sini nga administrasyon ka KK5. Dugangan mo ito balita to sa Laos nga sa aeroplano na yung ginakarga ang kabo.
0: Sa beep lang to?
1: O daw wala ta binalita diri sa aton sa Pilipinas. Sa piyak nga bahin, Police Regional Office, Negros Island Region, padayon niya ginainvestigahan ang mga nagluntad nga pagpamahog sa mga buluthuan sa probinsya.
0: Negros Island Organic Farmer Festival na patigayonon sa maabot nga Nobyembre.
1: Police Brigadier General Riales may mando sa kapulisan kag hingyo sa publiko angot sa maskara.
0: Alkalde sang Toboso nga keg.
1: Oh.
0: Matapos nga gin vandalize ang merkado sang barangay Bugang.
1: Samtang sa pihak nga bahin sa Cavite, kawatan dakop sa CCTV ang iyagin kawat panty. Kawatan dakop sa CCTV kay nangawat panty.
0: Suporta para sa mga maska sa mga barangay kag bolotuan para sa maskara 2026. Na-release na.
1: Samtang gri sa syudad sang bakulod na kabaton sang pamahog nagdangat na sa
0: 480 milyones airport expansion kag 1 billion convention center handa na para sa Silay City.
1: Okay, babes, nagainit nga nagainit ang politika sa Pilipinas kay apat ka articles of impeachment. Ginbawi sang prosecution ang tatlo. Good news bala ini sa depensa? Hindi kakipay babes. Kay nga suno sa ila, ginwasak nyo na, ginguba nyo na ang reputasyon sang vice presidente. Pumalin pa sang nagkanda kamo sang hearing sa Kongreso. Angot siring mga aligasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Gintanan nga ebidensya nyo ginpresentar, wala makasabat ang vice presidente. Anay diri na subong sa impeachment, ginfile nyo nga ang ginbawi nyo. May mga balita kaki pa babes. Nga ini isa ka destabilization o kon isa sa pag pugday kay Vice President Sara Duterte nga hindi na sa makapadalagan kag ang ikaduha ka kipay babes kon magdinalagon pagid siya magahimo sang no election ang administrasyon amo ning mga balita kag ang ikatatlo kon si Attorney Salvador Panilo pa ipapatay si Vice President Sara Duterte
0: amo nang last option nila mga kakifive. Grabe no. Gin-drop na sang prosecution ang Article 1 kag 2 sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Ano ina nga mga articles of impeachment?
0: Ang mga article of impeachment mga kakifay, amoy ni ang article of impeachment ay para sa niblang pag-expose sa publiko ang mga kakifay.
1: Confidential fund.
0: Confidential fund. Unexplained wealth, mga kakifay.
1: Isa amo nang nabilin ang unexplained wealth. Ang gindula nila, kung ginbawi nila, ang confidential fund sa Article 1, ang bribery o kung panunuhol sa Article 3, kag ang Article 4 kakipe babes ang grave threats nga namahog kuno kay President BBM kay Lisa Marcos kay Romualdez nga ipapatay ni Vice President Sara Duterte ang nabilin subong ang unexplained wealth daw ginadali-dali nila para buto-butuhan kaya maubusan sila sang oras may eleksyon na
0: hindi nila masustain eh.
1: Oo, kag kulang sila sang ebidensya kay mapahiya gid lang sila sa depensa.
0: That's why nga ginakuan nila withdraw nila mga kakifay gin-drop nila. Now ang rason naman sa ano sang prosecution sileng ni Jervel Luestro niya para ni sa taong bayan na para nga maserbisyuhan man sila kung sa insakto yabla mga kakifay.
1: Pila ng gasto kakipe babes
0: sileng sang sileng naman sang defense ay nagalantaw ko mo sang oras kag sa mga tao ang tao yawa na niya ano da kaya nga gabayad na eh, kay ang gusto niya, ang gasto niya sa impeachment niya. Sobra-sobra na.
1: 25 million kada adlaw kakipa babes ang ginagasto sa sunod sang 31 dias. Nakon 38.
0: 38 dias.
1: 25 million kakipa babes ang kabugusan niya gasto sa sunod sang 38 dias. Naglabot na sa 950 million. Kaginausisa nilang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Anyway, kakipe babes, ano gid bala ang matabo sa 2028? May eleksyon o kung wala, dumduman mo na nagambal si Ate Claire nga masinulundon ang pangulo kung anong nakasaad sa batas. Yan po ang sundin ng pangulo. Kung may eleksyon ay mag-eleksyon. Pero sabi ni Marcos, hindi yan ang sabi ko eh. Ate Claire talaga oh.
0: Sila yun eh.
1: Yung President Bongbong Marcos. Anti-clear talaga, oo, mag-usap tayo. Kasi ang sabi ko, pwedeng i-change yung konstitusyon. Tapos pinalabas mo na doon na ganyan, kung anong anti-clear talaga.
0: Nakatabinas, ganyan. Naway, ganyan, tsakto yung koordinasyon.
1: Anti-clear talaga, oo. Ang balde, subong, nag-demo na sila sa balde. Ay, nako. Ang balde naman.
0: Sila yun eh, anti-clear. Yan ang mga nag-criticize ng balde-balde yan eh. Di ba siya nagkakinanglan kita yan sa mas madamo pa nga balde? O nga ng utak
1: tani,
0: sa balde.
1: Tani, balik na lang nila kaki pa babes ang laton. Kabate ka sa ng laton.
0: Laton, yes.
1: Laton. Lata man na sa kali, plansya, damol na siya.
0: Damol na siya.
1: Bilog.
0: Laton.
1: May arap pa na sa mga laton.
0: Ganton sa iban.
1: Oo. Nga baldigid. Karon ni lampos kini sa ulo ni Juan. Ilampos kini sa ulo sa ngayang buang ni.
0: Ay, kagrabe, oh. No?
1: Huwag ko yan nagambal nga kay Claire ko ilampos, ha?
0: Sa din
1: sa ayam, hindi buang. Oh.
0: Areglado, sige!
1: Tapos ng headlines, ha?
0: Aha.
1: Tapos may sumana. Balitang panahon ka daw kung pasudlon tayo ng good vibes.
0: Balitang panahon, ano?
1: Balitang panahon.
0: Balita sa panahon, mga kakifag, ha? Weather lang.
1: Lakat ang panahon nga wala ginuna-una mga kaki-vibes.
0: Amat-amat na mga kaki-vibes nga nagahinay ang tropical depression sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kon par. Sa uli nakita mga kaki-vibes, uli nga nakitaan ang bagyo 2,175 kilometers sa nasidlangan sa extreme northern Luzon. Wala ini mga kaki-vibes ang posibilidad nga magsulod na sa Philippine Area of Responsibility kag wala man ini sang epekto sa anuman nga bahin sa Pilipinas. Bago naman sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCC, maka-experience ang sang magalumon kag maulanon nga kalangitan o kung nga panahon ang Visayas, Mindanao kag Bicol Region, Quezon kag Palawan. Maka-experience man mga kaki-vibes sang lapta-lapta nga mga pagulan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, kag Aurora, bago naman sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila naman kag nabahin nga nabilin nga bahin sang Luzon ang epektado naman sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang maulam kon magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat mga kakibay bangod sa epekto sang ITCC. Temperatura mga kakibay biara sa 25 degrees Celsius sa kaagahon kag 31 degrees Celsius naman sa karon sa udto.
1: Lagi pa babes, may linog nga nabatsagan sa gabi alas 8:07 sa 4.4 nga magnitude.
0: Aha.
1: Sa Luna, La Union mga kakibay. Samtang daw mabatsagan man ang linog, sinigila mga kagahon, 3.1, alauna 41, 3.1 ng magnitude sa Balut Island Municipality sa ang Sarangani, Kakipay.
0: Areglado, sige, tiyan mo na, ha? Ang ato sininga, lakatsang panahon. Good vibes, good vibes!
1: Kakipay, babes, sakit rin na kita sa aton nga linya-linya, anay, ha? Ma-ROTC kita, subong. Ma-ROTC kita, mga Kakipay, tanawon nyo ang counting. Kuni may counting na, Kakipay, babes. Ang babae, bala na, Kakipay, bitan, ang nakaputi. Ang problema, may Cebuana nga nakaimpon. Oo, may Bisaya nga nakaimpon sa counting kay Tagalog mo. Ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, ang kaping healthy. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag nangapapag-on sang lawas, may TC, kinahanglan sa ROTC, pag-on o kon sa training, pag-on aton nga lawas. Yari ang counting. Mga kakipay kinanda, sigay na damo. Kipay ba itan? Take it away, hands up.
2: Labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam,
1: Uy, sa kay Balo, kay Pe Babes, kung anong Tagalog sang 20.
0: That is why.
1: Labi siyam!
0: Nga 20.
1: Nga lang. Nga 20.
0: Yari. Hindi na pamudayan mo kay Jawas mo nga.
1: Ari naman ang, ari naman ang jumping jack. Exercise ako na aga mga kaki vibe. Elementary pa ni pro. Nag-apply lang sa army daw. Hindi pa kabalo mag-jumping jack. Patudlo taguro kay Cecilia Banso ni jumping jack. Ay, kag kay Imam Indang Taraday. Sige be, jumping jack. Kipay bitan. Kampiyon jumping jack niya. Kalo ka kun nga mo na ila jumping jack kaki pe babe. Nga sang una elementary pa lang nga jumping jack na ta di bla tapos pag ceremony. Abi mo kun nga. Kay pirmi ni sila lake. Why sila gaten sa flag ceremony. Hasta tubong ni sila kabalo mag jumping jack. Kadlawan sila yan ni kadlawan sila yan ni Quantine. Ni Ma'am Linda Cotillo. Iga ni sila ni Sir T.D. Karansa sa San Roque ang dumanan. Oo nga, jumping jack, hindi ka balo? Ay, Sir T.D. guro, sumalang nyo. Yawan ka muda.
0: Mas maayo pa ako nara si nakasalang na si Fritz Carbosa. Amigo ko Fritz. Sir Fritz, ikaw na lang to mag jumping jack. Tapos kaon ka na kansi na yun. Kaya muna... sa kansi di Mansilingan mga kakifay. Available lang atong sining products dira sa kansi di Mansilingan. Sa breed ko mga kakifay para dira sa reclamation area. Kansi di Mansilingan. Kampiyon ang timpla. Sabaw pa lang ulam na eh.
1: Okay, babe, sa ginapasalamatan talang ang Hunasan Seafood Restaurant. Nga mo man ang nagpakaon sa League of Champion pero wala sila makaabot. Iba na nagkaon kay babe. Pero thank you so much ka sa Hunasan Seafood Restaurant mga kaki five kagdira sa Central Market kaki babe. Tagay ko ano singunan nga matamyaw ang taga Central Market nga nagalagabong ang ilang mga radyo dra sa kay Ma'am Jessica sa Tabukon Eatery. Jessica Eatery kay Ma'am Jessica Tabukon sa kay Mario Germar kag sa ka People's Restaurant kay Sir Wendell kag sa Central Market sa gihapon sa Kunsing Karinderya kay Ma'am Rose kaon kamuda ha
0: Rose.
1: Sa Kunsing Karinderya sa People's Restaurant kag sa Jessica Eteri sa Central Market available ang DTX Coffee Mix.
0: Salamat gid mga ka K-Farmer kamodera ha sa tanan-tanan ng mga taga merkado mga ka K-Farmer dira sa Libertad Public Market dala na dala siya si Boss Erwin Kapada, mga KK5. Sige, alas 5-1 na mga KK5, binigabahin doon sa kalwansang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Uy, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga KK5, kampiyon ha, para sa atong sininga mga suki, mga KK5. Dali lang gid kay, para at least mabalaan taton, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga KK5. Dira sa... Stalisay kag silay mga kaki five Dr. Pinoy Squalene Capsule mas taas ang kwan ang demand mga kaki five ha Dr. Pinoy Squalene Capsule dali lang gina kay pangitao na
1: mayong aga anay kay Sir Teddy Caranza Zinaida Villarus ang pangaway kung hindi mabugno Rosalina Desio Sel Papila Vilma Castillo dira sa San Roque and Dumanan kag sa Cherylin Store sa Dika Homes Kabug sa Malayang Store sa Proper Kabug and of course sa Mikmik Store sa Pahanukoy kag si Ma'am Rons Martorillas kag si Ma'am Carmencita Olvido sa Bangga Tutong grabe ang kape ang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw lima ka box ang nagakaubos.
0: Wow.
1: Oo. Grabe na gid ya, no?
0: Dira sa may kuana sa may Bangga bla Floresville sa Roger Store ara da kay Mama Anabel maying aga landa Mama Anabel sa Roger Store mga kaki 5 no. Available lang aton sining Dokto adang ato sining DTX Pabandri, Ditribayo and my TC Alkaline Vitamin C. Lakip nang ato sining coffee.
1: Feed store sa Villamonte mayong aga kay Sir Felix Bulutano.
0: Aha. Hapo come on. Dasig ka mo ginakapoy mga kakifab kag nabudlayan ka mo maginawa. Abyan basi may asma ka. Delikado ini mga kakifab kon subong pa lang hindi mo na matap na ini. Bangod ba posible nga magpasa pa o mapasa ini sa imo sininga mga ang imo sininga mga balatian sa imo sininga mangin kabataan. Ang asma tuman ka delikado. Kay minutos lang nga hindi ka mga makaginhawa kag magadulaan ka sa oxygen ang imo utok magatunaan sang imo kamatayon. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kakibeb ang kampyon. Ah, Dr. Pinoy Squalin Capsule tandaan nyo gid available sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy dira sa Silay kag Talisay, available man mga kakifive. Ah, dira sa Sumag available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule sa mga butika sa Sumag mga kakibab. Ayos!
1: Ayos! Sa aton niya pagbalik kakipe babes, ang pag-promote na ton sa Power Trio, kag ang pag-raffle na ton mga kakipibes, sa bugas, 5 kakilo nga bugas, may nagdaog nga taga Kabug. Congratulations sa taga Kabug kakipibes babes, 5 kakilo nga bugas, kag sa taga Vista Alegre. Karon may duha naman ka magadaog sa 5 kakilo nga bugas ang mga KSS nga miyembro sa Rayo Foundation. Sa diin, advocacy ni nila ang piso ko bulig ko nag-donate sila sang piso kada adlaw para nga kung sino nga membro ang may emerensya mabuligan magpamembro sa RYU Foundation kag bilang kabahin sini sa pagbalik pagulikid sa ila sa ilang nga maayo nga tinutuyo nagahatag kita sang gamay nga konsiderasyon pinaagi sa pagparaffle sang 5 ka kilo nga bugas duha ka tawo ang magadaog sa isa ka adlaw sa 5 ka adlaw pulo tanan ka o kon 50 kilos tanan ka kilo.
0: Maparapol ka subong hindi.
1: Sa pagbalik.
0: Pagbalik ta, maparapol ta mga kagibad. Bugas, kag may t-shirt pa. Karon, dugay. Tanbay!
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa trangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Nadali ko, nakasabuti ka, kag nagbakal. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakukit mo. Dr. Pinoy Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads.
15: Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: sa mga kagifans. Sa atong sining nga mga suki nga mga tagpalamatay, mayo nga agalang kit sa inyo dataran tananam. Dire kita nay ho, tan may picture ko datan nga ginapasa. Makabalo ka mga kagifans. Ini may angot mga kagifans sa isa ka meeting. Ang pagpakigsapol sa aton sini nga mga official sa Silay City. Lakip na mga kagifans ang mga staff ni Congressman Javi Benitez. Sa Silay City, mga kakivay, ginahambalan dire ang angot sa 480 milyones ng airport expansion kag 1 billion convention center handa na kuno sa Silay City, mga kakivay. Amo na yung ginaistoryahan, mga kakivay. Ini may angot sa ginapropose nga major project sa city government of Silay sa Madason nga Tuig 2027. Isa sa mga ginaproponer dire mamo ang 480 milyones pesos Bacolod Silay Airport expansion para sa international flights, mga kakifay. Kag wala labot dire ang 1 billion worth of projects ang Negros Occidental Convention Center kag Evacuation Center nga patindogon sa may barangay Mambulak sa Silay City.
1: Hey.
0: Aha. Oh, sige.
1: Oh, marapol na, Rapol.
0: Rapol.
1: Mga Kikipipe, salamat sa mga Kikipipe Tulid supporters. Magpamimbro para kung may emerhensya, may financial assistance nga 1,000 pesos sa hospital. Kung may mabawian sa kabuhi, palayo lang, 1,500 plus free insurance ang RYU Foundation Incorporated. Advocacia, piso ko, bulig ko. Bangod sini ang mga miyembro, may dutay kita nga pagtamod. Magadaog sang 5 ka kilo nga bugas ang pulo ka mga miyembro subong semana.
0: Pulo ka miyembro madaog mga kakifay. Kuha na
1: isa.
0: Ba.
1: Lugua.
0: Lugo.
1: Kuha isa.
0: Lugo. Makuha isa.
1: Okay. Ari na ang nagdaog. Kakifay. Daw kilala ko ni.
0: Kilala mo?
1: Rani Pahi number 14
0: mo,
1: sa tutong pili sa mga kakipay. Ikaduha. Hindi kita magtulok. Mag-recap lang kita. Para nga madakpan ta ang magadaog sa masunod. Ang masunod, Joso number 3. Okay. So notify ka mo before 6 o'clock. Kaya kung hindi man notify, ma-forfeit ang inyo nga daog. Kagipasa nato naman sa sunod nga adlaw.
0: Sige.
1: Thank you.
0: Oh, tapos ini mga kakifay ba? Notify ka. Lawaga to.
1: Joso Kagpahe.
0: Joso.
1: Ila membro number 3 sa membro ni Joso. Number 14 sa membro ni Ma'am Rani pa.
0: Areglado. Sige, ari naman. Isa naman ka t-shirt ang iyong pagkadagon karon nga aga. Maraffle kita, maraffle. Logo, t-shirt ha?
1: Oh.
0: Isa ka t-shirt ni mga kakivay ba?
1: Paano ka entras ang coupon da?
0: Ha? Ay, mga...
1: Mga babes gantala wings.
0: Wings niya. Ano pinakagaan mo kayo
1: dyan? Pahintra kami da.
0: Ikaw kayo dyan nag-create sang kiosk.
1: Hindi, mayroon.
0: Mining, mga wings ni. Para ni sa...
1: Wings of love.
0: Para ni sa tanan.
1: Sige.
0: Sa mga cases. Mga kakifay, under ni Japon sa RYO Foundation. Congratulations! Uy, Sandro! Sandro Villanueva. Congratulations Sandro Villanueva. Dire sa Busay Kabog mga kakifay. Nagdaog ka sang isa ka t-shirt.
1: Thank you. Congratulations.
0: Sige. Areglado. Sige. O dito na.
1: Okay na.
0: Mamugno kita anay
1: mga kakipay.
0: Almaimbang.
1: Almaimbang nag-monitor gid subong aga. And of course naka-notify na si Jason ni Relatos katiga monitor gini sa kada aga mo.
0: Kung di ka mo mag-notify si Christian Asdelio Manyoso ang amon nga garde ang masintinsya sa inyo.
1: Ay, gali. si Sir Jimmy Recaplaza, kag si Maria Luz Recaplaza, gamonitor subong sa aton kakipe babes. Si Ma'am Inday Villesa sa Kabug. And of course, si Binks Delphine, Julius Arnado sa Mansilingan. Angie Aloy sa KSS Kapisan. Thank you so much, ha.
0: Kinanglan. Kinanglan wala sang may magsugid, ha. Kung sino nagdaog, ha.
1: Why na?
0: Kinanglan sila mag-notify nga nakapamati sila.
1: Oo, oh, nakita ko nila kung ila Gisya. Siling nila pasinsya lang, wala sugiray.
0: Wala sugiray.
1: Ay, dira sa Kabog, ha. Kita.
0: Wala sugiray, ha.
1: Wala sugiray.
0: Lang taon tagin ko nagpamati sila. Sige. Reglado. Sige, Almaimbang. Live sa Giapon, mga kaki-five. Dira sa... Tangob
1: sa Sirs.
0: Sa Sirs, mga kakivibe, Analisa Bionyo, morning sir idol, wala ka na diaga hapit sa Tangob ang radyo ko. Wala mo ano sa din ni Analisa. Sige. Karon dugay-dugay kay pang bimbango, bimbangon. sige. Indang lado sarad mga kakivibe kag Erna Jabbo Jovaro o Javaro. Gina Porano, Rosini Bazadizos, Kaganji Aloy, Elna, mga kakifibes, Gabagdi.
1: Marilyn Karansa sa San Roque, mayong aga.
0: Helen Bilarmino Tondag.
1: Thank you, ma'am, ma'am Elnora Siasat, mayong aga.
0: Salamat kin sa inyo, ha. Annalyn Hawod, kag Leonardo Sevilla, araman si Delphine, Arnel Kamad sa Avara, mga kakibay, mga amigo kong traffic enforcers, Cecilia Banson, Araman, mga kakibay. Salamat kasi inyo, ha. O, i-share lang, i-share ang atong sininga live, mga kakibay. Sige, katuanta na nga atong sininga patrol, kakibay, Vincent Dominic Medina Coralde, sa Bantay Mercado Update.

0: Tayera ba si magbinaha ang gata?
1: Oh, ma mogit kaki pa babes. Di happy birthday, God bless sa mo, kag more blessing. Good health. Mga ka K5 na mandira nga may mga birthday.
0: Saan nung birthday ni Adelpha?
1: Adelpha, doon na ligad pala ka K5 babes mo. Iba pa pala ligad nga binulan pa. Pero maraiya sa buong bilyar
0: mo. Ang to si Log, ready na?
1: Ready na. Ka K5 babes.
0: Si Papang Arnel alias Pantay-Pantay, okay na?
1: Ah, okay. Kaya matik na yung
0: K5 babes. Matik.
1: Pwede niya po now yung tumigil ng K5 babes.
0: Why po now?
1: So muna, bilyar, bong, aruyo, happy birthday dira sa imo. Papang mayroon lang pang kisay-kisay. Kipi babes, ang aton presyoso po isang nibrang itlog na, pero importante.
0: Importante na, itlog na, pero importante na.
1: Sa mga aton mga sudyante, dira. Ang aton nga small.
2: Sige, presyoso na.
0: Julius Alisa Arnado. Importante na sa iya.
1: Kaki 5, Robert. 770. Medium, 830. 850. Ang large, kagang maybe ang extra large. Jumbo, Nuy-Bistinta, kaki-5 babes, kaki-5 Robert. So, muna ang presyosang itlog na rin, bilog, tag-Nuy-B ang extra large, kaki-5. So, maing agad na sa liwat.
2: Tagaan tanay tips ang aton nga mga kauturan nga nagabakal sang itlog para nga hindi sila mabiktima. Una, ang itlog dapat nagatinir lang na siya sang 3 or 5 kaadlaw. Dapat ma-dispose na siya, makauna. Ikaduha, delikado kung mabasa ang itlog. Okay, dali nga magbaho. Kag ikatatlo, hindi paghugasan ang itlog kung hindi man lang papaglutoon. Kag likawan nga ibutang ang itlog sa igo sang adlaw nga mainitan man. Okay, dali man ina nga magbaho. Amun ang tips naton, ang itlog dapat kung kaisa nakapang shampoo man. Nakalabaman ang brief. Ay, doon nagdugalayo tao. Dugalayo tao.
1: Pamangkot, kaki-5 Robert, mo, hindi magdugay sa 3 kadlaw. Maximum na lao. Paano kung naka-ref, be? Sa ref ang itlog.
2: Pwede ko naka-ref. Pero hindi man patamaan ka lawigid. Kay gadula man ang bisa sang itlog. Kay ang freska sang itlog, ang fresh from the farm, ang mas maayo. Basta naka-frozen, hindi na maayo. Pareho sang imo itlog, ambot kung sakto tong sugid mo sa akong ligan-adlaw nga sa tuntuhod lang dua itlog mo. Pero kay itan daw isa na lang ni kabilog itlog ya.
0: Ang itlog ni Kuya Mane Filamoya. Preska pa to?
1: Preska niya.
0: Ang iya lang agin bakal? Ang agin bakal sa merkado? Burgos gano'n sa gabakal itlog.
1: Mani Mane Filamoya. May nga gano'n. Christine. Nanay Lourdes.
0: Nanay Lourdes Filamoya. Kaga ate Christine.
1: Itlog ni Boss Manuel Ramos, yung kipay-babes.
0: Preska pa na yan.
1: Kahit sila ni
0: sila
1: Boss
0: ni Toto
1: Jomel.
0: Frias, to si Boss Jomel Ramos.
1: Ang itlog ni Gaspar Cornel. Yung kipay-babes. So, may agad na sa inyo, mga Jomel Boys.
0: Porting preska haman ang itlog ni Sir Erwin Kapada.
2: Sa Zone 5, Talisay, kaki-5. Siya, Antiporda Family, si Josefina Gamonitor. Halin kay Marky Antiporda.
0: Gamonitor man si Papang... si Madam Norlin Virondo bla? Moroy Virondo.
2: Gaabilio watching, Bings Delfin watching.
1: Nag-monitor man si Kakipay-Babe, sila ni Giovanni Cordero, kag-drag, sila ni Tatay Gijon sa cooking store, kag sila si Efren Kakipay-Babes, sila ni Nanay Charlene Canoy, kag Mami Edith Binuman, ni Rose, sila ni Kaloy, aralay Kakipay-Babes, nag-monitor sa aton mga Kakipay-Babes. Maria Fe Ortex, Marjen Ortex, Maria Fe Protestant, Marjen Ortex, Marjen Chavez, araman ng mga kaki-5 ba. Kunsing itery, hindi nyo makalipatan. Aras sa ato pang Bamsi, mga kaki-5. Kagang aton nga parinyos itery, mga kaki-5. Aras sa lapit sa yun, mga kaki-5. Kagang aton nga Sheila Trading, Barangay Sumag, tri sa may Barangay Belamonte, Purok Sabes, sa Juliano Store, kaki-5 babes. Ang aton kan si di Matsalingan, hindi pagkalipatan, araman na ang produkto na
0: ito,
1: mga kaki-5. Dira sa may Bredco Port, kag sa may Barangay Matsalingan.
0: Para sa Adila, may lasaan kakarne ni Fritz Carbosa.
1: Kampiyon, kagang aton yung mga amigo, dira sa may barangay Mansalingan.

0: Selain naton, magtilaw kag magpasabaw ah. Kadra sa may kan si Diman Silingan mga ka K5FBF. Ma'am Rowena Bilaran Erbito, nagapatambyaw kag K5FBF. Sige, ada mga mga Berkshire da, ka-Berkshire ka pamatay ko na sa ton. Kadaga. Del Mar del Pin, hindi makalipat ang Barangay Singkang Airport. Del Mar del Pin, manamit ng Batsuyan. Dahil sa may Barangay Singkang Airport, mga ka-K5 na ton. Kag mag-igop-igop ka mo daw, may mga produkto makita doon.
1: Kung soft number 5 ang kinanglan mo, soft number 5, baro to sa ninyo, aninya, soft number 5 mo, sa Alihis, Campion. Si ma'am, si Miss Vanessa.
0: Sila ni, si Concho, kag si Dodo, si Buano, nag-monitor mo sa ito, kay Babes. Kag sila ni John John dira. Mayang aga dira sa inyo sa liwat.
1: Si mga, John Montefalcon.
0: Sila ni pala, love siya, si Ma'am
1: si Dan Choa.
0: Oh, Ma'am Rosalie ni Rosalie, Ma'am Rosalie kag sila. Ang apo nila nga si Tenten kag Kiki Babes. Nag-matumato naman tumarsang Klinika Ditribayo, Klinika Ditex 500, kagang Mighty C na ito, kay Gapaslim sa kong nakikipa, babes.
1: Ang iya, data,
0: da, naman kayo.
1: Ang iya, data sa Jember, si Jennifer.
0: Sila, oh, Jennifer, sila ni Ma'am Rose, dara, dara, sila ni Jessica, sila ni Nimuel, kay kipa, babes, sila ni Tagi, sila ni Taugi. Tapos Taugi, doon na kita, kipa, babes, ako. Doon na kita siya.
1: Taugi, Taugi, sir.
0: Yung parang wala nga itong sitwasyon na rin kayo, babes, sa may Libertad Public Market, kayo na doon sa inyo sa liwat, DTX Coffee Mix, available doon sa liwat, doon sa may Mr. Bros, mga kakipayap to Bang Bamsi, kayo sa may Bago City.
1: Dira sa may Porok Rosal, kung gusto mo mga mabakal ka idik, may piglets to baligya, si Mrs. Lam sa Rosal. Gusto mo idik, available ang idik dira sa kay Ma'am Lamp, Mrs. Lamp sa Rosal, Porok Rosal da.
0: Takuling idik na ya. Idik na ya.
1: Idik na ya.
0: Pero kung gusto mo yung lechon, manamit ka lechon baboy, nagaragumura, lechon baboy. Base lechon. Base lechon. Iba na iba. Ara sa Porok Lechonan, Barangay 36. Mga Kaki 5, ang pamasyar dira, pwede ka mo kapangayo. Diskunto mga Kaki 5. Okay, babes.
2: Ocean Deep, mga Kaki 5. Nga nagwaan ni sang 1983 naging kanta sang British singer.
1: Favorito na ni Nore Mahilom Alcongas.
2: Ah, gali. Gali.
1: Johnny Meritita kag Janry Sikalag.
2: Pagkapasikato ni Kipay Vincent Dominic Coralde ang kanta ni Cliff Richard nga nagsikat sang 1983. Oh, mga English mo mga tira ni Kipay Vincent. Sige.
1: Oh, hanot, hanot, hanot, hanot.
3: Ulo. I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you go.
1: Feel the feel.
3: Maybe you need a friend.
1: Action, action.
3: Only please and let's pretend. A little love is all I ask. And that is all. I wanna spread my wings.
1: Campion.
3: But I just can't.
2: Grabe, grabe.
3: As a string of pearls, the pretty girls go sailing by.
2: Tama na, tama na, tama na. Okay. Tama na kay garuluha ng mata ni Councilor Humirbae sa imo. Kahapon gin message siyang kanta mo, tina grabing kanta ni Vincent. Ano ganito ng kanta kahapon?
0: Brother Louie Louie.
1: Brother Louie Louie.
2: Kampiyon na kampiyon. Sige.
0: Si ma'am. Okay man, ma'am.
4: Okay man, po ko na. May kitsang
2: yung mga kitsang. Dumad na mamayayaw ka?
4: Yeah.
0: Dumad mamayayaw ko. Dumad mamayayaw.
4: Madayaw.
0: Ayaw. Okay man, ma'am.
4: Okay,
0: man. Okay, ma'am. Ma'am, mayayaw o
1: mamayayaw? Aday. Mayayaw! Mayayaw ko lang?
4: Adaya.
0: Madayaw. Dala ito, loka kay Pabibs sa madayaw.
1: Madayaw. Madayaw siya!
2: Tiyanong nga mambal mo sa reaksyon nila?
0: Ah. Ngayon mo ito may mo eh. Why man hindi na scripted kay
1: Kimbebe? Wait, tama mo, kitang-kita yung video siya eh.
0: On the spot, oh, yeah. Sa Libertad kay Kimbebe. Oh. On the spot sa Libertad. Wait, tama mo. Upo sa patrol, kay K5 Carla May Defensor. Ina naman si kay K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News at Time.
5: K5 Bantay Balita.
1: Wait, tama mo.
2: Kantay, be? Kantay, ano, be? Duway ka na sila kabatis ng kanta mo?
1: Sige. Ako makanta.
2: Ikaw.
1: Ah, sige. Love.
2: Nah.
1: Can't you say I'm alone? Can't you give this fall of chance?
2: Nah.
1: A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. And that is all. Ay, Carmen.

0: Mo lang na makontribute.
1: Oy, tamay mo eh.
0: Tamay mo. Ilan na yan.
1: Kung si pareng Rico, i-deherya pa kantahon mo, pwede, ni si pareng Rico. Pareng Rico. Sige,
0: Arena Patrol.
1: Arena Patrol, mga Kaki 5, dahil lang kahit kay, dahil lang, dahil itong headlines ni Arena. Arena Patrol, mga Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado, o Patrol? Kaki 5, Red Salgado?
0: Patrol.
1: Si Kaki 5 Carla. Sige. Kaki 5 Carla, may defensor. Atong Pro NIR lang regional director, may mando ano, sa kapulisan. Agod nga mapabilin nga matawhay ang pagsaulog sa Mascara Festival 2026. Kaki 5 Carla May Defensor.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
3: Day. Good morning, Kiki 5 Babe, Kiki 5 Robert, sa tingin mando, Andres, sa aton sininga Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Santoriales, nga magpakamayuho ng ila sininga obra sa bilog sa tiyon nga, ako sa tiyon sa nga maskara, Kiki 5 Babe, Kiki 5 Robert, kag pagkasiguraduhon nyo, wala sa pinagamo nga matabo, dari sa siyudad, ang lalagin yung mga incidente, Kiki 5 Babe, Kiki 5 Robert, related sa maskara sa gimanduan ni Reales kay dito yung tanan ng mga kapulisan sa lugar nga mayara sa mga aktibidades nga pagkasiwaton sa sanglibigan nga adlaw nagpatigayon sila sa inspeksyon sa mga kiosko kay sa mga lugar kung saliin may mga aktibidad ang maskara sa Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Robert agad nga masiguro nga wala sa anuman nga anomalya nga matabo o kung na makalusot no ang o kung na matigayon no ang selebrasyon sa nga maskara. So mayo man niya kaysa ila sining nga paglibo sa matawhay man kay sa babe sa Kaki 5 Robert. So ari pa matiyan nato na pagayag nga nagikan kay Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Santoriales.
1: Tan.
0: Anyway, thank you na kay Pebitan.
1: Doka buron kay day.
0: Sige, thank you.
3: So doon alang-alang ato sining doka kay Pebitan babe sa kay Pebitan Robert pero tiyan mo na yung hinyo man ang mga pumulo yung ngayon enjoy no ang pag-celebrar sa nga Mascara Festival at yung ato man sining nga mga kapulisan ni enjoy Manila samtang nag-patigayon ini sila sa pagbantay no sa mga activity areas naton diri kag at the same time sa mga festival goers naton kay Kisa Babe sa Kaki 5 Robert so pila na lang kaadlaw highlights na no ika ano na ni nag October 15 na so highlights naton is October 18 kay Kaki 5 Babe sa Kaki 5 Robert. So, kita na kita sa aton sininga mga Kaki 5 sa area sa nga Plaza Kaki 5 Babe sa Kaki 5 Robert. Kiti, dara na dapat igayunon. Good. Ang, ano ni, ang awarding ceremony Kaki 5 Babe sa Kaki 5 Robert sa aton sini Dance and Arena Competition Kaki 5 Babe sa Kaki 5 Robert.
1: Sige, mayo kayo balik sa Plaza. Sige
3: so, pero ang ano awarding ng Dira Kiki 5 Babes pero ti ang dance at arena competition is area sa SM City dira sa Dalan balas tunga so dira, dapat kayo nun ang arena and dance competition ang awarding sa area sa na public plaza Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Robert
1: Areglado sige say salamat dai
3: report gikan sa patrol upon sa patrol Kiki 5 Vincent Coral dahil nga balita na dulong sa iyo sa DDX 400 by TC kag D3 Bayo ini sa Kiki 5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM
2: K5 News FM
1: salamat kay Kiki 5 Carla may Defensor Longa ang agawa na to si Kiki 5 Red Salgado ang lalaki sa barangay Kabakungan Banwasang La Castellana ato balang na kuryente. Kaluluoy kay patay gid mga Kaki 5 samtang nagapanako o nagapanakop sa isda. Oh, Kaki 5 Red Salgado.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
4: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini nga mga suki, nga mga tagpalamati sa programa nga balita ng K5 sa umaga. Aton sini nga balita, masubo dira kamanti isa kalalaki sa may barangay Kabakungan, Banwasan na Kastilyana, ang nakuryente patay sa itong Oktobre 12. Diragin mga alas 12 sa nga udto, KK5 Babes and KK5 Robert. Mm. Ang tabu sini, nagpahibalo siya sa iya sini nga bata, ining biktima nga si alias Eddie, 74 years old, nga magapanakop sa isang isda sa ila sini nga fish pond sa likod sa ila sini nga puluyan. Ang natabo kay Fem Babes, kay Fem Roberta, nagamit ini siya sang kable pagalikiting bata ya sini naglakata. Naggamit ini biktima sang kable ginsaksak dira sa outlet sang ila sini nga puluyan, outlet sang ila sini nga power supply, 220 volts kay Fem Babes and kay Fem Roberta. Amuna ang ginbutang niya dito sa ila sini nga fish pond. O galing kimuti aksidente nga nakatapak ang iya sini nga tiil dira sa may tubig, ini siya ang nasyak kagati dito, ini siya ang natumba dito gid sa may tubig, kay Fem Babes and kay Fem Robert. Tinatubo ining insidente dira gid mga alas 12, kag ini siya ang nasapuan sa iya sini nga bata dira gid mga alas 4 sang hapon, kay Fem Babes and kay Fem Robert. So diri dali siya gidala sa ospital, o galing kay manti ini siya gideklara kay Fem Babes and kay Fem Robert nga dead on arrival. So panawagan sa kapulisan nga dapat hindi gid maghatag kumpiyansa kag kung pwede ti hindi lagi magamit sang kuryente, agud nga malikawan ang kaangay sini iyang insidente. So muna itong sini nga balita, ginadulog sa itong sini sa Power Trio, nga itong sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Madamo kay salamat kaki Five Red Salgado. Naglabot sa atong oras alas 5:40 na mga kaki Five, dire na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Aw naka-notify na si Sandro Villanueva. Nagdaog sang t-shirt. Sige, dire na kita mga kaki Five, matabi na kita sa Antique. Oh. Ha?
5: Mm.
1: Ano to? Why pa? Areglado Johnny Meriti ta mga kaki five gaga Erlin Davion at Cotejo Rambi Gillian Erfaloa, good morning. Shane. Mayang agalan da mga kaki five si Ruina Villaran Arbito. Aha, si Arnel. Sige. Eh matabi na kita mga kaki five sa Antique.
6: Bacolod. Good morning, Bacolod.
1: Ay, madam, ogin ka salamat, Sir Melmar o Sir Nestor. May nga agala na sa imo, kampiyon signal mo niya pang, may problema. Ngalikin, hindi, way ko na murutan nung nauna. Abi ko na, way pa ko. Back to you, Antique!
6: Bacolod, check your entahang connection ta. Kamusta ang signal? Kalibo, Sir Michael.
7: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Radio. Nag-aulan-ulan din sa amin ng gabi. Kaya na nagatalitin sa aga, pero Pasko ang signal sa Antique. Mga ka-K5. Balik sa iyo, Antique.
8: Daw, medyo nag-abagyo imo nga signal, Sir Michael. Wala na, Wains. Bulenta mga detalye kang balita. Unahon, tanay ang syunod kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta, Sir.
9: Dalawat may mga gama, dalag ko sa mga balita dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang iligal na droga dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ba white po unaw sa Amonde. No? Sa gipatigayon sa bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa distrito sang Arevalo, mga balor 1.5 million pesos nga iligal na droga. Ang subject ni si alias Agi, 36 anyos, na taga barangay Veterans Village, City Proper. No? Tingigipangunahan ni Police Major Glenn Suliman. In sika plastic sa siya, nagabugat sang 235 grams, ang tanan nga na-confiscate kada galabot sa masobra 1.5 million pesos. Pero hindi lang ina, sa may probinsya sang Iloilo, sa may barangay Kagikikan, sa Banwas sang Pututan, balor 2.2 million pesos, ang na-confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit batok ni sa lima ka mga nagkaldakpan, no? Ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick, no? Ang isa diri taga barangay Kabalbagbuan, Nina, pero ang apat taga Gagikikan. Ang isa diri ka nadakpan, anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ana confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakikay. Sa nagligal sini adlaw report ko may bata pinatay ang amaya dito sa may banwa sa may area sa probinsya sa Guimaras. Mga kakikay, may manghod man dito, binuno yung man yung magulang, patay man natabo ni sa may sitio Sibukaw, barangay poblasyon sa may Jordan, Guimaras. Nagupo, balang inom-inom, doon ka magutod, sa uli nagbinaisay. Unali ng pusan sa magulang, ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik balo, madal ko silo, binuno ang magulang sa dugan, patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may panuwa sang kahoy, sa uli na determine kung sino nagpadala sang pagpamahog. Isa ka grade 7 nga estudyante ti Plano Subongko na nung nag-igong atikang sang Ahoy Municipal Police Station. Manablog ko ang balita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo, Antike.
5: Thank you so much sa Iloilo. Grabe nga droga. Gabaha. Kung hindi man gabaha, gaanaw ba? Sige. Sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man ka mo karang balita sa Aklan.
10: Sa mga droga, di daw nanguyat na mag-report. Mga sasisyas, liga, may gamay lang. Pero anyway, mga balita di sa karon sa banwasang Kalibo, patay ginang isa ka rider mga ka-K5 matapos kaning matabo ang isa ka vehicle accident diri sa banwasang Numansya sang kagabi. Ang nasambitan nga rider nakaagom sang fatal nga igo sa iya ulo. Gidala pa ini sa ato nga provincial hospital, no? Pero siyempre wala gid patay na mga ka-K5. Kag duha nato nga mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pa kaisa gindala sa ospital pareho nga may pilas kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog kahapon sang launa sang hapon na magahod siya mga ka-K5 gin sa wise sang iya pa kaisa nagpauli siya kay nagkuha karit kag pagbalik niya gin karit niya ang pakaisa na gin labo man sang pakaisa niya pareho sila nga sa ara sa ospital mga ka-K5 kag kadugan naton nga mga balita gihapon. May hit and run man yung natabo mga ka-K5, isa ka tricycle, hit and run man sang isa ka 10-wheel crack mga ka-K5 kung sa dinggani ang mga pasahero gindalaman sa provincial hospital mga ka-K5. Unang mga balita din sa Banwasang Kalibo, balik sa imo Antike.
11: Salamat gid Sir Michael, ito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o sa Roa City kag sa probinsya kang Capiz. Sir May, Sir Jubert.
12: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang balita dali sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roa. Dapin isa ka milyon ka pesos ka nakuha nga illegal drugs sa recovery sa katubang kapulisan kapon gadlaw sa Panitan area. Particularly sa barangay Kugon sa sining sambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos yagin kuan sa ato nakapalusan gin bypass kahapon ngadlaw kag na recover ang kapin so 140 ka gramos ka drug ha almost 1 million ang bili mga ka-K5. Samtang senior citizen patay matapos ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa banwa sa Mambusaw. Patay ining tigulang o way gikaprikatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen. Iba pa nga mga balita, tindiri sa amon, mga ka-K5, si Man Gindakopo, sang CIDG, bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar. Matapos na natiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG, ang nasambit nga OFW, mga ka-K5. Kahapon pagin sa ngaga, samtang nag-program kita, gintiro sa mga tatlo ka bisis ka ginlampusan, mga ka-K5, ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matam-an mga ka-K5, nagapabilin ka ron sa ospital ang nasambit ka biktima, samtang ang suspitsado, wala makilalaan kag wala may baluan kung anong rason. Naginhimo yan ni sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Capiz. Back to you, Antike.
5: Thank you so much, SM Jubert, sa Ilutas, sa Negros Island Region, Daddy Babes, and Sir Robert. Anong latest?
1: Mga latest na Monteria sa siyudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region, mga kakivibe, kung may sulos sa shis sa sing sa budra sa Kalibo, mga kakivibe, sa battery asamon, 136 million o tausan malanga. Tausan ang shabo nga nakonpiskar sa duha ka suspect diri sa Silay City, mga kagibay. Matapos nga makuaan sang ginasuspetsuhan shabo, kuni dakop niyang suspect, aras subong nga lupot sa kwane sa carcel, mga kagibay, kagin pasakaan na kaso. Matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa aton sininga mga katapos ang kapulisan. Ginkilala ang suspect sanday alias Rick 33 anyos kasado kag alias NB 34 anyos wala sang trabaho lonsay mga residente sang nasambit nga syudad.
0: Sa pihak nga bahin ginausisa subong sang aton nya mga pulis ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog. Nagumpisa lang ni sa Tacloban. Subong, grabe na gid. Nagapakigangot na ang Police Regional Office NIR sa Cyber Level Crime Division. Agod nga mausisa gid kung sino ining utok sa mga pagpamahog. Gakakasuspend ang pag-eskwela. Bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo. Umpisa lang ni sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay ng mga estudyante. By the way, gin-terminate na, gin-dismiss na sa pagkapulis ang tag-iasang armas nga gigamit dito sa Tacloban kag hindi man siya makabaton sang benepisyo kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
1: Sus, amon ang mga malain gid nga kwan. Amon ang mga balita mga kakibad diri sa amon sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antique.
11: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antique. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama. O kahapon naman kay 5 Western Visayas, rin dyan sa may Sibalom sa barangay Maasin. May apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa informasyon nga nabuelta kay Tinagapasirong ang dyang apat bukod mabaskog ang uran mamunog sa waiting shed. Gulpe lang ng ilat na igo ang dyang apat. Doon sa ikin pangdara sa hospital, kadya sa estable rin man nga kondisyon.
5: Samtang sa dukang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyado nga armas ang gin-presentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT3389. Nag-abot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, imaw man si Gov. Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang dyang Project RTT nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
11: Mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Kulabos rin kita sa Tiempo. Salamat ha. Sige. Sa
1: Balitang salamat gid Iloilo Ruas Antique kagkalibo sa atong sininga mga sister season. Gandre si Kala, Johnny Meritita, Genoviva, Santa Maria Presente, maing aga, Kuya Rodi. Kamusta si Kuya Rodi? Kag Julius Alisa Narnado dira sa Millionville.
0: May pangalan na kakipe babe, si Joven Alastra, nga number 4 sa Pilisa, tutong ang nagdaog sang 5 kakilo nga bugas, kag miyembro ni Gisney Relatos sa Pilisa proper.
1: Congratulations man sa kay Sandro Villanueva. Naka-notify na. Sige, wala na kita panahon mga kakipe, may panahon pa rin din natin. Mamera Rosling Gaya, kaga George Lauso sa Tutong Store. Vilma and Mitong Galban, Madam, tira sa may biya. Salamat. Elvito, pas dira sa may akwanwa. Sa may Vista Alegre. Madam Ogiga, salamat ba dami. Sige, wain na kita panahon mga Kaki 5. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kovihain Sero Banalbay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romeloy, ako sa Kaki 5 Babes. Ganda lang.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
13: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan. Kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells, mapatay. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
17: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edigan sang kaap para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
21: My long lasting relief.
22: Tugtog 8 ka oras.
21: Para sa nagkapanalakit nga baka.
22: Liyaw kalikod sa Long Pass.
21: Sa Long Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, CUSIF 2026.
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund solution!
2: Solid Kaban!
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 8 sa ngaga.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
8: K5 News FM.
6: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
8: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-aplag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaanaw sa Webes, Oktubre 15, 2026.
9: Makita kagbabati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
7: Para sa atin ng mga pangulong, dinalan
6: Bitang Regional
7: Fountain sa Bacolod City Government Center. Hindi mahingagaw sa highlights ng Mascara Festival 2026.
9: Dance group gikan sa Negros Oriental, mangitiglaw sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan.
7: Sinquera ka party list groups Kakson sang Comelec sa listahan.
9: Hunger rate sa Pilipinas nagsaka.
6: Balita International.
9: Pop Leo gin-diagnose nga positibo sa cancer.
6: Balita Sports.
7: Pilipinas ginlutos ang Bangladesh sa AFC Under 17 Women's Asian Cup.
6: Balita
9: Wawi ni Guzman pilason matapos ng aksidente.
6: Balita Negosyo.
7: Kag demand para sa water container sa Cebu nagsaka. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
7: Pro-NAR padayon nga ginaimbestigaran ang mga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental. Ginsaysay ni Regional Director Police Brigadier General Rodesindo Reales nga padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region. Angon sa padayon ng mga kaso sa pagpamahog sa mga bulutuan sa probinsya, pila sa mga suspect diri amo ang mga nakilala na, apang pila diri ang wala pa sang lead. Nakigangot naman ang Pro-NAR sa Anti-Cybercrime Unit angon o konbangod kalabanan sa mga pagpamahog amo ang nagakatabo pinaagi sa online. Kalabanan man sa mga suspect amo ang mga menor de edad kun sa diin bullying ang rason kun ngaan nila ini ginahimo.
9: Proposed 2027 budget sa Negros Occidental na talaka na ang isumiter sa SPC ni nga simana. Ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natala na nga isumiter sa sangguniang palalawigan subong nga simana ang proposed 2027 budget sa Negros Occidental. Sunod pa kay Lacson nga natala na nga ipasa sa iyang opisina ang proposed annual budget for fiscal year 2027 Antes ang deadline subong adlaw Oktobre 15, ang budget para sa 2027, amangin pondo para sa mga programa sa idalom sa Avance Negrense Program, lakip diri ang agrikultura, ikaayong lawas, infrastruktura, kag biocontrol measures. Una naman yung ginpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang budget para sa 2027 ang ginalauman nga magasobra sa 8 billion pesos o kung 8% nga increase kung ikumpara sa 7.62 billion pesos nga budget sa 2026.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga. Sa dugang pang balitang regional fountain sa Bacolod City Government Center, hindi mahingagaw sa highlight sang Mascara Festival 2026. May balita si K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning News.
1: Duwat na nagpadala sang sulat ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONTIAS sa Bacolod LGU kung saliin. Binsay sa isinin nga hindi mahingagaw human ang fountain sa Bacolod City Government Center para kuntan isa highlight sang Mascara Festival 2026. Sunok sa Tiazda, sandig sa assessment sa Amigo Entertainment Technologies Incorporated, hindi pa mahingagaw para sa maskara ang fountain bangod. Bangod lang sa ilang mag-umbra nga damo ang nagalinabay sa lugar. Nagwala pa sa power supply sa fountain na kinahanglan kung tani para ma-program na ang system sa fountain. Wala pa sa pahayag ang syudad ang susulat sa Tiazda at ang matandaan na sa damlag lang. Una na nga nagpahayag ng Tiazda nga ilatapuso ng duwa ka mga proyekto sa syudad sa Bacolod sa Enero 27 sa sunod na tuig. Balita ang hikas sa Bacolod City Government Center na ginadulo sa inyo sa kalma sa MyPC, B3 Rayo, kag DTX 700. Ito si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Pusyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News sa Kalma. DTX 500.
9: Dance group gikan sa Negros Oriental mangitiglawa sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan. May balita si K5 Rufa de Vero.
2: DTX 500 Morning News.
5: Lalabog sa International Folklore Festival 2026 ang tatumpong miyembro ng Silakan Dance Company mula sa Negros Oriental na gaganapin sa Nanying Green Park sa Tainan City, Taiwan mula Oktobre 7 hanggang 25. Bago ang kanilang paglalakbay, binisita ng delegasyon sa na Gobernador Manuel Chaco Sagrabaria at Executive Director ng Provincial Tourism Board na si Wodjo C. McKinney Jr. sa Provincial Tourism Office. Sa pamamagitan ng kanilang mga patatanghal, ipakikilala ng grupo sa malayuhan ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas kabilang ang pamana ng Negros Oriental. Ang kanilang pakikilahog sa international na pagdiriwang ay isang pagkakataon upang maipakita ang talento ng mga Pilipino sa buong mundo at mapahusay ang pagkilala sa kultura ng Pilipino. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
7: Samtang Metro Pacific Iloilo Water ginpresentar ang ila preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
2: DTX 500 Morning News.
10: Nakapagsapos si Mayor Raisa Trenas, kaupon ang katapos sang Metro Pacific Iloilo Water agud istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mangin posible epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila plano lakip na pagduwang sa supply pagi sa paggamit sa modular water treatment units kag pagsolbara sa non-water revenue sa pagleak sa mga tubo. Target man sa Metro Pacific Iloilo ang magdugang sa 20 million liters of water per day agud mas madamo pang maserbihan nga konsumidora. Kabahin man sa contingency measures sa MPI ang pagbago sa water schedule o kung rotational schedule sa tubig kung kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Raisa Trenya sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sa tubig at kuryente sa pagatubang sa mga epekto sa very strong El Nino sa syudad.
9: Port nagikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kaoyunan para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
9: Investigasyon angon sa pagpatay sa babae sa Talisay, magkabig na nga case closed. May balita si K5 Carla Longa.
2: DTX 500 Morning News.
10: Ipahayag ni Regional Director Police Brigadier General Rodicendo Reales nga magkabig na nga case closed ang investigasyon angon sa pagpatay sa babae sa siyudad sa Talisay, Negros Occidental. Natabo ang krimen sa Oktobre 8 apang Oktobre 13 na sang gabi nasapon ang bangkay sa babae sa Siyanda Catalina, Barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay. Ginahanda kagintinguaan sa kapulisan sa Talisay na mapasakaan sa kaso ang mga suspetsado. Sa subong, ditinado ang duha ka mga suspetsado sa Talisay City Police Station. Gindayaw naman ni Reales ang madasig na investigasyon sa kapulisan sa nasabit na kaso. Ginako naman sa mga suspeksado na sila ang nagpatay kag naghimulos sa biktima. Si Janalyn ang nagkatrabaho bilang labandera sa Manukan, samtang katrabaho naman sa biktima ang duwa ka mga sospek. Ginako man sang duwa nga nag-usar sila sang illegal nga droga sang ginhimo nila ang krimen. Oktubre 8, ila ginlapusan sang 2x2 nga kahoy ang biktima, ginhimuslan kaginsulod sa sako kaginhalid sa kilid sang pangpang. Ini nga balita nga dulong sa inyong sang DDX na Vonnet Mighty Sika Gifri Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sa dugang pa nga balitang regional, apat ka mga individual pilason matapos maigo sang kilat sa Sibalo, Mantike. May balita si K5 Eileen Magbanua.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Pilas sa lawas ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12:35 sa adlawon Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalo, Mantike. Ginkilala ang mga biktima kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalem, kag alias Jerry, 63 anyos, manguma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalem. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabaskag nga uran, kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangad sa natabo na tumba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang isang ka-bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa tulad, regeneran sa establing nga kondisyon ang apat. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning News.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 dias sa ngaga.
9: Laboratory nga ginakuhaan sa ilegal nga droga sa Rojas Capiz, ginaimbestigaran. May balita si K5 Mayla Fuente.
11: DTX 500 Morning News.
13: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit ka mga ilegal nga droga. Ini matapos gimbuyagyag na Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio R. Caballo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iya ginapahayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan, nga rekwa sa pag-inakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon, nakahunong nasa karsel sang Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
7: Samtang 1.18 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Central Luzon. May balita si K5 Eileen Sanchez.
11: DTX 500 Morning Newscast.
14: Aabot sa mahigit 1,180,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam ng pulisya sa tlong magkakahiwalay na anti-drug operations sa Olongapo City at Bataan nitong Oktubre 12. Mang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa mga operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO3. Sa Olongapo City, dalawang high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Santa Rita kung saan nakumpiska ang mahigit 420,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Taurani, Bataan, dalawang suspect pa ang naaresto at nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 346,000 piso. Samantala, sa Mariveres, Bataan, isang suspect suspek na dakip matapos makumpiska ang mahigit 421,000 pisong halaga ng inihinalang shabu. Na-recover din sa kanya ang isang kalibre 45 na baril, magazine at 2 bala. Sa kabuuan, 174.84 na gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.18 na milyon ang nasamsam. Pinuri ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at tiniyak ang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sa Central Luzon. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang inihahanda rin ang karagdagang kaso kaugnay ng nakumpiskang baril. Balita mula sa Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning News.
9: Sa katapusan ng balitang regional, sari-sari store sa Aklan, ginransak sa duha ka mga kawatan. May balita si K5 Leonardo Viral.
15: DTX 500 Morning Newscast.
16: Padayon ang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad. May kantanan sa natabo nga pagpangawat o konpagransak sa isa ka sari-sari store sa may barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Suno kay Police Major Matson Sabado, hepe sang Buruanga PNP, ginsamad sang duha ka suspek ang kandado sang puwertahan gamit ang matigang nga bagay, rason nga nakasulod. Gintaban sang duha ang 22 ka mga rims ang nagasari-sari nga brand sang sigarilyo nga nagabalor sang masobra 30,000 ka pesos, pati na ang kwarta nga nakasulod sa kahita nga ginaiwan sa sulod sang Tiangge nga koleksyon sa Small Town Lottery o kon STL nga nagilabot man sa masobra 30,000 ka pesos. Magluwas diri, ginsamad kaginkuha man sang suspect ang CCTV camera nga naka-install sa sulod sang sari-sari store. Sa karon, padayon nang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad agod nga matumod ang pagkilanlan sang duha ka kawatan. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko.
15: DTX 500 Morning Newscast.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 15 sa ngaga.
15: Balitang National.
17: Balitang National.
7: Sa Balitang National, 50 ka-party list groups kakson sa COMELEC sa listahan. Ginkan sila na akagin kaka sa listahan sa Commission on Elections sa COMELEC ang 50 ka mga grupo, organisasyon o koalisyon nga yara sa idalom sa party list system. Sunod sa notice of cancellation kag delisting nga ginpagwa sa COMELEC sa tinalikdan nga Martes, bangod ini sa kapaslawan sa mga grupo nga mapilian o kung makakuha sa puesto sa House of Representatives sa tinalikdan nga mga piniliay. Lakip sa mga kakason sa listahan amo ang napulo ka mga grupo nga wala nagpartisipar sa duha ka mga nakaligad nga mga eleksyon.
9: Hunger rate sa Pilipinas nagsaka sa 22.6% ang hunger rate sa Pilipinas base naman sa September 2026 survey sa Social Weather Stations. Both siligon 22.6% sa pamilya nga Pinoy ang nagaka-experyensya sang gutom kag wala sa makaon sang isa ka beses sa nakaligad nga 3 ka bulan. Ang nasamit naman nga porsyento ang mas mataas kung ikumpara sa 20.3% nga hunger rate sa tuong Hunyo, 20.2% average sa tuong tinalikdan nga tuig kag record high nga 21.1% average sa tung COVID-19 pandemic sang 2020.
7: Samtang Representative Marcos nag-upod sa lakas CMD. Formal na nga naghalin si House Majority Leader Sandro Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas agod manumpa bilang bagong miyembro sang lakas CMD. Ginpatigayo ng seremonya sa Kamara sang tinalikdan nga Lunes, Oktubre 12. Ginpanguna naman ni Senior Party Official Camiguin Representative JJ Romualdo ang pagpanumpa ni Representative Marcos. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
15: Balita International.
9: Okleyogin diagnosed nga positibo sa cancer. Yan pa idalom sa operasyon ng Santo Papa sa simbahan katoliko nga si Pope Leo kung sariin gigakasang parte sa iya baga o kung lungs bangod sa cancer. Matapos ang operasyon, din na kumpirmar nga positibo sa lung cancer sa baga ang pinakamataas ng opisyal sa simbahan katoliko sa bilog nga kalibutan. Martes nga adlaw, Oktobre 13, siging confined sa Gemini Maria Hospital sa Roma ang Santo Papa kag dili gid paidalom sa operasyon bangod sang nagtubo sa iyabaga samtang ginapaidalom sa routine check-up. Sunod naman sa mga doktor nga naglawig sang 90 minutos ang operasyon kag nanginma di nalag-on. Nakabugtaw na si Pope Leo matapos ang procedure kag gilayon nga nakabalik sa iyang hospital room.
17: Balitang Sports.
7: Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas ginlutos ang Bangladesh sa AFC Under 17 Women's Asian Cup. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Ginlutos ang Philippine Under 17 Women's National Football Team ang Bangladesh sa AFC U17 Women's Asian Cup sa Dos Lake Stadium Training Pitch 1 sa Domingo, October 11. Bangod sini makatatlo ka beses nang qualified sa nasambit ng hinampang ang Filipinas U17. Napaslawan ang Bangladesh nga malutos ang Team Pilipinas sa score nga 3-0. Naibaluan nga ginlutos man sa Pilipinas ang Uzbekistan sa score nga 4-0 sa tinalikdan nga October 5. Para sa balitang sports, nga dulong sa DRX500 D3 Bayu kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
9: Huawei de Guzman apela soon matapos nga maaksidente. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Nakaangkon sang right leg injury ang dancer kag aktor nga si Huawei de Guzman matapos nga nakabunggo sa concrete barrier ang ginamaneho sini nga salakyan sa Maharlika Highway sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas City sa Batangas, San Martes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Marlon Cabatanya, hepe sang Santo Tomas City Police. Aminado ang aktor nga nakatulog ini samtang nagamaneho. Luwas naman sa katalagman ang duha pa kakaupod sang aktor. Nahibaluan nga gikan sa isa ka show sa Ginayangan, Quezon ang grupo sang aktor. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Balitang negosyo.
7: Sa ato naman nga balitang negosyo, demand para sa water containers sa Cebu nagsaka. Nagsaka ang demand para sa water containers sa probinsya sang Cebu bangod sa ginaandaman nga epekto sang Super El Nino sa uli nga mga binulan sang 2026. Sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque, Talisay City, ginpahayag sa mga manugbaligya nga ginadagsa na sila sang buyers. Ang 200-liter nga blue plastic container ang nagabalor na subong sang 1,900 pesos. Nagapabili naman sa 600 pesos ang metal containers samtang ang 1,000-liter nga tangke ang ginabaligya na subong sa balor nga 9,000 pesos. Magaga K5, madamog ni salamat sa pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast, especially sa aton nga live viewers, Albay Family, Mayong Aglanda, and also, happy birthday kay K5 Rymel Alcantara. Happy birthday!
9: And happy birthday man kay Angel Fuentespina.
7: Yes, happy birthday. Happy birthday man kay Richard De La Torre. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 71 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
9: Mga ka-K5, padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
20: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagdimula? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigod, malimtan. GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C!
20: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
20: Mighty!

0: Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
10: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
14: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
15: Mag-usar sang salon pass.
14: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
15: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
14: My long lasting relief.
15: Tugtog 8 ka oras.
14: Para sa nagkapanalakit nga baka.
15: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
16: This is a mental health lasting campfire. It's a generic Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kamusta nga?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
20: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
23: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
25: Bumili

0: Never San Miguel and other participating products.
1: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup
2: para sa Senate Manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kasali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News.
6: K-K-5 News. Oros sa K-5 News FM Philippines, mga K-5 Lasais, 29 sa aga. Mga K-5, 71 dias na ginlamang na biniin kaga Pasko na!
7: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
8: Kaghimay-himayon! Standby!
9: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
7: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
8: Sobra!
9: Objective and analytical.
7: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
7: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Naiya!
9: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
8: De, ano lang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Pelos Pueblos!
6: Isa ka, may naiga morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ka muntan? It's a beautiful Thursday morning! Ang bilis ng panahon, KK5, sa ato naman, mga utod, kung ano kadasig ang paggamit natin ka mag-explore sa social media. Amo manini kadasig banwa mag-imo sa katuntuhan ang pinakamakulturan ta para sa butayon ang pinakamakabulutuan para hindi magklase. Pero para sa akon, dapat seryoso sa gobyerno ni. No? Ang question, kay ang aton bla mismo lagi, naging pasad, naging pasar, na nagatuyo na protihiran kita sa mga scammer, kag mga pariyo sinibla mga prank calls kag messages. Ang aton nga SIM Registration Act is a total failure kag ipaybarik. It's more on tikal na lang ang aton because even our regional anti-cyber unit ang nabudlayan gani mag-trace up sini kag ipaybarik because we lack equipment and ako unta tari nga ang gobyerno bangod nga ang aton sini panahon lang kag ipaybarik subong ang mga triyon. Ara nakita sa panahon nga nagasaka tag-moderno ng mga teknolohiya ang ato ginagamit. We should also modernize our PNP. Yeah. And kung ano kabugat ang focus natin sa SOCO, Sino the Crime Operatives, amo man na dapat kabugat kag-support sa mga gamit, training, kagiban pa para sa Regional Anti-Cyber Crime Unit or RACO.
8: Huh?
6: RACO. Rako.
8: Oh,
6: Rako.
8: Sure.
6: Rako na na-report ka problema. White man sandal may nasulbar.
8: Rako.
6: Sorry. No, seryoso kita kagipabiyari.
8: Ay, grabe na yan.
6: Because sa monitoring nga panahon, amo na ning panahon nga magamit na ining sambit nga unit. Especially sining advent sang wala to nga pagpamahog. Ang ako pala na akong ibang rin hindi tuod. O galing kagipabiyari, I would really appreciate kung ang mga eskwilaan, they will take it seriously. Why? We lost nothing. Kakipaybarik.
8: Tiyara na. Ang Isabela, mayor mismo, nagdeklara ngayon kami magklase sa Isabela.
6: Kaya titalawa, ito lang natabo sa mga pinakalates. Di ba nagpandam sa mga classmate niya?
8: Tiwain man ito ginsapak.
6: Tiwain lang ginsapak. Subong niya, hindi naman paktan. That's why nga magsigisigi na magguba ang mga pag-eskwela.
8: Ang Isabela, officially white
6: classes. Regular classes. Subong Isabela, white klase?
8: Inigaran, white mga klase.
6: Oo, inigaran, white mga klase.
8: Kita mo lang na.
6: Sigili ka. Kani anyway, klase ka birthday ni Congressman
8: Yaman. Isa pa na.
6: Kali kay wala klase ya mga kakipay. Bangod kami mga pagpamahog naman. Ang natabo mga kakipay. Sa piyak kabahin, kamusta ka mo? Kamusta ang aton mga palangga ang mga kakipay? What an intro sa mga daw kakipay, Erika. Because why kinanglan nato ni aware ng tao? Kaginig kabataan, bla? Anong makuha ninyo, no? Gaay lungay kita. Yeah, that's why halungan nyo na. Pili ka mo sa grupo ng opdan nyo. Ginikanan, giyahi kabataan nyo, hindi nyo pagpabayi. Even if kapakuribong lang nas kwarto, mas bantayan nyo kang kuliton, kang talangon, ano ginobrayda.
8: Wala na ni sa lugar sila dyan.
6: Wala na.
8: I think you're
6: seems
8: right.
6: Seems nga daw, ang gasigisigi ni Kipa Berik, singla inutil ang gobyerno. Wala sa kapasidad para lagsunta.
8: And you called, sumpunan ko ito panawagan mo sa aton gobyerno tong sa pulis nga i-modernize na kung nga makalakop sila. I think this is also a big challenge for our government office kung tawag na itong DICT.
6: Oo! Ang panawag na ito silang Department of Information
8: And communications
6: and technology DICT.
8: Tindiin na na.
6: Ha? Noon dugangan talaga ni IDICT ano? Ang point naton ara sila. Pero it seems gabisan sila doon din sila kabulig.
8: Why?
6: Sa pag-implement. Kaya actually ining mga cyber ngani, cyber bullying, the cyber prank, panawag ta na sa unaya prank calls lang. Subong cyber pranks. Do hindi na matrace up kag ipabiyahe.
8: Why na eh? Why na?
6: So it seems that those people who are doing this enjoying immunity because of our incapability. Why kita ikasangkol? Insufficient equipment, tools. Para kalagsun ini mga tao nga ginihimo nila hampanganan yak mo. Amalino nga sosyedad.
8: May isa ka tinaga si Reljan sa in English.
6: Nga
8: ang iyang katumba sa Ilonggo pareho lang.
6: Ano na?
8: Kung ano ang paghambal mo sa in English sa moment sa Ilonggo.
6: Inutil?
8: Isa na siya. Inutil.
6: Parehas kay Galino? Grabe, the same meaning.
8: The same meaning, inutil, Ilonggo kag English.
6: Habi ko ganing inutil, Ilonggo na iya.
8: Di ba English man, inutil man?
6: Di the same lang meaning.
8: Pareho gid.
6: Lame duck ang guwain mo. Lame duck.
8: Kung si kanutan pa pinawag si Baldog.
6: Ha? Baldog. Amo na guro nga ito, namian niya nga kwan. No? Ang bal, hindi, na, naminta is the government ginabaldog sa mga prank,
8: yes.
6: Prankster.
8: Yes.
6: But we are helpless because why ta ikasangkol para lagsun ining mga baldog nga ini kagipabiyari?
8: Tinagligan to pila apat kay eskwelahan to sumag nagligan to kadlaw. The white na nga ni ginabalita ni subuki do ka sigisigi na ni.
6: Ay basta informal unta lang may advisory nga may mga klase. Ya
8: naman ti duway na ni unta man.
6: Ito nga mga utod gupon sa mga adlaw. Kamo lang yang balsinyo pila na nga kadlaw. Tatlo na kadlaw ay lights niya sa mas al. Duha na lang gani. Buwas e mabukas ng Lakson strip mo. At
8: grabing
6: the same
8: traffic kagabi.
6: At natural na.
8: Kindi,
6: actually may advisory naman sila nga hindi kita magagi kay isara na nila, di ba? No. Prano pa ba siya nagpabalo? Kung gusto gid niya sa ibang magdasok, fi inyo na niya risgo. Gipabalo naman kamo mo.
8: Nami.
6: Actually ako ni moon mo kay pa ko magsulod ka dis downtown. Diri kay magagi sa may kwa na. Di ka nagagi sa may
8: Pangigaron.
6: Di pa sa may Nara Street, ladri sa may
8: shopping.
6: Shopping. Ayun, so na, ano mo yan?
8: Gusto
6: sa Yakal. Sa Nara. Sakto man, di ba? Nara kag Yakal. Shopping.
8: Dara ka nagbalik-balik.
6: Sungguhan niya, sir, conferential ka, libot ka. Shopping, pero ang lusot mo kay Pabirika, sa kalang guru Burgos, tapos diritsu kal, Lakson nga, di ka malapos, tadlong sa mga ginabaligyaan.
8: Ang pinaka namin, kid, from
6: Libertad.
8: Burgos. Lapos ka PLDT.
6: PLDT.
8: So liko kasi neko, dito ka guwa kung hindi ka makanto. Okay na da.
6: Hindi. Kaya guwa, yes sila. Hindi ka na mag-agi plaza area.
8: Why na?
6: Hindi ka na SM area.
8: Kayo ka da.
6: At the same time, dito ka naman lang hasta. Kung gusto mo ganding mga lihid, tos liko. Bo, yawan ka guro kay Pamiri kung mag-agi ka to sa area sang
8: hindi ka eh.
6: Sang Halandon.
8: Ah, hindi ka na to.
6: Kay malapos ka, pwede man mahalang doon ka, liko ka pa bread ko.
8: Oh, kapit ba ko nang silakyan mo, lapad-lapad pala siyang kilala kong lapad-lapad.
6: Hindi ko magagi ka sa bread ko. Malapos ka dito sa likod sa SM la.
8: Abaw, grabe na da, hindi ka da.
6: At hindi na lang, hindi na lang kayo sa shopping ha.
8: Amo nang lagyan, ongoing ka naman noon.
6: Kung magsumag ka naman lang, hindi ka na lang agi, guro sa may Banuchi Road daw.
8: Oh, pwede. Pero kung down, sulod na bakulod ka, ang pinaka nami kinagyan is kadto ka PLDT, liko ka no, Sineco, liko ka la right palakson pag gusto ka kung diin. Kung diri ka naman going north, baybayan mo na, baybayon mo lang BS Aquino Drive, hindi ka lagi, pag abot mo sa shopping, tuhambal mo kay na, baybayon mo BS Aquino Drive, lapos ka Ramos, liko ka patuo, pag gusto ka na ako mapabanago ka, ilikaw ka gini sa lakson, kaya damo.
6: Kamu na nga to, magatutukan.
8: Sadya
6: sige, sa mga utod na to na broad, may idea na kamo ha, hutikil na mga himata, yung nga ready sa out of town, kung anong sitwasyon nabi naton sa traffic.
8: Yes. Iti,
6: you know, part of the celebration is traffic.
8: Mugin na.
6: Hindi successful ang isa kay Ben kung yung white traffic mo. Di ba? Dito lang ako mapalibot. Ang guwain sa niya, guwain, tata mo na gurong rason nga kadamo karsada, ginubra ni pagwa sa makulod. Okay, may Banuchi Road ta. May circumferential road ta.
8: Basta gutok ka muna.
6: Ha?
8: Basta gutok.
6: dito guntok dito namit dasok.
8: Nice na pala.
6: Hindi kundi damo crowd nami dito matanaw. But sige doon sida kundi gutok dito na nami magdasok. Kaya nga adamo na tuguro nami talanawon. Kaya gumagawa. Bisan sa kanan, naibla ka gipay, Berek. Even if gutok na namitan, kaya sila mo siguro namit na diya. Pero kung dohawan, doon ay kamanggana, magkantoro siya mo na ano naman. Basi hindi din namin pagkawin nga may tao diya.
8: Tingin mo kung medyo hawa na, medyo kwan na yun. Wawha na, tingin mo, ikaw na.
6: Hindi, mga siling kanibig. Nga siling mo, nang...
8: Kaya ang namin ko bala hindi na guru namin
6: kapintas baba mo ako
8: tiyaw na
6: hindi namin ko bala mo niyo naman ni kakipay beri ko hindi it's about wow ha it's all about loyalty
8: hindi mo na
6: inablang loyal kagin dyan sa sinang aristro bala kung hindi ako hindi ako yung paborito kung hindi ka kanan hindi blang kipay beri loyalty no subot siguro siya nga customer kagin na loyal ka pirmi kagin na kakanto no may patay balik mo amo na loyal.
8: Ako na siya, basta.
6: Basta nga ito, advising nyo is, basta ka ginutok na gani, ang mga cellphone nyo, mga wallet nyo,
8: safety
6: ninyo. Kaya kabudlay na, at the end of the day, madulaan ka, kapoy, laki pa.
8: Kailangan na naglakat, nilalang, sige ka mo ako na, isap din ka ni cellphone.
6: Isap tapos ka gid. Ito sa ato nga mga utod, di mga kamangabahin sa kalibutan, nabi kami ni Kipa Birik, ang pabalo sa inyo nga ti-updated ka muna sa mga balita. Kadto ka mo sa aton nga social media platform. Naanob lang aton nga mga social media platform nga dapat ninyo sa ning bisitahan. Una, K5 News FM 101.5. Ikaduwa, K5 News FM Negros Island Region. Amo na. No? Amo ning mga bisitahan. Tain may YouTube channel man.
8: Yes.
6: Gusto mo ang update ton da K5 Eric. Eh, no? Makita mo man kung anong sitwasyon. Kadto ka lang sa app na to niya K5 News FM Philippines. Pag-click mo na na K5 Rek at panahan niya sasyon, kita mo na dayo na. Isubungan lang ka celebrate sa ilauna nga tuwing anibersaryo ang K5 News FM Santiago.
8: Tutu error da kami, SM. Oh. Congratulations, ha, my friend. Congratulations.
6: May nalipat ko magpadala to sa dapat yung gina-request ni Gali.
8: Kagapon daw, happy ko K5 Rek. Kita ko gwapo, hapon na.
6: Gali ka?
8: Oo, gapon.
6: Kamustahan mo siya?
8: Kamustahan ko siya. Dok Ramel, mayong aga. Kita ko guwapo kahapon. Hidla mo kung
6: Dok Ramel. Kabati ka to sa kambaling kipay break, Dok.
8: Dok, mayong hapon. Dok, mayong hapon, mayong aga. Kita ko guwapo kahapon.
6: Walking na to siguro?
8: No, we would like to congratulate K5 News FM Santiago Isabela. Dito na to sa Extreme Northern Luzon nga station. 1 year na subong and under the leadership of our station manager, amigo naton si K5 Errol Consulta da kami.
6: Okay. So,
8: congratulations,
6: congratulations kida, no? Ti sa inyo tanan.
8: Very good.
6: Congratulations sa team naton sa Santiago for a job well done.
8: Yes, yes, yes.
6: And si Ma'am Masip bala, gina-congratulate na in advance, no? Yeah. Si Ma'am Masip, ang head naton sa Bureau of Protection. Ini siya isa sa top 20 finalist sang 10 outstanding firefighters of the Philippines.
8: Okay.
6: Oh. So, damayo man ang balita sa bungadlaw. Sa aton sa ding taga Bureau of Fire Protection ti from Bacolod
8: ni. Taga Bacolod sina.
6: Da, isa siya sa mga nominees to kay Paverick. No? Ti congratulations ka bay pa nga makuha niya kay Paverick. Anyway, ang utod ta may klase subong.
8: Yes.
6: Ang iban nga may mga declaration kami mga buang. Sa
8: Naol. Sa Naol.
6: Naol. Nga why sila yung mga kakipay maka dayon sa ilang klase because may mga pabahaw aga pa hindi mo kita yung aga pa kipa Berik laban ni guru ba si may exam hindi gani ba si way sa katon
8: isa pa na
6: ngayari mo sa ramahon tas lang total way mandi
8: yung patason ta niya
6: yung muna mabulubudlay sa mga utod na ton nga nagabariw-bariko tot pa yung atuwad-tuwad patarjan may klase may opisina pagbarangon do ka mo dyan Himos duke mo kag magpararigos! Adlawundo dya! Kabigya po rin yung Power Do Every Morning powered by Mighty C and Ditri Bio K5 Eric Tinerefe and K5 Eljan Castaño. Being at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa isa naman ka matahom kag bag-o nga adlaw nga amon nabugtawan. A blessing from you, dear Lord. Thank you for your endless love and blessings. Kagkabay pa nga padamuon mo pa ang imo grasya nga ginahatag sa tagsa kapanimalay, Ginoo. Kag makahatag mahatagan mo kami sang maayong alawas, kalinong sa huna-huna, kag kusog sa pag-atubang sang mga pagsulay kag challenges ang amon kabuhi. Lord, we especially pray for our young people today, Lord. Paliuna ang ila pagtuo kag tudloi sila nga mahadlok kag mag sa Ginoo kag magpalangga sa imo. Ipalayo sila sa mga bisyo, mga hampang nga hindi maayo, droga kag ang mga pag-usoy sa sayop nga dalan. Guide the kids to become good, responsible citizens and God-fearing children sa amon komunidad. Bless our families, our workers, our farmers, and everyone who are struggling. May we always find reasons to be thankful and opportunities to share your goodness with others. This we ask through Christ our Lord. Amen.

0: Una sabi nyo, malakas na malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah!
1: Damo na hidlaw kay Senator Miriam Defensor Santiago. Wah! Dumdumano pa ni, ang statement na ginpagwa ni Senator Miriam Defensor Santiago has something to do with the impeachment case na ginfile kay Justice Secretary Associate Justice Corona. So mga ka-K5, sang natabo naman ining withdrawal sa kaso at 3 ka mga articles of impeachment kontra sa Vice Presidente, dumdumduman tabla ka-K5, Eric, anong natabo? Sa panahon niya gin-impeach si Justice Secretary Corona, ngang number one nga nag-depensa sa iya si Senator Miriam Defensor Santiago. I don't know, nanuga ka rin na bo. Di karon ipabati ito sa inyo, iban pa ka mga statement para at least maplastar. But at the end of the day, ginatanaw ta nga ang ginatawag impeachment, abi ka-K5 Eric, is not purely a judicial process.
2: Correct.
1: It is a political process that sometimes ang bottom line diri, kung tarawon mo, no, regardless kung sino man ang ginapasakaan kaso, because sa Pilipinas, there are only few impeachable officers. No? Presidente, correct. Vice Presidente,
2: correct.
1: Justices, and commissioners, including ombudsman. Sila tanan mga impeachable officers. Tikon na tarawon mo, ang what is the goal of impeachment, kakipaberik? Palinon ka sa pwesto mo, kakason ka, just like doing recall in the local government units. Ang mga local chief executives, recall. So, ang tag-as na, panawag tanan sila impeachment. Basta ang goal na regardless kung ano nga pamaagi, kay duwana mo, dumduman ko sang una, layo pang eleksyon, nilag in istoryante ni Kagipaberik. Sino abi magdahom nga si Jojo Binay? Nagpadlagan presidente, mangin makaluloy, nga siyang pinaka-popular during the time.
2: Ang 2 years before election,
1: Grabe to. Siya ang top sa tanan niya mga survey.
2: Correct.
1: Ganito kami sa Makati. But sanggip palupok nilang issue about corruption, dito sa Makati, gindo-do nila mayanayan si Jijomar Binay.
2: Grabe.
1: Guba, pag-abot si eleksyon, ulihi pa siya, pang-apat na siya kagipaberik.
2: Guba ito siya.
1: The same, I don't know, pero may ibang gambal nga ining natabo ng impeachment duwani. Number one, i-prove or an investigation to determine sang ill-gotten wealth. Issue about culpable violation of the Constitution that includes unexplained wealth. At the same time, of course, layo pa, tanwabla, ang reklamo, nga tinapungulay, nga taga tinapungulay, sige ka mo pa napungol, anaya mo na subong chimpo para nga magdepensa sa tapungol. Ang balon nyo nga, tama na, time is up. Hindi na namo ni pagpadayunon niya klase isang uppercut.
2: Ang ginhambal ni Senator Santiago Bagulang kay Fabel Jan, sa aton mga tagpalamati, it looks like, hindi lang it looks like, but it appears now, nga ang hurubaton nga nagahambal
1: history
2: repeats itself is entirely true and correct. History repeats itself.
1: Yum si Dr. Romon.
2: Gabalik. Sometimes police this will go back to your body. Ang hambal singuna ni Miriam, nga ginpailan yung tawo, walok bilog impeachment cases. Si Corona. Anay pag-abot sang adlaw na nga maghukom kita, limo amo lang ni bilin sa amon, kay bakod na ni. Nga gulisikan nyo pang chimpota sing una. Subong kay Sara mo naman.
1: Amo ni kabalo ka, kung hindi nila pag-imon apat abing articles of impeachment, dasig matapos ang hearing kag ipaberik.
2: Correct.
1: Di karon gin-include nila to para maglawig ang ila presentation. Una, hindi lamang to prove ang pinaka-analysis sa mga utod sa kapiang kitaya, kabaluka naman nga huwag abilidad sa mga mamuni.
2: Manilag
1: na hambal sa mga manugkapi sa kapiang, ilan niya sa gilanon.
2: Sa mga scientist.
1: Sa mga scientist.
2: Sa mga scientist na.
1: Ang bottom line nga, ginuna, gintuya ang ill-gotten wealth, ang confidential funds. Because gusto nila pagwaon, nga nangauti ang opisina ka Office of the Vice President. Nagpalusot sa kabansang gobyerno. Now, duwak bagay nakita ta. Pwede tuod, pwede hindi.
2: Correct.
1: Pero sa mata sang publiko, ang tanan nga lunang, yung ipaligo niya sang vice presidente sa Pilipinas.
2: Amo na blan, bayo mo puno niya man siya, niya labi lang. Ti okay mo lang ako makuha, kung di abi makuha.
1: Yung pinakasakit yung mga comment mo ni. Tising siling ni Attorney Season bla. Abogado sa piyaka ato, no, mabanta niya kabig. Nga ti, tapos ti na pungulay, tadi anay amo na turnos. Mung di nyo na kami pagpata pungulon. Ang balo nyo na lang kami, nga ti, damo pa man ka mo platform nga dito ni Yambal. Nga ti nga, baka sumpina kami to sa mga witnesses. Kung dito kami mag-press con sa social media, pwede damon masupina dosis tikom ang mga testigo para magkanto sa ginahambal nyo nga iban nga mga platform.
2: Wala ka na tamo ka po. Naligad yan law. Kundi gin-withdraw sang prosecution. Nga ti, reklamo ka nga damo makamu platform kanto lang to, press con ka mo. You know what happened? Sino una nag-press con? Si Jerby Loistro.
1: Ah, sila man ka.
2: Oo naman, nag-iapong press con. Nga di kakakita yung gin-withdraw na kanina mo. Mariklamo pa
1: sila. Una pa sila nag-iapong. Tiyusto man ka gipay-birik. Ang ilang punto, talawang nobla. Kung sa isa ka-ordinaryo nga tao, kung si Juan de la Cruz kipasakaan ka, lima ka-counts ang kaso. Na libel. Karoon ang lima, apat gin-withdraw. Natural ang reaksyon mo, malipay ka. Tisiling lang nga kamuya nga kado kayo next inyo, gikonsulta nyo na lang inyong kliyente antes ka mga magambalda nga hindi ka muna namian. Nga bakon mo nga ginabswilto ka na gani sa apat mo kakaso, hindi ka pa yaman lipayon.
2: Nga ginabswilto gani, pero imbidlan mo ko sa isa, buslot man.
1: Ang gakatabo.
2: Masdak magkabili
1: ko. Tisiling nga, bisan apat yung gindula na mo, nang isa na mo niya is enough na para manakout ka. Pero mo nang ilabi. Pagkaligang punto yung prosecution, hindi niya sang defense na ano niya nga, pakawian niyo kami ito, doon labat ibaho niyo kami, pagkatapos niyo kami pagdipinsa, na anong sugilan, ano niyo naman?
2: Sabto ni Miriam, niya ano man ka mo, namin itong kay Miriam.
1: Wow! Amo na lang labat ito. Kala mag-istorya, ito mo lang kanuhin dito may Gidan. Wow! Wow!
2: Ay, kasadya.
1: Mga ka-K5.
2: Kasadya sa earth.
1: Question, ano ginayan ang dangtan sa saling impeachment na? Amo na nga ito nga balintayan, sa piyak kamain, sa iban pa nga mga balita. Daw solve na tong kaso sang tay tres anyos ga babayi bla atong nasa panggisulod sa sako.
2: At check ta karon.
1: By senior citizen nga caretaker sang duta titigulang na tirohon mo payaki pay Rex Koyan to. Ang PRO INIR ahay ti serialis ga bilib gi kami nga way gadula ang aton intensity to investigate. Galing pamangkot may kapasidad ng aton nga rako mag-imbestiga. Ang oras na sa inyo sang DTX ko Pemex kay mga pick kami ni Kay Pemex pagbalik karon. Tanawon ta, huwag na kami alabot kung magsiga man yung fountain of pisuit na importanteng maskaraya na yun. Bahala ang muya kay highlights na. Mga pi kami, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 5:55.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
6: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulan? Dr. Ramil?
7: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan. magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang atong tulaan. So, kung pala inom kaya, ditribayo, amo na kabakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, sir boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
7: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, sir boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya ditribayo.
8: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang ditribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, sir boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
7: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
8: you have an healthy immune system. So kung gainom ka ditribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
7: immune system.
8: Nami imo immune system.
7: Kag nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
9: E3Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why ni katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3Bio, Dr. Ramil.
7: Ang nakanami sa D3Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3Bio lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3Bio lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3Bio gyapon. Kaya kung BCO may D3.
9: D3Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po na ibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, Mighty Samaria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa

0: Foro de los Pueblos.
1: Balik naman kay K-Pipe sa inyo naman. Yan para tuturan sa beautiful Thursday morning. Kada si K-Pipe, Thursday na ganyan subong.
2: Tandigan lang tangan. Lalo nga, happy Monday.
1: Ay, subong. Subong. Happy Thursday na?
2: Oo, bukas man, balang pita. Happy weekend.
1: Sabado ha? Na, up 15 na. Ano naman, Merkulis subong? 15.
2: 15. 15, panuldo.
1: Ay, gali ka?
2: Extend day subong.
1: Pat ko. Kaya nga, gapon pa kami mo. Gagapon pa kami ang hulat sa mga mayong balita. Pero namin ko, inang buwas masadya na niyong electric mascara
2: amo
1: sa...
2: Amo na niyong.
1: Malagaw-lagaw ta, no? Kipa, Merik, basi malagaw ta, talawang tali, kinidlaw ko sa laksyon strip mo. For the past 7 years, kino, naguna ko abot sa Bacolod, 2004.
2: Okay.
1: Ang tigipusoon ta, Iloilo City, gid.
2: Oh.
1: Pero samta nagatinder ta di, we fall in love with Bacolod because na-notice ta, ka-fast-pacing sa pagkabuhi, malinong matawhay, kaglabaw sa tanan, do ka nami lang laki pa, Merik, nga drika, do something like, lain naman
2: kaya lang ang perspective. Kaya gamay lang
1: nabi mo. Do ka nami lang. Dahil na-notice ko, bugnaw ang klima sa Bacolod.
2: Correct.
1: Kumpara dito sa Iloilo. Kapaang masyado ang panahon. But you know, nami naman si Iloilo City because katawam sa ilang syudad. No?
2: Ang Iloilo, bedo ka na do si Buna, blando ka dako.
1: Ti, na-miss na to, imagine na, blando 2004. Hasta 2011, datas Lakson. Ara na ang lapit ang aton balay-balay sa una mo. Ti sa barangay 3, taga-board kang ipaberik mo. Ti, da, doon ko nami, da nga maglagaw-lagaw sa dalan, tawhay ang ipaberik, lapad mo, gili, wala tuos ang karsada, ara na mga kalanan. Kino ka sadya, no? Ti, kamo ginagdata nga one time, lagawan, ta doon nga dumdamo, aktibidad is coming 16, may ara sa NGC. May ara sa Plaza. Talan pili, pati opening sa Lakson
2: Street. Tanan nga mall. Tanan nga mall.
1: Na-notice ko so na dumduman mo doon sa lang ka mall. Subong niya tanan nga mall. Tanan.
2: Ang ako paborito nga mall nga ka talambayan kung nadlaw. Why na? Hindi ka na. Why gali ko kanto na kay gutok na?
1: Hindi ang mall sa una nga problema kay why ginagyan sa salakyan. Subong niya damo na yung tao.
2: Oo, damo tao.
1: Kag nami man kay mabalansi. Dari man sa piyak ang atong paborito nga mall ang SMCT na sa K-5 Yarike. Uy, si Sir Dave na diba? Salamat kay Galia. Part na ton sila salamat kay may collaboration si SMCT kay K-5 News FM. Ginallow nila kita nga kita ma-install sang giant lid wall.
2: Kita mo.
1: Dra sa gwa. No, salamat gin sa marketing team sang SMCT Bacolod. Tinatural na rada mga kulukan taguro ang mga bisita nila eh, sa ang stage nung daan K-5. Ready na mo?
2: Kag
1: na-notice mo K-5 mas lapad sa SMCT gali nga sa roadside. I-compare mo sa plaza.
2: Kay ang iyang sangkad, 1, 2, 3, 4 lanes eh.
1: Lapad siya kayo.
2: Four lanes
1: kag
2: nga
1: ang tao makapungko mayo. Kaya kita mo ito may mga atop-atop. Kag kung mapaangan kaya K-5, dayon mo niya kanto kung magpabulubog na ito.
2: Ari lang kapon, Sir Eljan. While on the way here, papulay ko siyang gabelin to sa Around the Earth.
1: Around
2: damo siyang panawag.
1: Bang classic.
2: So, nakasignal-signal ako damo siyang panawag. Nga K-5, nga daw ang benyo sang maskara, daw nagproblema. Ko nga, nga kay ginbaha ang SM. Okay. Ay, ticket na stride, no? Pag-abot ko sa Bacolod, rekta kami sa mataan ko sa isa ka restaurant, yung Panyapon. I was trying to scroll the internet. Kag nakita ko ang post ni Mayor Greg Gasataya, nga may isa ka engineer, nga nag-explain kung anong ginhimo nila. So while it is true that kahapon, ginbasa na nagdanaw ang SM,
1: pero subside na yun.
2: But the remain, nga nag-subside, kay may ara gin deploy gali nga team of engineers way tiyak balo.
1: Okay.
2: Amo ni way takabalo mga K5 ba? Nag-deploy ang city engineering office sang team of engineers around that area kag ginaistudyuhan kun diin gahalin ang problema sang pagbaha.
1: Okay.
2: Kay para nga magmaskara way ta problema, na discover nila ang iya sang city ang dalan ba kun di siguro nagabaha na da.
1: Okay.
2: Kagapon niya way na. Natural imbi basa-basa kiti gaulan. Pero ang dako nga baha kagapon ara sa sulod sang parking area kag driveway sang SM.
1: Okay.
2: It turned out that the problem na discover sang team of engineers sa Bacolod nga nag-clog ang drainage sang SM mismo going to the city side.
1: Kay kabalo ka may ang flip-flop to bla. Okay na to mo nga function na to kaysa una problema to. Hindi mo siya magamit kay base magsunod ng tubig dagat.
2: Correct.
1: Isubong yung okay na.
2: Okay na. So na-discover kahapon nga mo tong problema and immediately first what they did
1: Nag-deploy dayon si Mayor Greg.
2: Aragid may gin-deploy yan. Why kita kabalog liya gin-deploy yan niya tao?
1: Mayor Greg sa tayan niya.
2: Dasig.
1: So, gin... That's kabalog ka imbis ka magala ka. Wadi may problema. You don't dwell to the problem. You dwell to the solution.
2: Solve the problem.
1: Correct.
2: So, gin-suyok niya na itong tubig. Halin sa driveway sang SM. Gin-butang sa drainage sang Bacolod. Kag sang naso, nagmala ng tubig sang SM. Gin-buksan nilang drainage and they found out nga clog. So, eh, gin-kuha to. Ti, why na lang hindi na lang siya magbasa, magbaha eh?
1: Ah, ti, kita mo pag-atag sa hindi naman yung mag-ulan sa Biyernes kag Sabado ah.
2: Ti, ang iban ba nakagapo kung pamatian mo lang, hindi na kayo gabaha. It turned out na may problema. Kag may ara gali, team of engineers. Ara sa post ni Mayor Greg,
1: makita ko. Kag ipay niya bago. Kanto ka sa US, ginabaha.
2: Ah, ginabaha na ganing Iloilo.
1: China. No?
2: China, ginabaha ganing Amerika.
1: Amerika. Oh. Kita mo yung Amerika last time itong grabing baha.
2: Oh.
1: Bangod siyang thunderstorm.
2: Oo.
1: Grabe, no?
2: Tungod so, but
1: you know we're not justifying. But yung point na ito naman yun. Importante is, kung mag-ulan, masubside siya, dayon ang tubig, right after, hindi mo na mapunggan niya kaya ang tubig, magita niya sang pwede nila kantuan. No? Pero importante, pabangkot. Ang lain lang sila kung natapos sa ulan, sige pa ba?
2: De, kung si Hal Homer Baez pang pahambalon sila kahapon,
1: niya, si
2: quick reaction for a problem.
1: Hindi mo siguro sina, na gare, may standby team na.
2: Yes.
1: Hindi.
2: Amo to kayo, Homer,
1: kapon. Pag siling nila nga, the problem lang nga siya, damulabok, sick. And destroy.
2: Isa pa na.
1: The problem.
2: Isa pa na.
1: Kutong siya, sick. When they sick, the problem. Nakbala nila, barado ang kanal.
2: Sili nga. Dahil, ang problema, nainoklamo si Mapunggod, niya pusang eh. O, tumutang pa.
1: Nga, pag pusang mo, dayon mo sumba. Mapabuga. Yan, no, manggarit-garitan.
2: Manggarit-garitan.
1: Here we go, with the K5, ang official maskara, no? Sang maskara
2: niya. Garit-garitan sa
1: tanah. Foundation. Manggarit-garit kami. Entrada lang tan, kag ipastandby na sa Red Salgado. Kay gapang garit-garit naman si Naway Klasio. Here we go! Zumba time!
2: Hira!

0: Pina, importante kay volleyball na sila Tana. Sandi sila magkantona ka south-south naman sila. Mariwi kang kipagbiyarik. Si Ma'am Chuli Colado, gapamati sa aton. Thank you so much, Gid. No? Si Ma'am Pretty MK, gapamati man sa aton. Merlita Malbas, Will Kundada. Si Ma'am Gina Burar, sing ating ka-idol. Huwag ko yala, upod malagaw.
1: Nang pawan siya.
0: Nang pawan na siya.
1: Huwag nagkapalakit.
0: Oh, hi.
1: Kaya nagditribayo siya mo.
0: Ma'am Gina, ngayong aga sa imo. Ah. Halongi, giling imo lawas. Kaya ba pudag-pudag pati sa maskara? Pudag-pudag niya. Nakastandby na si K5 Red Salgado. Padayo ng investigasyon sa aton kapulisan. Nanungod sa sinimang pamahog sa eskwilaan. Una, dumduman mo. Grabe ba, Ralph Wilson bla? Wilson Villena. Basiling kakaroon iba ni Wilson.
1: Gano'n siya?
0: Ha? Nag-viral. Gin-report niya ang pampamahog sa Taytong High School. Now, ang iba niya, siya yung nilati ka nung mimo, kamo pa viral lang. Actually, hindi amonetize ang page ng K5. At amon niya, nag-report kami kay Ging Pakantuan, may nanawag sa amon mo.
1: Hindi kag balita na iya, kantuan mo gilang na eh.
0: Kag ang ginikanan, malaganik balo, sa uli isang chat naglapta na, ay galituod yun man. No? May nagpamahog, abi. Ang iniabi nga bagay, hindi natin pwede take for granted kay K5 Eric. Because, what if tuod na karon? You sacrifice, kibutan mo sa endangered kag rest ang iyong estudyante. So ang nami man gidobras ng Taytong kay nangayos na dugang additional police forces back ni Paverick. To secure the areas. Very good gid Taytong High School. Now, ang aton dre hindi tari mapunggan ang mga tunto. Pero ano gini mo sa pulis na subong para usisao ni para mapunggan tani black to put a stop. Pero hindi mapunggan gid Paverick ikaw.
1: Hindi mapunggan.
0: Ha?
1: Hindi mapunggan.
0: Hindi gani mapunggan mga scammer.
1: Because
0: kung sige gapon.
1: Ang police in fairness sa ila, how can you stop them if the one doing that isa ka kwan, isa ka silent tracker?
0: Dummy account?
1: Dummy account? Mabakal ka lang kag maubra ka sang bisan sa imo cellphone.
0: Sabi ko ani ko magbakal ka sang SIM card mo, i-register mo na nung ginobra sa mga ginabaklan.
1: Hindi bugulo ko, damo cooler hindi mo ganin mintindihan cellphone.
0: Correct.
1: Mega pa nga nila sa aton mga bold, kuno anon may gambling. May ara. Kay gina
0: Biko ano yung kapadala sila yung sige mo nga silingya, Tima.
1: Hindi, sir, ang kuha nila, kundi may loan, so may gambling. Butangan kanila, bold, pag abot sa punta, gambling. Di ako makita ko na, wait, yung tanawa.
0: Hindi, actually, ako yan, pero may gambal. Singa, you may claim your 14,000.
1: Di ano po?
0: Gali, pag-click mo muna, makanto ka na sa rulita to sa casino. Tapos, nga, deposit ka na yung 300.
1: Hindi na yan, wala mo tagpanahor.
0: Panawag sila kang ipag-Eric. Bait, click bait, and, bait and, ano na, click and bait.
1: Click and bait. Ti amo na, so hindi na ma-stop sang aton niya nga kapulisan nga muna. It needs the expertise of the cyber group.
0: Amo nang si DICT. Si K5 Carla, K5 Itan, nagapangayo na tabang.
1: Kuha na to, ikuha si na rin may urgent.
0: Red, down tanay, drop tanay si K5 Red because we have a flash report.
1: K5 News

0: Palgoid, mati kami ah.
1: Oh. Yeah, so kakipi ba jo kiki pa bare kaya pangitap kita diri sa nga maka ano naton ari may mga tawo diri. Ay pag-abot nato nakita binaton dayon kay kiki pa jo kan kiki pa bare kang ining bakay nga na pasaka na sir.
0: Lalaki ba bai?
1: Information kamo kung anong nakita diri laki bai. Lalaki, paano siya nakita-an, sir? Anong, kung nga pa na ang initial information, sino nakakita? Naglaga po?
2: Oo, pinang basura.
1: Oo, na yun. Pwede kayo kapalapit siya, may sir? Oo. Anong natago, sir?
2: Pinang basura.
1: Oo.
2: Ipagwa naman. Kaya nakita namin, kaya nagigalusaw.
0: Hindi ba tiyon, day, Carl? Layo?
1: Kaya pa na po, sir? Nakaluag na po, dayon.
2: Nakashort na maon?
1: Maon. So ano, wala ka mong may nakita niya may ginsakyan, inisya or ano?
2: Why?
1: Ma, why dari yan sa may tatay?
2: Pagkakita mo tanan sa pabaw din, wala kang tao mo.
1: Oo.
2: Nung ma.
1: Dayon?
2: So ay muna, tamaran lang kami, pulis niya, malapay.
0: Ano man dahil ang tao bagulang nahulog sa suba? Bagulang siya nahulog sa suba?
1: Bagulang gini sa sir?
2: Ano
1: size? Ano size? Oh, okay.
0: Hindi pro pabangkot, yes, ginagaling ng tao, ginano, diya ako naglumpat sa suba, whatever.
3: What happened?
1: Ano ni Itasad, anong man, ginano, doko naglumpat gin siya. Lumpat gin siya, dahil naanod lang siya.
0: Hindi siya dahil naglumpat?
1: Hindi na yung naglumpat? Then? Ah, di na, ayun, sumay taytay, gin.
0: Pasaka, ayun, ah, sabi siya po saka, di ba yan, eh, okay, parang, ay, ara, sa likod sa simbahan.
3: Sa abad.
0: Sa abad church ni?
3: O, abad na may footwalk sa kilid sa taytay.
1: Nakabalo man siya, okay. Opo, dari, may upod man siya nga nakabalo.
3: Noy, noy, dali, anay, di noy.
1: Dingam.
3: Tudlo, anay.
1: Makita nyo, gen, ang plasada, ya?
0: Anong itsura sa tao? Mga pila pagidaron? Yata, gabi ka lang phone sa kay Manong. Na istorya, kung ito sabi?
1: Dali lang, gen, yung kipa ba dyan, no?
0: Dara na yun sa naglumpat, Carl?
1: Mga pila pagidaron sa nga naglumpat man?
2: Mga
1: 40? Mga 40 ako. Dili siya ayaw naglumpat?
2: Oo,
1: dili. Nakita niyo yung paglumpat yan?
2: Hindi na.
1: Paano niyo na pala niyo? Dili siya naglumpat? Pagpayas siya nag-intro, dili?
2: Dili.
1: Oh,
2: okay. Dili lang kami. Kailangan mo kailangan yung pasura.
1: Oo.
0: Naglagapok, dali. Naglagpok.
3: Mukha nabaw.
0: Kinabaw may bato, guru, na dasdalom.
1: Bato na
0: das na, no? Daw mo nga. Yan, yan, ano siya to, dalumos, gid siya, ako nahingagaw pa.
1: Ano ginano niya siya, ginangoy niya siya, ginangagaw niya siya? Ano ba sa da?
2: Dahil ba, tawag na agad kami ng pulis.
1: Ano, tawag mo na yung pulis? Tapos na, ano daw siya, dahil yun, naanod na siya?
0: Anong estado yan to? Kamusta? Buhi pa o na, no?
1: Anong status yan to? Wala na gen, hindi clear na to, wala na gen.
0: Anong pala, pwede mo matag cellphone, Carl Storia, unta na siya ba?
1: Yes, yes, sir. Go ahead, you're getting the motion.
0: Sige. Hello, hello sir, good morning.
3: Mayong aga.
0: Sir, mayong aga. Ano ka ni pangalan mo, sir?
3: Patuba nga sa camera,
2: paliyo. Mark.
0: Mark.
3: Patuba nga sa camera.
0: Mark,
3: that's it.
0: Ano oras ang tao, ano niya oras na ba't kami naglagapok sa tubig, nagtimpasaw, abi?
1: Mga alas 6
2: po.
0: Alas 6? Okay. Paano nyo nabalaan ngang tao halinda sa taytay? Tagalog ka ba o iligay nun?
2: Tagalog po.
0: Okay, Tagalog. Sige. Paano nyo nalaman na yung tao ay galing dyan sa itaas ng tulay at tumalon pa ibaba? Hindi siya tinulak o whatever?
2: Hindi po. Parang suicide po. Parang tumalon po eh.
0: Bago pa man siya tumalon, nakita nyo ba itong lalaking ito? Andyan pa sa tulay bago siya tumalon?
2: Hindi na po. Si nagising na po kami. Kala namin basura yung...
0: Malakas ba yung ano? Yung tunog ng paghagpas sa tubig?
2: Malakas po.
0: Ano kaya yon? Tumama kaya yung katawan niya sa mga matitigas na bato? Kasi napakababaw ng tubig dyan eh.
2: Siguro po. Kasi tumama po. Bababaw po. Murong bato po ng malalaki yan dyan.
0: O ganun ba? So nung makita siya, duguan ba o hindi?
2: Wala ibang dugo po eh. Pero... Puro pasa yung katawan, yung binuwat na.
0: Ah, puro pasa. Okay. Mm-hmm. Yung lalaki, ano yung kulay na kanyang damit, yung pantas, yung shirt?
2: Naka-jersey blue.
0: Jersey blue. Tapos, naka-short, naka-pantalon?
2: Naka-short na maong po.
0: Maong na short, naka-jersey na blue. And then, wala na ho bang ibang kasama siya? May sasakyan o may ibang tao nandyan? na posibleng

0: tinulak siya o kaya'y baka patay niyan bago pa siya hinulog dyan?
1: Wala naman po.
0: Okay. So saan na siya inanod ng tubig? Andyan lang siya sa kanyang tinalunan? Hindi siya inanod ng tubig?
1: Inanod lang po, mga konti.
0: Okay. Nung nakita niyo fresh pa ba yung kanyang katawan na bago lang o kaya'y matigas na? Anong sa tingin niyo?
1: Fresh pa po.
0: Nung fresh pa? Wala bang identity? Wala bang pangalan ng kanyang jersey?
1: Hindi po namin nakita. Sinara na yung, ano, yung bag na malaki.
0: May dala ba siyang gamit? Wala?
1: Wala po.
0: Okay. So napakalaking katanungan ito, Kakipay Eric. Isa ka na kung ang palabang kutanon na naglumpat si S. Taytay.
2: Saglit. Makaintindi ka ng Ilonggo, boss?
1: Hindi, konti lang po.
2: Konti lang.
0: Alog talaga ito eh.
2: Tagalogin ko na lang ito.
0: Wala
2: na,
0: tayo mahimo kasi pagka-Ilonggo. Pasensyahin mo na kasi dili kami kaintindi ng masyadong Tagalog. Sige, go ahead na, Kakipay Eric.
2: Saan ka nang naglumpat? Talon siya sa tulay?
1: Hindi po.
2: Saan ka? Ba't nakita mo ba nang nagtalon siya sa tulay?
1: Nagkakape.
2: Okay. So malapit ka lang dyan nang nangyari yon na nagtalon ng tao? Okay. Nakita mo ba nang umakyat siya dyan sa gilid ng tulay? Nakita mo?
1: Hindi na po. Nakita ko na po. Nasa suba na.
2: Nahulog na siya. Okay.
1: Opo.
2: May narinig ka ba na sumigaw siya or whatever bago mangyari yon?
1: Why naman sumigaw.
2: Okay. Ano yung attire ng tao ulit? Anong sinusuot niya?
0: Jersey na asol.
1: Jersey na blue, saka six-packet na maong.
2: Six-packet na maong. Sa tingin mo ba, yung tao nang nakita mo doon sa ilog, may problema ba?
1: May problema po.
2: Malinis yung katawan niya o marumi siya or whatever?
1: Malinis po. May problema yan po.
2: Ha? Malinis ang katawan. So meaning, hindi siya panaboy.
0: Mayroon ba mga tattoo yun sa katawan?
2: Oh, may tattoo ba?
1: Mayroon po.
0: Saan mo nakita yung tattoo niya?
2: Saan?
1: Dito sa kamay niya.
0: Sa paa, wala?
1: Wala na po ako nakita sa paa.
2: Kanan o kaliwang kamay yung may tattoo?
1: Parang kanan na tattoo.
2: Kanan.
0: Hindi mo maalala no yung tattoo niya?
2: Anong nakasulat doon? Anong design?
1: Hindi na po
2: makita
1: masyado
2: yung design
1: eh.
2: Okay. Mahaba yung buhok niya o maikse?
1: Semikalbo po yung bukit.
2: Semikalbo. Ang okay. Paa niya, nakasapatos, nakatsinelas?
1: Sapatos po.
2: Sapatos. Malinis naman yung sapatos niya, hindi yung parang palaboy?
1: Hindi po, malinis po.
2: Malinis, okay. So mga K5, naka-jersey, blue.
0: Six-packet na maong.
2: Tapos nakasapatos nga daw okay man. Tapos may tattoo sa tuong braso, naglumpat sa taytay, kag waay man nagsinggitan, nakibot lang ang mga tao nga naghugpaas lang siya kay Pabildan.
0: Correct.
2: Now, so amo nang general description. Now, bago mangyari yun, boss, may narinig ka ba, may nakita ka bang bisikleta dyan, motor o kotse niya?
1: Wala na po.
2: Oh, so solo flight siya na pumunta dyan, walang sasakyan?
1: Solo flight po.
2: Wala kang nakita na kasama siya? Baka tinulak, tinapon, or whatever?
1: Wala naman po eh.
2: Okay. Gaano kalalim yung suba? Yung ilog? Oh, ang Tagalog ko ah. Gaano kalalim?
1: Dewang mo.
0: Mababaw siya, kaso lang maraming bato.
2: Maraming bato.
1: Malaki po. Malaki po bato siya, no?
2: Sige. Okay. So, mabuti na lang, andyan kayo. Okay.
0: Kinuha na siya ng polis. Carl Masbayo Guru, thank you, Gidmarka. Mark, thank you very much for the information. Di na yan, gid na lang bangkay.
3: Di na yung kapulisan naman diri nga ari diri sa lugar.
0: Makutabi na, ikaw na yung investigasyon nila.
3: So ano ni kumeran, bala sa may nakuha ang identity, ang aton kapulisan.
0: Carl?
3: Yes, kikita ba dyan?
0: Nami guru makantuan nyo da yun tos po niraria para makita to bangkay.
3: Ari pa di.
0: Abi, pa check tabi, basi mga bisan markings lang sa lawas. Abi, Makutabi, basi may nakakita picture. Sino nakapicture kay ina sila da? Tanawa lang. Makutabi, basi si Mark, basi nakapicture sila.
3: Try pa lang. Kasi pa pa dyan.
0: Kaya nga itong purpose di, mapabalutan din sa pamilya. Kaya may identity, basi sa bayo pa lang makilala na.
3: try tadi sa mga rescuer so ako base kung may ara ini sila sa nga
0: sige sige
3: up store sila sa nga bangkay nga ari diri sa karoon na sa Kisawa Jan kay Kisagarit. Hello okay. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, may picture ka mo sa ano
0: sila. Ari ko ni Kara, ngingko ako sa DRRMO.
3: Ah, sige ba. Mali, ili lang kami mama base kung may mga tato lang balakaw. So, hello, morning. So, ma'am, excuse, confirmed na ni siya, na ano na ni siya.
2: Expire.
3: May makuha na rin. Ah, sige.
0: Nakilala na, Carl?
3: May team leader sila sa Kisapadja, na sa Kisapadja.
2: Hi, siya.
3: Sir, good morning.
0: Tanawabi ko ba markings na?
3: Kamu rin nga mga rescuers ang nagpadulong, sir. May ala kita picture sa bangkay niya na ito dito. May mga markings, sir, na inaksa, sir. Wala siya markings. Pwede lang, sir.
2: Colors and sapatos lang para ng pamilya ko na, ano ah.
0: Ang iyang nga jersey, Galia, do kami sulab la. Kita mo lang, Chay, ang kami sulab, ginasuksok, aso lang ang color. No? Hindi siya jersey nga pang basketball.
3: Hindi, natatay, lala siya kakita.
0: Ara, Tan, pala yung pagkita, bitan.
3: Wala siya, kwan.
0: Ari, kagipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip May edad na. Ara siya, oh.
3: Okay. Ito what time ka mo nag-respond, dali gani, sir?
0: Doon may problema.
1: Ang sityara ba, dahil?
3: Ariyar, sa rescue work kita makuha.
0: Sige, go ahead lang kay Bab Carla.
3: Rescue work niya siyang, okay. Dear Mo, kay Kipa Bab, what time ka mo nag-respond, sir?
1: Ang arrive na mo, ma'am, 6:35.
2: 6:35.
3: And then pag-abot niyo, sir, nung plastada?
1: Wala na nakita na mo nung sa tungan.
3: Sa tunga. Doon sa kapag may speech mo, nagpasaka. Ano plastada, yes, sir, pagkakita ka sa iyo, sir?
1: Aras sa tunga ng tubig.
3: Ang tubig mismo. Pagkuha sa iya, sir, ano may mga pilasa, may mga ano siya, anong plasa, ang pan sa iya, siningalawas?
1: Nang ano lang, ma'am, sang napasaka na may ano lang sa tuhod.
3: Pilas?
1: Nang bruises.
3: Bruises, and then sa ulo.
1: Hindi lang ma'am, dagit lang.
3: Wala. Oh. Pero pag nakita niyo may mga bruises, kung sumakamot, may mga pilas siya.
1: Wala, ma'am.
3: Wala man siya mga pilas. Amo na ginagawa sa tingin lang. So, sa ulo may dugo or wala man. Okay, so amo na pala mga tanong kung paano siya nadulaan.
1: Sa pag-check naman, wala, ma'am.
3: So, wala siya mga markings or anything kay Kita Valjuan, kay Kita Eric Salawas.
0: Ipakita ni Chura, yatan, okay man na gurutan, kaya wala man na violation. Kaya wala man siya pilas, wala man dugo. Tanong-tanan ni Chura lang para makilala sa tagpalamati ta. Ara ba, yung kipaberi ko? Kaya ang gipadala ni Carla, tan, no?
3: May padala kita dira.
0: Bali, ang bayo, ya asul gali lang yang daw hindi siya kani Joyce, sige kunting ang pako. Ging gunting ang pako. Hindi hindi black pipe ko, ano ging gunting lang yang pako, no hindi hipid.
2: Late 40s na ng edad ya.
0: Tigan idu ka tarong sa tsura ya sa kagi pa
2: may bigote, daso daw may edad na gani. Late 40s, early 50s guro.
0: Do katarong man si Churaya kay Paberic, dito tayo yung chindi ka, naglumpat siya, anong problema yaman?
2: Mga ka-K5, kaina, ang isa na itong ka-interview eh, nakahambal nga may tato kuno sa abaga. But right now, gina-confirm sang DRRM mo, negative, wala tato. Wala tato.
0: Basihanog itong nakita niya.
2: Okay.
0: Ginapabalota, exact location mo, Carl?
3: Wala rin ni nila.
0: Carl, ihambalabing exact location mo para kabalo sila. Di ini siya na yon nakitaan.
3: Wait, ano niya, tay-tay nga, abad, mare, confirm ta sa police na kay Kifem Aljana, kay Kifem Erika. May lang gano'n. Sir, ano ganing exact gitira nga area, sir? Ano ganun, sir?
1: Tay-tay
3: abad, ano, nasa kupan sa barangay?
1: Parating ka.
0: Magsiling ka Taytay Abad, lapit na sa simbahan, hindi. Kaya may Abad Church sa mo.
3: Lapit gid sa
0: simbahan. Ang ginatabukan, sa piyak yara na, may ara na gabaligya, kwan, gabaligya, lubricant sa piyak Taytay.
2: Ah, piyak Taytay.
0: Tigya solar, kag lubricant.
2: Kaga may bago na ng hospital. May bago na ng hospital.
0: Yara na subong.
3: Sir, anong inasyal subong, sir?
1: Wala. Kaya kayo tayo pala, di pa naman ang bangkay.
0: Wala agad sa identification
3: sir,
0: card.
3: Nakabot, sir, kakipa ba dyan, investigator sa atin si...
0: Sige, go ahead lang, Carl. Mabati kami.
1: May isa to ka-witness niya nakabati, na maglumpat, paytay.
3: Oo.
1: Tapos pagbati, ginkatuan niya.
3: Oo.
1: Nakita, may tao nga dalong night. Tapos, dala sa karis po, bigit ako sa paglabot.
3: So, ano, may nakikaan ka mga pinasar?
1: Wala man, pero according sa
4: kundi nga medikala, no?
3: Oo.
4: Drowning, nalubos.
3: Nalubos po siya.
5: Base mental health issue naman ni Kipa Bering.
4: Kung wala na muna na yung 25, so, no? Puti pang yung alawak. Kung
3: nalubos siya, kaya hindi siya sa puting?
4: Siguro. Base lang, kabalamat si... Dito sa lang, oh, pag-impact ng pagulog. Pagulog.
5: Sa bato.
4: Alipong.
3: Kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric, so muna, posible nga pag tupa niya sa tubig, nalipungan, ini siya kay Kipa Valjan,
2: kitigin
3: na lang to,
5: kagamutugin ka, lumos niya.
3: Kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric, mismo sa atong sininga investigador sa Bacolod City, Police Station 8, kay Kipa Valjan.
5: Manawagan kita sa batag palabatita, nakita nyo namang itsura, base kilala nyo ni, pabalaan nyo manabing pamilya or inform us kay panawagan naton sila. Sa sino man yung mahimata, nga wala makapauli, dumidyo si Mikalbo nga sining ulo, nga bagunting, tapos may biguti siya kay Paberic, and medyo slim, no? Mga for, mga mid-40s, guro na eh.
2: Oo, hubin pa na, hindi pa niko, dahil may biguti siya nga,
5: medyo slim, maniwangon siya ng tao, no? Subo mo ni. Ang ibang gani ka duda, Black Carl. Daw nga ti, hindi pa man takbalo. Ti, usually kung normal ka, hindi ka maglumpat sa tay-tay mo. Unless on your rise kung may takabalo, kung anong mga circumstances sa likod.
2: Oh, may compelling reasons. May aragid bla rason nga. Kagti nga adra siya, no? Kagadragis tay-tay.
5: Basi dra lang na sa palibot. Galikod na sa palibot, kung nakilala na sa tao da.
2: Kagati kung gusto ka nga utason ng kabuhi mo, inaiway pa na piho kung mautas ka mo.
5: Kaya kita igro may batos dalom eh.
2: Oh, yado, sakit man ba. Anyway, God bless his soul. No? God bless his soul.
5: Ang ato lang di pa kong sisa, may foul play. Ano ko nula? Kaya si Linko, basi YB siya naglumpag, may nagtiklod siya, whatever.
2: Tiki pa man, kung ito kayo na-interview it, ha? Yado, wala man, no, siya man lang. Wala man siyang singgit. Sabi nga,
5: kung kaya posibleng hindi siya makita, damo, nagalabay ng slakyan.
2: Correct. Amo na oras inuglabay gina.
5: Hindi black kay 5 car lala size damo na nice lakyan galabay da. Ano oras ko dito naglumpa taw?
3: Ti. Amo ni sa lakyan kay may isa diri ka school kita gani traffic pa na di kay sa Valjan.
5: Aliw ko da na ibig kamera ta hindi lang sa mga labay-labay bi pag ano ang kamera ta i-focus lang sa dapat i-focus no. Ang gwapo lang ina pro. Focus bla pero mi i-practice no. Ah kag ipag car lamo niyo. Hindi bla la size car damo naman das lakyan galabay kay sibahan nga danda.
3: Ang mabene. Pag may
5: klase, good na. Ay, oo. Kay lapit na may eskulahan, da ka lapit, tao?
3: Yes, ang, ano ni, you know, R? Kag-ipabal dyan, kag-ipabal.
5: Ay, oo, galing maliko kasi babaw, no? Hindi wala, bot kag-ipay, ba, Carla?
3: May na oras, kag-ipabal dyan, kag-ipabal.
5: Hindi posible, paano siya maglumpat, kaway siya makitaan man?
3: Amo na da, no? Kay ang sunod dari sa aton siniya mga na-interview, nabatihan na lang gini lang nga may naglagapok paglantaw nila, may ara na yan sa persona nga nagalumpat kay Kipa Valjan, kay Kipa Veri. Kasi wala sila sa may nakita niya, may nasakyan ini siya,
5: okay, correct.
3: May upload ini siya, siya lang gini ya kay Kipa Valjan.
5: Inang ginapokus na sa camera, likod na sa simbahan sa Abado, Ario? Likod na sa Abado, eh, no?
2: Oh, likod na ni, likod na.
5: Likod sa Abad.
3: Likod namon, kung gato bang facing kami di sa may suba, likod namon is Abad.
5: Ara, makita namon diyo.
3: Sa Abad nga church.
5: Ara na, o, Abad church.
2: Ara, gid siya.
5: Kita nun, gid.
3: Ay, si Chaya lapit, gid ya sa Abad church. May tay-tay, Abad church, and then going BCPO.
5: Ti Carl, ipanawagan talang ah. Why pa man ang investigasyon, naglumpat. So talawang ta, so far wala man foul play, pero hindi ta babalaan kung anong motibo nga naglukso ng tao ni.
3: Yes, amo gani kag ti wala pangadaan identity ka kay Five Aljan, kay Five Erica, ang ini nga
5: pa. Pwede saya bisan ID lang kay Five Erica. Sige.
2: Subo si taga diram na
5: nakay. Ari lang nes palibot
2: lang. Why motor, why tricycle, why salakyan, naglakat lang siya.
3: Oh.
2: Diba?
3: Posibilidad niya naglakat. Kasi why may nakitaan eh. Ang no. Mga na-interview nato, napamangkot nato, wala gis sa
2: kadumdong ka, Carl, nagligad.
3: Kung may upot ino siya.
2: Carl, kadumdong ka nagligad kay Pebble Jan, may naglumpat sa magsaysay flyover. May motor to siya, yes, yung parking niya.
5: Eh, naglumpat man.
2: Naglumpat man siya. Iniya, why gid siya motor da nga ginatanaw nga nag-block sa traffic, why man bisiklita sa kilid.
5: Hindi man takaduda, makakonclude, but there are possibilities, basi may mental health issue, or depressed, may problema, o may foul play. These are things na dapat ginausisa pa man sa atong maturidad. Babalaan, tali ka rin guno kag ipam ka, basi dugay-dugay may pamilya na mapalapit na kamang pangita ni siya.
3: Yes, amo gani kay Kipa Valjan, kay Kipa Veric. Basta ang aton sininga ina siya ng information is naglumpat ini siya kag posibilidad na lumos ini siya kay Kipa Valjan, kay Kipa Veric. Kag ito na ana sa iya sini kamatay. Pero i-check ta ni base kung mayara ba sa foul play, no? Na natabo sa ininga incidente kay Kipa Valjan, kay Kipa Veric.
5: Sige. Salamat, okay. Kipa Carla.
2: Good.
5: Very good.
3: Yes, sa Kakisabal dyan, KK5 Eric, Agikan, dari po sa KK5 Vincent Coralde, yung nagabalitag na dulong sa iyo sa Angliak, sa Ronald, Mike, sa DJ Bayo, ini sa KK5 Carl, at transfer para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
6: KK5 News FM, Flash Report.
5: Daw, kadasig sa pag-response ng aton nga mga patrol reporters, kagsalamat sa aton nga mga netizens nga palangga sa aton. Kay sila nga pabalo kung anong dapat na ito ni Moon, may natabo ang mga insidente. Salamat gin sa inyo pagsaliga sa K5 News FM Bacolod. Now, this time around, i-recap lang naman kay Paverick, nakasok-sok sang daw asul.
2: Yes, nga
5: panawag na ito is the Midnight Blue. Tapos naka-six packet siya nga maung.
2: Maung shorts.
5: Paha niya itom.
2: Correct.
5: Biguti, may biguti siya nga daw naka-shave. And then may semi-kalbo, niwangon nga tawo. Mga 40 taon pasaka ng edad.
2: Niwangon king guya, do kanipis eh. Do kanipis. Pero do mamistisuhon lang ya ilong.
5: Correct, correct, do correct.
2: Do may ba kwan.
5: Diliog lang ko da, no? Basi kung kakilala ka mo da, may himata ka mo ay kapuli. Paliog lang ko bisitahan nyo ni kay pamangkot sa mga pulis na to.
2: Sa amo nga description sang bio i-check nyo. Kag tanaon ta kon basi kilala nyo ara subong sa higad sang dalan ginahulat basi may familia kay dalo na sa isa ka funeral parlor
5: gapamati si Buds Fruity, Emaline Cordova, Liden De Chino, salamat gida sa iyo sa nga pagpamati. No, si Emaline, siya nga ba si GGM Salvador, Araman. No? I-check na si Kay Pebred Salgado. Halin ini sa tao nga naglumpat sa taytay, kantuan ta naman ining pagpangusisa karon sa aton otoridad kay Pebrick. Ang pagpangusisa sa otoridad, kung balasin o ang mga tao, isudyante, gibamblang obra si Kay Pebrick, kung mga manuglabugay.
2: Kalae. Sabad.
5: Actually, ibang ganis nga, pwede news blackout yun lang natin. Kung news blackout, tali galing. What if karon pwede man, hindi lang natin pagbalita mga muna yun. Galing, hindi pwede, guro.
2: Hindi, nagkagapon, wait naman ganit yung balita. Kagapon, hindi, headline na lang, bro. Actually, wait natin yung balita, kagapon. Pero subong, di doka kwan blang mga kifay.
5: Ang buhay doka-trending.
2: Doka-trending eh.
5: I-check tala, bis, kifay, bread. Ano nga mga tikang, ginigin mo sa mga autoridad ta? Para ma-identify kito, helpless ang mga autoridad ta sa abunin ka problema, kifay, bread mo. They cannot trace up. Doon na budlayan sila. No? Sulo lang matrace nila sa red mo. Kagapo ng pulis sa red, hindi pakita nila sa red.
2: Na-trace kid.
5: Na-trace kid siya. Pero importante ito yung mga hilikoto ni Kipa Brin.
2: Napamangkot sa pulis sa kay red. Yalas dos kagahon din ka.
5: Ha? Ang sapat ni Kipa Brin, sige na, ginom ko Mountain Dew. No? Kipa Brin, good morning. Laug-laug lang nga ito, Kipa Brin.
2: Red, morning, morning.
5: Red, ano ang investigasyon, Kipa Brin, chiefs ang otoridad? Anong imuon nila para matrace up ni mga prank ang nagapalapta sa pampamahog sa mga bulutuan?
7: Yes, good morning, Jackie Fabiel John, Jackie Fabiel sa ato sinin mga tagpalamati sa Foro de los Pueblos. Sa subong, Jackie Fabiel John, Jackie Fabiel daw wala pangid naton makita na klaro pag na-identify na hining mga persona sa likod sinin sa mga pagpamahong sa ato sinin ng mga buluto, Andres Bacolod. Ito ba yan, sa Guasang Bacolod. Actually, may, kung tanawin naton, miski na di magpangihambar sa katon sinin ng regional anti-cybercrime unit, kung rako, ula pag-init na gihapon kay Pebel Jan, kay Pebel Jan, kay Pebel Jan, kay Pebel Jan, kay Pebel Jan,
2: ikaw mag-komentaryo.
5: Sige, Paverick, mula pagkabatiin, na basta rako, ya? Sige, kay Paverick, ano, gabungol?
7: Gani, kagadre, kay Pebel Jan,
5: kabalo ka nga gabungol siya? Nangayon siya, bulig siya, mag-gapon, investigar sa awas. Sige, sige lang. Panayon, nontan eh.
7: Kaya nga po, actually, pati nga yun sa press con, si Police Colonel Eugene Rimadomia, nga
5: kung sinin nga si Pilipinas. Yes, ang City Director. Okay.
7: Kag ang mga data dari nga makuha dili kita ni Eljan dina forward sa Rako and dina Rako dina forward man dito sa central office kidya sa cybercrime dito nga sa Manila Manila kita ni Eljan kita ni Eric so dito gali kitungod nga madamo man sa mga nagapadala dito sinising data amo na kun nga ako no nga do nga queuing or nagadamo kag daw may kabudlayan sa pag-identify so dari kagapon gisiling sa aton ni Police Colonel Eugene Rebedomia na sa siyudad lamang iya sa Bacolod nagdangat na kakitin Eljan ni Kitin Erika sa 14 ka mga pagpamahog sugod dito sa bulan sa Hunyo kung sa hindi nagluntad to ang pagpanglutang sa siyudad iya sa Tacloban. So diri may ara na lamang kita sa duwa kabulutuan ang or police station nga sa Kupan ngayon ang bulutuan nila nga way nakabatol iya sa pagpamahog ang muli ang police station 5 at ang police station 10 zona sa Kupanya sa Police Station 5 kay Captain Eljan Kiderek amo niya ang Vista Alegre kag ayde ang dra sa may portion sa Barangay Granada at the same time dira man sa may Barangay Alangilan. Kag diri naman sa Barangay Police Station 10 ang sakop naman niya amo niya ang Barangay Handubanan kag ang Barangay Piligsa. So diri ang Police Station 1 nakabato na sang duwa kapagpabahog. Ang Police Station 2 may duwa kapagpabahog. Ang Police Station 3 may isa kapagpabahog. Ang Police Station 4, 4 threats. Police Station 6, duwa kapagpabahog. Police Station 7, may isa kapagpabahog. Police Station 8, amuli ang duwa kapagpabahog. Ito ang sa may medalya kag Medel Kitin Eljan Kiviberic. Kag ang Police Station 9, may duwa naman ka threats. Tiginambal din sa ato na itong Subag National High School kag may nagluntad man galit niya dira sa may BMA kikitin Eljan kikitin Eric. So diri sino sa ato ang isaling sa ato ng Sir Ribadomia nga ang ilalagid ni himo diri is magpamangkot sa mga manunudlo kag sa mga estudyante nga posible makahatag sa informasyon ni kikitin Eljan kikitin Eric. Pero diri beyond that do wala
5: hindi na la ang guwasa ni atong nagchat hindi gid jam matrisap do budlay guro no
7: do amo gid nagagwa niya dia acha kitim el jan kitim eric
5: oo oh, sige ah eh actually expected na naton why ang aton suggestion kay Kipebre da muni
7: yes.
5: Considering ang aton panahon subong that the demand of the times kay Kipebre ubot si ganun si Libla, absolute, obsolete na niyang mga technology, tiyo sa unang ginagamit. We need also to level up sa ato technology. Number one, nga hindi kita magkadto, mag-benchmarking kita sa US, ma-benchmarking, hindi namin ko, labi siya bisita lang mula. Benchmarking kita sa Japan, benchmarking kita sa muning mga lugar, din try natin i-develop ang ina, ano ba lang ila sekreto to trace up, because, ga-invest gani kita sa flood control nga, nadula na tayo nga kwarta, hindi gani flood control, flood lang, why na na-control?
2: Alam
5: lang
2: kayo, nag-report kay Pebred, why higuga ka sa ito sa
5: limang kay Pebred. Ang akon kaki Pebred is an honest suggestion na hindi naman mabasol ang rako.
2: Okay.
5: Because they don't have the tools.
2: Why gitu?
5: Ngayon sila gamit kay Kipaberi, kailangan man ng computer na nila nga, ang computer nila, why man nasang design niya makamonitor na sa mga unknown nga, no? Second, dapat may trained gig kita nga mga tao, nga mga sagad mag-open, bla, mga hackers, bla, nga. Kita mo ng mga CIA kay Kipaberi, kung sino itong sikat nga hackers, kita pang hire nila. Tapos amo nang ilay mo on nga manug lagas sa mga hackers man because kay chindi sila kun paano gay mo ang system. Silikutani may specific bisan sa Manila na lang may amo talang na isa lang naka department tapos ang mga tao to are well equipped ang gamit nila tanan-tanan etc. Idab lang ma-turn out makadto sa Amerika ma-training ta ginobra man nila guro kay Pebre.
2: Magbaga kay Pebre diyan kay Pebre nga ang gamit nila mo ni. You try to visit the office of Braco. Bisita, pasulod mo pa lang?
5: Hindi, dali lang. Newsroom, abay na ito, nanay. Sulod ka sa newsroom. Ta, anong nakita mo?
2: Di ko di computers na mo. Anong ang wifi mo, baskom.
5: Anong kinalain sa opisina ka, Rako? Parehas laman?
2: Ano
5: yung ilaw?
2: Ang ilaga,
5: puro ilaw yung wifi?
2: Ang ilaga mga uniforme, kinapagkabit na, guba ang bangko, guba ang computer, no, wala gita.
5: Ba, ilaw na yung mga mga.
2: Why get gamit? Why get gamit?
5: Red. Na, nun yung gigipay, Berik, mo na nga ito yung istorya niya.
2: Kaluluoy si itsura.
5: Ha?
2: Kaluluoy.
5: Aparador yung imo kinadescribe sa mo, hindi yung parties gamit sa Rako.
2: Tiki, why yung computer umal?
5: Ano na ba mo? Ano kung mal man?
2: Na mga, yung maan mo na computer lang, gigabytes ba ginagamit? Ano na, terabyte na sumong gigabyte.
5: Hindi ba yung may gen, ano gani, generate, 7 gen, naka i-core 7, i-core 10, ang ilayan mo pala ito, core top.
2: Computer mo lang ano, kurado, gamay, ano.
5: Sa ito mga friends sa Rako, kag sa PNP.
2: Improve yung inyo.
5: We are discussing this, not because nga ginakadlawanta, kundi yung point is, kaluluoy isang Rako.
2: Kaluluoy.
5: Tadako sa ila obligasyon kag challenge sa buong panahon, tapos ang gamit nila yung 500 tamanakdaan. Kung sa mga garab, magsiling ka gani, umal, di ka dulot.
2: Kung magreklamo ka sa Rako, pas yung kapablatter ko lang, hindi yung tabo. Ano to?
5: Do yun?
2: Ano to? Ngiti kilala mo ni. Hindi kayo naman kilala mo kasi nga rin kapit. Ngiti dapat na tani, mabalaan tagi kung paano yung ginamuni ka ginhak.
5: Kamu ganina kay di.
2: Ari ka rin kami di.
5: Ahay. Tani suporta na naman lang rako ta Red No. Kaya ibisan na nun na to nakareklamo kung kulang sila gamit. Diba nun na sila langan man na sila manupakot sa Madawan, Maslinga, Madam Maureng. Ari ng Bulang Kristal, sinuto ang nagak sa account ni Eric Tinerepe.
2: Yan yeah, din to gani. Ginablatter kaya blatter. Ginao, pero pa cellphone mo. Siya na pwede ko, ano mo ni Forensic Stand. Ari siya mo niyo. Yan ko ayaw na ni gamit, Manila.
5: Ayaw ka saan dyan. Red, rako ng panuktok. Itan di sa piyak. Ima commercial na siya ko, no? Ipabati na lang ni karon pagbalik na mo ng tingog ni Sir Iba Dumias. Lamang Kid Red. So, why na ka-extos? Pinutod na siya. Rako na panuktok
2: rako
5: ni
2: Itan.
5: Ang rako sa Karay Adamo.
2: Okay.
5: Karako, doon niya panuktok ni Itan. Ma-post na commercial break. Kinibayin dala na sa Mighty C. Alkaline Vitamin C. Alas 7.55.
2: Stand by.
8: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. TTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
11: Laila,
10: IBS.
11: Gakutoy tiyan mo na?
10: Oo. No.
11: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
10: Gigitig-ab.
11: Gakrams, gakrams.
10: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
11: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
13: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
12: gid. Dinamit na gid sa akon nga mata.
8: DTX 500.
14: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500 no of this ang mighty si kada adlaw.
11: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pareho sila sa salsalon. Kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mus lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
10: Gusto.
11: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
10: Oh, hindi ka ma-stress.
11: Say, kung bastante ka sa supply sa happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
15: DTX 500.
16: Catalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagitsa ako nga mata.
15: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsang
15: ako tutunan.
18: Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. knocks it down. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! Ishoot na ga!
1: Ladies and gentlemen,